right now do ada gan gan sti misericordia domini nganxa mire misericordias domini nganxa ugan inditeske marunsing urip diteske nesa ipke nkhanu icpc nkhanu psi kanxam ha hobaipke qainse phup dipkha wa ha ipke nkhanu icpc nkhanu psi kanxam ha hobaipke qainse phup dipkha wa ha dimi is netesa an answer siskin asa misericordia

ore a bega di tlhokotse se se tlere ka pang tiro di itse si go go data a ike a mmaka ka msanga ba go sa soro pira tlo se kutse na gare ke netse ra me dan out of the city hallelujah.

0: sit ore a
1: ver
0: a dirigir. Si
2: Hallelujah.

kwaingqwasqwensa bade xa unqansa ndongqhuba angxaba khami ngxaba sayide sinxa ngxaba abasinxa ngxaba hurisinxa sore ngxayibinxa sore sinxa sinxa kuan ngobadu lepke domi ngumdomi welkave sibdiba kwaingqwa kherke bludri evezer hawha bahu kai kherke bahu hare ida sadari kuan wabasa ndiri tswatsware elo pum tswa tim anuka gabi unshna amen kwa isa bade ka unqa sa do ne tse kam kwa am ai dage sada sada di tsai ti khasi cha khai de maha sada a ama ka utmaske ne tse kam kwa ka da ku sada a ngwasa khabe tshom kha kao si ti tshomi elo dipke ne tse kam kwa sti sori sadara munqaba Twin ke arin na iguagun. Twin ke oes na guagun. Twin ke ne guam abisina gogun. Habe sats titi dati gumankan yot maske. Sakum we ting umtas. Nasa guagra hung ankiza. Oda ke kwaisa bade kansa du clown kansa do. Johannep di disikorun asa. Tam disi hung an in arang aros. Tuisira coming and like thou. Tisago onke nida ko am. Twa twa za huko ki didakta hai huyao. Ne kwa am aib ai. Ni ari didaba. Ni taun didaba. Ni au nari didaba. Kaise kom haindi. Ti kaise wa tamuroku. Kaise tsung hankauku. Nagu haba. Tariye nira hode, tariye nira di klamrogan tariye nira mibade, ida neng oba ngang akaka, tariye dida nira miba, tare danin di kaisa, hame nira kota de, hame nira di kaoba nira tanana badi, okuke ne klam abi elop di misa, kaise Kainse harami. Elop kan inti kaka saviku kan hua. Tin ingra mi ma amaka. Sago dirami elop wapke. Sago onke nira ko am. Tua tuaza hukeki. Didak tahain huyao. Inti kaka saviku kenira ko am. Inti mis ngang. Inti a kai tau kaisa. Inti ka tau bara kwa kwa kaisa. Ib a tamuropting au kriza. Ib ka man haros. Hia tomahas. Man haros. Hia tskan ains. Kaise. Kaise. A karosasti. Ib ka natami. Satskan ai. Kaise a au. An wada a. Tidake nektavisa. An waditskan ai. Optimasib. Kom sigu. Khoe sigu khatshatlai ha babke elop nwa barami sago kini khoam thwa thwa za huko ke didakta hanya maka ib a tao tia ama ib a nga khaisa ib tabara singa umiba ho khaisa ib tabara singa khai ka ba chan khaisa ib tharan haun ka khara kharai khaisa ib a khain khaisa Ib a uin kaisa. Ib ken oba dan kaisa. Ib ken oba hu. Hovasa hu an uaka. Hovasa ken aung au kaisa. Namak apke elop mwa brami.

Dida ni cha iba sago dida mi sago sago ge dida cha go ge chua chua za hu ge hai. Tigo ge am sko ze dida cha ha. O sago ge ni ko am dida ha dali kaisa dida ha dai nan ka kaisa nga amaga kwe sa ba de kahong kasa do. Ti sago on ge ni ra ko am di ge elo bwa bara mi chua chua za hu go ge. Dida cha ha in kaisa nga ga ko ge inga ni ra mi. If I tie down Kaisa, if I dan Kaisa, if I nan Kaisa, if I car Kaisa, if Gawa Tungu Tim Masigara Ube Kaisa, San Hemming Umza Dice Nadizi, Satun Gaba, Dadu Kubiri, Satun Titanka, whom what we see, if get Sata Gombana, San Hodi Hunida Unga, Deep Gaelo Mabane Gram Abimi, Mamaga, Haida Kunidaba, Hope to Hand Ma. Kom ko tugu hatma khuptin ha tip akai tikan yang kau ti aipna hogi amen tida dori monan ngade anu elo wan khauti kong tuan ti khadi aga gati satske khuti a ama ti satske a dau khuti satske thara thara autsa khuti Satske koenga ibe a kom ding ayunan kuyezuti sa daba asubu. Na amagada ge nya wiye uan kaudma. Nya dawe kung kaudma. Nya kaisi kaudma. Fan satske sa ka kasabiga gimiba. Sago gi twa twa zahu dida kagi hain. Ti sago gi ni ko am dida a dari kisa. Na amagada ge elop ding uan kao sat e gira kum. Sat kamrop ding out. Sat wabra ubet, sat kanyen kabra mat, sat ke kujesu. Ina dagi sat aku ge hoin, ti sat sat kabra kainga. Mama kasi de kamro kan nesis ose, kabi sat ke kaum abi. Amen.

Qanqwas qanqwas qanqwe ngalira ke sadadisa go qanqha ke sa mesti planet ka mqwas qaroma kwa amqasi nthilekele qomqa ma cucube se incamza ba le qanqwa qasa no go thika mqwas nga qaroma chaqhesa thi leskebe kepti aka ncithis sicincas kaman ipd qamqwa dithi qamdi si nqani a ngikuri disa thi itke kwetala qomqa dala mika ma qhaida kwa qhaisa thi la umisensa umisensa thi sathi sa itse ma kuruba sen ngothi ma tasko sepke uiba maduma holo that's key kubi phone khani dane digra me dan kubi phone kha dane ine tikam glogats ka ngisi suguri ro ngwat magara in ota maske dexi me rozo magi khabitske wa khai ti gan gan diu ya ti tiguni ra mise ho je kemare kemare kemare kemare skol qwaron qonqa on ti sisin qura continue ngodo a khaiske ko tsa qomusa ti nengasa khai ma sirop kito ha aba ha da nqinqa ku gene ka qaila dide sengqa ida nqanqoro ho cui in asa hutman gene na asa hutman gene na qosa sira mie sigin abas nqanqa te gicamo qamsa se qura ha abas na digwa khai an di khola de gene tsa ku ku qaya sira nqa ho khaba tsa ku gem samsa masika ogu hao has to say drama yese ke semandis mandis mandis tuke chaiti ke kwedi tina mainqwi thi cwanti nasigol gonqwa mainqwi ali kuje nqa konqa sinala nquthi sicwandi sigol qaluthi tina la u huka adidas antina e kanthi tiger isa hia qaluthi kwase ihu ya uthi game ngadi qaluthi tina la uye cwanti nathila nqama khweshi dikira miem ti danima era nqanqaba kunxa kuthi nangincicona kwasikho kugara qhu orisa se khoba senqaron thina ligcuda mile ka kripti kamana qada ke hama koro khan kunje go qhu kare ke dira wa sore ba qwat ma ngapke kai khap khoi waira khwa me sen qhu kai tedi ngai tedi qhu plastic aiba mun uis ti asa grip nga qas ti mun uin di ti festive drama ye sen ngadi khwa nga ha sen khap kinaba ti e khonqa qitsa ti tsasa se ha ti khainda qana mina chi ra khona sang ai go qong se qhap ase go ya di go dira a qhapa go ya se qwat moga nga ngho qa ti drama ifo sore ai si qwe ngap ti ga ni si qwe se khokha ndi ti khon ngana ra unwa se qhapa e November qha go ga khokha ndi ti nga khona unwa ina ke sira unwa sore nga qa se game ligula do khamire khoge khaire khaire khaire khaire khaire khaire khaire khaire ti sisa commission de sobo shun vaseline da qiza sen enqaba sobo i nqakaba khu tsama ha kha nqakaba khu tsama ha kha ti urosis na ana urosis na ana di tseko tsanira mise ge khoge khai i ngitwa i twali de twaske nesa di dahara mise ti qharu igire qharu netis ka qharu o igenetis akwa qharu ti qobe qayb tikwa netira nganqa sen qobe qayb ke netira nganqa sen hanu si sen ti netita nganqa swap qa ipke ibara south africa ba mexico akune umgusala di kurisa ngop ari ngop sala di ngap ke dira le tsiculo ngkhuru ba ost dc irira nganqa se ke ngaske qam wa ti qam di tsmalin an akuri di qobe qayb di ngkhuru ku di ngoba amstin akha sipna nira ha se boga ngona ngoku ngara ngkhuru se kana up Mexico opting US 18 ngala nguru ese so abqaskenesa uyala nise chaban qoyi nqa kunqa ngaba cha icha sinthi xwa nqaro mani sinik nguru gara hanga tui irhanti disicam a irhanti qwas di haka irhan isnik nguru nani raha se ngadi ge a tausnuga nqa chap iran qa ka kharati ngapkinis america europe nqa ni ai ikigwa ngadi nguru ga siham thi ge ngaso qauka nqa qa ka ngabara hara ga sada ga dilamire se ko train ke qwas qwas khona se ko train ke qwas qwas khona thi haida ko adilami in qwas qwas tana cha cha cha cha berdi khoise mepa khai kwa kiti ora ga nqa kontina ndo khoba khaire dilami se skin sa thim mona fabola ga wadi singe sila thinje ko khai dilami thi oselna singe khaida ha dilam comment kam sa khola mi se thi usi beri beri singe wanda besa go sila tsinje go chekana sisa go dira ha me se game ga bill si ngala besis na ntina lo go ba khaire di ke ne so ba ha me se game ga ba khola ga go so ba ngasna ske o si julia gen kost na academy ba go hololos sila ke khaiko dira ne twa se ra ha me sila ke khaiko dira ne twa se ra ha me se ske ne sa ti e ke kha kha aus ka risa tsinje o tshwara ngosti da mara ona sa go khaida go a dira ha me se game tira gore no para mi es snege karasarwai king nutwai karasarwai king nutwai digrami he tige nutwasti nga I know this is not nando khoba khai sida ke sengqulala dilami sicinqas emeli abolest sina lethe kamqwas nga qalomaske nesa tige ni bala qausen sei game ida no khoba gore qwas qwas kwendi dilami so apna madira qausen khonje khayana dida morami yo khonje khayana thi uma khonqa qalomasa he khonje kharus kusarai khonje kharu khadala dida miso aba itira kharu lochiko no khoba ga goso apna snes game from uira snara mi
a gamene disease go hololos double check sila ke qheko ores dira ne kwa a miss team ske o se bebe ka bana sna on the grimba sa go qhaida go a qhai qhaiela go dira ha miss igeti ike ne bana me moro wa pentuka ka tsingoropke e qhaida go a dira ha miss team inspector teresia tsoko se stinki to go ba sita tsinje go qhai dira ha mi ti ton dinu sna go iske to kaise go o esa i digira me ton dinu sna go iske kaise go o esa i digira me khabena nga sa kara sa ro ti a hurisa qhuro ha dira me so apna tire tse ne game ngadi i qonqas qengwas isatis rodman de testi ngusa tamqu nga ba dire digira me to go ba comment am sei ike khala twis tin qaw qaw qobis na tona tona ton dinu sna ni ha letes ay khare khare ngani app is king lasa Emmanuel Reader Emmanuel Reader scolid bas game nesa digira mi os listen ta misita tinche ko khai tsa besa go dira mi tige moro awareness asatis digira mi is atest it is like ngi season good ka garuda dira mi skin sap e elsa bi ngarisa osona sa khu ti

Tsam di si hun a hen gine si da ma tau neski hun is en ansa. Kita koro en karute madira tausen di dali mi se isu apna ski ne sa ti. Pe kep di hagan ches adi ge fry. Adi ge fry kape se ge doh a kairo. Kape se ge kairo kairo komi ge am. Hai di gine para mi amen. Kape ge nambiak tana kap kine kasore ha chenira tamsa kosa se kapa kastin apna. Kape dana ng agung a tamsa tibu ya sere tamsa. Kape ng oaro ba nire kot a se kosa se abasti tam huris kapchin. Kam eng oas kapchin din agung a. Huris kap e karesin angha chenira tamsa kai kawasin apna hurisanira kose. Subueng wap genira kam kabagasa hu, kabagasi kamuris kanira kom khabe eka, kabagasti kam eng wasa hu nira kam abasti huris kanira kom se. Hurib di kloik gobje komen kam sendire ngowe, ngona hain kuruman wane chikam kwasi ngani irsa hua guan ngomsa, chi tam di siakan ayin gane chikam chesti, chikang naip di, maskyo kwasti, di si tam irsa hua man wa onira kaosa, habesin oes nga di sien kasia man wa ngani irsa hua nira ngomsa, so the skin items na dam this is kasan ahin ga man wa hu ni ra hu ni ra khai chim this is agan ahin ga man wa ngani ra hu ni ra ga am chi gabin no be aran this is agan dam this ngani aran sa khose dam this hu aro ba this is dam this goron am aw sa hu dam this dam wanda ves ga this is dam this hu agan oba hu dam this khose a ngali ga to an khai kira na ba khaba gaza sen tige henis ba sa khaisa chi this question an ngom so ro so this twin an kam this twin a kati ma mulo so ngani kam this question an ngul twa sa this twin a kam this korong am kori khas a sa this korong a chi ngona this ya gan am da web kaus kia this chi a kam this question a tra khebe sa this kam this question am oka karara sa this kam this question a go yo sa khose kam this question am kudi kam sa ngani ngona this undang kwa sa khose ngona this kam obo sa this question am ngona this korong a garib am ngani this ngani a sa kar sa this ngona this kam a chi o chwarang kwa sa khose chin ngona this au cho ba goro chi kam this hun a anes kya hun chi kam this question a rundu sa khaisa chin ngona this ngani au sa this ngani a chin ngona this ya kan am cho khobam sa khaisa chi this question am teres ba sa this ngona a chin this hun a chi chum kwa sa this chi ngona this twin a chume ba this twin a chin ngona this kam a chin comment kam sa goro chin kam this kam a chin a kam sa this ngona a chin kam this kam ibete idma kan rosa la bausen sidang maron ngak nga chikore tarina maron hina dale chesna uana dida ni mim oba khaira ni kose ka isu ap nga ike ne bastina maron narami baba ike umi china goro khuan nga isi naski akams na go isa digira mi akams ne ike ngari ngaume umi china goro khuan nga in maam sadma go gung ngaut maske umtop aromatis ne gira ha mi ese ike naski akams na goro asego in like credit card ka ko ora wa khas isen artist ngam ngari ums na khingi ni se tomaro na tambro la skola ra gara chitu hinara junam se ithagas ni china koro ha se ikira ike im ne bala ni ko se ka yesu ap na tira karu chikore aisa kom sip gane tomaron angola tiron ge hora kase tan gunan ngari aw nan hanis ta kai sian a kha digrami tan gunan ngari aw nan hanis ke hanis ta an a kha se I na robot ye mang adi da batira ulon di khala ko kolop tira malin khuna tan ne barami ese ke chakobam isne ke adi in ai go bam tomaron da hon nine ai gungun kan ai go begin ona dc koma korom bel jungu khasip na uha khaiba ko thoba me ministry ur ngama sin oba di disram koro an hanu se thoba me skin de sa ting e ke and sob echa shogam stin hari sin ai go ba ko isa ti ke ne sob ene basna la hami ese game ai gen kan hwaya ha se ie di da khoba mire ida no khoba karuti ko oba kha irani ko se ga iso ap na snege ngari e student dan ngara naswa sa khumarina hon nas aro mai grami ko kha thna ba khuni ra ngari e maride ni ra madare unye chochosa tamaska iyo next backup digi khabara mi ta khuni ra
madare unyeza nebeke bakwame digina miye na kwen hiya ngadi i madare de kongwad mahanti kogay han aroma ngaske kwa khatkhapti uniskosis kwa khatkhapti agup kose nila madare ude nila di yese kaisa tige ngadi i marilo di ngade nila ayese nila ho se game namibia di studenta di marisi ngasdi ngas kaba huske

Yeah. Ah, du gidi naspa so kumari nani yo. Ngan jum mga isiran. Ah. Ngan jum ay chate kabe kwa gay gawd mara I. An tihon tihon tihon ge. Nasa chira tinsen. Ne. Hard leaves ay gulos isin kuna. Mabanda I. Mabanda tswa tswa. Of ningu ngadi ang ling lakona ni kaya kaya ngazo of madi ako. Kana may gatung ng nimbya ni. Di kabi da gira koko ng chindi. Sa ma pa tswa tswa tswa. Chindi si zigin lai. Kadra misi kakasin doa kong chinas isang kara unwa. Tingli bagara miya skin. Kakasins. Ting anus tira tingit kabarag karaga gudi. Ans sinje ga inga so nna ba ge tini e go khoba komo ndwa tsi tsaka sin dwa tsi na khoba trip go ao aba sa tsasa si sin go ira practical job ira tsapa tsaka de manga in tsin sa le dingwe re ndi nqa mini di tsaya ni di hi xa to ba ni di tsuyi le go bona di di nqa ba le di tsaya ni di di go ke tsini bi tsuyi go mi tiki kwa mo khara ga na go hong ding ande ha ni ba go an ansa ha nqa isa go tsma an ansa di ge Mama gale kungasakhonela mibasike. Ta ta chini kuba ngong awqatha itike. Ithini ngayigayi sanqana sfolhers nakho ke. Mina gale kinike dikho nqhakasintwana sindano qhabasi la. Ngane qhandreni ngana simayini khona qhayi sinqana. Ngayithini sasisene ni ayiqhuwe. Thizi zingane diye sizwa kunqa. Ngaliso masi kuthina la ha si iswa bayiskinza. Sidebe. Wana tana qhedini diqhongqorare.

0: qala uthi sada sakunqaniswa kukunan stiramie kukunan stiramie si swaqhoqwa rothi utopte ingcwele ngcalistini xa manqane iqonga second go thina ndokuba leba qenqwa smoro dimire cela koro xa ba ngaba ngikutobane kwasa ba yo cela leba qenqwa sti utopte ingcwele ngcalistini xa manqane iqonga ngoba ngqwa mire
1: ya qenqwa oral chi kali uraka tamara namasti kaisamesti xa ngona le ngitho kankaza kwas chika di kan atubara chole ba
0: ikam gore ngxeko kiki xa belo sinqaqa tayina khulhina nesap ayisica goqo sase sakoli ingxwini ngqhali sinqa hanqala cola kuqa usisa sakoli belo sichaba ku
1: ya kwenza utau puro zida dokhni miski kezida gira kan ngai izano biya dokuma de karuma ida uthukuthi ngingangxalisa qhalida nasara unkunyi an khuronyeza uwana xa isigacola ku turoze ikazokunimishke national development funds dizwida ngangxais ngasikhala ke turoze la khomrotao tidangxais nangibeni mas traditional youth management workshops ringa kamkwen acha unqaye madini nga ngenzi bathi kharubuna dico maske nga youth development funds ngaka ngikhama msindi ngingi mina ngikhama msindi yapi tinginda ngikhama msindi ndathi tokha be madini ngikhama msindi kade yanchu oyira tisikoro ngas titi simani as neda hanga khapi equation in kama bahu kadi hakang in kama kose ngadi ito nga kainte ayinhemisha iba uchop din kas nga miski kadi miski kadi adamire di jitrejan kas achte dito

bar da cin abuki na raha sai yi huya uci daga yin gagarar karo da din alkuman di tadin kawun abe traditional authorities di mai gaos matara gaos blessings sina da gege uke yanci da gege abahu suwar koyin di tadin kawun abe ta yi kristi kaptini odo tura abcina ke uke yanci da gege ministries adi lens di guida and men lens in settlements di maisan ngana gusta da ngun kaiba sa ke uke programmi ke ngito inkrat sa karu kaisas kadi ne da hakrat is ai ye memorial service sa kadi memorial service de kaisas ahu photo di ka auch kunti kadin kaungabe da bisti ma amsnaka u anhaba se radie kaisas ne da hanga kaptis da huige di simonan as ne da hanga kap unit hab diskose di madin o aba di kuban haba se kadi ice to e kai kwabi noi a ma sa kadi kaungabe da bisti auch kunti kadi hanga be tu yeso anga foto di drami foto scout di sangle me si ka di se ka di chaba ngau si baba ya hati ye ji ka in ka ka ka puts we ge di si ha kan as ka di ne da hanga ka di sai i ge ni da ka di ka di ni di a am tele di drami to ai chaba ngau ko baba di ka di ni ra nga ka ka ra ga nga ku ter ke ku yada ucho kuna unwa kuka isi haka nasi juni kwa isai kati ucho kuna da jimani kereke kutitai nkares sisi nkareptis kati nkai nkaresa da kikia nkabi chike kati uraka kereke kuhia chokna haku peche nkansa kwa piku naku di kakao na nidihi kaunza singara nkha chike nasi kuna nipesta sisi nkarewa peche kanchi lako kutumea da je isi haka nkasai kati nkari kereke kuhaha duro kwa basa la ka o kumsi ne ba o tso pa i tsatso tsike izi korong as ai tadimi ra kharu kharu e a tsang kwa ba di ne tadimi ra kharu kharu e a tadimi tsike a ngani ke ka ma ba i karapi ye ne ra tsatso tsike a ne di kwa ba de tadimi ra ai tsong sai tsike a di singani as ko se tadimi no ba tsong sai ne kwa ba de ai tsong garu a di singani as ne da hanga kwa tsi ka auf David Kamuha in Kwaba de Kadin Mani Kama Kikarabai Nukhani Ki and Sigra Tizi Hunga Neda Hanga Tantis Ay Neda like to eat and got him the what he gave me Kapila. With the Tizi Hunga say Git Kadi Outchoked in Kaunasi Sali Seminska Sali did an Ani Ay. Say the towns of who did Tizi Hunga in Kwabaski Tongs Ay Hadi. Afraid

0: Anguda, Steel Ogus, Yahas and Kwa, and once he covered Huan, Tipadi, get kept him out and covered like this was as a get capable Huan type to the nasty dog gay, not easy question as a Minkuy has and Kwa. I'm very keen, I'm no son of Kaukana, Unsai, Ninkuru know about some disease, it's Kahahabe. Havigin is a damn disease, get 20 days in June. Toss me serengos, ha, told us me dig out, me hansa. We get Kadi, me to Yaha. That damn disease in Squabas. Ask any rat, as I say, Kadi cannot be caught on us. Angaza e tifty, Kaunabe, like you can Angaza e, Chitadi, Tajin Hanukas Natu Zebrosis in I. If the man was in the China, I just say, Proton Tom Kawe, Karagabu, Mains and Hanga, Chiran, and Gas and the Pesha, who yaw. We can make Hadi, who was still in Kuba, Hadi Nira, Gam disease, not host the programming is called another. Sanosi say, Sanosi, Hadi, programs in the Kabagri, Jigans and Hanoki Mason, Chikadin, Hanukta, one eye. Di main kali itu di jumpa di program kita itu gua kawannya ha jika main fridge aja skosi kerja kota nanti nahu ha cakir jika tuan nasi selamat kau pas di program kau jadi tanusi seni mungkin kali ye di program kau jadi kama pay serengkos ay ni cuaca si ida kita main Nog ramin kau kriski kadi nepke ada groma karupi kosasi na afrika skosi na programa o tidangi ani sana languada utop tinguin harisin abe maoda tinguin harisi kadi regional preparatory committees ipu yang kamsa committees ti ayungu ose tinguin ne kos aroma kavaneri kunene regional di pagia kau mwenye. Si idak ini saya lihat semua tadi kadi komedi setinggi jauh, hari si kadi komision host nanti berhenti di komedi setinggi jauh tadi kan optimisan, karagabu menteri di sini kadi anturu awal, anu kata je ni dingin jauh, anu kata kita ini, abu bekit neng abe tu buci sistem kasi ku host nanti berhenti kah sistem cuaca, abu tadi ngai nace kadi dingin jauh, si tadi tanya dahulu eskosis sini. Sin abetu da madira kuma inata ngasa da genira kadi nje amchi amabegu chida ge arigam fridachis ai ige genira chige kadi bida ya ingwa da ge kam kasa kachina kadi unwa on medle kinka ya ge secretariat tira kaika turo ke khera awibe apki a regional development plan and apki office of the vice president na krasi sin kachina da ge toka amasa.
1: Ya, Councillor Gasa, no kam nite ni go roti hararosi no haragan nga gusa go hina nga kari nga nila kamrosi I kesin nga tin nga nasa nga gori tin nga gulumare so ap nga kam nino karuwa tin ay gu nga hararosi no kubang nisa go nila go roti so ap I kam tin ay pagdugwa kandro nisi am kamda so ap I marib kuromi ara kankans timire.
0: Ya, kwanza ore abuara da to kam kamran ay nara miski nesko si ike kaliti kwetsa khonwa miska outop dingwa ngarisna ali nepi kuri ba tsotsa sa ho onka isesti ai kus ho omkhasi timasi ka keje pentela munsi titikela kwetsa ne ntani ga sabe na dof let me ba ata khonwa uchi man auchi onka isesti ngame beto ai kunga ne tsoka ngwambe no siya haske letsa kwetsa ka ona mibaske tros no mibetsa kali kwetsa ka ko oye Tok pegan ya ingumi ini, keraga gun ada hutsi auto bahum nasereng opska. Jika kita after I kami after orang awam mize, kita kini semua cikar di tauna, an madin ni kuna kung seitaisa. Jika kita tok ingan opcing es ya dago mai kais, jing ayat cikar di tauna kada boi pes aroma, tau kam si bahum akan kam tuja. Tadi sadu ma, kuai sa orang opcing wa kadi kejam es di tauna. Cincin arama cipta di kain kain kain kain ciri, nak kain kain tu bawa aku nak korek ba, cipta kita masker ramam.
1: Gangans. Yeah, gone in Madida Gira and I'm today gay. I said, Concoga next, my just as a little gorosi. Oh, God, I forget Connie's issue of Nostrosi comes in room. Paramount and Ngusi, Tinitis Tiwa, Web type that Nanga say it is a tea game. I didn't need a hansi again, it is not Aroma. Quotini, Missica e swap Noski, Nessa, Oberhadani, Gorosica e swap e. Tikesiko ihakhona ngokunqwa council abke ngadi khona tsho tsheng thabang nange e kaise ne ngukha harase kurunqwa ti ngakho kuyi kwa ngathi hayi ngukuthi ngacha khona njengwana down khwara e non stop gear ti ge kai kati e harase la ah ndukuro ne chap no chap khap ngikhona ntingiam noda ngayi bla nga utshop din khona ngari standa khona guys nanga qosa se yini ruip tin ndi kumsi ku dithi nga ikhi qaba kanga nayi thi ike nga qhawu isithina ncisa ukunhiya hanqa ara nqunyetha sicha ukuthi na greha thi ike nga di khuruna ke hayi khabe ngangengana satharane kuri qaroma thi necamkhandi nqa ipna camqwa thi camdi singani nqa kuri ti webti kaipti ngori kunqatha nqa uqaw thi khaiqa singaw gaisame nqa qare sa qomqomsa nqa qare sa itska khaiqa sin nidi I camqwa thi camdi singani nqa kuri ti webti kaipti ngori kuina canada mexico thi us thi nqa ai gunga kunqatha amqa singaw swa apna da ngori thasen wanqa I qobam sa sin ha it wan qabi pe ha thi nqa sa sin nidi ngori kuneka nqa uba sin webti kaipti drami khara nqa ku goba ku qobet nqa kusi kain hawa se iswa ba iskene sa thi isike sa mesna nganguru kanira mathi se ngisqisa atma na ukhara kanqa ko ngwa ready nbc sidi thindira nedi ngoru kanira chiyu ba thi se iswa ba iskene sa khoge wan qae wes qae nga ngamdi na qwe se sna tqa kha ngamdi na qwe se sna tqa kha ne bats nats nuti sna sia qa kha qarong qadi ne kon qa roma da duri tha sen hotini guje ngobe qae din ngoru ka sa omsna qana ka thindira ngai se ngwa swa ba inira gaisa mesra siu ba se iswa ba I

Ya se da kengwa simire di si kam ga kunta ma ka unga ski kaja sa ti saro si kam kam sen kurun enga ra kuni ti kaba kai kaja sen swap unga ski ngasa ti agoro mi omore si kama ubeb kai ti cha che ski ne sa ti ne che ge kai kai ski ngi South Africa apne ge I pafana pafana kuge Mexico apka ngawa ing kobam sti nguru ku South Africa apne ge vuvu sela ubeb kai pina ge South Africa apna ibu ngap ke ngaba pafana ku nga si buye chavalala ti ngi nza hong ibu ngaba ge kon kon ti ngaba ne ngap ngaba ge ringa ngwa kan dira ti ngaba ge ringa ti che ngwa se ge tapasen Adik korose kere tapasen ng apkere ngay gurib ke abak nga do o aske South Africa apken ibang hobib tay ba unso apken sa chine siza hobib tay apke Mexico nga ha pafana pafana mtet ngay gusira haroga kung kung gusira kaba nga pang hung as Mexico dis nga madigura si di eh neches nga aroma harongi kose kumana Those who command gay, Aronati, Pafana, Pafana, Guginetti, and this is Africa, I'm skin, I any nette. Act out cow, ah, Cambrona, Tacunga, Kung, Adigianati. I got a new motor cigar in Kaikas and as it clear and etigam with aroma. Kesames Kesatani, and Huru Pentina, you were saying, Maske, Pafana, Pafana, Guti, Mexico, Ting, Agungan, Hurugun, Agumaskarake, so Apmaske, Masadi Damire. I like to read now, Roti, Namibia Aquatic Sport Federasis, Miss Nasire, Ting, Nadigan, Labigan, Ois and Nurugu, Ting, Ois and Akasigu, Nagugan, Napa, Ang, Homisa, Count, and Naske, and Abnachakarake, so Abnaza. Nesco, Sigis Daddy, Reli Perhi, Tisiagan, Nati, Tisigurum, and Abnagurum, Kaibadap, Napke, Count, Among Uris, and Zakoro Kilometer,

Hoba msaqama inqathaza isiqaro makho ha dance aba kutsho ke swa kungasina ke khamkoro sithathi ingqonqisa matel vattles ngisinge aba kuro dance iqondo nqasike hayinqurisithi qoninqurisithina sike ngiza ngaba kuro khonqwa tinqisike Merlin's Aquatic Sports Clubs zahura qhagasei aba kutsho ke swa kungake Madisonburg kengqurisi Madisonburg sike ngaba singaqondo tiske hayinqurisiza Africa Aquatics qhobamza xa minqina kuro chance chikuro khonqwa thi aba ngqoninqurisa disinqana ngathi disiqhisa ngqagurin akunqhanqa ibna kuro khonqwa nqasike qhobamza xa mi one of them ikama qhobamza xa mi ngqathas ngasa swemba kunga nedi hara xa mgra inga inga tskira cha xa ro ngadi ige ngapara xa uzen lo ba khutsho ke so akunga stina ra ke saradi ngans kurun aisa ku ngans nga hase aro ko tshitra ikwan ngadi ko kuruse ngans nga stinge xa ba xa ise kuro ngwa ga thi xa mang uri tsa kwa kho hayin uri xa mang uri tsa kwa kho ngwa ngana ngese ra kwa ngwa so akunga thi nga ba khusi kesero so akunga hayin uri tsa Africa Aquatic Zone 5 kobamsa akuna kuro qhonqwa ngadi ke ngachabi kuro mi ngaske sithathi ncane sinxa ngadi ke ingase kuro qhuse ngaske ngachaba ngothkra ke ongo khuna kuro musenqa uski ngasa aba kutro ke Tristan Nelly ngipchinge cam akuna kuro ngumkhaba da thing ona kilometer aba snap ke aman uri sinxa kuro qhonqwa chikoro kilometer aba snap ke aman uri sinxa kuro siya qhonqwa ngaske khamkwe ngipke ngadi ngumkhaba kuro so akunga ngapunga ngadi kuro singa bana sekpando tigera mi sensei ngachabira qaga aske chance kumachi khamko ngina dang khuba khusin nya so apna ye ngadi tengwa ngina uka ba hura qaga ti stoho ba mire ada gore qando sila di camli sikuri ngaka ngans ngastinge rugby cha khuba hura wa qando camli sikuri ngaka ngastinge bartes type ibang wang khuba hura wa tigera mi sei qando ngaske bartes type nga ye ngadi ra khusin camli sikuri ngas juni khap dis ngasa khu camli sikuri ngas juni khap dis kose da ye ngapa bartes type ting huru gun gunna ngabasin ati da ye engumisens ka ngachabisini asei Koros out kumun kapa hudi singani astira mi so akunga dage cam disi kurin ngaka partes type na uganda akunga ni hap ipunga sini tigira mi kan rochi cams october hudi singun as october discuss dage aba cam disi kurin ngaka cam ko gutin hubi type tin huru guhina chili ngagu akunga sini tigia sida din ngan sa ngachabi ra aha sing wan hina rak nakan nan oige adira kausen se kan ro tis ke sida jing nas nza adi eng komisen adira to khoba mire ngaske nisi tam disi guring naka tam ko gu wa khun wa chi kusi wa sining nun kha ba swap ngaske ngasa adira to khoba mire rugby pna da swap ngas ne ge aba velvici ap tina velvici agu ding nas nsna zambia coin ngru se tam disi hun ngas juni khap dis a chi disi kun ngas julai khap dis ge sara di velvici aga blue balls ku in blue bell ngu coin khoika tige rugby ngara ngase ngaske rugby ting ngaron ene osa dira mire cricket ngasne gin oisa sera taka se cricket ting hurugu ngu chinge sara din hum ngara ngangase namibia hong kong gi chinanjera chinge ne bang hugna ning omguse aske sara di tanak tap cricket ti beige adi cricket hurugu ngu china omisa ngaske namibia falcon gu chi hong kong gi chinanjera ngu ge ne bang hugna ran omgu chinga ngakase ke chinga hurugu ge disi khasan as joining khap dis ani nganga aske sara di rugby di cap isa tidak sara di cricket di kai cap aira mire tara rugby di mire cricket di kai cap ini nganga sing akasip ke ngaba ai ges ngata si so akna ke ngaba kaunjung oisa khuna rak na hage kasa chiefs di scotland football class zimbabwe dis astira ke cam di sikoron as july cap dis ai royal bafokeng ai kai cap ini khoikta namibia ting huru ab mose si dolop chi biu kurira ngapa usa UST asabe mchigage kasa chief oyini khoika aske toyota type hina ning huru ep tamdi sikoron as july cap dis a ogakin nga ko kanga chigage nga ting mans scotland zimbabwe diske kasa chief oyini sin huru chigi ngaba bi kuri rap chi mose si dolop china ngaba ni musen se dira do khoba mire ai des ngada so ap nasne ke namibia ting nunian ntinge south sudan ning ep ka kwa kunse aske ngona namibia ting nunian anke go ngaba fivas nsra uwe idi ngaba trakodi women's probably olympic uruguina ni hagu nga madagascar ichi south sudan ni aku nga ngaba juba national cup ni hang hurugu nga sing nuni aske nuni aska chake so apna sangula historia nusiku iske ngaba ning nuni ching nsa ning khanga se in khangara nuni asturo se ske amuku olivia tetenkatwa
Tangauski, Agustine, Evelyn, Lungameni, Nadigan, Monaco, the Hinan, Hubahuran, Wadeti, Tabahugan, Mugahusinege, Hagan, Wizel, Sekaluvi, Lorinta, Nadigan, Natabahusna, Nagasege, Penguaragara, Sidadin, Home, Eating Aromatige, Hubahuran, Watidig, and the Nabasi, who was in Munkava saying. Adagering, Eggs Nadati, Sorosik, and Gamsen Run, Abnadan Swabna, Siwelewele, Eggan, South Africa, Diske, Aba, Muyeka, Masiku, Tiramia Sengura, Madiganasti, Iba. Aba koro uwa kainge basen sa uwa swap nga tuge nga tui ke di sisi tam di sin oa di sin nye kainge huru aba koro ma tare kao abe ske maiti kana sarami sige ki haka ke di sin oa di sin nye sige din huru ab iba ora uwa se sige ibe duros hina ko auk tae nsa tigo a miye aske kataba nga osa si tam di si aga nga kuri ha maye ka ke namibi abdi premili ha nga tam di si koro nga polding nide una di sin huru kung niku kao nga ke a nga kati ke kakabira miye se kaondo aba khutsa ke so apne gira mine noske nzani waqhi aske kai maris nzani nuya se ge nokni waqhi di ge dogra an anese ngaske ataba ngotsa gara ke on khunara musen tauske asati damire adagere futsale empty guiding ndi tinge ngeng ngado tige futsale ding hurugu ago china ni ngaske nfa type in futsale ding hurugu ago ge arung in kongorti apto bahati de ching ngai gura se venduk show skou khrondi kapti kap ini sing huru ese kaundo abaske ne emirates nza glamour boys ku gang huru green football clubs a venduk football clubs oi zamba football clubs a Samba Football Club Boys kun nga Saints oi tige Flying Fives Football Clubs nza 247 Fitness oi Ongos Football Clubs a Young Bowlers oi Guays Football Clubs nza Lucet oi Al Noor Football Clubs a Celes House wow tige HDP Football Clubs a Uts Soccer oi ni oi ka aske disin monang as tuning club se chi sko khroni cup ege ning hurugu ngani ha se dige tokhra mie se kaundo aske Akabang oati in da huna, Museng Toske, Masadida Mire. Ada Karuchike, Naske, and effect type guiding, leading us Nakore, Abegi Aroko Guchi Tracodi, Abegin Sang Unica Kazadige, Ade, Tracodi Kabikin in Huruguaga, Tanang Agam Slati Independence Club, a Dizimunang as Nesang Agnang about Dizir Tikamisu Abnaske, Nas Babisa, Julino Athletics can in Koika. Anguruka situa swapna African Star Queensa Vindic Cities Oi Kapka situa Yunan Bogisa Thomas Numbers Ladies in Oi Tige Uninguru Chestiba Independence Club A FC Ongos Ladies Day NDF Madiganas Oi Abanin Kwekta Akam Nanda Ge Kuro Chikam Se A Human Super League Akna Gang Oaka Abege Mugu Nza Kizeni Tabiching Ase Tigerami Arako Kutabicha Keso Akna Ge Square 7 Football Clubs Nza Papa pas trabajun oran se kai ke pales extra disir tika mio auto opting eight gig cap in koikna aba ku ge ndf madigana sa young brazilians oi disi kam ngari tika mio hak cap auto op dip ei onang in rupina ni hab ke yunam football club sa okwamandi united oi ti testing onin rup eight ke rundu chiefs akuna kuna tana tiramie se ni ba okanja united kon sa richard karisep imtang engans oi ni koikna dita tokoba aba mire maske akabi chakara ke on khunang ek test tabira si musen ta ke ngaba ti sangla in sin kan is ngasti nge kong hang nye aba gera mi ese en efes ke ngaba rami se ora ka second division kung ku chinge ne ku ding ek gating ide aba ning am di ke ngachabira kane kaundo ora ka second division ku hina nok to atma ku aku chinge ku ding huru kani am di ke aba sin kan is agorong hang nye se ti ke ora ka liha ku na nesisko se to atma ku ku china adi ku isa ku ku ese aku liha ku ka toa tige ngakabi go akane tige ngakabi re kauzen ara gere tawdo namibia triathlon federasis lasting gera ngang ngawdo always ang akasi ku ngu tinge triathlon aroma ko hang maske koes uri aba kabis ngaske ko ha tige rami tam disi tu ngas junin cup dis ai ti disi ko sen up july ti mona disi out tumun cup dis ai ge winter triathlon series nza khabara ka ha ti namibia triathlon ske nem up iba ma ka tige rami ti ka ngdaba sen sa unga so apna Kwa main sendere satina, kaba kwa main sendere kangaro chi, kam disi kwenye juni kap diske, abang anesti, taok nang nga preges nga kani chwa chwa, chi disi kwenye nga julai kap diske, toni rastwa ni ha, chi ngona disi is au kumun kap diske, national di ang ansa chi ngaske, anesti preges nga kani ha se, adige ning akasi ibara chwa chwa chi. Chi ge disi kwenye nga juni kap diske, ige kwa main sendere karam, di gira miye kangaro ngaske,
winter triathlon series no ruguina qonga ku ngengqasa china ngiya triathlon federasi sicinisa maqanya seske ningqaga sibdaqa khazati da doba mire qonto ngaske ngacaba ngqasa thi in yaqhasikazi ncamncam namibia correctional services star nesikoze yaqhasa qonqam thi ngizara sawse ndf madigana sicinisa sawese seyengcheya uqhasi mangqodi china ngqadi kiro tamrat ka qonqo adira qhausense habe nete kamqodi nqaroma hayi qhasi ndire kesa mes ay aske china ngacara de sina mexico thi Pavana Pavana could include Eva, one Usa donated to by Aroma said Tuesday Array, or the visit number who championing Eva who Tabete has a chance and 25 in Wado Zitolia di Wade, did a dog of a minute. Come on, Nogus Cose, what name? That's a bit.

Qwas nesigigisa Mr. Qwabas NBC Stisa. Qhayisa irkotsinra Qwas diculo ngxhana sawo anida Qwas isara komisi. Turo aure kweb epafras ndaitwa ke aure akagagwaqan. Igu qawunqa sti ayiqunga si isisen. Housing avimanqans enqwa Lucas Muap ke parlamentsman abura qaqqinqansa kwaqan in avetwi sisisen khasika munqam. Ovunqhubusen khun kuru qhayib Novo Nordisk South Africa diske ngadi in amahudi ma amsada mahaxa inqaku semakludedi dikagwaqwa. Tini sining wanti koreng uiba. Tura aure kweb epafras ndaidu apke aure akagagotan iku taungas en aisang nui. Ipke nesa turo aure kweb di beros turun huang ares the plight of the boy child dimiang akasip di staba sambesi karib ngakoroti. Daidu apke ngayngan sensa taungas ngang ngamibiyaku aure akagure ngasa se ngakasip amakorokovang uiba. Impyogoromi, yunami, tsinna, stindi kronga kura kautosa. Naba itabi kakang unisen sti kongap, tare kwedi di bahasa. Aure, kuha, angasa se. Tsi kari taunga sti manastiri stam adisi tam disi ngonang abdi ngori bara kautosa. Kaisang adisi hunke disi tam disi akaku, skola kona kuri pagyangang wakasa. Daidu apke kari akaku ikai kainsa goro di, igutang osa sip ngakoma tsa, tsing iga goro kan, igara tsa kakunang wang unisa. Ebke traduko ami ere am khasiba ustra ira masika ore sa hoba sa tswa tswa sedi housing ave mangans engo au lugas muap ke parlamentsman abura kaitwinande kotan eding ave tswi timung am nasi sen khasiku yanda tswi ayeka ngadi ik ere am khasiku naka niratani mise iska muap ke housing ave mangans man abura kaitwinandi Nadi sa kurikoro behang ave kuiku, si maring nuing uisting a kova amstava, ochivarangos ekurun hoa. Ekyogoro tarang a parlaments di tui ai i asa. Hanu koen ding ons nara dihe, si sen hasikanira tanning ui kaisa. Naba I ere am hasip, kova amsasip, tain kai twisting oba de taina sanis nanira, tabikabi se. Muap kyogwami. Tai tu istai bang hanu dama sisi sen us, si trading uwi gutinas, si huha sip ding hun in aing hanu gut si tain kai basen sa, uaba dama is, dama skiu tauba dama is ni nest na tadi kota isa ti. Ipke nga maga, am ta hasip si mung am stai tu ingan stis, housing abe mangan stis a korotan, ngovi kasip si tadi om kain sen snira, nadi in ngori gu naga sausa, autu gu Iyara diya ko nirang aip ay sising amikrisa. Housing ave mangans nga ganyo ay ngong aus ema mutekas ke anina guru tauto na. In mi kuigu iyanira muho isa omkain sendi na mibiyap ko indidi. Wang nuuka. Kani use I. Andre mesika diamonds keng anga si domdore tauba. Indi sisen hasigupti ng ay gub asimaya. Aba in na mibiyap di diamant ng amas ay ay sarang ngumise. Kadi diamant ng ara si kadi trautasa. Anga si sigurusana. Si kadi wang hobi sing harugugun

maybe yabhondika wanqobisa inqhari kukunqaqanqa sa indi directori Mark Friedman ke kwami ngadi idomtore khasiba korang umisnira ninqhari kuxoba ma amsa diamant nqarathi qhawqha sisen khasiba namimi yabdi diamant nqhari kunqaqaqanqa sa ipkirami ngadi idomtore qawgunira diamant nqaqa khona nqisa hora kana maybe yabdi nqhonuma nqwikaqwa isicha qhusa ngqhasipthi nqhonwa sipthi hoqaqo anga sixhasi bengqaros nqhonwa siguta barasisti arama Friedman ke gwami sisen angqamdi sikurun apersin kudin abane ngharu kutqa ngwasa si sisen qaiba soro sin ngovu sika unwa kwentsina qotqa sa ke NBC sting hwan qa gorun hwa qaba i president ne tumbo nandin daidwa sa Andre Masika Diamonds khukuru qaib baskoro sari seko unwa ise ai qam sna qadiya sisen khaba Angholab di ai ising hwa qares TBA skine swapna kai daba qonidi ngade ra qharuna Nama kumang uy khasipsi. Khara gang nagu mung hara on kati hita leng nami bek ama. Nung de kuruska. TBA sting nagang nwang an anan direktir Armando. Kavayep ke NBC stona kwa miba. Indi ay ising hwa kare si beros. Ia koro disiguri ka nisi sa has. Khara gang nagu om kainsen sting haro ding nara karusa di. Nesi hang aba ipkeng ibarami. Teknise ito tau tau asang asastiasa. Ia Nadi Iperos, this is an HD technology pta, wang wahisa kota hasa. Karagangago sisenuhun, nien hupna hang wamang uiding ab, hang hasa siba kota anka. Kavebke NPC sting hung kaiba anka. Nadi ing hanusi kova arms, anhola ICT forums this. Ia anjotik 2026 this, ia, nitsigam tona taxis inirati yesara. Waseko umai. NPC sting nanske anhola ting huang uitang bako sariai. Nadin aiding mamang usising arep na korang us arma si ho ta gu si mung ta tau kang indi sisin kasiku na hosa hosa si ngatam di si agang akamaku us mang huang uidi ia is NBC sang instina nadi di sarang ay ngatuba NBC sting mung kaiba on danas jeneta i pares ke guami nien huang are di sisin areba korang usanira wingasa hosa sing huang ng hang house na amaka tora gu si teknisek kang nadi Kain akasigu ay ito si Angel Dix kimi ika nira maa si isa. NBC ke Angel Dix sa wakaat si di nga nirang kwan iba si i. Saduging nona kaysa mis erat ngang hao. Danib di song akuru kaib Nova Nortes ke Sid Afrika di ngang kang kaib karatana-tana. Maam sa damay kain nagu sem makluda di diga amakus sa ko was aroma. Nova Nordas, South Africa, Tisking, Tabing, and Kriptanam since I am my Anga, si, son, wa, ump, Idexes, Nira, Nadi Ikuru, an and Ting Huin, Usting Amahus, Huama in Sadamaha, Ting, Ain Sadamaha, a no bagan, one son, Antisa. Hi, Hisa. Nova Skiraming in Anghan since I am the Nora Sassi by Kadiha Sati. Idexes, K, Nova Stick, Taukari Aina Gurunhara. Ngin ngang kai kai bakwa tan ining haru gut nang ba tau tau di ngade ngade ing hai aina ra khan ngade ma ta sa kan ovung hobu sin khuna kha ba dama is swap nan geng ning ai auna ngade is subu tok na ra kuru we song ana rang mi song an tang gut sin ana si man mi aun hoba am sang haru gut kai ga khura hana Abong abosa Ebola ngho gudi tomap Democratic Republic of Congo ngap ke nani ke disinuna disi korong as ikwang arusin. Rusi manase roche kambap kiramine korang uide ay kora se kawang uide ramaysa. Ngasang ay on. Right tau. Si i. Ngasa na kadi. Nadi in ay sinakwintang haus arma. Umahis na karakter sigara tau se. Kambap kyo guwami. Nadi in hao tau gunisisa. Sao tangakura arusende rahosa. Ipkyo guang arung urusip ting ngoy kadi. Ni maa si bat kai kari has. Kara kaysa di. Kambab ki kadi. Kaysang asa. Omwap. Iago aing wasing as i turistis na. Tau hasia tarang ay kundi bagoro maa taru. Nisisa ning ay bakuko tau kundi omwaba. Ngona disisa ikuwa maise. Manasari ki kadi rami hagage disi kwezi disi tono gudu song an. Ayin kain guka guas. Song an guang torang umisa. Tin ain kaika kwa taite ngaisa. Kadi oe amstin nandi ya. Aiba hun aib kara sisendi. I tourist abaskivus te kabaka skivus na asisen hase. Mozambique.

Ikiting hanup ke wang hobisi tenders hanusing ang ansa ko amma am kadi prefer de kurisan ianira auton ave kubiba am kase indiba hanup miko baba outing orusip minister usene isep ke ne miko bago an minister ang ave manan sta ko hain ng skalka isep kira mine projects nira wasip si prefer de kurisa go si sisen kasip ngang am kaisa ning hooting arusin ra Nari uchun kawang ude kawang is aroma. Sitang nabe a hukuru hasipti. Kasi betaking as aroma. Ipkirang aro. Nadi in ave kawibang amtas tapning huba. Karagan naku taragu. Tapitan toka kawang instika. Nira. Unhasa. Ia peskung nara hong aiga. Sing na kom kanga hasiku iara. Angasi. Taugunga kong aiku sinang kadinira. Kawang isa. Hai si sen hatawa kong nasta. Anuting ansin. Kira mineng mikasni kain atsit tarong a ngasip ngari uhun si sen khasiba tai ten ngasa kaba itadi prifade si prifaden a pau nga khasiba ngari mo abading harukun a pa la tau tau na iya sining hyonarang am am use toro aure kwep eba fras ndai duap ke aure akha kakotan igu tau ngasa ing aisa ngami hup Damaskin housing avimanglans ay ngwap lukas muwap ke parlaments mang aburak taitong nandikutan Idi sisen khasikang ave kuti mung am. Ti song ma kuru kaib Novo Nordisk, said Afrika ptiske, nadi I ma am sadama ha kainap, song on, se ma kluta didiba, ama husa, raman wa. Niskining hang am sigu kriuda huya sarang aroma kisamis ay, tun ayrika, kumakari.

0: ngicela ukuthi kwaza kwa receptiona nebaqhangqwa stimireni.
1: Moro.
0: Ngqhangqwas.
1: Ngqhangqwas ores, ara dotunga sito fraka ke samasta yena doch mire dochi. Lepke domi seri gari hetiba class ke khaisa ho. Satra chita geni nimusa ni uwan class ke lo uyiphuna sahabe ngani oro khere ska salida ba kongoma ngani ngani oro klinis ke meba unga kha salida ba ngani oro salida ba abaski ni nimusa ni hazi ke ni nimusa ke hata ni abini ke ni nimusa ni hazi ke i chi khaba sondatsi nimusa ni uwa kha ba sini staba hata ni abini ora ka kongira tshongwe ni nimusa wa ida penna ho ti sadra ho penna gasi engagement ba joko mai sida di kai yonga sinu chikona sitin chikona tina tina ba chimaba ngara ngara mesira kyo nimuri ira komika ngari dinga ne wa ora ka komchina hanlan amsi siri ka si khwa mai chini komchina a optra ba do ora is ara do ngaba studio sa playing chess a chi playing ever koi wa chi baba idi dia aske ka ho jumira ora is
0: kan kan baba

0: ngiqala ukuthi plan Rebecca Nqabe sina nebaqinqwa Stimire.
1: Qinqwa, qinqwa nepedo mi Rebecca Nqabe siba. Qore qore arias nathi nehaska titsa qariya titsi ngansika. Satske sa ape a sanqhana si saqham ape a sa wazage chungchungwe kwa kuha. Titske foto na uma qothi ya foto na titske ne foto na uma. O kemkat ku area reban hiya ke ne khuna gredi na to khoba. Xa kumadara khabele ke oro foto ntuna uma ke se ke klakhte ba nga sa khabe ke foto na ngoro. Xa kho ya ne ke to tida si ba re be ka ngabe da. Xa ke ro ba ntanne mo sa da di ngai diwa ntanne sei. Xa ina xa sa tsui, xa mko se tsui, kuna ngani kwe se ngani sei. Xa ina xa sa tsui, xa mko se tsui, kuna ngani kwe se ngani sei. Badre ne khun ke paris ke an unika tsene khun isin kharuesa igira don ngwe ngwe kha se tukho isat ama haine ha ska tits fodo na ni unska hotspot kudre hotspot kudre ne ke pare pare sa khu ida nqa khuna sin kharu ne ke do khrebe ke nqabe da kuromi ke kan kan bye bye
0: bye bye.

0: aqala ukuthi ingcwa abalinda sinane baqa ingcwa stimirini
1: kusike baka kuna tifi ingxaki abanye amukirela sithi baka mina nje phela ngisa mina ngathi ke ngcwa ngisukho ngigothi ingxaki ngathi akho ngisina mina ngoba nje so asinasa isikhasa sithama dida khamire ayina chaisa sithi nani aka ngona chaina ngani haka sithi ayikanga
0: kangani sibaba hein.

0: Ne bak karıçok laş dani bak dani toas timiri
1: chino. Alo, ne bak ke toasina, toasini ke kuvuklansa hukaha. Toasini tiramie ko ke kuvuklansa hukaha, aputi titrak kaiba me. Ab ke kuvuklanga hukun wa manda tepke ka kabare ke ngako bara uma. Sawe dosti nga onu ku samstan komponi na kai nat kiramue. Guitar scanning, we guitar was electric guitar was kakwe, ketokuba, or a quake, ketuasin, or quenya, toha, and to metina. Takuba krahoke, but toha police is kayubatare. Of I can do my kubatare. Tohova, uraga to mepuna, the ketohaitan. Manda is a hook in a quiba at high. Tida gang, I'm hunting at a geha. Uraga quengeto, and a quiba, and nekuba gramu quiba. To hoba polisa si ba duka siubi tmayo ai ngum na kandos ma tuubi re asamble to ba chumep ko to khaindure to ko ba to ba ne ko ba ngaba da tana sina kain ma ko ke chi khaisa op ke ngu da ki an ai hansin da kira ne ko ba da kira ngwa ka ba da ke hobi tma aba na mang kara kin ari kru ngwa ka ba da ke no ho tma ne ko ba mama san ge ai ngandin na to hoba tu khaindure chumep ko to ne ko ba ngaba da ya asamble. Kali bilang ke kurikan orang, tangki.
0: Tangkas bapa, eh?

0: ngaqala ukuthi nizobe ayanganqanipi elden khangqa bethina gangqwasi dimire
1: ala tankwasi me ores machike ikangazi mikwa neyokwa asinqayina kwakho yokwa ngonqwa kwakho yokwa yene bayina kwawo ke kwawo lakhas masike ayisike isemse qhalo ngaqhangqwasi yamithi kwa ne udikangizi nekhuruna kwa lenqawo madile ngane ngangqayina nje ngawo takwa neqhangqwa ngona ungwa kwawo kwa tsasini batwa ngqhayitsa hangela tsasina kwa kona izo batwa kwa kuzo kwangwa nje ores man schooling kwa kwangqa ngqhayitsa yokwa ngqhawo beke ngqhayitsa kwa kele kona nje mibe in 15 days akunje kwena kwa ansukona nenditsha xa ubuyesithi salon primary school kuye rhabela miyesitini masasiyotsike $10 basindiqonqwa qonqwa mazinyathi thinqaikinithena ungaservisi lagcine 20 xaikinza nqathingine uwaye xasikaye 15 deje nditshotswathike ubuyesi je xhake xa bendithotswathi je salomini je qhare xamnqabije nditshotswa salon primary school lokasina uzabisinama sikole nditshotswa thinousiyela ungaske kasele hayibanti abaye kuna tekniske ansona decide insinyon khawuthi ukuthi ke madini disa xa gauti operation dsc no sen kunwa sino funcionen dsc kana kuze kuna kwamenye tinanza madoko kwani kini iti kuke to funga kati yetu to gauti khona sina to to sire isinga kwason masor arrangement ani yesa nga khosene hafti kunza obene hapura kapalwa ke kumste udabisa ngai kumkwe namoda siya kwen paske ngako ni yakangbesa once that si kile kanske kuma tsiya go nyaga ngisi dira ga ka nna le sego wa ka tsike ke kuma tsiya ntsha o de tla de ke ntse ngisi kong ga ma dinne le ngisi ntse ngisi zong wa sa tsike kuma tsike le la yen 366 yen ne ge fi ne ge le la yen 366 yen ne ge fi ne ge de go mi ke ntse ma au el don pen ko kanga ba salve ba za ho tsike ke ba tsai na ra sma tsi o mo da tsike ka se go isa
0: kan kans kuda qharuthi ke misiri incumo njaha lithande baqhenqwa sidimire qhenqwa
2: qhenqwa uresimanti xa khali qhenqwa skaysa mesti hora qhenqwa uduwe nibale ke tokh pan of a manera ngqop ke misiri hendri jahara pan of comedy sti a inwa ba sikhadi ni qhari am ni ba qhana qap sikhadi kam kam senkuru ni qaba qhanu qhanu sti omkha sti qhari am sikhadi mwa ba ora ini ke ada kok ha do khakai sikai kan kan khasi ba uwa ari ke ka councils hard up this si oisa se khadi the of east kuma palestine as khaba khokai sikai kan kan khasi ba uwa ndi enqili ba ma tsala nete ka mqwa nqa

0: sisini ieda kuri kanti ungo hakam kuri na umren obi kanti mwa ni sisini kuba manga wa sisini tukam tuasai ni bara sisini soto kaza kuba anusa ni kuba anusa kuba haina anusa ni bara anusa kam kam sinka sikadi kanap sinko ese kuda yego anusa kadi kuwa si panosi ba obi hakam tizi kwenye ni kai sisi kuyi kam tizi kwenye ni kai sisi kuyi sisi kam tizi kwenye kai kuge dokwa ni ngasa tsaka guide mai kaba dai ni tsoga gore dai ni tsoga tsare wa kam si dini ya dai kam si kan ngaha ga kai wa one project ku ki hat mane da ko tsotsa o da ge de ba da ka to saura project ka ni kan ku ge dokwa ni ngasa ko ka ni kona ku ngaha ka bada saura ngasa da ge ni da ko u kona ku tsara kona ni u ge tsini da ge se ni tsaga mto wa e kriti ya kan kan kha si ba unwa si da di kai ku di ngana ko je ko ko ka da si kari ni aisa ko mada
1: Kaiser Test, Marim.

0: kharuthi kazabyo ripnane ba qenqwas tiyo cha rango sa khumire
1: qenqwas umores ti qenqwas kaisa mesqaun ti qosa se qenqwas a cha rango si qenqasa bena a cha rango si qenqasa wa kwedo ka facebook an enqabe ko yat mole ko to an qando ne ba kongi ariyo ko ma kharuke khabelo ko qoya ku semaje o indisi kini ne yawne acht folgende 18 minuten an training gete neske itchen kaunsa samasa neske ikam da hunge kona tria environmental health tra mie kon kria tia ni ne ba kasi ani kari kaskas kasi environmental kas na ka kwetsa di gaun ani kari of masko ha ini atin kan na di kon kha ara kara si ba ma ti training ma ti tskira uye ma itin sa ho tsotsa sa o ke ne da go ne ba sianyo ke khlat ko e tsai fela sa di kam ko se sa da kon tsora go sina a kai de fo kana tona ma ni da ni ni tsotsa se go nge tu nga di go se kan tan asin sine ni si kai kati kaima ti ritsa ka so sa le ba kai sa bop na ba ma masire a nga ba ni tsotsa se go ke fiar da kon tsone gra o a ti tu ro fiar da kon tsone ke in kan go ra mai e nga di go se kan ri tsora go skona e tu ne si kai si nga ba ngwe ngwe sene ne go ne ke nge mi ba skula ti enkhaini ko ha ko inte ke ko ga di ko se kanetsi ko meita an an du kan ne sikhai ko ra se kham ko kham ko si ba khai ke ko ni komo ke kham se ku si koma ngaba ko mai ore ke ngakhwe ko an an ke to khwa kha ta khami de ko na ta khami de ti inde sine ngaba ko du sire di se kan so si ngaba ang ngoske ke ngaba da sin ha os ko se ka to so mo ra ka ngas ba ba
0: ba

0: ane ba qala tshirone teng ane sa go ka inqwa stimireng
1: ka inqwa sto go ba apti o rea tsikan kan sto go ba inqano qaroma sto go ba dekera o ba jago o we rwena sitin a o khona qari qari sa sira unwa qongura ke au skuni tsika trina rwena sitin kansa i tsika sa din enske andris tantsa ti a go tsitiki ro tsika go ke tet mons a kere ha a wa ke jo go ba o mai ke kharipa inqae ha ti e tjo go ba be a tsna ke inqae ti kere e ba go raut kampi a sisen ti ke nqae ba nqa ba pha ya a o ma na mas tra ke tsa metsi a ne tsa ke to e trine go ba o da ke ne a o khone a o bang o e ja go ka recept a rena sipi a o khona ka se tsare tsirisa se to go ba ra nwa in o mtsa to go ba khami o a ba paruma a mo na maske a khametsa 0816296308 tingom tomskoeta ma khabe ske a khametsa 0812681935 anestwang anhansa groma kaske roni outerland christina scrivers anisa huto go batseke se de kira kan kan 20 up to real
0: ngans
1: bye bye

0: Ngizaqala ukuthi unasikophi sami ngaqa ingqwasi timirele. Ngaqa ingqwasi.
1: Ngaqa ingqwasi. Ngicela ithumile wesimanje.
0: Ngaqa ingqwasi.
1: Man, ngicela xa sinencancalwe mamalwe oresman tesiya kandalisa kuke arandesti trare kokuthi wari ke nete ra thomnye cabanga mandi tsangza kuthi komelisiya kulusiza ku koroi abidi ke achtenza ku sesta skoze kuri hati ngiya sipa kungakwe kokuthi wade lesi gas kolo oscars cabi ayika kuwa kokuthi iya tiger dinga hadi council sikwen hora ka tarare ko kuri gira khawni ne che koroi bhabi amsi dia kisma arande sai lete diran khwan ka menjo ncaba ngam dithi committee sia kuri singa khuya o ncaba dike hora ka kasa se baso ke sin ngau dai ya khaisa cami sira saus ke ka ingo wa ko kwenti soro sin ngo busa ngwa khwen iya tamin club tam of tui ka ba pai te ma go ya in ngan khai ke an ga gura ko na ko ko na asiwe ka regional office ma o si modi sama in min aro ba ski za he taro na ni ni ngan ga tini si u chi ni de ko na ni ko ka se ka sa khabe an wa sat ma aske wa go ka bi go ni si pai ma e ko ko no ngwa ma ni za o ma in chi soro sin ngo busa na wa ko chi no wan ge ne ka bi ga ho na gra do o bekwaisi tani mi kami ako kwa tukui marisina ni ntaro wechi ni oraka tebele nkwasa marisa ni petale ni madare I geduta ngai kaso wa ngare khabe so suwe transiti kone lage mi duma seso net kone lage mi duma soroshi ngubusuna unwa kwenchi karaka kwenchi na in iya ngleshi tomisiba unwa bayi manjo iska kwenchi nge madaba marisa ni owa ngleshi upohot mango in kaabdisa khabe tukene kanos masih ichin andaw tayron at nisi uchi kaba system sini ke ichin ako na ni kaindayin kaba system ni kaisa di gudayi gudayi gudayi andaw dangi
0: kanga sit kaisa ches nebadamiye seki ama stams ni kongira ane ne teki nhawa siti sali daba bedani sina kore abin ngusa lida ham ti nidi I nguske kaop Johannes Frederick gichadukira tawkaya ni ngus nasi has karumam ne kaisa pye ing agam aleman ane kakao David Karibasin Isaac Sadogoro ma karuhu gidi ngang ansa ungare akwani hiya bedanis na hang aroma ngangona ngautman tinam mi karubale tida dokoba mirin. Dokoba da nikose ke swap ngas nge bedesta healing center stinge ne swap ayi kagwi up. Prister Sakhius ngase ngakahas ngaske national genesis wabasa nila ungase yin ti ike kame ngayip ayi sadratis ikatudula sting hawasip salina kadikuro ngang anske mute swar cha kena klasa kui tam kose hakatui hakangani kena kasa tui tam kose hakatui hakanganis kabatski hangai kha kuda ngaru kun hwan ngano kwa ngare ngam ko dura swa ai chobis ove kan ove kenda tsasip saura nga unxasa khun ai habat sikore habati khikem disi kilogram ko di bag pro fat cook chamiele tui kai di singona ngana dal kuthi khoe se discussion asen kuithi disi kilogram ko di golden Prio Raisi Ike, tui ka iri chini unalizi kwa shingada kuti, kwa esiti kwa shingada seni kwe, titam kilo kurangu di chobis, ngasa kama seikersa, unalizi ngan, adar kuti, kwa esiti kwa shingada seni kwe, titam kama koro kilo kurangu di, champion suba mayen, unalizi kwa shingada kuti, kwa esiti kwa shingada seni kwe, chunga iri simila kudi, all gold damadi sausi ke, unalizi kurang adar kuti, kwa esiti kwa shingada seni kwe, chunga iri chikoro di si, kurangu di cross and black, well mayonasi, night kira haka di siakan adar kuti, kwese disi kwese nga sengu chikam lida kuti chobis first oli ngayet kida ne swap ayin hundi siyakan adar kuti kwese disi kwese nga sengu chikam kelo kran kuti nino use ngayet kida haka disi kwese nga adar kuti kwese disi kwese nga sengu cha akake disi kran kuti lagista damadi ting tili fi chach lo kuti ngayet kida ngomna disi yakan adar kuti ikwira ho ti akake disi kran kuti chobis pina bada anu chansi ba unga en una disi hun adlar kuti kowese disi kwa shingasen kwen amam kuyiko matam kuma cam di sekolah kuli kau kau lihat kira di sini ada orang kuci kau sedi sekolah asen kau yang kan se tin lo kuba kui kunhia ngau ngasana kan kau ai anang ama ita sida tegi way spray am kau kan cinga anung un aroma sarisan urum ti at kau cina sarisan dan urum.

0: community hour ting answer saku aroma kuma kare ungasi ai disakuba mana tsizaku Friday tsikose DCE squash zaku disiqing ai tsikose kaisamis ai kuma kare. Community hour ting answer saku aroma kuma kare ungasi ai disakuba mana tsizaku Friday tsikose DCE squash zaku disiqing ai tsikose kaisamis ai kuma kare.
1: Pengo stau do koro hairon gira man wa ngaske khoise isa husa ngari again wa sip ap disa gup na ha kon amka sen sida pengo smoro di wa ke samisti town ka hana train ai me re tsikom ka re khadi en angwa isa ku kunga en kauna ai tsikwa khan khan aba ku ngwa en khaisa wa sip ap disa gup a khoya dani wa sip ngara man wa maron ngana ngwa ko tsikadi a qosa se a nqanqa si se tsikadi wa ngobe si se sina ra man wa maron

0: community hour ting answer saku aroma qomaqare ungasi i disakuba mana sizaku Friday sikuse DCE sikwasa ku disicin ai sikuse kaisamis ai qomaqare
1: kose ironkira manxo anqaske kose irsha husan ungasi i disakuba nqeda amqase nasichitha kore manxo ranqwaro nanqware Vekep ke kadi house sorosin qobusin vekep ase ansathi iske ngaminqusi aqhomeya usibrigide Friedrichsa kadi xa ikhanyisa nqasa seyaqhoqxaha namabiya aroma korodi ipna in coin ya sorosin qobusin cha hanqana aca icenqasa wasa sechadi ngcwa sipna uqasa christisa anqeske ngaqanisa skorodi swapna ngati I house sorosin qobusin di vekep ngabdi qoba arms ngaminqusinas swapna kuro com cing arms ngadi e vekep disnas qadi qoqxaha namabiya ba cayi cenqas nqovi khayi khasi am khasi tsi qulukun haw nqa khasi tiya cing amsa apa oms tiya cing amsa vekep ngabdi qoba arms swapna kuro ngqwa ne vekep kinqasa se coin iya sorosi ngqobusina unwana akhasi nqa ucecenqas ayanqamisa inya qhamsi bti qhaqha khayindi marisi andi haruku bachanqa se qhari sorosi qamqamsin hurun iyan wasa se ngwasi pqa qhoqa is ayanqamisan ngan ay amaisen ham seske Friedrich sa qhari kuromi house sorosi ngqobusin di vekep ngap khasi ba unwa ayinqhanu kunqakara ichaka ibaqhaisa aske qhari anqari sinqadi ngadi awundi ba chiqhari qwa unidi chiqhaban qasa qasa sa uiqa sense qasa siyaqhoqxaha namabiya om namabiya ba omstis ngasa xoxobas adina kuro qinqwi house sorosi ngqobusin anqabe manqani sti qabe manqani sikhathi se anebe Lawrence akayimbubtsin ke qhathi kuromi qayinqabu ke adiye qhisa coin iya sorosi ngqobusina unwahanti unwi kunqaka qinqinqa siqaruma orhabe qhathi kuro nqaro nqasa siseni nokhobanira diye qhisa qawuha ngwa ay ngaw nthi qhathi nqhane khunqana ari unwi aroma ngayi ke torhoba nqhuma sipna raman wanqwaro asesithina ihuka qandase irake sarade nqhuma sikunqa sorosi ngqobusina unwakhona unha tsi ike anciso wanqa sorosi ngqobusina unha khona ngana ayinqhanu ku tsitmaske unqedi omkhayisen sqendi unyika omkhayisen qedi ngade huwa aranqunyiswa camera tsha tsitmaske uyo nciso wanqa raqom se hobe ayinqanqedi tsi anqasa se season ixhasi ku iya ra manqwe kunqakunqani qase isitmaske ungakunqani qhoqa isiswa pnqa nciso wanqa araqanqadi ma ncikhwen uka abosasorosi ngqobusina unha tsingcin ana qaisen qoro sorosi ngqobusina unha ngadi qhasi season Steven unha se ncikhwen ke mu wasti qhasi ba unha ncikhwen ke qonqwa ncikhwen ke qomku chahuya yadi nqwa khabe khabe ngadi ayinqhanu ku ngakunqa qhoqa isa hostina arankunhe namagayike nelive kep neba qosa sekhoni iya sorosi ngqobusina unha na cayicenqasa ngasa ayanqamaisa intina khoyi sechabathaka intina intina huwasipna nqanqasa nqasa nisinika sorosi ngqobusina unha khabera khuru qhaisinasa honqaka isiqarumake nelive kebara tsedihe se ida game macucube sorosi ngqobusina unha khoyi waye torhoba neve kep nepna enqhatini rakhayicasen qhaisinasa torhobara qawqawnqa chita kore intina qhatira manqwa waro ware huka housing news ngasithi housing abe manqansi xoxa sithi ngwana nqada kuro khathi uzi anetha sika khome bayise ipke housing abe manqansi the enqwa pha ngaba housing in ngan masking housing news man abo nqandi ngade huka qhara kanqa kunqandi ke ha ncide xa unqasti ncide marin hoku de ncide ngqhoso ngqhasipti ngari ke qhara kanqa ku amanqa abo nqandi ha o koronga nqande qan idi aqhinqhinga senqabe xoyithi akhasin ngana nqamqa ngasike qhadi khuna qayi qayis ngasa khu udava sensitive maske ngasa qayis qaro masa muwapke ngadi in house inqabe manqansi manqa apo hanqandi dikurikoro bengcabe cuyiphi mari ncwisti nqoso yats athona ngosinqala ncanga singasitaba dikhoba amstaba koro khadi nqwa tsikoro ming and house news dikubi ncams aqhisa koendi mi amnqas ay hanuba nira mung amse isa ngaba khadi eriya mtane khasip hawu nqasi qayinqayiqwi khasip thi waba xa inqa khasip ngaba racayiqe nqase seyike ngade kurikorobe raha house maskeyo kurikorobe ave cuyi kuthi marincwinkwisti ncungudi ukagoqhala unqara marincwinkwi ndikanqowaka hiyoke ncabe manqansi house ncabe manqansi national council lidera mistla sithina ngade isinqhala udiraha xinxa isinxa sithina goqhala uthi nencwinkwisa marisinesa nqawungisa nemaris nesa nqawungibasa nencwinkwiba yanqaromasa ngade goqhala unqathi xhaba kanqurima wa se ike ngathi ikurikoro bengcabe cuyi kuthi mari ancuncwidi ngathi goqhala unqasti hawusa ha ngasike thora ngosixa sinxasa nesa idakiqaunto nira xam thinake xanqabaka nira xhoba thinke xaun thina nira xendimuxa kuthithi masike umixa kunqaku cha nira qarha xawas ndinxhoba nqasi thina ike kuro khomaye turo arokwep Turo Aurokwip, Ninghoop Deep, Kwaisa Epaphras, Ndeitwap, Ngapkadi,

awuri akagunqaku xenkudi xa unqasa nqasa xa uba sinqanela xa unqathi ithi masike uqomqomsa xa isixa ikhinisa korodi iqhiza ke anqadi anqanqwisi xaqulu first gentleman idiqulu anqunqarekhasi the plight of the boy child in answer ngaba sambisi xaripnqa anqanqwisi wapnqa koronqhwa ndaitwa ke xa ingcane sensa ra waga uthi koronqwa ga u xa unqasa nqasa akuyinqhari qhiza ngekunqayi ku awre akhaka nqasa se rakhawu hasa tsip ke koro yunamitsi nast thindi nquri ku nqaka koro nqayi nqichaba ingara xa ukanqaba icapi xha xa sentowasi ncophnqapnqa ranqana ngade xhati a darekho nqasa se adarekho qhiza tsitsi iku awre khwe ku nqaka a oro qhiza darekho dike nqasa se xha xa sensti xuba di maske xha xa sensinqanqa inqeba sensara umwathi maske yo sikol xa sinqanqa se dare xuba dira athi ke awre khwe ku nqaka awre akha ku nqaka ra khawu ha sinqasa se sikol ka hura wa khondi qwaqwa thi maske yo ncoba qwathi nikosi nisika usina tsikira mu dare xuba di amase kachin oro se hana iga camchap camchwa di camchap khanqaro ma se diga skol ka khun wat mayu ko awre akha ka nqasa se skol ka khura ha wa sit maske ura wa khisa se se ige a khadi awre akha ku nga ku ke nqasa se ngopna tsasera nga tsanga kura khuna tsa oire gine tses nga khadi a town ngandi mi qaka nira ngau nga unda rigera asistina de gokoro ngau a nga ikhis nya ko isa ngamdi sikoro akuri khadare ko sikoro a xa iqhohe ncayikhame koqomapha ndisicwincakuwa ndisicamcakuwa xam awure arhakurha kuruxa iqhowe qhaisi nqayiqhaisithina reke kolo nqa untsingani ke sadade ndinchuma sikunqara irhuna aithes ke xa unqa awusmogan sithina ncadi nqwanqasa nqadi nqabdisakubnqa ke umha i tsi itsike kele nqaunqawu ndiminkxaku thina rhabe awure arhaku ndinelirhunqanqasa tsase neraxa inqwiye xa unqasinqa khawu ha sithithi masike uxhaxhaseni sinqa khawu ha saka ngcisiwa nqa nqasase iku awure yarhaka raxa inqayi nqhana unqasini aa tsithi masike uqhaba ndiku tsi xa uonqadaniseni ndithika ha xa ikhe ndiqhata xa idixo nganqakura xa ibayisa tsithi masike yo kwaxa usaira tshwatshwa xa inkqurha siba xhaxhaseni sithithi masike xa inkqurha siba ungasike xa usaira tshwatshwa tsi ike ngcisiwa nqa tsase ncise awure xumobta xhayi osa akhaku dare tonsa tsikura kai kai yo nsi ibe ibe dare tonsa ti khakha di nga dira nga qasa tamaska yo nsi wa nga dare tonsa ta chai tsikura aru tong ku tsika ha ti inisi kai khakha sara hot ma iyo sa aure akhaku nga sa se nga di khaba di khunna ran qasa nga sa i ida ke aba ka nira khoba am ti inge tauna nira ndi minka ka ma abantu nqasa se idara nqangu amabesinqasara ndinchuma sikunqara ixhaba ndiyintsithi masigayiyo xa idicawuni ke awurekho tsip se awure arhaku tsi nesisa nesisa tsitamu tsinqharawo ke qham awure arhaku ngaka neti irhunqara nqa tsitsi ke mutsita qani kunqa sikolo xayiku ayikura awure arhaka hama nqanirodi nqa sikolo inqa xhayise otsikira tinyisen oyikha tsase sikola huke wathi masigayiyo nethi isikolo qungutuma ndinqari hama nqa ndinqatsi nqabasati maharhun xhano nqarhun nqana disinqa nqasa sera nqa xa unqasakha tsase nqisi ra nekhwe kunekuni nenqwarhu nqa nqa tsithi masigayiyo xa nqeba sene uwathi de xa unqasinqa aqhiza nqaroma nqisi kura oro sexhaxha he ndamasigayiyo omnditaba ida nqisi xhabusa sinaraho ndamasigayiyo nqati inqwanqasa sina ha kaikai khani sna awre akha kura nasa se hukan hobun hobu sen khun chi ka ha nani na taina ka kain chi khun nan nan ki nasa se sthina ngusi ne ne di di no a di ka ngan khara tara ngo o kaung di aira cha se ha kaikai ka u ba kha ra cha se ngusi ngobu tamas ka yo ngusi akha ku de gamari dan men khasa khabe khabe ira ke qa ona go nira nqangu qa ona go taki nira qa ona go tshina nira nqangu ro khabe de ke ntse a ba ka nira khoba am sa go qira ibe ne di o ro nqa a iqole ntse a se de ke ra wa qhitshira ke nira qa ona me qa go tshina nqangu a ga go di a tane sen tsa go ni sisa tana sa tsa tsa ra ntsho nqwe tsitsa tsa nqangu a ro kho go ama ba sen kham go ri nqa ha go a khaba di good maske yo nqanu onna di go nqa nqa ra qa ye qhisa tsitsi ke nga kuri na tsita si nqangu o tsike ne tsongwa ike ne a gapke sekolo nqane ha se e ne a gapke sekolo nqa nqung sekolo nqa

up nga ngung chini kakai se niya kapki chase ngusi anap ka skoli katoa ingas ay ni kapi kakase ni ngahase iti di ungui ba ni ay gunga yuhui nga inga ni kakase ngadi tina tsikira tingi sen khabe khabe ngobuse ka ka kang ustabara ha tamaska iyo skol ku nga ugara ke tuwana ra skol ku kase tige skol ku katsita tuwana sinyo o itike aramune tswa ine ke ngiswa nqa sina ke se chabuswa se sina rati nqa sina ke tsasa re aroma aga go ni ra ngisi skol ga khun wa tsini di ixa ke tsonqa homa sen qhesa gabe sala di tsasa ba madia ka undi ai ha kai ke tsau ba maske kai ke khai sna ra ha wa nqa sa sin tsin qobu sina tsase e e ai ti ba a chai tira baba sai ose go kais a go ya re ke dira sa ziza warit ma uga ait ma da ha sti oi pna i da ha sa go ya ait ma tira ke dia dira di ene di ngadi ngadi tsina go ra se me ku sa ni ait ma sa kwa chai he kham go rin kham da ya ske di ma sa nga nga be khu de tira a tare tung sin ngame hot mat mas ke tare tung si kai ki kha yi to we hot ma sa go tai wi ya ngadi tsina ke tsa se ngi tona sira o khabe sa da di mun ka ga ma di ha kaundi ai ha kai ke kauba ngai swa nga sina khadira i kaundo sats ta kain se ne ba sats ti kaup na strength se kai ke tonga ngai ke na bairan kaun wa o ira sin ho ha ostina buruka se kai una ra garu khatha sen sin ne kai una i anda garu khatha sen ngana ra ra ra ran huwa sip na kai di tsone nga xa inqondela ma no qosa se awre khaka xa inqondela ma ku khunqan nqan a tsike ne sats ti ngwa ira di khu inqaro ma sats sina tsong tsa se tsong gara nqae tsin ip ti ngwa pke ip ti ngwa ske dira mi awre khaka ku tuku ke nqa sa se nga ding khano nqa khunqa ka ye de ma ha tsi ho sent ma tare tsong wa di tsin ke ha khabe nqa sa tsong wa nqa sa se ra ne di e khano nqa di khunqa ho we ku ke awre khaka tsi ip ke saradi turo arukwep first gentleman ni saradi ba ngadin ain hansen sa unwa awre aga ku ngasa se skol ku chikari ta unga sna stina ra kao ha kaza ngasa katansi ya nkaro ma ase da ge kao na hunira na usa akwa ya kamko se kukamaka kuro kose kamko se kukamaka nani kainga ba ikakare

0: Ya camlisi hakanca hinda man wan ngwasi ayap disa kup ngadan am kase na se netesting wan aros ke aure akaku ngaku aima aure akaku tugu kadi ne dagoro tayi kai kum ngan ah madare tuan ricin akap ngasa se aure akaku kira homa se ngkeran ang apa kura na ben am sa ko kain kuas ngwasi ayap ke dimire kain kuas
1: ito to kumi ke tuol si kora ga kumi na kain kuas din si Are doch nin kwaina.
0: Nganu apa ba?
1: Si mire. Si je ke before partida kata ke kwa. Mama sa tu je kai kai. Khabe kai si khabusa tlang ari sa ho ke kwa ga. Si skolan tsena da ke kere. Ntse di mai ngong ntse di ngong mai kwan ga. Haro de ana chiku. Niriga tsang ba pikire ntoiro sa tsamtsam tsikire kana tsamtsam tsikire kong khabetse ke dokh ko tsagire ne no anga ditsha tsai sitsa tsi tsida ke gire siti mama skipe for but ni hartap ke kana ka tsotsi kana go nna ke

0: magar guje koi koira kamagar guje. So tuaro ndi drame kabe tuaro toman akaro toman ke akan kurina akan ke kabe tihun na kai na so. Ekiti hauda ningo si man aswasi chi group kai koi na ningo bichi da kino si netwa na wisha ning kabe cha gan gan smedo.
1: Araga si kai gan gan smedo kwa sa tsinga di insa minka aroma. Ya cloud ngadip kego ngakwa saba komse ama aske aure aga go go sa se aure aga go tswanda tswanda om di daba tsitlang di ID khun ngana idage ngasa sera ka u go tsinga ba nga ba tsang se da tswatswa ngakuru ngakwa saba mikama ngato la bani ngari maske u tsi ngadi no ni system isi ngato la phatsa ngwao ngato la ngaba i ut maqhesa qom qom tsi tsits ni satsa Hey, I am a old, but they having an answer say, go, say, say, Nabatowns either to a tea, it's the Nabatowns I Nahu Caro, Dama E. Amagara, Wa Titi, Nadigo Kayuna City, Puruka Kayi Kobagaran, what one gets called a whose calls are an anaha, someone getting up on that once of a missa, Ariahaku, Ariahaku, the Kobaguke, Nani scolding up her, the Akabaga scola, Hura tree. The Maskayuka, no, Nandi can how to go, and it's that I, Masi Kunaku, Gerahabe, Ariahaku. Nasa se kanu nga khun nga rakta ihe tai narang aroma di dara ko inya sina dage sa se nga kuru nga kumai sabah mi kama madita ni ne akaku negu nega nedi I di tau nen nga na khu udava sens sa huis nga sina nira towi nga di sina nira kakamai nga si paip sa gu ke kain kwas
2: kain kwas kai kwe dage toko
1: kai kwe dago mama
2: di dage kui dare pong dahina aure pong apa kai ke ngada Medida que grupa, dice tarde con se, más que hace asco, dice un aguca, jarra, serangua, un mega juego, se sigue en un chico aguca, serangua. Neta y ubnera criba, napin agubnera cri, om tahu, coli, tan agubnera cri, ubnera, dice ran arroy, que es coli, dice ran arroy, que muy natke, om ahu amahu en un ma. Sasa amabara kwa ding aya chuma ke sasa 100% amabamiba masa wai. Ne paha puruha kom si tidera aiba sige ho abang ngapke. Tung kuhina in wana onero tarang umaga. Of tare tung dihina chuma na ke ho kwe kuka. Same umma nganyung chifero dengan nganyung. Si onero tumaris kuisa kwa narama kaina. Ngan kening an. Maris itu koma aku ke kuncin ke kunci rosa koma pungit ngaleng huru tua. Maris saat si nasa uang naga nyutran uma kuba rang hanan ib uma ba. Di sisi aurat kuncin hausa, of uti hausin hausa. So neng ubne cain ubne urihan ubnat ke kunci cua cua mangan uke aku ba kunci aku kan wal tradinga ciskoli. Ting laba ko triwe ting laba hara choro tuye ki omse ta kuyo haile khata khabara kri ti kuitske nara ha khuna tira after bom dubira ke dira gorome tao to ti tha se gra tare kon se kha se puru kha se gra ti tha kha se asko se wis kuisa se gehi ma no wis pa pyo gan kha sa ra ha ba khabe wis kuisa se gehi ma ti tha se gra ina sira ha khun ke kai ayo
1: kan kan kon sa sin sa se sa du ngare
2: thank you
1: Eh, satsi satsi wine and satsi tungs as a satsi wine and sitski, who can last and likewise as a me come and get one amabis, am I what said Mahabetski satsa tungs as a and nay, the net wine, mammy, but see who in I am at my treasure. See itski, Puruha said again Monday, Saturday one, I knew, mine goes as a aurea haga. Ea kaiske, nebatsta sats and link up a sound wine, cat maskayu, namad maskayu, kai wa yan, what is in oga, not like Ugunaga si hosa. Habe habe satsi ke tungs ase sa wayan an tswa se pipe sa go ke moro
3: moro moro to e sa peto ha ti da tin go to khoro mi ka no tsa sa huda gwa ra na khu sa de no sa khun khwa o ta ra ai kha iske ti se ta re se tin ga ti se ti wa ka ororo se a wi ti ti se ka ton ororo se a wi ti a ba ku ti na ama ka ba se khaiku ka khabe tito aure a kha ku ka tsaisa ro san hwa fan ti da chin un ha tui ba ti tan an aure a khap ke kai khaip kao mai kau khara kai kai khoi ba chikita kuromi chita kato kowi kuti ngamato. Kork up kuitin gati waba kai wite. Did I get my story, but I get it out from two or get it get high. Guys said I get a kai wi, good kai wi, yet I get it, I get a oman.
1: Ae ngabe o ga se ntse dilo khomere nga tong se go a tswa gabe gabe o ka ne ne go ne se re go natara nqwa wa ba ne se re go natara nqwa a beke ne go ne nna ra a tswa ngana a chai e a chai om di daba gabe gabe ne ne se sada sada mwa si a se tshi tonga a se tshi ne a re a ga go tshi ne dare tswa de nya ta ba go dan wa tshi maske nga wa ha e sa tshi ne ba ran di nga tsa sa tsa qa nqa nqa tsa nqa tshi a nqa ma tshi kai kai nya ran wa tshi se nga qa nqa ba qa qa sen tshi nga qa di go na de tshi no ba go ka wa tshi ka o an ha u nqa se e nqa msa tswa i su tswa se ra wa tshi go di ma se sa tsa e ga qusi ra nqa oka sa wa tshi ndi go ne ba go ha i nga ri nat maske ne ba go ha i ta ipna ai tshi tshi sa sa tsa tong tsa tsa na ra ta wa ne go ike he wa qa ni se nqa be tsa go wa qa maske yo ha tshi wa nqa go wa qa qa qa tshi yo Who did Macama hat? It's gay. Saturn says a pretty hearty one of your arms, you quite see eating up. Nadine Nadistina, they get a Buruha said, Munda, we have a habe. Buruha said, I get it on a go. Eh, go on at a guinea go, ne, and twas Nisses Aske. One ear nehum, Naran, and Sid Masco, Areahago, ear nehum, Narakayago, Nago get card money, disaguna, Tinga undama, Abema go to the right time, come go toza, have a sadder tongue that tin who was it, Tida gay, like I stabani see, muddy than a day eat a deep tone, ear goes as it come, Areahaguna, Danasa, hold we. Tanasa kaisa sen ho ngwe tsi mong kharu khaira kemi tsase ba khotsara man ngana ori sa ne ho ba khisa kan kwa smoro
4: kan kwa migra
1: khaida ge ami dure
4: kan ya di ara mi gara kais ke ne a han da ba ira ha ara ha ma de si ja tin wa ma di da se sta sta ba ra si a ve ga ke di ara ke o ma to ru ke ti ke gre kai ke o ma si au tan si na di o je ke ke kai ka ke ka ma ti da ma ba ma ke ja ko ma si ke khara ku en ana ku gre tswa ta en je ko na gre en ka sin de na gre en ka o tra ti na na ka ba ru ma ma ta ni ma wa ha ka ma si si do na ki wa ha ka ma si ja na ya ta ti an je a ru tswa ku ti o ni ja ha si ha ko an je Na tsere go tsara me go go fa bana ira. Ke tsela e sa e di sa wa se ra e ra mo tsho tsa tsi tsi go ka wa go go. Ka ba se ke amo tsela di go ana ya ra tsira. Ke nna go tsama se ke me ba se tsa go ka ba mo ba ga go go ra sa dira.
1: Ke tsela go. Ara gan gan se mi re tsoa se tsa nna ba ngware. Eh nas nas tin ge a cui khaisa nas tin ge cui khaisa omstaba ngeng ngeng ukura omstaba tswa tswa ditsta khotsa me ba baske nga omstaba khuwe di de ma aure a khaba omstaba khuwe di de ma aure a khab char tsen e har ke ka hat ma sipni a ka nga ba haina an a gastina hat ma mas ke upni ni si go trap a nga ngu aro e kain hau gastina hat ma tamas ka yo hex nya ko twa ka papa saba mas ke mama sa sa ngaring wa khu sapni khain tsi tanam ka hat ma a khap ngap o khabe khabe khabe hap da khu waira mai ngap ke bur kha se tlo se tswa ba e tsi tsi a khu apni di ka phuka muet ma ha amaka wa ap ka no ba ai dira ke dira ka o kemi sira om sira ti bap chin ait ma ti ma sin ait ma chi ka o dra ho ait dra ho di ngan ke buru kha se nga nga kan kun nan ga o nda tswana se tsa ing u ka ho ba khun china ngan china re ke ni ra ko ka isa meske moro
0: moro moro mi ture
1: ka ke da go mi ture
0: ka ya to khuro da bro mi tra ja ne sa go pna
1: hanu a
0: dira china khun se chi tswana wa pe da se se tsabe ma go Tidra means ke sada ke tswana kaisira but me subuse of kaise subuse la om sin kwa uchi sida ke ke nyawe when kira me outage ti o khabe tidra means ke om sira tswatswa go ke tswana ke ntse o sira ke om sira i kuna bana ke tswana ra di ne tara ko de tivin ti khun ne nna nna nna ra inna nna sa sida ke sada ne sada di wana ne kha kha kha ke tswana mira ni kakasi khun ne umkhangira amekhulu.

0: ngigcwala netibisi kyesisa. So qhamise kubaba umsi. Sada umsi daga ha umadira ha. Tungsi tung madiro ra ha. Madiro ra nkwa. Tungan isiro ra chaba. Tungan isiro ra kham. Nien ki hotspotan hiyan tungan umsi ra optel seina. Tungan ki tha kamera kami krusa kwe. Tungan ki tungin wa seika kwe kwe tariro ika habitse ngakwe kramiyo ngakwe ngayo ngakwe kwe. Tideka umsi isi kokus ke chaba ti kokus ajoyo ogine tuwa ne ko koskore ti juri ka ha kore saro itna ni choice ti kore saro itna of mai ko tv sna mu nga ra ni spiderman ku chita e ku chun bana uru ika kore nga so nguru banguru so otike nga ini nga kuna tuwa na train tuwa ni kini omsin ka ha feral aurea kaka aurea ka ba tikini ti maskini dikremi tuwa ika chariro yan juru ten komro ba ku chinga uwa tu chariro ika kabe otin ko botin tadi di oji tuwa ntira kai en egetet ka propier tingwane re ke ditsa tshile ke mo ama go ya nga itse so e ke tswang ka ntshwa tswa sa go ira ferke de go di tle gape tsika tswa e ka no tswa e kra no tswa e kra go yo tita no di mi o re ntlo tsian an go yini ba ba khatse go yini mama sa tle tswa e ka kra ara se tso o tsini tswa e ba tadi tsi khoti no nga tsini tswa ro ra ha ta kham tira ke sida tswa na ke tsile ke di dira mo ne go ira se seng se tsa sa da ke tswa ntse ha hiya se ke a re ke fral a ha tsanya re ke di direct a tira tswa si so bu sira go habi da ntan a re ha go ja problem a re ha go tira tsa a re ha go tenera di dinya o je nga i africa tira ke tswa e tloeng ka o tswa e tloba mdide tswa e ke ni temense bongwe ni ka o tloe go tloe ga ne a tloba mesi o sa da ke ra tswa na tsanya o se tla tswa tika khoi kra tsitsi ha ne ha tsene di go di dimi o da ke nwa khoi tenda kankishin nwa nwa khoi ka ntse nwa itse o nwa tsire da di madi go ha go sa tsire di nwa itse mitshini go tsa amkhusi a 820 ne tsoeng tsa kwa sa ne nke sa dira di se go na tsi sa dira di go ne nan ke tsona ra di tsi tsise ha tsike khoi khun ke ke o wa tsone tsa re tswana tsonwa da ke tsona ho tsi da ke tsona ya ke tsona ho da ne tsona da kung to matse da sibin tsira ma hian tswana ra kai tsi o mas ne ara me ga kung ma mong ma o batse o matse ra tsha ngwan ke no tswa ron ka tsiyo tsing ho saro ba ra nguru tsing ho saro ke dira ha tsi bwan ho saro ba tswe ra o msipta hian ra tswe o ke ne tsine nga kwa tsing tswa ron ke ha su bu tsa o ga wa ga ro tsing ke ha ne a ga ro ke mi ba e no tswa ra di khwe ka di tsi ka ne ba ma tsi tsa ye ga be ni sa ke ne me ne ho u tsara ba de of ran ro ba ma tere di o ni tsom ga tsa o pa o ni tsing la ba ba sa pa ma ra nda ma tsi ta di u a hian ni si u e ka ko se tsisa ro ro ba kae u tsana skuse o ni tladi o yi tsoa e tsara dira kae tsida sada hanu ba no kuma to mai tsisa da di bona ise a tsuma disciplinaire tsiri da tsoa na tsa tsa tsa o mtsi tsoa tsoa tsa tsona mi ba sunda tsi ga tsoa o msi ha ti de ida ke ke ko o sa tsika i mo ha be mpa kae ma edu ke ke ka ko in tsona ka ka se tsika ire tsiri da tsona ku i a tsore ure tsiri da tsona ku i a ka ka se bible ska ha be u tsi kuma ure in sada di bona amma ba khanga ka ka si se kai sara ge kai kamin tui sara ge ra chuana ai chuma ma am chuwa ga tsayo nyu tsire ge dira chuwa ga se khoti ba khang tsira o da ge ai chuma tingwa ra tsam ti tsuda to me re dira ge to in be kai se min tsop ma ha tui khun ge ha sada khan aro ma ha se me chuana ta ba ho ai chuana ti de gira al de chuana kun ga ba sada ka um sada bi ai chuana ka wa ti chuana si se nu ti de ge chu ti se na chuwa ga ma ki tsana me ka ku in ma o da gira al de ne so kun ga no ti tai ti me tsida reels na umdi uhare tsintwana sigerson abi umkhya ha sadara min kamitida kuyani tsiti sada kha tswa meseire o tswinje ne khona ne ntwa tsikure ke totida gromme ke to tsintse sawore
1: ara kan kan simira u ncisa da maranga di insa me ka qaru ma qantsi
0: thank you baba
1: a u ncisa da marapke qanyi go ko mi ba di qanyi tra ncwa go ne ptan ncwa ya a itira ngwa go go a me e qhamkhoda ke ke tsita qhamya a ra tsoana ho tsike u ka qhamts a ya tsita tsoa e ho tsi a ne tsoa ine ke ke sna sats tsina qhamts a go ya o nna di go nqanela o ngat mai ba go tsike nga ne sats di ngwa i tsi sats ko tsudi go se khoma qhe tsa ruma nga qhari nqhadi tsi a tsa ntsi qhe nqanda ba sina rahana gabe gabe nqa ba omsta ba ra tswatswa umsta bara tswa tswa usi ngaqutke ngaqonwa ina uba nqoka ira wa osira nwa ba ngasa ngade ngasa ngade ira ke kaisira tswa na qosa se khama ga ku kham awre a ga ku ke qaisa tsi khama sa ro se ne hangwe umsta ba iku nqoka ku ka wa tan ku tan wa si tsi nqa ba nqa no ngosa ku tsi no kurisa ku tsaha si yo on an he dira ke umsa e bisa ngaini di khama sa sera hangwe o ne ba nqoka da ni dira ne di khodi business ka ore ke ngisi na wi kha sina khama sa sena hangwe ngadi ngadi awo ba ni unwa tsaka ama o da kira nqa i o sa da ke ngisi ngai ngade ne awre a ga ku ra qai ngai tsi maske kham wanda kai ngai khun ngan ni oro khaisa ka mung dira kira ai amaga oms ai chida oms ai oms ai chotore oms taba ige wa khu sara chotso nga gro me onisa da marap kama kwai ga khari ro kwa ya ya nga khots kira mu kwan ki nga khu na radi a nga uro tsko masko ta di tsko mi oko oko uri chitia a nobiska khabe ngauti Otska otske ngaba nga ini chotso nga gro me kai kup kama ngaba tkine chotso ngaba stid masatsa chotso ma ma gaske na ba ngoga ngwa tsi no ngoga ha khoi sia chung chung kha tsid maska yo khuwe an aro ma ba kha khais nga sti harasa si ba nga tngwa unwa tsa nga ma ga ngaba omstaba ge ha tsi dare kai ko di dare kai ko di kuit ma de ge au ku tsin ge bruha sera tngwa wi tsi a kha ku aure a kha ka wi tsi ma khai ba e tsi a Ini why ngaku ngaku tad masku ngaku go deep I say an am gusen ini why ngan up ngaba uwa kaza niya mati huiti kwenka kamti kabahun kwan aruma ngan ke buruka sen kwan si kusara de gunara ihuna nabahuske kwan da ngahuna munga si no kwanan oga si chung chung sa tada naro rena basina kwan si kapsa kupi moro Kain kwas
2: Kain
1: tuas, midure. Kain dia midure.
2: Kain dia tu. Ida kan guru tuh le program ni ada perempuan yang kau tahu amin.
1: Kanu ama mam.
2: Oh aman, para hal. Kau dapat mikir ni. Ada lagi ang umat itu kerja buat kerja. Entah sahaja kau tuan cukup tuh. Ham aharu pura sekolah pun dan kau kau kau kau kau kai se ike a sausa ne sistim a tsa tsamaron ka skola go tloa o da tloa go aba kai nna kai ron ga ne hoer skool go nna hana to sin da tuba kara kong di musu go nna rang wa ga ba ke dia to go mamar ne liar skool go di tloana fral ne tloa kara iron yera mera ka bitsine nga tloana tskra ka o mutsi ka o otke tom ha dide katwan di kolaba tam in khaisya tra dida mis ke dida ke timo di tsam muslim a om de ra ha kuna baba sa ba tam mama sa sa tam ne tam khora ke ngoro ne tam khora ke tsoro na ha om ti en ga sio on ge ne kuna tao china hinta masi tuan ai ki ai kon di kona ra di ne kon hira ne kokura ne tam tam tam tam kura ka han kira ne khuna ma ti fil kamera sala ko ma ko ka ba ko ne tomaros ne ba ma sa si ba ba sa tsina ra ko sa wa skara ma di sa si un ne kari a harof ne ma ma sa si ba ba sa tsina ra ko ba ma di ta si un orang wa ra kara fol khande ton kan guru hinga fol khande ton kan guru ra ma ma ba ba sa guru ma ama gara ke di ra ko ta ti da si ngam dira ha to aron ge an khan Tinggal berarti mama papa bayi nurut di deh. Jadi kita kena tinggal ayah kita dah kita tuan army ba. Mungkin kau ni yang boleh tahu ya, umat ama. Atau aku si kal tu mah yang isin orang mungkin sentis kita kau sendiri angka kau bayi. Aure kau ba, mas tu sendiri ini. Nekun kita tuan cara kamera sama kau kau na. Hari tuan ini kai se masa sila kai sing masa sekolah askai kau ha. Tidak korang abe maske, sila dengar ni cik cik ini, tangi tuan anda mengerti. Oh ni sila kita cara kai tu ya, cara kai tu ye. Kali se tarik aku cara kai tu ye. Mak aku sekarang net mak aku tu bahu unu, uati aming tua. Tuan yang ngau hati ke ngau mana cik, oh kelas naik lagi di sana ngau tu mah. Sila cingkir ngau. Net sila kita koma itu kuah, Afrikaan tangi tuan aku koma tua. Engkau kan ketuaan aku mengelua, nama aku apa yang tera ayat tungsi kau bantu ketuaan aku wae cia aku mengelua, madi iyo, government body, teacher kagara ngowo, aku ngelua kau tuh tak koi, on gini dah teacher na, social worker na kai bay, nazar kun ha amagaske, sida di uan, sasi bay, ngelua kai kun ara nadi harasan tu esa, kamu kata kita tidak korotan, nengam mudahnya sida di kai tu ya usah, sana di presiden sa. Astara ba Juan unka intona clad menowe toa ya pege tama hai kai ke toa tama kai ke ngoi ba ra ait man kuma sen o ba dit kam ka kalu toa na nga ama kata ke sira sita wana on ke ni ngau ngau yena ga ngun dika kari toa ro ga kuri kamiru sa chari ro e ha ka kuri ka koro kuri ka tumaron.

0: ngai o mse ka ikho e gatsoe tsa tlatlae o o ije tloaga ta maha o ije tloaga ta maha ni khon dira ntindi mwana to we pa tlatla o mbisa nqanda o ali di gatrangla to we pa tikira anye ai mate komi ai mate komi do ka isera min kwa rigne hanum to maha o dira na mebi ya ma sida ni kwe da di o man ai i sida ke nau o kwa ma o mbe tura ko kali o mbe tura ko sida o te o mbe sine ha o nge kitule ke dikrome ai ne khona ti une sida din president as ne ma no tuba wa ke u please president ke please it comes it ma mama san ti ko ko ti ha ke ni ngowe ti sa ngowe ni ke kai abna ba wa ke abna ba wa ke ni wori ha tsona ti na ma ba ngwa ka kalu o kire ke ho khane i bai ira gorome
1: ke se kai kan kan sa men ka aroma isa tsa do ngwa ya nga ke mosike nga di go khom kra ne ba sna qare a ka ntwa ska isa mesike Tlenkwas.
2: Tlenkwas.
1: Ke kom ke a kom dure.
2: Ana dokho ba kan kan se nyimtse moro di mere. Ira club ke ka nqinqane se a ro kwe tsoa ja boys ane ba qhabaka za ho. Men ka ro tsara go di ga tsena le tswanti masi. Tswanti masi. Le kromi e go nwan ke a ma gona. Kan go nqa tsang di ai le go nke mo mutara tse go robeta nqinqa gona. Ka khondi ai kaudi. Nga di pei tumana ra munga dira mie o nganke amana ha ala khabe ida ge tuisa aibe hanu kha hanu kha ida ge ga aibe ngwane khaisa tida ge ga ne tumwan di masiba ne hanu kha ge ya khaisa tsauba madi khu ya o dramis ke pia adana hanu covid ne covid munga tuwa ikinira karoi tiki tuma ilira ngumbe noko ya korosi kamia tira mie kai nkhanu kumaba ke ku nkhanu ba kia sora tiki le nkhanu ba sora e ti tuma ntikao ti tuma wa tau ha tau pai nisi nkhanu kwa kikuwa kwa unu oski nga kreze nkhanu kuma tida kira nga unkasa sida kikire maa nkui ke tau kabe ngawu ngau chung chung kore ngau etani ne tida ke nge tuma da kaise ya qenka tsi kaise a ngaisa tida di kai khonki a ngau ga ngau tsa ne tida nge kai khona da ram bura sau kai khoi aisi da ditani senti de titani sen tsauku tsing u ga sikara sau go ya nga ske sida kai khonki re ngau ga qaisa o ike ne tika mhanu ke ba wa bu tsada ne ko taisa da ne ko di tsikuma ra tsat ko mi si tsat ko bua ko e kama sa se ura mi ba tsi oda ke nqano bara qankai tira ke nqano kuru wa ndi ngopti go sa tsena mbi ya tina ra qankai nga u a sada ke ke tira ke nga u a sada ke o tswa ndi nga u tso nga ba a kai khonti le tswa na ngora a kai khon tsana ke a pe sleeper nqano ra nqano ba se oda le tsetsa go qara e nqano ba a tswa ndi nga u sa ma wa kai khona tsi tsona en tsona tswa e nga u kha tsi tswa e na ni ra tong o khari Bible starts from Kalimi Adasa wa basata khupni mo si ha se no kau ai khara of mas kai ngau na minga to au pas ke mira khaisa ora ke ora kong da na kau ai tu tuana a khain ti a ngau kha ibe ibe ngau an ti a soro si se khaisa te ngau si na sto is o si na ki khaisa tuma en o ka ngau o si khabe na minga i tuma ti na hi le khu ni tra ti ti da ra kha ngau ba ai ke khaba da tu ngai ti na di tsa di khabara de de madi ke tuma ni ho qanqa nqa ufuna nqa unqwa ba da ke lira nqa u class ke bibles ta u ka u da ta u sa ho ke da wa re tin nqa no ba nqabe mari tin nqa no kuru wana nqabe mari ira le le nqa u le sa ma wa ti khali khop de means school ku nqa ke ha isi tina khali wa qiure ine tuma le ho ha qeqe le nqoba tin a e pinya da ka u nqa ba khara dira mi khabe khop de means le sa khali qeqe ti sa op ti sa ti da kumari maski gisi dan qaibe kitana minisa tsisa sa intuit mai khabe nau kai khoi wa yinga tsa nqa u nqa e tsinda kwa qe nga sa khoi khala ke ke arabai ho ya ske ne tsira nqa khona no khuba kai khoi sida a ise hanqa na kwa athi nqa kai khona kha a no khuba a tong a u khaqesa ho ke nqa no ba go qa tsi a khadi le go nqa tong na ma wa il pong tsina nqa da go romi komi nau tsop tsin au tsop nqa ba khadi nqa mi nqa ngaba lekatisi e gabe ta ebe nou kantsko tla o tlosa tsinda nou go se gabe tsoma ke motho ba dira nyawe tsini ra tong a o se go tikura ke tokwa go romisa kan kan stimi pet wa tsi tsai tsa tsi mire kan kan
1: kan kan spo sa bisa tla ba ngwa ya nga re ke tsoa sa boesa a go khom tsina e se se ama a sa buruga se e ke a wa o mo ari di tsit maske wa tong man ke tswana a nganda wika ike tsit maske yo wika ike nda tsa aroma nge di ngwae nga ba ngoba iba tsuma a sera ka ike na nge tswan ke buruga se insa o ka ngwa kai se insa o ku tura tura sa ngu sat tsinda e tsuche da ka se to khoba di datna are a kharo ho maske ona ke di datna ne di ka ti ngwae ka ike di tsa tura so ngwa isa buruga o ku nga a ndi tswana ka ike ya aura o ga inga wa on oms ai inda kai se chama sa se tsika isa se hanwe ina aun au a khobe aro man aun au o se o khabe ini kai khoi kai khaka ini kai pung kai se tu chen ka kai yo khakan ke a ngai ko na buru kha se ndi tsona nga di isa se ra kai kai chi ke an khaba sa tsia kai nga ma ga chida a ne tsi ai bidan ha usen kha se ai tsin ko ra ka se a khoda sa go ya nga ba ga ne ba a ne ran am am sa ra nga sa ida ne ran ne khwa ka sa no khoba ai ko mong dira kaun wara ka se mi ka ga unwas a go ya khabe khabe chida go sa se a re a khaka nga go ro mi ka a qwan san khama ko re chida mu de a re a kha go mai ida ida anda go sa tsi ngwa its an an tai ga di ai ai a mari ka tani sen abei o an khabi khat maske mari ka tani sen o o a ka yi di nga ri tsi sa tsa sa tsi ngwa yang ana maga chida a re a kha go qo sa se mu de mai re o da ge an an nga ba tsa oms ai nga isa ngwae a nga i tau pa i tama saro se hao a ore pa o tske toko ba a usa se ha tka hen o apka o khabe to khu isi di de ngwa se pna di van oms ai ai wet ma tsi a maske oms ai tsai se hao wet ma a ore a kha ku ken wa ku ra tan ku tsa tsi tau ku tau o no ngho san tsa sen hao tsi no khona ra tsung tsung khona ra di ne nga i tsi nya da ku tsa se ku ro a tla ona ma i as class kha se di mqida sara de ngwana om di ai a tsha da sko se tsai se ngwa u di da ma da ha di da mit ma khabe qida tsai se a sara de ngwana om di ngwa u tsi go ba ipnan ga tswa o ga ngan tswa o ne ra tsai khoe tsi tsai mo di tsha ko e tsi sara tsina he a ai tsi ngwa pyo ga tsi ngwa pke di nga e ngwa kha se nga sta ba sire di mi nga u sip nga da e be ne ngwa nga sa ne ba tsam tsam tsun a da ne ra tsam a ro ma no ba o tshi ba rang go sta sta di kuri sap di tsene tsa kha ro ba a o se di tsha ba go tsai ngai
3: community hour ding answer saku aroma kuma tare uhasi ai disaguba manatsi zaku freda tsukuse dce squas zaku disiqin ai skose kaisamis ai kuma tabare

Ada dogo ba ma tutu be ka wina tadi na jekam ko ka ke sms a kami ka sanan wa den ko se tui mire e dixen ava se pti una ne tira ke sa ko se psa ko ba o jibaran ko sa ho ka na nera ho ba se ge i khara ga ku thwan na nera weakness is ke ngasa neske ke ro da kra swap na dc tweet as tadi dc tweet as kama ai dc sa o trap ke neba o jibaran ko sa da kra ke pekep kamura i kami ne chaden oda gara kero so apna ngadi khaip ma se bara hon aro se ne ge khabe kaisat ma cheno khan ig ma ngaske ngasa sera ge ngada goro mi kami khadi kaun na khara ga ku khwan si bara changka na nera hauba se ge i tur se da gara kero so apna rage planning aus asan on ra week na ro planning aus ses fondin sina khadi gunane kharip nga masan waske ngasa ngaske khadi an nga khari ske nga sa settlement ske nga sa chira ke khari nga san konera kero umke sa gu kan wada gra kero swap nga ave man kanip kanera kam are ave man kanip bernades khoip kanera kam are khari harase madin khuna ten masip nga khabi madera sensan ne pat kanera kam are se ske nga sa una hairong ke khari ne se da gra kero swap nga disi ira khura man wa cge sara kabin orang nga tanga chi kanera wa

sengegero da grass wapna koro herona kwa mang wa ngaske dc irsa khusa qada kromi kemida ke nesna da grakero swapna qaning us khabene rang wi qa sege i qadi ngabada a khuna kharisti ave man ani bernandez khoyb kanera qam ara se qadi kharaka kusa ku kuthi qadi umkhensene ngoda grakeo qaning usa mat rosen qadi qaning uske ngasan ngamada grakero swapna namida man khara hai sege i chi kadi we khuna khari di chinge kadi nesna gero da gero da maskero adami kadi win aro de kota khuna khari ske nesa palam va khari chinge kadi nesna ra ngase gi i varya gu chinge kadi nesna ra ngase o kadi nesna

ngomzi phoba kan kan dimire siyako siwa da mai asqaru ma ngi khuma khuda uya maka cida to tabe dare ora ka kaisa mesti ta ona ko se a ngani ngusti ngi kharisti an ka sabena kwaisa che a dirage wakuro kuri tsamgara ke anthwe chi ne ka mara ngi eske subuse kaise ke subudu mai a aske ngasa tiket rere kweda ase ke ho a khui wai ke sina tsaot ka kaise tsaisa tui ka sang ha ba si se ni tika di a tshin hora kana o ke ho ya sina ka tika di uru mase o ka di tsa ho wa di sa aske ke sia a nga kasa so arisina da ke go kuri ga itam di sino lang asai qaida khamya da ke no kham kuri ga da ho khabe seda ke arisina go kuri ga tshira ke do mo ba kan kan dira me o yung ri ba go ntsa ro ba de tsa tike khadi ne tshe sin ya tsam di sia kan asai a tika tu ao e pia ke ai si hai ne da ngwa na kharos na ngap china a kwaes ka mas na mad maha olap ke gea ma de dira ge mi ka tshira ke o yu na e ba go ke a tlaka se tito go ya ba ni kan i pe china o ya ka sawe teng go se tshina ne gore ba bi o len asa da ke dira sna ke sen airway

tlo be ka gore matshela ke nna go natana ka o so da ke go rona ma na go rona nya da tsa se ne go na da ke ne di ba do di da ke na mimi ba mai khaba da ke ne go na ida ke ne season di da ke ne mi go na na da ke mai a so turu turu ke wa da ntse se tsame tsame o se ke khoe mo kwa khoe tuye mai tshi khabe a wa na e ga se ha a go bo bi go wa ke tsame o se ya go ntwa tshi ida ke tsame turu se mai a tsame ke nga ding o tsinga ka re sna buruga ka mo si bara ma khoe da bana kuri go kharu a se ke nga sa a tsamam di nga de kha di tshoka ke bo tshi ke nga da i kume nga ga to nga no di ma si ta kha wa kha mi tsame le sa hard ma i tshi a u ga i ke engine de tsaisa se vera nga ka in uisa ri a sna tsaisa se engine a tuna nyu ya e tsho go yo ni se engine di tshina ne sisa a ra kwa tshi ke kha di engine di ra kwa o ne di i parta nga na nga sa ho e mara i off khwena a kanuk china le partner a ama hodma chi ko ne ingadi kai bara kui chida ge ami ti ma se bera ko ka so chi ha ami ti bada ha sin aske a wa ko ko di no ye twa turu nga sa se yuni khabi oda ge ubundu na mibia dira mi en nam ska kwa taru ku de ge unha chida ge tena ge kan mu da gra project du ge a na mibia di no masip na feral kunene tsari na kosa sira video to go ba tshire da kae are idu ami di masiba di beros tshin ge tshe tabusa sena o nge da wa da sisi are tshiko o igu tshido ame tshe ya se kwena wili tshin ge nga kwen tshina to ke qoa a tshida ge qwa ga ve kepna tsam di tshi tshisa ntsa tsam di tshi go se ntsa tshin go na di sisi le ras a le tla le da hanga tsa di sini da ge nga kwen ka ning hao tshida ge to u da a a di hinya da maya de o wadma ibe ha kwena ibe ni tshotswa tshida ke nga kwen kane ko madina we de kana nange o kwa kwena tai tshiri da tai clans kwen ke nana ya to a ma am sen kana a dida beros nang wa abi ne beros ka si sen areti kami di masi ba tadi ka inkensa tira saos ke tadi uwe a kana tasa so tui pesina has ke sida krishna a uwe ke ya dirwa nga e ga se gabela ke nngwe ka adma tshi ka di nngwe ka adma isa tsisa sira a kwena ra a marida ne mitwa o ke ma si ke khadi ne di e khaba di phia a kwenti turu tshim a go tana hana go sa se tuan ya ne sisa kwen kana go nyara ka en ga sira a sira ha bu kena ma kum si phia gabela ke dog nga e ga mo sen taud ma ban mo tui da ke nga in corona ne ka tshi nga inwe si mai tui of ngoro ngwina stora na nika mavan kaisi igin oro kwena kadira si ora ka karisa chigi ngasa kwena piri kari tichun ngapi ngapi kao kao nga chigi kadi kwena tani barama kanaro deka nga kadma inga bistos na kwa chigi kadi ora ka nguna nga masa hiyo dmana kuyao nga kwen niya kadi mariro dira honge ngasa se kanuta maa matwa amrodi kaira kwen di maris kamina kwena mae rodi kwanda mae marirodi amaridi ke doksarati nang kanse kaunduma ora ga umaris mai a aldar school ni kama bai ho chini ora ga kha bani ha khisa so ora ge ne da gro mi kwen ka tina kha ba tui ho ke in kada gran ho au mai da matin tau i gao tra na tui ku nga mi bep ai ne si a krahi tra ka kha be kona ka ba tra ne si tui ban da kana ka ba in kwana dog ne ho khas ka kha be ube in kwana re re kan ha ke ngwe ke ntla sting e ba se tsana ke nang ka sa i uwa so ti khadi kwena ra to wan ui in dan musen ngai kwen hiya khadi khani et mande kwan ku nga wa kwen ge no sa ora ga a khari ku nga to e kwena ibe ibe chang khai ma feran ngani u si da ge ngadi ku si wan ma ora ge ngani u han ku min an a ai han u hadi ku min adi to e kwen di in khani ba wan mana ni kwan in khai ba sen ti khana ka ti ha garan ku busin oni ha pa in kame si ustin chita endena pero sti sto asiu ita ko madida win ka khaye so tira saus ke taungasa khadran wa odage na adi wa dirami hame se bina ke mr sisa thaka se nichin na sise ne wat machi hadi da kirami ne sisa sara kira ho o tai a khais ke homi sa se chi hasa sise ne cha hor mayo sinavan na aswa sigra mo chete mesti khaniba wa so odage ta na i kwana ni kwa tida ge taungasa buruha se kaise taisa anda ke ni ma kui kaisina haske taunga skadran hua oda ke ngasa kweta tabi taunga kaiku di taka sen skatuira nai so o ngaba tisis ain atke an habasa ita ibe
I tuai kau nasa by formal kender tensa hut na cuaca. So cine kau kau ke kesia belangre. So kesin kita tuan sekolah na huran wati kene kesia main di maha o oro main kita tuai di si twin a kuris kubis kose ni si o tuida kita bitu atau nasa angkwaka. So o tidak kita hadi kau nara tuan kui tahu dara kini sini nanti kabar tuan kui tidak dicari I tuai oro doma di si twin a kubis kose ni sekolah ta. Jika ngapa kerasio oda kia hui guka. Anu gini sisa kipcina kipdi kuyi de unga of maska iyo matubi tuwae neke aha mari unga sia tuwa nara sekolah ramai tapi tunga ke kudubang noku di matuwa amdi ngade noku besa kabe na unhiya nga tanam sende si ngadman ngana kegesike berusaha nga istadi kumia wika so oda kita ni ngusin haka sinis osip ki umibaki siya kum uraka kum kinisa kaka sinis ngapa sida ke kadira mi sida nya kain kwa hadas tin ki ngaswa sa kanu maya kadi literacy programming nau ten men states sabo kasa idioms na ta chiko iha wiet masi marisa ta ka to wichi kaka ke sa sege kadi to ngi hat ma khabe kai ha kwe da is china ngadi im ngobusi na dakara unha kadi ngadi i kau kasa ha ida sada china ten men state neklade ka ti kadi an kadai na tradi usida marina ta ida tado negeha tochi buka mari de utkanae so tira saus ke kadi ta optimasi gu ne kadisna aga kara kara sanganing us ti kadis ke coach ka gao o ora kasa kuda gu tu ga uma yeneste nu dao ni pia to ke kamia bahu kava resko sera kun dao ba wa kamia bahu o tsakaba resko sera kung tau ke ngai ambar honar den tiro de ni tu ye o musadi kari ka ke kadira tora ku tau pan ngaba dra heren su yao nas na tau tu ke a angu dao so khabe na u tau ku hora ka gu kori ga sa hut ka pala mas na ngura nari ngani us koses hut pala mas es e bichi a pala si si chi ngani us gran nari hora ka down obo sa hut chan nari tau chin wan ke an ku dau so habe ke a tam kai disi disi koron at le kurit na kuma esa ka wa bi kan sela abi obu sa hunga nin uska ko eta oba ni dau sip ni tie kisa a ngadi ima am sa kanu ba ge ama habe ke tam wa kai disi ti disi nanin an le kurit na ge ha mari aradina a ko wa ge presideni a ap ai ni musa

international clients hake king kuping wine abidi ke marine at ya ha marine git kanu ka ha kuping la ba ke an arahi chicken arahi to ke a o no busi na ke ha ta gi de khu chicken de ta wa wasi wet ma ke anda se ke tam kai di sichi di sikoro tang ne kurim na ne sa khadi ne ya ta sa pa ke kai ne kharis nai kai sa kan aroma ya se khabe I ke khaba ne ta wa wa goro kurim na da goro 8 fenro ar east na ta ta o kudi tongs ba o design ya to asa ta o ma tuwe maba di brete ne tuye kai ne hon ki toa ya chi ke ni sa mari su sa na ba chi ke khadi minister di chena wa goro kurim na ke mi ne ke ne ta o ko ba msa wa yo ta o na ke khaba kwa di na ko wa chi mari su sa na ba I ngudau ba tu ye di ne ta ob to ba ha kan kris ke ta ob ngap gi ngani ngusa ba tu ka di e di de khabe anda se obostin o kap din hin na kharistin gi ngaba ura I bae so chi ke kadin ngan hin na kharistin as ka iske bi de lidra mis na o to anisa na ta ob nang wa so I gen in ara dura nesisa a a tu ngan khari di na ka in adi as ngudau ba wa ma no ta ob na nesisa chi na ngai nesisa ra kung ke anda krasta si sia bae ne ba ebu ba na ngara di e aro ma ikin ngata oba nisisa prefat es na marina hoba ya chibi ngata o china ne ba obu os ngabi ne ra ngaira ngaira kung so chibi ngata oba ta opna so sida di ke nisisa marisa ngaba kabe chiko cha nisisa u kreiske ne mariguri bngai ise marin nguin uisa di e ha kreisa nisi turo fase ba ne ta opti ba kung sa kabe ikra tayi kabe da geng ai di e ma di beros geng ai di ma ismu ministeri kan wat karugu di unwa I ne da di da beros na hang abi ngata oba na ibi na no mi tu ya ihu ya ti kari ko ma ihu ya ne ta decision ku china to aida no ta ku china tana tana ma taban puruha se gi ngudau ku china ngari da li kamisna idma marida ni hidma ku ya ta giran ngari e so se da ge ta optimasi china ni ko proses ke di berosa I ti kadi a no ra saung aske ne da kadiran ho ai ko ba di an abal ko ba di ti kadi a radio din ko ba di ti kadi tvs ne no busi chingi kaise kaisa se horaga nang kharis nara ho ngai so khabe ige khadi widu ma ha di nya a kaisa se a ngaba ko ba di wa do ma ha di ne to arudra mo kom si ke a ngaba ko ba di ge a kabusa ne de ri ge a kabusa ti ge ko e a ko e ko e ni si ba inda ne ko ba di no kami ma si tu ge ka ti ge khadi ngai na sa ngadi go se ne de ge a kabusa kaisa sms ya tsa ho astina karub marai of aldan spirit ka khabe karub marai so da gen mai wa goro gurib na mdc mon ke ka khadi ki a communicate chi ni ba ge mi ba ne as ne as ke ni tinu en ne network ke I tabi ka biro e ikwana the means to communicate ka chi ne a di ge wan ma khlata ku je ko to ba u itare in ne a di ne de network ke ho khadi ne dramin o ba di an ha ka ke ske radios a I ge ne dram ko wa kumi wa sa kwen a ha gra wait sa si usa mutui radios mane di o chituin a bi ora ka kwenang ngwa sara ngong ke chi khadi ige selfon gun abis na ang aban ba kaise ang ha khasa sada ge faram di aira ha chi da ge khadi au don ku sina ngwa so hu igra ha ot ke temens te ko ba a khami khati ami kai ma di pum sibada ge o ngadi chi ge khadi ne sisa ne ge ha a hun kha si sen so wa di china ngi na sa wa na di ye chi ge khadi kam kwen ngi na si sen on ra skola nda khabe faram dira ha ti faram din ha ya to si sen da kra wow ne ko ba decision uti si sen ya di ka chi ki du yu na kadia a ne ko ba di uda di kana so ti da saus ke small minus ti gra mi small minus an gine si sa a ngadi I ta san hia ui horos ka a hana sara di na krishna ne kwen ge buru kha si in om dira a a mayira ama chitwa na skola wara sin khaben ki khoina taisa sin in soro de rasisen u ne uin ne na khorosa chike khoendi a urusif kasna ne khoira rasisen so odagira ai di beros na u ida khoena khurup se ina khau khau ku chin tri di beros wati ni sira ge ma thabira khoro kansela che ige ne di itus na uitare machinery ba uitare di ida tuiban ha se koro di se ha khoena a oni ha ye khamardi chi generida han kaisa se nisa kom kunia nisa ina subuse ni wi machine ri na bada ko na dibero sa hum kamaba chi in to ne si se ne subuse di ta chi mari de ho ba se chi indi mari de ina di sa se subu ko in uma tan in soro de ibe kwad ma se dida giran ai so chi da ke kadi ko na ra kwan wi in ne di kanam se ne di dibero sa chi da ko marida ina wi ka kaisa chi saura ske kadi tariba karib chin hana kasnya da uastina
So sada ge tari tu sarahi hau ngabe se so khabe da ge an u ne birin hia da uan ne kun hia da uan ne koman hia da uan uruha marisa ati uba da kri chi khadi khana ta dra hum china da ge sada un tu sarahi khabe da ge an u ne tamadis ne ne chuibers ne maricho marisa ati uba ti kri o ne di i kwa kwa na de kwendu ba ti chi kona ho na hi di kwedue kabana staba twitchke ahondera si kabader gripsa ba kwa kwa khabe ire ida piriro na ho khaube chine khaba wa yuti do khui kami khui si matare di to da ke khwenna khwen ka ka dinga ra khu jo ntin tari ya ondi ka ka dinga so chira saus ke khadi kham khwena winga sa in season khu ku ku diga khadi qai qai chi wa dma kara ina tsa kharu ku ka thwa thwa chi khadi season china kuruba sen ha khaiske wada ge hanu khasi sene ya mai wa ofta ge wada asisem wa so khabe da ge sida ne sisa tuan ni ara khaka sen an china mister kaida ge ga tiku michi i aye ken de sai sini kurusa ai tu ma khabe hanu ba tu ge ne am suk chi sin hanu ba ne sis ba di ka ka sa wa so khabe da ge ngak khiba huni be ban tu i khwen khaka sen khabe ge ora ga khwena a sisene ya mai ho wa so an a thaine ko na ho ya so ti haske national youth fanta iske kampun aroma khadi ha tanam tanam tadom sa wa doma ase odage khadi a ngaidra thau odra mis hase unha dukra un ham khedo turich turich kra has khut na dukra has aure tare sen hao chi kaga sia du un asa project isa ti berost bani thiu didage khoe unha sadu ai sia du un asa kai tau bi bangs kai amue khahi ne project ke to pai sira ko di amue tobi ahwa mo baduka ko eda ke dida uma di beros kane matare udu ke dida dwa net ni tuba de chini mi kansela sida ke ni gran ai di ora ke dida saduran ai ai sale ka sap ka tora ko chip ke ka sapa marisa dwa ho ka kami masip na ni khwa badu tui ke iste ke sinya da sadan ko busi pase na national youth development funds dwa uma satra ho aske na sa ko eda ke bise khit na registriat ma khabe ngai ke kom sit ma nedra mi se da gramu khoe ya tsiu ka project di ola ke ngai tsina a di baduka pro a bese re na registre ske tambe ke nguna ka go of ma ko mona beke na ngadi go se ka tuyo den ke khona nang bi apna ta ba tso bi so go ke tang wa tsi ha bese re tsike registre de ma type ke e di me khabe sa a isi ya tsongwa sku sa tsiu e da ko ma di dane we do ka kriye so ti ka di ha ke anda se ngani o tsin ho na ka ri e isi ya ka di tuin hari sia ra ma kuasa mari sari ma on khara sari ese kai se kui khain ge ha kwenda si ina khrot ber lo cha ha ubadre lo cha ha pala ba lo cha ha nesti kam di tese da no kems wa veli kems se ne lo cha ne sia ngani gusta khading was ne ge ni khain hia di ko esu sa sira hi ena ko esku sa ha mai chi ge kui khain ya ra sari ena ha a kwan hia da wan inan ge si kwana ra mutau naban hia da ngesi kulara muntao so oda ge tauna ni in ne kwena ta kwe kum au se tuisi ta kwa aptu banda kwa kum kwese si habe sida dae ya tika ne ban ne tau na karu swabi seve sa kai e mai ha kwen mati ya nka kiro sa kai e mai ha kwen mati kararo kamaka kisa mai ya tau na saada ge tani maam idi ne udo de tundi de saada ngangari karu suzen habe da ge ngan karu dao na hurona ni abe inne kwena maka tayari besa kwepka nusa gran ari kayo haisa nusi yesa men ke sada ni ayin kuna tida geni ko madida de khise ne trami tayari na ni nui kisa seve sana ni nui sa ikoba unka rupata opna kwep sinis aisi ibe ne khumna unga ite di marisa karo siseno in mahuna sarat vasna kichi sarat na tomdore anda gene los de nasa de sarat di maha chi a namara kwendi nasa hindi ya lot di gene de chige sada ni kai ina kwai karu tau na madida sada a tom dore kadi chi ha kai ske ni kweda hina kai ka chi hanu uro de mai ada li soldan di di na china winga intasi hindu basi wa indi kem sa season toto sa khabe winga e tida di beroska kanu na uchi ai choma indi kem sa cha om chi ni en kon kweba chi an makwe na gidin kai bata makwe na sisi ne ma chiki kadi marisina ni kamsa kibni kasa isa

iwe lichike asha ngihana umasa la cha cha iqhasina ngcimba sene hasa hanu piqhina uhace qosase skoli chi clinic stinga khape ha of yenege hanu ti awinga ha ba cuye lesisa ngqanqi bacisa se ayisira ngqi eye so khabe dake ngaqhi isika to khabu ngike yiqa umathi a a sore sa hunga ngandi cetie nga nga cobi ha a cotina to kwendo para si uto chi khadi a skol guchi hunga chai khabe ke caisa se nisa kwena krah leni ke kansela da faram dina ura kharu krah leni ke kansela di asida di asna ura kharu di kum sina uwa so odage mi mai dumada khabe niko madida wiku of maska yo pero dina kangkang kwa chi ngamtiga khara kangka ku nati na kwena nisi buat kadi ku kan ngasa kharib ataro sadadi nga karisna huyao so seske kadi ngasa tuin ngasinya da kaise taisa siranaku sa khabe akomurosa sedake toh mimeid mada khabe dake tui hui geng kini oni sida ko min abe ko kata ni si ye nida peros na ngwa kuro kuri ma di dake ni mi so odage ni karu chi ebe ni kora ku saduka ne da ne hang aib na taina irana ne ngwin na karis na di dake rami oige taisa se kebidel proyekti ni di gene sisa kaise ma ngamu ba taisa mari dina ma na da proyekti gene ade nisa ide dakra ko oige kami di proyek sangani usaira isa di sisa ko toa di damire toa ko amai so ne sisa net haske kami hina ko ne sisa de asi mani usi ike ku hina ini sa unga he wadma obin hanu ba ngati sa mungati hari si biros no mari sa kaba ko nyoin uchi ge park storage tramie to bi kai teng sa ni kuwe nothing skin is sang ya ta ka uwe nga nga thanks di group this is in bugin ya manin dos na ta ka uwe chicken is nga power storage no kus ka kra kuru to ay oi kine sisa kame nga bani nga ba store chine sisa horaga a nga ni korang uye chida ke wata nga ba huni a kame so ka uses ka sige ne da kuru mitam bro ikra wara nga ning us na sisen ka so tanda sisi nga ning usa settlement so oske settlement sa hu village kan sesawani uriso ne kwaba digra hao oduiske ne kaisa ika nama ga yeng hanuba ne sisa oft maska yo harib di berosa ne huna rati dua tau ini sangani ngusa hara tamu na kuri guna ngat haro sawat haru chine sisa niyan asa koe kwen ngan karis na nisinya dan nisisa kaba settlement seni verklasa ti kadi nisa ngadi sisen kadiye ti nisina si eka village kan sesa seni verklare se isa so ti kadi ige bakuru guri ngadi sisin ka gea twa twa solar plants ista kurweka puro sei ne sisin guge sada ding hanu ti teaching hanu chika ga ti asset nau rama tai mari sise habes ke proyek sa kurip unis kami oktober kan na hang busin aroma ibe ge amaro habe dage ministers finance di ministers ke isti presentation sa kere mabara gire kapada gige komai ne proyekting ke kaba marie nyu nyu bai han bu sirong ke nisi ayo isto to aka so sei ge pros kwena toh ne kurip kami kurip mahina ngintina nanika sore sa hun han nan tiba nau toh ni kai kati ne di nan tiba ni ho so chi has ke peros na dekha han abidage ke ho nokta kansela dumahia kaisi geng ay di awi di masip chi ambulansa kaisti hui china nganin us ay tanasara chon ui di chida geng ngayi wakuro guri ne di kamsa ge chwa chwa direk diri kunene karib di urusip di peros tip ay pka ge chwa chwa chida ge ambulans tip ay di awi chin horaka na ge ham chip geng iba ambar toro dira kami geng hii oda ge ne gurib ge chwa chwa ge besle na ne chida geng wan u minister sa ni huapa chida ge toh minister sa twin aba ke oyame chige marka na idea awi decision karosa to ko man kuisai chidage no hin idea basid ma khabe khairo e hukuru no wap na idea of chi tam idea ora in roadness diramira china dage ne tam unisti ko ha tap di tota stin kami han type na ni si bai di so nai gi tu hu hinya dao oh ne ngubu type na kansela ke dao wasim na chidage no ko ba ambulance ti nga huduma saduan an sidage sada big three now conservancy di marika ambulansa 28 di na amu bage tsaye ha beskin na ambulansa masensa ke achu chine sisa sisa barat machige rere ambulane tsaisa
sada wadang amzi buka kwa basi sada kwenye

ziba kweina ga chiuwe nga bichi ya mwi hai nga ichin ge ngane ngusi kwe chik ngidi mwi barang kwa nga chiki nga huwe tanasara kongi sira ge ngay no kubat kam chika ru chira gira mi nga ichin ge mut ni nga uamge ore dira takara hao chira ge sada china uwa ida ai bai sada kwe na ui bae ka so chira saos ke RBS ai ige cash food for work dira mi e program ina u RV Women Center sara umwe Maris hina dagi uwais chocho dagi ne proyeksa gire nkabishike kabusa ichi dagi ne sisa ne dago anga hukuri marikuri tanuti ikose kong awan ida marido te hochi ne proyeksa toa habiki nisan kausen skase tasa pinya ge nadi sisen ka maya karisi beros hap ipsi material na amachi nga ba RV sai nadi sisen e did magi chige nga ni sisa kabani twa twa sira i ini sa kaba project sa on uye ti after the reti ni sa kwei koi hina gra hoe na esi ne kuna sino kube khabeta ke na project na to ni sisa kaisna uma ti dage mud ne kuritna ni sa maridi ko kawo kuno ra kana ho ti do na project sa kusna ni kwa tare ko di hina ni sisa kan ya di huro e guru khairo e chidi ge om corona di pai di chi hungra ha o fe ku gero na ama ho khari umrona na ba no kube ti ne da guru se Hun yara karuna the men's the muha at karium rudige handi kida stop ne bati the men's the likerobing mu chiefet gugurudiga kabe ngu sida ngu ngu kabe ngu chi ngu chi karium sa zenu kati fei vran rosa petal di han ain kobi di tare kuten ngaya ervesti di hui gin mai se gin ma proyeksi na ma kaya na ura saus ke aban nam gudi kanam sendi ge nesi a kora kui sa chi wada kan se igito Tutin hui ngat kari sidma kubande kani sama saat ke itu mah dicara di usaha dia syarat tanam di CV training gitu rami ya ini cara uang oke kadi ngaku encina rata ika ini dek kini roba ada cici encina amsuk nesi sensuadi apa nama di sana toh encina sistem hoka so cici kadi dah saus ke proyek dia ada kurung hua o oda ke RW Women Center sa kurung hua so neko kudi cinge ne dani mi habahu ke akan ikan so Nedra ming wan ai bai ige khaisas mei kam di sira kanam se nadi i ayel dena kama hadi kira hua bade so tits nara hua huna haba tana sa bro yes aroma ngana tike ama huna huna ama hu kaitu basi tits ke si koda si sara u tits koda si sa u tits ke ne kabero pina tata kanam se sara di ai ngap ai ra kam tits ke berostin warasi Kodas is nesa kabar sabat kaiske sat sa kan huna dagini mu sedi berosani mu ne huna kau ikau daga kara wi ne ko bao ne ko ekra wi yo maricho marisa ne huna kan ka kai aro maske mu kodas is ane ha so oda gira kai kaindu tai kuit kra khaben ngani us kuina karis nat kra ha chiska disi kaisa nga gurina kara kharu otke ti berost bani di kanam sesa di forum igia kai hinyara mai ini mu se kuitke sa forte los rahua bade tesor biese hide sae tai ni hin si biese hide madich maria ho kane chang ai biese hide ho so sechke ti kwen hina tini kaina madigo kwena tawi ga watai ka lechet masgre ka bengisi twa twa ska provesa si ka madichu gurin ka utna chkena kai ka ne di khuru na chke propose los rahua ti pero ti sane sin ba ti kadimi da imna grose ge khaisas mei ka bisa kanam ti ko ge ngates im a toho basin karure ngasa dasa sin aroma duge to Maning usti perosa kami ka of alda tidak cina kami ka of whatsapp ka bae khoba de ka kansela ne khue ne tskoron an ngane madira am suge khue di da tidak min ka of mas ka yo kasa sia perosa la sini nomor sama cit ni sa kami tin is kami ka ka bae tidak gini mi so aisan ora karuse han abe tui guge a ne sida ge ne da a kaisa mes airan huan abe da ge en tourism expo mini expo pada ge maya Na expo ke July tamat, ni bahasa deh. Tungas asin mending usna no kuba ichan mah kui gini. Tungas asin dah ingat ikhui ra. Rang ingat kui cira ke kadira kom kaisa mesti ngapa nisi sih kaisa cik kadir istuan kui cira ngapa kusi nih bisa isa. So ne expo ding ain sa dage hat nuya kelas apkan wakur kuri sa kura ora kasirang hani ya cira ke ay ne kelas apa ne kelas apa cira mih kabar dage ne kuri. Na sabar nening usik si cira ke kebes leh dah. Hapo dage komuni si sa hapo sa dichikam ge toke ngamuro tira ge si di si sa kari ge kai ni si ya dida ti beros kara si sen are horaka aum kai sen sti sa ogu kuair ministri de hu pestana komedies nasa ge kai tira ge

toke ho ku haa ne di geta rong di chida ge tam di si sa ho tam di si korong as tu lai tam di si ngas ida ge ne ekso brang ngai ngatui ida ge kala di sa tam di si siuni tam di si eni ho ha di da ge tok rang ngai ngatui so ne si sa ge ngai ko tsa tsa si sen ku ka ko be ne di ye ku ka ma ba ini ha venu pina e ekso ba bena ne ho na da ge ngai ko tsa ti kadi marido di china bese ga ipain hian ga rugu pain hian nan ngus na han chi lot di china ko tan ka ida do ne ho na si na ka ala di Genesis AC. So, saus ke kadi, posa se uros chi oche kuna biro kopchin ay tam lage nganing usa huanu ibera numa kabe ige masib kwen ha ngaba ngaba maam doma kwen ay kong kwa ba de nganing usti klinik sa huni ho kaisa so chi ge taisa se ngatam ara ay tidan aisa nui ha ai tong bani ho se buros ti o chuna bero mochin ai so palam vasti klen king anda ase ngai ai da grao ngisi mo na ka ga guri ku kharu ase ge um doai ha bi ge ngak le next ba ai tong ai au dini koe nga a a om na om me dma ge ichi ge ne sisa in kai put di dan ai ya

grant ay kubay owen ngay ni kay china ling aro ay ni sisige na clinics ti kwasti na dok ibe nesisa ko maro chila ke kapanisa ngisi negurib ngasti na si nga dide clinics sa danit wang kaysa kabe da geto kondwana kansa kuchi ministris kansa chin katagira ra di cha le kwan adi nga ka chi to ams ay le kwe kriuk sa palambas clinics ti palambas ti clinics ti sisen ka ni nadima khabeda ke tsa se to khra ko kana sa tida ke kwa tsaru gudi na ministries rusitis is kara ke kwa tsaru gudi na tika di kasa go hia ke ne kle nixa om sa wi de go kondwana collections e go hia balabas lotra tsa di go go kara ke gudi na tsa ke to ne go tsina to go na qhayeni ti ta opane o ba no ra saus ke tabi tsa nga qhiba nani o sa e omsa anda sege kurina maning usi mas Elias amhaba khra di situ inga sko se tui klade unwa tainga ni kubisa hu khabe ige nga skola nesisa kai se tui skol ka hu tuanara uka mi dagrao puro si maskoli ochi kuna virongo vi maskoli chikadi varangu si maskola hu chige tuan nena swai hodu maharai ngani usi skoli indra hao chige nesisa na kasi kap ingkwa na nikaka esesi klas kamar di ngamudu maurai oda gira ngayin ida skol ka tora tabi tung na sekundere skola ngani usna so sekundere skola ne omske taung na sti ministri samari muasa hutuni havan uske ngay ngani uske as asegre verklare sedul mesen abing ngay gya ngayin uye chiske ngusang ngwa habeta kene si samari gue ni

Cing a ir kutsin rang wana sao anida kwa basi sara komi yise. Waba di kai nga sa. Kara kara sti gouta di. Nga ding aroma. Isking urusip cing hwasip waba di manastiri sa. Standard Operation Procedure SOP di miya sao kubagwa ng an-an. Kai sindi enira si sinse. SOP bang amkaske. Tao ba kawi. Eriam khasi kutsi kading aigu. Tadi kai sindi la kong awaigu. Ti unwa kao de dis. Ai ba iti kova amsa se. Nira si sinse is aroma sa. Ni manastiri skira mi. Kai sindi kai kawis. Urusip si sin khasi pungas. Ai kong ra tau gara kao tasa. Na ama kai ge SOP sti khasi ba. Ma kai sini. Kani mo ba inira ha. Antai, singang aipna oresa nira hobai kaisa. Nadi tara guge hora kang hwasip urusip di kaigu, si manastiri si berodi, hub isi ha di enira si senha. SOP sting aiba senskeng ai on di kai sendira kangai. Kowi

aye thing last wa sising unye kisa rakao ka kloklo sa sigu aye au nora sa siba kawa sigu naga ti kadi ka siba unwa kotadi ting hunwa sibti tomkamba klokaras aroma enana ngomguru kakla kain sender skira ming inti kakla kain sao gugu nadi ing haru gupti kao kadi aye a uwe amha sira hansa haru gugu tumaska yu sisengu ting haru gung ede ratung wasi Nego van uisenske, nedi senders di tanap, Junius Jacob siha, ang huron din huang house, enana sa idanstak sa ego hais di swabe kuru kasa kaye. Epyo gomi, om kuru taunas, kaising oway sang asa, ans om kain sendin narang hurusa, sing na kawang uidi, taasip si sisen o sip di tira kawang insati. Jacob si gyogwami, neng nguitas ay kura si kam kwena, ans ka rawi ngasa, sing ladi ipraks di sang andi, nubi kasip. Eding nubi ba sins, Sikai kara kara siba. Haru gugu ay main stip tinka. Ipyo guang aro ni di senter kadi. Anstu om kain sende karip na. Ka siba uang om guru kaka kain di sao guga main ay ngas ngawra kai kesa. Iyara ngadi ing haru gung angu di kau kati singa ka. Jacob sige ang huru anay kai kain sakuti. In tanaka sing kaka sen si sen rasesting edi. Nade student na maiba. Si sen kai gue hang ansang hang hawa sens. Ham kona kain tanga sing inti sisen kuna aikons. Nasa ni rawi nga kuy ao. US troop ting aap kirami hang arurang nona kay disim nona disim maljuna mi biyap dolar ka. Ebola ang aip korang uy de Afrika ng aring uy sa aroma mas. Nedi ikuwa wang uhang hang nga didiba. Nona ko man nani baljun dolar kuy ramaysa. Nedi mariske kutadi Burundi, Kenya, Rwanda si kabaga Sudani di ay ngumisa si aroma ni ramahe. Ne kutadi geng ay sing ong o sip sisin ka sip sin darte kota ha. Nadi ing ay di, hukura sing ay di. Higwe sa kawba si kotams, tina kota ha ka. Ingirami, ne stading huka nira wisa. Kaisya, koko sa kawgu, epolang ay ao na sisin ustika ng ans aroma. Uganda President Yoweri Museveni ke, nadi I anikunis. Hanupang honko eye Uganda ptitanang wabasti, US di anikunitong. Buing skadi sasa asa dising asa di kwatong wa Uganda di hub omi kerami nedi I arongadi nari sao on di sa kadi kro tangadi nira harugup nari sari masjid kawiri de kaike si Uganda batana kadi si hawas asi ikagay basa Uganda ding huamang ikaw UBC skigwami ning hong kwi dimis dising naling apaljun namibi abdolar kutkasi batania sa di Kamgu dige Irani ti US taigung aigu Gulf si Gulf of Oman si kamgu igu korang uisin Irani di tanatoro si Mimas taba. Taba inang awasay kanam Strait of Hamas disaguang an skauta. Ngunu man ngori kukira tau-tau US di tau Strait of Hamas tu se hap masailan si traundi Irani ng ada ni sa taigu ha korang ay ngakaw yedi ha netigam tonar taksis ay. Korang ang amisa. Huwi ay nsinggit kadi nien hup ka. Sirik ti minaps. Ti kadi bandar abas na gurung nangwe. Kesham si hengam nga ngwira kota si. Naba yung ang unsap kawba sisen khasika. Tanang asterans na. Ti kabagas asfars na gurung mungwe iya. Ngay kay dirasaw si gitoro si mimaw na kwa mi. Strait of Hamas. Wa tawgu. Tawgu di kagya tanamsa. Wali tengdi. Ti komersyalik tawga kota si. Abosa si aung aw ayna. Kadi itami di tawba surti ha si. Ne om kai sendi gira sao ngang ang ansi US ting agub mima di khagwa maa skauta mira sing indi taigu hang arora aitsma khauba sens ting ngang amde kharaga ngagu ay ngakli di irani nga hanga ting aromanira taning uisati. Neske neng hwang amsi gu triyuda khoyao saurang aroma kaisa mis ay tuwiri kautama kare.

0: Ndo disingona angiyara mang wangaski tu inga isha kusatida. Netegam toner taxis aroma saradi saugup taradi dip ngagwan angkasin. Toner taxis ede gengai disa se kameon ave madin a parang hao. Timge uintman huang uri hakaisi kadirang arais aku yam gene tegon hao. Tida dohoba kangandira mise kainkwasti kefrom roros kamire.
1: Thank you. Ofianidas. Thank you. Nam sabade. Kup nabase kwe. Kubara han kaw kwen nam gu kwen. Ne kabida uga. Nam gu aniron dirami kwen. Tidara kuba gan gan kaba. Ne kwas. Karo masida ikitiram amase suru ruske. Man kwaka rokusa. Tida di kanus ne kapis na. Ne tida ge nam sabade kame auto. Kuhurui ni da kadi, masi sada kame auda ase, aina nui dmai karangwa tau, sina kuige, aiba, aib kada rangwa tau oda ge, kame da kain hau he o, oskin wa misa ha, op darusko se dira misa, sina misa. Mami skin ai taba akonexa ai kha kain hausa tis nami sara khadi is nada ka kam se punta titska kame bi uin taroku ngaka ako o ke nami sa ke khuna reng ai besin da is tang ai besin nemi ske mate siam ko sima au titra se ai kain haus tis khadi Kupi ka pokas ha opni toraros ko se diami yo. Oi geran ay vesen. Ti mi ti di hun. Ting ay kaus. Ti dara tanisen tanisen. Nas buas genitaba. Total da genitaba. Van nesi da ki turi hatma. Nesi da ki ti dara kao kami. What may did a cow committed may did a cow ivy did a half a heart out may did a guinea. But Nessie said again, e a tani consider in Udega consider the Missa Quick of Nomadistan is having a dani cutting ice and me. Tina dani, think I go city me go city tea go nani. Kota kwe edagi unga. Tige ngaka is aroma. Dida ni minku agadaga kaima o. Dida ngani minku I kwe kadagi nguwa dide. Maska iyo kwe kadagi neda unwa kwe toragu dide. Maska iyo kwe mibad masidagi watini kung. Maska iyo kwe mibad masidagi neda unwa kun. Nesi ika maris aep hiyada ngaku ikani. Toraku kai khabe dane hunani dida sekal se idiran aba kamis

al ningwa tira geni nga khai mai sen ti tha si ga da khadi ti tu da unga ba sin ti tida ni ti khoi in kada tsora kame hai kai ka tsora ku khaisa tin ae ba da ni nga ku ka tsora ku khaisa ti ge ne kame ku nga da da tin e ku ha khu nan ge nga ba ngai kame ta kai nga u ra khanye oko sero ke ni tsui nga ti wa da an kan se da ge nga ba da ra si ma o khoi hi ya ku ke de kan ai ka u si kai he Tinaba siwe kikai. Kaise kai isa si ngati kaise kai ngami ngati kaise kai isa mu ui kunga tagira abasima. Tita gene kaisa toa o. Onusi ne husaran uru. Kurironda I kamita gene onusi ne husaran uru. Tike tita ke sasiraka. Tita ke tirati. Tita ke tirami. Tita ke tirakao. Onga tida ke timisa. Nga miske uriko bab nga ike mi amisa. Kame tsao oske em sara ekei. Tida ke hui tirangwa. Simke. Nga ike ngubeba di kwa kwedo. Aka kwebada. Tike ngubeba kame akweda umsistina siiti. Ike kwe ngayidi kwe hatirangwa. Indi koi katurang wakao. Peli kao ike koi ha koi. Indi koi katurang wakao. O. Nadi nkwe na ike. Nase da ike sata kontrole unatma. Ika sa. Ida katurang wakao. O kita ko kika ira. Katurang wakao. Kaisi da ike kontrole unatma. Kabe mge sam ai kontrole. Sam miya ke. Ne. Kata dim ke. Nga kaisa ni sisen am. Tining an wang ai sam uri da kung kaisa sam dia sim dia sim di ai ti ina kai aroma ti I to mara iyo oige kame nga kuri ba mase ikora ma ko wai enti toro bara kam ti ge ma ko wai enti toro ba ira kam o ne kam ni o kwa tui si tura e kaisa. Masa ra in oa sa. Wan ne si saru ke saru kabab ngara ka. Saru ke kabab ngara. Wan saru ke ngwa ugut ma. Saru ke tos ma. Saru ke sibere khuna ra di ngu chung chung rurana. Dida gira besle dida ngara. Kaima tida ge dida ngi koi ka ti sini afroden sa kuri. Au daga tarada ga khabe sina. Kwa dago ngako ihun ha ta ingari niya go in ha ang hei. O da ge dida dida besli. O ikame nga. Kadi miro sa ha. Ne mis kambi ha. Aisi ha siara misa. Ne tse sa khuro ke. Kam do ma khaberu ke tui di ti ge ne tui si ske khadira min a he nga basa kai ti tu nga ai ti uru si nga ku si ti ta si nga ti da ke ne mi sa e se nga se reng uru ti da ke ti da ka khui khan khan an yo o ti da ti da reng nga ba ka mi da ti ka ti da ke ti da ka khui khan khan ba e ma yo o didera tsa kamara di tao o kame piting ebe sendema kai set ai ha ha ya sinats ke sa kame ha ko ini consider nga ke karma da ke khaba da ras tin ha chitu go sado o du go sado ni dia mi baba chis go sa chitu go sado ni dia ama ida kira khaba khun geni taba khun geni hara urotsko khabatsi qaukang wathi si ya qaukamatsi gorung hao otskineng ngathi kame khauka umqaqa

takweng sa ditshwana etsang goba tsa o tene meba ke totalang ke go narakara se ke nxaga ka metna ka metwa tshirone ka metmaroko gae tsorokoro taniseng go betna ngwa fitna tsikoro e go community taniseng e go skao ono ke komsiba nwa o ke o ke ka me kai ono ke ambar saro saro di ka me ba go ngara tlhara o kwendi o ka tlan go kiriri to atsi ke nka ga ka me go simiti ka go nane mana ka go na madwa tse o a tswa ka ka ndi we ga hunya ka be dikining an nam sabate ka me auto sa ka me ba ka ke sa ha ni o ka sa ro di ka me ba ro ke sa ro ni o ka sa ro di ka me ba ro ke sa ro ni tin ti ti ro kaina di en ku ti ko ku ti al de ti mi ha e ka me nga i ke han ko i ka ke ka me kha i to mas ke kha be kaina ro ra ti en ku kha i sa mas ke ka me nga kaina ra ho han u se ro ra ti en ku kha i sa mas ke ka me nga kaina ra ti kaina sa ro ka me nga kaini ba ra tsiu tsida ke ne go ka di tmaitsi khara khuna ra kari am o mo ga tare be ti mo ga ra suriye o mo ga ra ka ye tin da ta ye tin da e saro ke mi mai siaro ke mi mai kwa ku si sentoma ti ta ne go sa kom o u ga da ntu go ke ka me ma ko yo ba in tsa tsa tsira tsa tsa tsa ti ka ne ti ka kha ba ba ka go tsa ba ike u ga kha di da be yere wa ai tama go kha be da ga ne tsa u ba an u o o ro ke saro di tsina e ke ma khaba ba kho ti kurina ne khaba ba ngara ha ti ke ti sira ha ne go ro wa ka mduma ka ka ro maro ke khaba e ka di nganya e ne go ro wa ka mduma ang wa ka mqa ipo ba ma si baraka ti ke ums a khuri ngabisa khuri aisa kamera musel khabes ke umsa khui hiya ha i hiya ngwan amet mai aiskine umsa ngai akuri ai chike kame na tu khui ngwai to mai mai ke fer al kame na ngwai kha kombe mati khudu madi ama kaman kame ke khukti chik kame ke kanun ni se ikhuba ngaro go saro mat na ka ngabu tsa khona kange ne dikose khantsi e fira ngwa tsa ka tsi aroma da ke ntsan tain aroma da na udita ne sendide ke ne dini da ne sen kuro sa khu aroma khu aroma khu kwa tsi aroma khu ba ke mi mi mai aroma khu ni ne ka me ba khae ka khadisa si ditara dikwe tsuntsung tsao tsitira ding wa tsao tsitira ose khakata torere ikhuba ka ikao kamada tsin abusa kagade tsadadi tame kuna mada ida kai khu kai ida kong wan kame skao utske ya kai khu tsike kai khu kame ni rata ni sen kikai khwe ka uba ni uka madi i amaka van kwen ngwasi nan ke kame a onkara ko khen ti sada i tani sen sa khuske kwen dan ne di ni kame iska da ke kame ti de di otske elokding anu bara man kwa titke elokding anu kwa kunga si sen van kwe ke kwe ska ke kurwe i den stana sna oike sada kame hadara di uku di ngeku khona lo khona da uka muda go yao o dira se sentwe in tanga kwa mera kame o da tine khona tsene re am kutse timi kaina di ngeku te i pai ba kame ba sao anu se di ngeku re ti kadi sax di ngeku tau de ma khoi ta sa khoi ka ire o se ani da ne ba da kini ma khabe da ke kadi
kam kai korora ra wa kam omaro da degro obapti omasire kora da gege ha uti da ge kora no mosage u khabe da ge ngosi kain se safe magei o da ge menir en me fro freeze waro

0: na ha ka kun tina khabe da ge kadi ku se khale ke tsine ke ikura ngwa ina ke nga u ngwa mikani nga ke nga u tida ke ne ikura pesis ne ikura khu an ka ho ne ikura ke so i kuna nga tsa tsa da ra nina khu ke ro to khu pa pial ro tere e tidi am aba ko mas ke nga kha nga kha ada ha re qais qaye da ke swa aba ni khu ba ha sko se tindi nga aba ko mas ke tsa nga tsa se tsui ha ka tsam ngona cha inga tsam cha inga tswisa nel ach yen fir twee tri nel twee nel yen e tsetsa uma ti ada ha ka isna khabap ni huya ba ha sko se
1: na kan kan stimiri ke fro
0: thank you ma
1: tsai tsetsa khori ba dure Tira tadi kan kan sti amkasin ko inqaun qamire ngalida taradin ap ame ngabe mandibara ngam amse

0: rama de karo ma dakira kan kan chi kan kan du oma tu tu kuye do ngai ai chini sna cham aga cham sa kumende ai miss afe oma tu tu sa tu ti tuan o si kadisti o basically chi o si emasi kadisti ai ma da tuan sa tu ti karisen skinny ngau kan chi chi koko undi ma dakito ngai ngai si kuro miti dakito o si Francisca Nagadiru class is now Sabus Pasma in Hanaisa Umatiburumiva, Usi Rebecca Tanis is Keto Umariska, Kanga Night is a Umari to Burumi one, Alkin Sadutin, Umkadakito in Hanais to Kurumiva to Chikakitova, Queens, even Senitina, Hanais to Kurumi Queens, in Hanaisa don't want to miss a Kaipke Umariska, in Hanais is a Umari, even Sen and Kaim Kaip, Madame Kalkun, only what in Nagakanka and Nice Awari to Kurumi Chikakito Vaniva. I come to ask Akuriha. Selina love kwa sistado ihangaithi tikurumi kenzo ngaisapke ihangaithi takuru khori bapi letsa tsotso do unguri ka bontsaro ka ikatsa le tsa ukhlo dikho ungikaro ngkadi mabatsotsa o ngapi tsiko khami minqa kuri khala dikito o se rolling nga ba sesti indila amumthe de sina olombia ba ku ihangaithi tikurumi tsi o se angilamber tsa tsotsa ku ihangaithi wa tikurumi tsi o se u sia kuri ra singido ihangaithi do ato wa re tikurumi ka se do ngure
1: Kengxaba ungare ngani kancadisa kugimoro Nayi ntsa kuqinqwasa
2: Hallo usanitha mire matisa
1: Kai aitsi mamire
2: Kai ato usanitha tune tsinaya tsam khoira to ihanga tsisa khore bare to ri zvekito go bakorea kha Aisto mi ngai ngamsti Leicester skito khore kha ha Aisto to ngamsa ausileya flair mais ihanga tsisa to khora ausileya estumi nga nganda de di ons nga ke to ka nga nga che sti ko mi tse ke ngone se to go ba ka sa fortune scravery tsena ka nga nga che sa ko tlhole ba tsone ka pete sekolo di tsang tsangi
1: aba du ngare nga nga ka di gimoro
3: ni moro mi dire
1: ha itse ma du mire
3: thank you a re zwe le se se ka le sa do ka ha o ite tsambo fa do ka re le ke to fortune Trevera, Hoyan, Kanka, and Hangar, the Chubo Calendar, Hoko. If Hangar, or Samama Outland, let's say the single Kanka and Hangar, or a big three, the Kadiko, the Kadiko, Kankaba, Kadiko, or the Sauma, a Makroe, Saro, Singa, Kanka, and Hangar, the Dingle, or the Saumuku, who gave what Kanka, the Kadiko, me, the Dastik, like the Doku, or no one, Kadim, for a ham, or no one, Kadiko, Kanka, or a cook, and people of me. Thanks for the Dastik like that.
1: Yes, I hope. Yes, I hope. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank kai se gate tang tang ba khore bang institute ye tsoma ba siske khadin ngadis ona fortune as night is a wa in sa khuna kho qaba tsibe di akromi nayan sa gup moro
0: a moro o si ali tan tsoni sa be to khumi u tsau le kha mo se tsina se kha le sa ke se se le toto
1: ka nna ke don la ke ding na sa ke so ke ka go go ke ga nna ke tlo mo tlo ke ka go se ka le sa ke ke di le tara ka nna ba du nwa re sister makai maria vet post che go ya ba tlo go di bang aro ba tsa se mak re tsi charles ka wi ga ra ga ka nka ga nna e tsa nwa re di go mi ba he ding no ri toro nathan kane ke ne tsa ba tlo go di ba go aro ba ke se dang namtsi go ge ba bo ba tsaitse a ma ana bi ke si viki ara ke ka nka ga nna itse sa nwa re Nathan di a koromi na ya han kan ka di gimoro
4: e kan kwa tso ka se ani ta a se ani ta a ta tok me tsi kom a ta me ka kore ga kam ka ba ka ile e ke to fotse skriva na skriva ra ora ke to fotse na ra mi ba a to ka nka ga kore ga se sa nwa di go sa sin ke to fotse ne ke le kang a khona ke go romi a tlo tsenka ga gore ga se so nwa di ne sa kurtso e tla kende ke re na tsira ne ba ka tsane sa go tsanki to ka tsane ga se tsenga
1: Isang apa tu? Ngare, ngaya kan kadi saya bukit kain kau.
5: Kain kau tu, usia ni tak? Ada dok orang yang ngaya di kampung. Ingin ada kami kelam ini bang, apa? So aku pun sepas nanti kami je, kelam ini apa sahaja, wana kelam ini, apa sahaja jenis kelam ini, si dodi kelam ini, si dari kelam ini, si dari pangge kelam ini, si kemal dan si senang. So aku pun agak hati, kita tinggi tinggi dan si tuan apa dia nak ikhlas.
1: Yo ara ko dio mari tsin ka ke ke
6: ke
1: ke ke
6: ke
1: ke ke
6: Gromit
1: sentra di mapa bulet mo kusa. Ngako gawo. Eng abadu ngare. Kain ka kan ba. Evangeline Dudu Chikoko. Hangi Lamperts Maria Kani si Lucia Kurira Sidige. Khai sa ngaitse si Gromi. Mina sa ibe ske uya phetu uing kuri ba kwang aro ba tsi da ge ke sege kain ka tsi wa khai gara khore ba si. Wa Vanstan Khwase saving akwen onsna ske si sabina Vanstan sa. Kain nga mika insati stiguro mi. Ngayon kan ka di moro?
7: Moro, usi amida. Moro.
1: I moro.
7: Toko wada kineche ngayon kwa mkwe wangure ba tanga wa chao. Ira ke sesi ema, piyofro, ema kavana, chi, tia, senani, saibe, sira, ara, inha, ngayon, sisa umare, sira, kan kriske, peronika, sa kumen kwa mzaku.
1: Isati sa du unwa? Ngayon kan ka di gikain kawas?
8: Mungkin kuasa, usianya dah tuh pada ke, tuan guru ya, kau semua ngaburi cara tu orang ainnya je. Tuh sudah kebe, usia mau edma, sila ubukas kita kuah kuri bawa arwah si kuah agak disikuri ka. Kengah kacik kaya sangat je, orang mau edma kau sudah kita kau ngamzi sang warung si guru mesti mah. Kengah kacik kaya sangat je, orang kau sudah kita ngamzi dia. Udah beli tu guru mau edma tim guru tu kengah kacik kaya sangat je, orang resi. Saya kau kopi di sini. Tu je nanti guru mengamzi dah kita usia mau edma kengah kengah je, orang resi tu guru mesti kita usia Yosefin. Ubu kasihna kau kuri kai cuma tak kita alfon sekarang tu mesti kugurus apa apa yang saya kena kasih kai jangan jadi tu orang uyo sendiri tu khusus yang sendiri nak kurmi pak. Kain kerak tam kau tiha burung kain tak kita khusus kau tu naik tanah sekitar cuma bahu saya tangki.
1: Kain apa tu umare? Kain kau kena itu saya kira kore ba Livani ya kasuto. Maro mamiki Salomosti maro Cynthia kamu bakar lagi. Arande sahu asti sen ohi sedi kurmi. Kain kan kadi gemoro.
9: Kain kau usi amita arah tu kain saura kuenha. Turu sa dagito usitili sa isang oisang ay tigurumba usitili si dagito asisay kay usis usi Veronica na usi Veronica isang ay madutok mo ay tigurumi a hora ka netball span I believe this kay ho one o isat isang ay tigurumi si dagito hora ka I believe si kwen unsa usi Veronica usitili si dagito isang tuba kuro kore ba aruto a kan kan re elo tigurumi niya ko nesis ko sa song roba tigur ay kami si dagito mo Osi Maria Danes, ome tutup sini, ome tutup. Oi kan, apa orang itu yang orang kata ni nak kromitis orang kan, oi sahaja tu. Osi Maria Danes yang orang kata tuan orang kata sini kita kromitis. Ayam, jika om di mana duka hang, oi kan, kita semua itu kau itu punya elok apa sih sihir kita itu kita kuka di kuar dami. Kami mahu ona, kami grossi. Tidak perlu kasar, bukan orang, bukan murid orang kata sini kan bahuri amaku. Ada osi ane dan oi sahaja tema.
1: Kain apa doa? Kain kelas.
10: Tengo as meses que toch hoy saco que san haya usado asna o ma evangeline tu tu chico cosa tenga han hecho de un hasta de gran con trauma mira que o si angel amber maria canes entre la mujer es un rulín no más es la para que sí no la sí no está thank you
1: is that is man up more thank you as
11: Kainkos mami gemire marisa.
1: Kain aits mamire.
11: Kain ati kose. Tokte gene ba mun kas mo sisu di kaukese ha kuri khas kha kuri ositili box sa odeke. Ositili box kha kuri khas is hoa nami si wa e kha khona dagira khore badu. Waraka I believe sports club sin onsna e kromis ke osili tsase. Monica hat ken sikai ma amanda jarsi che bukastro tsina ne kon wandi onsna kho ke ositili apaba kaisa sadu di tara. Astrid box che Peri pocket singing era ari diskahwa kan kapti sa usitilis akromi no basket masa husna ngeti arom ari sarna res kan hawa se kan kapti tilis akromi kese gei kan sa usis bye
1: is that is nayan sa gup ki kan class
6: Thank you.

0: ne hautske an an hain lap nat ski wi baka hoa di hautske ran on ka lat ke tira hona
1: ne sa di gwa
0: Say that gay moon scow, chungro yugo tota, ne da grom, a hun, dikui, gigo chocha, ditska moo. Hang like Nakwenga, qua ee, hospital tower. Come in at an im aroike. Hospital sing, I'm an IBCsa. Nasa say gay, hi sits cassia in at gay. Hi sita ma, fan madio, Maria took on me to my. Texas Mariska got created circulat. Off. Ske odo en wama of ike transport ya kai of ike taxi en hin madu gro wan abi tsitske nes khan aroma ya se ko lati ke nes khan aroma ya se ko e unyi bara wan nga hai se ka wi ba se wa hai se uni ga ina dani aro e ke ha ran nga sa se ko e hina ka wi ba ho ai ke wi phine ka ho ba ho ta ma rekte mabi mabi ke Hospitals ka gabran wa masa kwetera gram tike kwena staff na ro tike nes kan aroma ha se kwe e wi bai ga ho han ai bi ho ta ma tsi wi barang wa nga so da ke di khada a khada a khasi ba da unga sko se ning humisen au ku tsin ke ning humisen si se ku se ning humisen mas ke wa da ke ku ban humisen ah Homisen skene ha se Marisi sen homisen ain tso gun nan homisen homisen khunan amas kan homisen ti kakas nan homisen tores kha homisen bible ros kha homisen elo kha homisen ha se na ti gram ti elo bui kha mui tso mas sa maro kha ni o kha sa de ke to kha khore
1: ade osro ke se ko mu sa iqwan aro skene sa ti umqada khiski ka angoneko mi khona ke seng uri sa se qaba sentsi sa tweets tamas ga yi khabe no queen amastina ning andro sa nqe nqa rothi ine di ke grumi ne tsa qomo nero a qomo nero uba sen hao inc is tra qongro go hai u ga tske nqi ko na khara mui it's going no seed ma dit ka di no ta dit ma e ba tran au nqana hi fruse si ri da fruse nqi wan nqa ni khona sin wan nqa baiti muwe ni khwe muwe tsi wiye lasting kan nqa sa si pha khu au tra qomske ka on go ne di wan as nan au khu nut mai khabe ama se ini khu tsina ho tsa ba sentsi no kwen tsa tsina qora ku se u ba sentsi tra qom ka qiske ha ra se sa ku nqa da no i kha tsi nqa ba khan khau nqa ba ni wa sa se i dira prophet de squeezy chevera da tsi idea sort chevera sentsi di tsaba ho
0: khai sa tsi i get this

kaitse ganqa pkaisa mesti ngamngamsa qa on saduke dida prophetess kwesi chivera da kanetse e besa dida nqwa nqa amqa sina sarege kwasa chase wasanqi saradi nqwa nqa di uma tida chase wasa mutnetse saibeng ause qwida ha gratisa haba nqwa ixaxa kuida dida nqwa ra di seda ko nesi skose qi on netse sgasa de dida ra mqa qomsiba ha a qomsiba nqa pki kwasa tshaqana nqane sada ge makho yiwaye inqaqana nqa umde ungahuna da sawunqa hade anda amaritz kaqungu otsta nets ungaqomsi bina chaba qungu nqa titsta maritz ta nqwa qungu titsta qana nqwa hina nqa tsta hon aqomsi bina qungu qasa ode hira min nqa qomsi phaqhiza masikuza nqungu nqa sixoba amri sada gini qhova am nqa qomsi phaqhiza otswide ki qa on uyipanira ho Ero nqikwe da ge, ay di tlong diye si ti stina. Ants ahi, ham dara o degi komse da gan hao tui ra kamho ti gen hurus taba komse ba to dit an hina. Hing ay da gira ngap nga ge khod gai madram, otske kwa wiba ho dide. Wa sa wiba tske ho dide sa tske kanan an sa ad komse pke di ad komse pke sa kum komse pke samkin an mabab komse ba tana to se iki. Kova amra kwe ptip kira wye komse pke we kai skusa wan ui itz ngaba kova amre. Anda ni skraw hi hap uni gatsiga net an ababa no hi din hos ka bel anaida sta bels hi sofia sta bet net bedulira bel hi naske ne kais di gaga sti jan ngara kaisa ida ne sasik kam kam singa di dan an skaw dekin an hi an avab da baske kom si kosa lege mari sa dan song kaw skraw an avaba ngatsisa ibeni qibe Abi dekin ka komsip kowe kaisa dagan an maritrane komsip nga ka kaisa dagan an kaun o tuwi dagin eriam sani o habis sata ka kova amu. Saat ka tana kova am mabab ki komsi ba kodi o tuwi tskin eriam stavani si. Saat ka tuwi am tumi hi ne kaiski ne drakon hi ne di drakon nga ne karu tran lastor ko ay nga drakon ne kong karu hi ne ga nga hammin hoi di ba ha nga kano hamgu no am sa hu ga hambaske udase tran ho amasa ditskan ano. Otsikin nga unis ay ngutin kabe ba khwati hi idu saro sin amba de dinimi. Tamaske yosa omsi ngutsi eibe so amayen a hukan a kwa igi ngui kwe si unwa mamakwe. A ti kama a kainsen ti kona niku. A mabada gini mi basen. Ti idage hauna usen ti nga tarugani ngobe nga. Sa ati tuit khan ane dida tuit khan ane mabab komsi ba tuisa. Kwen tin ta ngutin ngude ngaw uda ti dida oka madi iyosa nedi kai kaunza maya kweira nedi ne taup nga a ti omsa istina nguen amadiban anda an anda a baba andu a oman anam asam tuim an kairata. Sa da tin an mabab komsi ba tuisa. Hunga auda dide ne ngasada auda dimitsitara nga kabi nga ne sisen kaud metiran inda kabase an khan kwana nwa karo hinaske amara ga hakhun sinda tsaisa tida sara ngubusi kuthi ngaska kosa komsi ba maba komsi ke dira ne tsonwa ngamnga ha ngamnga singa komsi ke dira ne khwe tsonqa nga ha tsaisa ha komsi ke tsurita khona ra dikhika tida ke wa hosen oda ke ngora sa siban wa ratu Hii, kaa yi piesa khait awda a khabe komsip ke mariska hao oda marisa ni tauratsi ni song tau badan u kais ekwe. Dida gini wa hausin oda ke huwe hu, aiska rakon kore, aiska rakon kao kore ke kaya khuna rasi nga kao kore gini nusu oseta noh ni mi amtawam di tsin awda ti, kaya khun tsin awda ti, kore mariko oseta rano munan aisata ranga tau di, saradin ondi kaha tau di, o aisata tau di nga kong kaa kaisa khabe ne komsip haan kaisa daga, mi tama yo daun. Ora yi ne tao am di ne sadan awa di ngasi kong kaa dide. Saat ki ras paar kao ne otske kershwis khan awa paar kaa gu yiko kou kershwis ki ne tsuma. Anza kuribats ngay an kershwis ni haase isa hina ra haaske kershwisa. Haara titsta ngaba kain omse da sun ne samadi ni musen titsta nou kwena si kaa yip ase iba ne ngay daga ay ngumisen di

Katswatsaw. Tisting like Thomas and the Tindy, ain't Angemun, I comes again about way. Ne eats Madra Nehuna, Maricoga, eats my dear good assistant back to a comes get it can and down. What's it county? We banyo, have it caruga that cobamri. Hobam that caruga, we quen guineas was a like a ruga, did I go me or no song in the cowgna, instead of Madida Cowgar, come come, one, Harakara sin kawra kwida. Ais kara kun kaw kwida. Hi man gas was at ne abekumi diga how I sit o se ma kurip sa ko has tin khadago. No mwadi ko se ay mumisen hai, nerege do wamin gu hasnan hua, say dago kanya kao tin no, ay mumisen maditni ne kuriba, hikurisen titni, suru de on nga sen no titni, mariko se tairo na kontansen amapas and titin hako habe mabeya, ne tse, ne si ebe hore odo, haya hue. Hue haya, mitski kami ia o trida karuga wanga. Trida komsi pat kuisa ke, nababke keboaba kuiguran, o ia gugin hubi hai. Danegin lang mube, nisane huskan, hansen mube siyo. Obgrami mat, hais egon lang, o danasa, tiguke kaisa ke tosipin nobaga outa, tiskine danasa lang, habe kaisatska meet mayo, komsi batsta ho, kaisatska meet mayo, satskan, how nasen quad mute oske oresatri. Kaya kau degi sat kauti satu kau niau tuat manunga counselor ku nebahuno kakau ku berodi kere kau ngasi berodi ngaran nunde si habet kasata amab di kame punai gini kaise komsi ba nebaske ne teras tubarisa nebaske ne ab tubarisa ab kada gini niko da amde kanam si ne kaise han komsi geti mit marai ne ibet kan aw ibet ka ngai ngadi kosa oba holika nung aw ausa koika kame si ne ferodi nguna has kau yo otori iti koika kuat Kom si kini badi mika. Ine kwen kai tau nga kom si pan kai de taka habe kom si pan kai satskan anga si mid mayo. Hindi dage atra habe kami kasa kanu dama di daga mi dama iyo de gini no kwen na hui kai tuge dam ganin ho ho si habe da kanu dama da ha kai satan anga dama ha skosesa na kom si pan ning. Tida ega waragan hup di kame ning habe. Ho tida giran ho tira mi. Karuba kobam ready. Hobam re karuba sat tweets king at karuba at hova amta tian ankata saregi nuntening o usen tidege amabani mibasen ne kaiske komsip toisa ne kwedage hada awadaba sat tweets ma maricona radan tima kapwa as a kapina rahabwa be degistresa. Pan marisking out ma him komsi ba mabato mat kaisisa marisking out maza kum da kwe hinam ke chocolate ka muim da ka muim dim da ya am si du komposam kana amasa sira ngadida ka mio da ke komsi ba kaisa ni oyi hava di barang oro oyi hogu sara subuti in khase khuna rako ugara kwa is ka karuti da no kai kame kuti kai fonwa gai gai nsi kere ka khase nanti khune khun ke khore darana am tao am din out ya ka kauti am tao am din out ya kwen ge widet ma hi kwen sit kwa au ngabati kana hi hara ro Osta dai dradi kom si ba mabatwe ka ga di tanisen tsout maba ne stan wa ba sne sa maqhinga sa tin u sit maba nenda khona nkuat mase hom ngoro tsi ngo sa sin ngo isa kom si ba mabatwe di da khare khona ra ngwa oretsi khona ra ta qani khona favorite an a khu ya ho qad matsis ne khwera di ko qa ba sin qa wa qhisa no umde ga qoma maba sa kom si ba sa adan ha nga usinri Satskan haunga usen o tsuidegi mora sase I khase kai khunani konta kai tam digin auda khabe tarukan khabe ngatra kon ngaidra kaus ngan ge khoina kai se hati agrema au gre khwen ge ma khau gre khwen ge omsi ba maba ma ba sa ne ne kai de ma ha ma si ba sai da ne khoinu hinu tsik kan kai tsu is kara kon khoida kum kai kai tsira no di kon kon khoida kum sadao sara kum kai sa khoida khui khadaid madao Mabasa, komsi pasa. Hi, obke kwa awa nidira tansensi, obke khami khamatsi, madre mabasa, komsi pasa. Khama huya kai kisipta kham kham. Tamaska yo, usiye ha, komsi ba mabaha. Nikwidegi kwa amasesa, subu sen hunu ngais khasa. Hi, taras tuis atubare, obke ngadige mami awigi. Panide gira awdu tokabe, mamis tuis kedi. Hi, seige I, kaudu, saat sa net kore, komsi ba mabaha. Ni kweda ge ai tsama sara di amna di kha no dao am di kainga ha di neng am dao am di sang ons ka tsi za khwa za sas a amaga huka sa tsha tswinne sa ke re no sa se tsi mom se ni season a yese dao am ga ai tsama sa tsi amna ka hi ne ra go inda bi qatse ta ri gomi ba de swipe ntho ba di hi mang ka ka o ke gomi ama besna sa ne ne ni ha tsap nga sa ke ni ko re di tsgomi das ka ke ngo ba go tswe
Sa am

sana otka net coating mukam sensi amaba mibasen otni mukriski hi kom sipke hana ne di amnang op nep tabatwe ne toata masedran guane peke peke paka paka uda amadida go si hlaike sa habe go hlai waraka ngap ngikwere ke kwasa sa iku in kwat mitino kwendi go itina rakwa hi ne op mani tsaka sen gutiko maba maba mani ise di di dage i so kom sipa maba tle ka ige a problem sa tsego mong a gabe ne sa qomsi ba mabapwe mabara tswatswa gona ida amsa ne gona ma sa ta ge amsa gona ne ma sa re ge kai se tsaisa khoida kai se tsaisa a e tsaisa ha o gore nam no go ga no we o tsena isa tsina sa tsi ntho go nqara ho nqa ne be ke ngwa ngwa khwera an khan ka isa go ige ha an sa ben ge ne kai tsawa dira mu sense in o isa khoida te khada ndai sara da net nqwa sen nqwa sen sinet kos kuze ri qomsi ba mabaqwe ma qhaisa sa draza ma qhaisa un so draza ma pa sa qomsi qese da nqha unqa sen nqa qaruka qoba tsinqa qhaisa e wi ba ho tsonwa da na da gira tok der khabe ne tsonwa da napke omsi da unwa taras ta opta ne ha qomsi be bkhara nqaru ma nqa bas ki mut aus ta qabisa di da gira nqa di tskini mipsa tok tera bainbel ga khwaba tsin qabin aus bel ga khwaba tsin tsin qaba khu fervaison brief tsina khwaba tsi khwa wetini se isa otskin uruse go di out ora ke waraka nqoma ba go di satsantsa ha ne ke doctor di khut mai di mitsi sons o se inga ida kwa ne ramadix ting aya hiap ke kuba ai kharop ke ngup ke tsi ki ngharo de ora ke ai ra ke ke nqa tsi ki tsu ne tsop nqa ra ke ki nqa ditski doctor ani mepta doctor etse dai khwe go ha dai khwe go ding nqwa ding tsi sa ra ging an sam ging an sadu ging an kairo mabap qomsi baqwesa gabe qhova amtamadaka iyo ne xaruka qomsi mabaqwesika odeke ni stress tira ke no qam ein khanzen go ga qhoe tsi ida ngora dide gabe amsa qhova nuthi ngidi ngong aba season uthira miba sen khoe ne hi qaya koro se gran gabe nqa tsosa sisige din hosa ku sisine sinqaike qaida mahama si ba muta tira tsuda ma khabwa ba di baisa ama ncithi ku khweka ikuthi omding unani ama tike wake cuthi ko sa qhom baski qomsi phasa dimitsi satha mutska onesa qomsi ka ha sa satra sama waletsa ma khoko sa waletsa ha khoko skensa khuna ki control satha dimitsi mutska omsinga gara gabe gabe ke mutkhai ai qausi bani qa ma awu ba waletsa hi khwedini khwedira ale kwa komedi tsitseni mutma xa ukutsiseni mut wase madilana ama tsiseni mut omtsiseni man aska idi ha ngu stwen ho sa kusi sina qana qo khuya ma awu ba i abge khona ra control di marmi is omsa umkha tsi ai xa ika tsi idu semen kan ama ka hugata ni mine ne yawda ko ne si swasa ni khabero ira gro ko ai qausa gro mukai se ku i ga i qosa 180 rand sa qan ani qani di pakis hina go nqa o sa is huka nga ya sa intwa sa ani na ta khara ka nga go khidira ama go ya khara ka nga go tsobna go sa intwa sa i ani di hus tsi stiens bak stiens ta qan 12 rand ros 5 rand ros ngan ki go nqa o sa iti gromi sa tsa khwire di gromi sa ira ke nqhui unu ka wa da gege tsui semen dats ka kuri pinga kran ama tsikra marisa tsui u tsin khastina tsa go itsane tsa a is tara kong khweda a is ira nqa nkweda gabe mabap qomsi ba tsoe sats ke bisa ge dira qaba mqa marisa tsikra tsa gabe qomsi ba mabap it sats ka spar qong nqwe mati ta ma de dimi gabe nqi da ge kwa sa gaba ta ma de dimi tsi ti go itisira an khan qi tsi ta da gini tsa Taska ha ba sa tskin mo hi di we ge mare hi mare mare mare ma tskrela ni ada ni ama bes nga di da ge sira an khan khabe an khan da ga khabe tsina ai qum tsa ora khoda gum khara khara sin tsa ora khoda gum ama bes nga ra gum do di da ge i di mitsi an nga khu qwa qwa ai qum tsa ora khoda ma di nga khu qwa sa a hui auda ai sta ai sta ai sta gore question question it's o sen nui sen timi hi sam gi na ne ba kom si ba wa tsi ne khwen ki 10 minutes de kom kam ha khoi ka sin khwa hi i ama be nwa ke kwa ngisa skoli de ke ha yo ne snows nep nope digre a tsi sa re gi ne ba ke kom si ba to tsi ke e sa ha ama mu are gi ne ke ti au ba ne ski di tara sa ti khabi ke ne a kom si ro ka bi to di ha nga se si khoi ka mire o re gi kom si ba kha isa i gura tsaka tsida gra mwana ga tsi nga nga thamsi sti ge khop nga ta e point masake ku mabai ge ho e khanut mai dimitsi ge oplosings rao it's ta nam tskoin kwen ha un tsa tskro kwen nang wanga is ta satsti oms satsti ai kums satsti elong wa basisa ne khun kha khom nai ka ruti de ge unwa ka ru mat ma khoi khai wa dan an sara tsana mari ka ru ka tloe khisa ti ne ka ru ku ne ku ke sisen aida madaka iyo nam da go i khun ka i ba ida go i khun ma u ba ida go i khun ne na

Neske ke isa misting wabas NBC stisa. Tuir kotin ra te tan abding hwana sao, anita kawas iskara. Kom ay hese. Ay bedana kaidi, hwan didi. Masi o maiki kadi kanga ha ton kira kane in indi tuana polio ka kaiding aromasiu. Taib ministeri modestes amutepke raming ang hansendi kaunu I tan tau gutidi. Nang asa gup ma tau ibne ding haruguba kai kai sabahu hasa. Sin hobib di taib ke netse kam toner taksis ay Mexico si South Africa pra nung guse ranganga. Sini sining wandi korang uiba asau prase. Tomasi o maiki kari kanga ha ton gira kane in indi tomana. Ia kai nga sa huti si gurigun ay guha na polio si ka kai ding aroma. Tuse ma klinik di daba in ding ari ting anko nga mi beku nga kong u. Neri kai kai indi ge man daktis e gya tso tswa tine tse gam donar daktis e ra kong am. Nari ngai kai di di dana. Uru sip ting hongwa sip waba di manastiri sna. Dr. Ngunja uam buru kerami polio si kau hitamasa. Si kau basa kha khai di ngong tui hansa. Khara gan na gu tong ap di kha khai di. Nga di ye tongwa na ay tongwa yung wata maha. O khabi ang nora sa. Si a khari ngang hansa. Tongwa na polio skwa gu nira kau basa is aroma. Is yoguro tong tong ka wa tongwa disi guri ngaka han. Nga ni ia gi disi

Gurihana tokahan. Ein agam kha kaidi. Damaskayun horo kaide ki kronwan. Tsin no hoba nirama hisa. Doctor Wamburu, Sjogoro ton ton kao. Netam karika. Tavit hotosa sipning, I dip nahasati. Harugugu minded sit type di monastery modestus amutep kegua me. Aungsang ein han send the yara kauna with the tan to guha. Among waha uedi. Nam asa top. Ma top ebne ding harugu tongba. A kai kainsa. Sitaraga kuya kristi bahuha sati. Manasa si govang east house in Musna swapeke amuteba gurukaran a. Nadi sa kauna with the tan to gura. Wang hobesing harugu tan to gu kauna with the gu ein si sensa. Nadi in nari uhun di tan to gu. Sit ho taka gurusting abai. Nasi habege karukuro haga gurigan amauna. Hang arora tanto kakuruma dare. Ibkirami kai kukuru tangu ain a nari tanto ka. Orong uigu noob digu. Sitoan uidi kaunui e. Naidi sa kaunui di tanto kwa itrius digu. Aromagiri maisa. Nesking ain han sending hui huding abusasip. Nap amagyang waka u. Hanup king nas ikhabe na tanto ba. Habasa dama ha. Sera kotara. Si, nadi i tabisi. Ama aun arumaha tinara kota se. Amutip kira taran a, menestiris. A nga si ti wang hobesing haruku tongu ta. Nadi ing hui hudi a nga si huguru tongu. Tumaskiu kain ama hu tau. Tonga hu ha ku tara di sa. Ka bai ta tau gara ua am se. Sis vital sa. Indi, habeba. BFP i ka yama kasa. Hanup raitau ka. ICT Ministeris dana direktiers lentai pinge na kalis kerami Namibia digitale taba koni taugura asan apna kasa nabai ip teknologi ba. Ip tui pa sisen tau ase ma di dese o khave kwen aroma ha sisen ni ase ni ise. Te kadon akasip tabang aitam se gurung hoa seske ay pinge na kalis agwa mi Ministeris di ta sip karakara satama se ma Khabeng naba taisa ton ton tawe ka am khasip. Khokta khasip thi, ICT om kinsendi unwa sisen uipting aroma taisa di. Isye guwami harugugu ding ansin. Kain aro sens. Nadi I AI I. Ti computer di. Ti maupal teknologi. Sin aroma hasa. Aro sen rang khasip. Digital sisen khasip at tom kast aroma. Saibang abosasip ding oisang ansis fenesa marish ke guwami. Kwen nga sa se, nadi ing nora sa on nasip. O isa taw gu teknologi po taha kutisa ang ansa. Ay taw sa se, taw kubu taw gu, ti mungu didikon taw gu, ti nanis ngaran harasin. Isye gwa mi, nadi I ansin. Ho taka kwen khatabi sina maysa, tis nesa kain ang hansins ase isa, in ang ana, harugutin ay basins karatora gu kuy aw. Maras che, tawana gutan, in IAA. Maske AI is sisen us sa katra sen. Kwe si sisen khazigutita ni sen sa kokonis ose. O khaving ina, nadi ita wa inira kanga de masi is aroma. Namabia Basin Taxi Association ske guang an an. In wasa sisen khazigu trak wats wats wasa. Ta gu di kwang uiden kuro kaitu khazib na hon as kauka. Wamang uistin murip naski napta sa kwa kautau. Asa digital sisen khazib. Smart Taxi Association Platform, STAPs, ning harugun ap aromage mai ang aisa. Narisao ang din nora sasib, si taxi di tibas ku sisin khasipat kanas aroma. Huao general, pendapala naka tinggop yukurutaran a, ne ang hanup ni kahuse matawang uide ore sa hubasa. Iyarang nari aun hun kwinsing narisao ang natangkaka. Nes na ige kadi autruisang avetuigu, iyan nira sisin ha STAP huamais, Nari augu disa maa dari topting avetulgu ay tauba. Sanira disa. Naba igung iga maang waha kara mariting aroma. Kosis na nira uwe kaisa hong iga tauba sta. Tun agam kai kaidi sisen gutin narin wabadi ministeri vaiko nekun dipti direkana. Sebke naka tingo bagua me. STAPs ni anina. Kanga sa. Naba in am taa kasiga. Kaiba teknologi ay tauis. Nasa hunira uwe nga se. Naptas ki kadi. Kwa maysa, anina, kosti ka nadi, urusip ko tadi. Uwiti ko ay di, si kadi, nandi, damaskin abang abo si nandi.

Nade ni rama. Kora nyungi sa ngede ni ra omdi. Si audon di marisi kanga di aroma diye iya. Sadu ging hwana kaisa mis era kanga hao. Hwe taip kini tigam toner taksis ay ranga nga. Naba ini nedi ing huruga. Mexico pti South Africa pti karangu gusi hansi. Nedi ing hurugu ke. Nedi ing hurugu nga kuke haga disi kaisang angandi. Iya ni rang awakangani veke kudim aip nangu di kota ha. Wan amsa se United States Mexico pti Canada pha akoda nasa. Se ige kai ng hwe pti kaip ngay kadi ngaba. Nadi ing uning ap. Ngaba New York Jersey nga disi kusing as choice of this any uwa. Ay kais. Huba ay tikai kuda ngans. FIFA skeng au aina. Tika tikan kau kung ama korong uwa. Ngaba i Donald Trump bi doe aun dikom na kau tina. Tabi nuni aup. Irani di ngans di maisan. Si panga aun tina United States na kasa korong harase. FIFA's president Gianni Infantino kyoko mi. Haraga ngagu tigat nan. Ning ho kuna haga ke disi kosi disi korong ang o disi Namibia dolar ku kose hasa. Si kain kau na kan sasa. Nadi ik hari kuap au bekha tuin o disi dolar ku didi. Temaski tuin o disi dolar tigat nan dip sin. Niding au ain era oe am sege hai se. Ip kira mi am sti kan kau gu tuin o disi dolar ku digu. Ip ang am sti kan kau sa. Ma Amerika tam tam sing hurun nan aroma rati yega. Dari ing am kan kop ke kaisan o disi dolar ka kok ta ha. Mosambiki ke ngadi ing wan u hamari ngwing ngi si kangasa. World Bank sa kura uwa. Kora sang abosasi. Makron husong kasip di bat koda nas arama. Neri ngok taring tabing hari si sarisa. World Bank si International Monetary Fund sa kuku uwa is kalka. Neske. Tamaskiyo neri is sariske. Tung agang husong kasip om kaisendi. Taitwis, tamaski ngumi tatin avekulkan huwang ams marikuriban huwang amsi suri de gusisin khasipa kota si maa taub ay dine kaide Mosambigi de ay kongra maa siba kanganga tausina sising amsa. IMF sising uiske nadi itana World Bank si taitwisa huwa. Huwa tausin akhasipa giri turu manasari di perostava tanstatsin hao ngasa. Naba in koro marisin hong tui dimidi. Hong koma koro balju Namibia dolar kutang hong aresade. Hua si ba kau bas kana karib kami si urit kam iding abagu kau nasi kadi anstra kaka iding aromara kansi. Wang uwa maring nuing uisti kana di. Ia ge Mosambigi di saung sa suru de tau tau sa si aroma di si guri gu karu asi mai beheb ke ai kuren hua kana mkangu di. Ai gup ase i. Toro ngans ni kheri ap ting hong indi Said Africa bahuko na wai indi ske. Nga ngang amdi. Lakus na. Goha idera sao. Aukap ngu si kava di bara man oan nans. Aroma ipki South Africa ba veke kuting aiba. Nandi, ada nisadi. Neng hup ngaurang noban na kaisarang hara. Kwen iya huung ida mahan wagura kain kaisena. Aukap ting huung inke. Nadi ikai tungap di kwen khatao amsa khutao amska. Hanang amdi di swap nga. Kiring nauhe. Kanap Mosambigi si Malawi pke ngai. Kay di si di ngahan hong ina. Kwa asin uwa. Said Africa pti. Said Africa pke ngip Africa pti kay ngho saong kasi pa uwa. Ngona maljun au gap ting hong in. Au bekhane ba ha se. O khavege si sen o si ban ngona di si persen kuko sirang aro sen. Aiba. Ramay se. Nekhiri ap oga si manasiris kerami kam ke di si ngani di si kam angari saan. Ngang au bekhaktuin wa di si nahun. In South Africa bakuran wakau di gomisa. Nigeria pkan netsegam tong nartaksis ini ngaw oase. Sining manarang am amuse. Tromasyo maige kariga nga kong kira kane in tona polio kakai ding aroma kong u. Taip minister motestas amutse pking ang hansendi. Kau nui tan tau gudi dira. Ngang asa gudi magtau bep niding harugu ba akai kain sa dite khusaw sa. Sing hawaip di kaip kin netsera nga nga. Mexico si South Africa pinding ngungguse. Niskening hang amsigut kuyuda khuyaw. Sauran arma kaysa mis ay hakair tumakare.

Ya disi kwa senga yirong gida ma wakna alwe neske neswa ba yi ngobekha tui irsa khusa tira ke salati sa kupna amkasen ham tung aida ni ngapa nwanda bestap yi kamse yi karaka ngago khoron aroma da kai keba ya sakabela ni koska o tuas din aiba khone ngayb kose tare na nguan hina se ina tira lira mi se yi da korore Neskoze tini koska kwa stin aiba khune aip kosa kuru kaka kwanga itene ba kote kwa tiki rako sne ige na kai thais ige kai kos na aro ma kos is na uwe tuaro gu ho na aptin jiko tamdi si koron as kosa ko a main uye na bagu isi tini kai ma risi na kose kai kwa saka bagu je na tivile na nda utara esel di na utara sa tiki ne swap ira ha ne ba mi esi ge Nadi e come to Quinagre, the Kukunga, Aromaske, Nesa, Tikwesia Kuruge, Tisikoron, Akurina Hoti, Sihun, Akurin, Aguha, Seika, Tiki, Nisab Idahami, Se game. Nabahura Nohoba, Namuro Tiko, Sadadisagubna, Idaka, Koseka, E, Swap, a snake, Uberhide, and never snake, Naro Tiko, Aron Nasna, Kosa Hunin, I Kosekurta, and Aron, Anadina, Uali, that I miss swap, is not in this ticket on Naro Tiko. Nabadaka na swap ke kodaka swap na snake khalas tharipti governor kwaisa david khatep tinge ti mi ka ta kupthi ngusin ko ba ko we deb marin namibias ti khana sia blowers amskoli ti khawa si posters aroma sa ti ne di in gore ngwidi main season khase ku khaip kenes hostels na sa le swap in na nga khun nana koro hai se di ke ne bara ha mi se ti ke na aroma tsa se kan ga sti kwas na koro ma ti ke ne ba nwa ro nga ra ha mi se game Naba khura no khoba qangutiko nga go inhwa ro nna go rutla ga nna tsaka ko swap na snake u bega dani ko seka e o tsina e ke nga di inla ga sikro ma nga skola go rutla nga swap ka game ta ne swap dana sin ula mai sap de marine steep ko sa will emergency tsina ni di khona tsano si sikro kha nga ne skoli da ba tsi go sa si tsara tsari ding mun am up david khar sibi go kha nga sem di go ne swap e mi se tsi ke nga skola tsari di mun am up points après ce ban la scout ni di mi bela na gro khain la na scold na ndi kari se ti um di na gro khain na kharu nes ai e ke obe kha na di skola ma ho khas aro ma gwasti kan kan sna khas aro ma gro mai se di gine bela mi no daga kose ka e so ap a snake e obe kha dani koska o snake e na spets ko bi kain ku di dramisti astin an kasabep aptinge ne so ap e huka sorosi se abangam ku kha ke a nang amhe sorosi se abangam ku kha ke a nang amhe di grami e tip ke obe kha dani mi se ke so ap na ali e abangam ku tina ni din hop na ni ran nang kai se habep ke agamsti kabi nang kan khaiba ramis ke obega ni di in ngqadi ngadi ni cam di sixa xa choice of this enira hasa ching obega ni ra koro che ni ra khoqa sa na tra li tramis ie ti ipke ni di in namibia din khun e mabin qalese hia anga ame usa costing abangam

are se sainsa re si e mo di sikhatsa ngadlar kuthi khosi khosi ngaseni ko itwithi cham kilogram kudise a u se e ngai haka di sikhosi ngadlar kuthi khosi di sikhosi ngaseni ko itwithi hoba sen re ngasa ngqinqwisi nga ungaxa ugavu numambrox.com staba ngqinqwa sen re ngange ibisa ngqalo ngakho lesi ngqoro ina ngathi sida sinqale ngqalo kuphela ba umamre

0: Kalule ni sab iti kalule ga sab ida ge sida di sisim are aw kwa isa kalule tina o mai ge kari ba kung unga ti ida ge wan ida kung ngatap ida kung nanung ngasada ko karas sa kung unka kabe I ngatap I ngoba ko isi iyo ma o mai ge tap I ngaro ti ko abadai nara I di drama ba isi sab kwa sneng man ti ko hans ko isi drama sab nga kain kwas ay kain se kain ay tinirami
1: ara kain che kain ai dimire sini urun hon ya chi chi thari kaun ona a kain che kain ai tikui thari ha mire I kaun do nep ki thari a dai chu tap na gromi ese mai disa to mi a chuan ya elias kaun rep diba kaun do chi thari sing hon e thari sing hon didra ha mi se iso ap na thari ro se o mai ge thari a nga ban kwani ra ko ro se ki kaun do se ki a thari Wapsi nanuk di masih rob ngaban kau dani neces ngani ko si kerajaan kau tu. Itu rasa aku ama bes nga orang kasih karasa aku I abe tadi karu ko cedi kanira tobe ngoska oi ama bes nga nece orang kasih guru I nece kam tu aski orang kasih guru I di dalam mirik kau tu. Habi I begin am tomai ba uang cik tadi sorry ski has tadi nanti isa tadi cengari ugat keraha ot keraho ini sorry ski tadi ada tamro habi cak kawan novika om dima ot cengari I karasa mujik nabra hosi ki kau tu. Sebab tadi nira nga to si I ngaski thari sing huarun ngana kwa dani kos kra oski ngasa kao do seiki thari ngari am ngari ngari kao do thaisas aigo a ngana seiki kao do ngaski thaisas kaman abdi shai thari chi disitu asko si nira koe si I kao do thari ka thai dige nade dida ha mire kao do chi kari nechera disitu tira misi iso apna mabadi gani di ka kaidi nade ra tiye mabada gara hosen kari nade ima isan turusip dina maban kaha tira misi iso apna kao do seike neba hakan in ba chee da gira tom do kaukwep kaukwep au ma chee chen kub ay haa zi kaisa kaukwep ada kyo koro nara uma khabep ke kaukwep taisa se kub ayan aha nade I koro am nade traski masa cipari urusip di masa saya tentang kuapa, oh my god cipari punya cipari urusip di ministry saku iske ha masa kau urusip kita kau bukan grup ayah, ini cing ada isi sen kasihku ngaku kaan habi segi kau tu, segi cipari tadi kos kau, ni ini kau am ngadi ngadi, dosa si Thomas di cipari kau tu, items in as di dalam misi kau tu. Si tanang as items this in as ngai ke kau tu ngari o kam di tamas kayu kwa kwa di draga mi kam di ngaku era kam di in ngari in kai di ngari ya di e kau tu cige ngari I polio ai ngapa ya kau kai si ke I kau tu cige next kan ada asa Thomas Kaliba hagan ngu di koro am ngadi ngadi lah kontwa si ke I cila ke kari omai ke kari edra kari uje kas kasa tanang as tuan da besi ngah kau tu ngadi o tamdi uli sa tamdi hina ra nyudi ngadi ngah karak ngaku kai di ngadi ke adi je uang ngadi ngadi ke adi kau tu cige kari ngadi I ai masih tomas kayu ngadi I biris ngasa kari ngadi I o tamdi ngadi ngah kari ke ho esi ke kau tu ngaski omai ke kari si Thomas kari cing kari ini inkoro am ngasnga hagan inup ay kaba ngadi inkoro am ngadi ngadira kongwa se isa demi dari kari nira hiri hiri nga tongdi I kayu ko guci na nira hiri hiri nga kari maho kari sa wai ke aroko se sina maho kari kau gus kasi se ni hao ngadi tuaro ure tuse man ay tongs ay si ure tamaska iyo ngadi nui ha se I komara se I horo an ngai kai gu hina ngadi mai ha se gu ngago isina ngobi duri I chi an huru au kaire khari pwana ran ui se ikwen ngan sina an huru au kaire ise ike san hon koi sisiniya satski oms eha tuan tatski ha khadi ne ai hanu ba sisin ure I ton ai ngari I kanigu naga kanir na passport dan I na kanina kanri si tadi ni tuan china mari ka thais nasna kairi tidak ha mire kaudu tadi da koro Nature is doing us a to Kadikalari in Kadis, Nasan Panica Koros in Kado, Mavadika Nidin or Amnadi, Nadinira, DSA, Oike Kado, Kadi, Bota Boss in Ivan Tomaskil Clinics, Nas a Sinegay Nadi, Kado, or Amnadi, Nadira, Aikum, Didamiri, to make a lot in Hunan Kadisna Chikos as a Pedibos in Kanazi, and Kazabin, Torun Kahas, Equina, Tohoba. Sunisunisendri, tutu sendri, I siri ida dohoba miri. Zatke bayribos as in ana, naske nambi apchi bochan apchi din kultoras, aiske nasa kando. Kaba ike clinics aik kando, nadi I koro am nadi, nadi ha. Davis karun as, aiske nadi ge, nadi im koro am nadi, nadi nira. Haske kando. Tumi doko ba ngang an zangware. Davis ay di ngadi horo am ngadi. Ngadi nira hasi yin kando. Chige Dorado in Karun as. Nas ay sina cha kalari ngang kalisina Colorado Karun as. Ngadi I horo am ngadi. Ngadi sina nira haske. Fireballs tui titam kando. Fireballs tui titam nabas tira yi kando. Ngadi I horo am ngadi. Ngadi nira aikon se yi kando. Nadi I haganuk I haganuk didani mi se kando haganuk as nazaran koro amnai timi tuture fireballs ay ana se kona to hoba toma gasan chitkara na wo ni si sui sui sendri a tari ko hina na to manam ni bare fireballs

0: waron kanapti kai kugin naga naske o kavena tuarun kanap kalpan tuarun kanap ngapa isna gitrao tu epigiro arisna ngari in or amna dinya deva post a posta chapman odon danda tuarun kanap o rupo ko karun as tromflay bechi tromflay a I ngari ji kaudo pode chi je savas ai china ngari kaudo ngari ngoram ngari ya ovo jiva odumbonde gajari pos ogambanda I ngari ji kaudo ngari karun adi hina nidi inghoro amnadi ngadi nira ha si ide netes ay toho ba tutu sendre ngadi I and urusip di maisan ji kaudo ngaban wasasi sata ahuis ams ay ha si jesera kaudo ams ay ngobuse kadi nira goro aminus ang harisan wa aminus ngang harisan na hari chabun misa tayrodi ngadi ngwa nira goro si kaudo aminus haris kasi na dren kwa udai gehora kasi aban kwa si I ang haris kadi ra kwa sige ito. Sina kwa hindi na koro sige the end. Nabasa sinigin na rin horo amin nga din ha A. Scott Ojanje Aminus Station and Build Together Settlement. Nabasa sinigin na rin horo amin nga din ha Oga Munya ko mana I ngadi ge karikaru karudi hina niri I horo am ngadi ra ai kung se ide kaudu thaisa se ge nga nga chiri ge ngadi in horo am ngadi ngadi no ho bara ai kung enda meshra budiaba springbok pan dagbreek constancia iapanesa leo zerin I ngadi ge kadi thaide kaudu riet Rienhoek, Eitzig, Onrecht, Amabaudrami, Kaisan Ondigi, Vlakwader, Bos, Hof, Nadigi, Vise, Kaudo, Vises, Nadigi, Karikaigu, Hina, Nidinghor, Amnadira, Eifung, Groot, Gelek, Klein, Gelek, Inet, Morester, Mackenzie, Soet Doringpan, Net te vrede Nantes Serengboom lang verwag in horaga se kaisa ondi ke baba ha se ke kaalo dimi ngaba ana se ikwena aminus ngoi ngai ngari aroma he to go ba ngaba tsotsu sendre di ramire kaalo chi phari a isna da ni ngaski niri im horo amnati ngade tsike kaudma tsira ni dimiri kaudma tsike sawanti nirin horo amnadi nadi nirin twal masi tsaja kite gurin ngaka tohoba sawaruna siure didamire kaudo kaise a tsiye tsosa si nidi a polio ai te kaudo khari kaue ma ngwani aiba si tsoba istusa hiye kha si nepke ura ha tsoba satska sa disigurin ngaka tsoaro siu si sin horo amnaka yo ngapke ura ha tsau ne a polio o sa khut sawaya kauwa kase iba se qida di pani se ikhun I ngana dire dira dohoba ha mire a kaudo chi dohoba nes ai sui sui sendre chi ngadi I koro am ngadi ngadi nga wasa kwapna si ure sa wana wasa neike a tsuan di ai hanuba dira khaba tson tson kaure dimi si u sadu wana I nidi in koro am ngadi ngadi ngani ha o khuse ire sera ye kaudo ngan usipna dia ile story da kaba ho tanan asan kwa chi aga kin ko bisan kwa haruba ne in osipna mira awa
1: dankas ti chaisa ti songare ko ne sa kalu rep
0: dankans
1: ngadira ge o mike pna ko cha ro hai chi ne si ge hoi ro na ma ko ko no bada ga ko snake south africa pna tsaka ko o south africa pna hora ga se kwada south africa ti housing ngansti muba cai ca ngai pen ngansti ba tira abana un misen digrami ne batsa ko matlanga commissions ti commission anti advocate anti no anti ngina ngoni trade ana ngina am trade ana ti game obe khatam disi tam tsa ngoro ngoro kharu swa apna snap ti gro ne se commissioner kumalo ngaptina gro ngkai se game tingene swa ai chabi khase ho ya digrami

0: ethi ibke suspense nina khapke ni sizano khoba ding nqinqa dinqa ha I ding nqinqa dinqa ke no khoba se jinga aba horaka se qela se khuna qungula aba ike nqinqa di hina comes chitu chukhana sti dichina nga nga nga nga nga courts ka ne sap I matlanga commissions kro ding nqinqa di khading sti traffic ti gudi dana director samuel mashabab aba goro ding nqinqa se iswa tinqa ding khoba gre nqinqa se iswa apara liba khugro nqinqa se sati gine bara mi se game maige koda gao sega hasi ti nabat ka ko so apna ge madira ko so kesin angsan kharon ge ati itske mdn news titske ni sao nabat ka madlanga sakra sao ka so apne ginlaba hora kan khwana la hati kai gudi tinje kwa ma abang nam gudi comedies ti engo ap ian cameroni ngap ngap ke sap ai kansa gya di aba ibni ra maya general Forest Kani, Apia Senior Crime Intelligence Tip. Here causes Nagi, Kainzapna, a web, Nabinida, I is Kaisa Tigra. Me say Tiki, Kayu de Nohobaha, Nesabikin Adra means Chief Samuel Mashaba by Nohoba, Nami the Kepke, Neb Ugarasasa, Ama Fnuakas, Kosi Tigora, Naba, Kamis, Madlana Commission's Haskin, Nasa, Tiki, Nadina Bara, Thousand Sege, Quetska, Koswa, Iskinesa. Nadi Hange Horona, Nadi Hange Hona T. Itro kotseng laba ngaroti kose iso apna ko hairon na sedani no khoba amgondra nisisa hagaironda ma ko kunguna nisisa hagaironda ma ko kunguna so apna nge uka qhaimasip ngapke ko khachara I qhaimasip ngapke ko khachara tida gini sisa ni commission to doska di qhaimasip aroma
1: ida rami sida saradi sa kopti ang aptina ning usipna I'm ready. Did I order the tabahoot? I want to go to the house.

Ayin apa, on osiba, onwa konsa, tatsi. Ting opkas, oapkas ka I, anta ne masiba. Sada ilup ting nga makutora. Tadi aguru kai tuitahe, rogade nga ingan skase. Wan waha aride, kai taup tika ibarak kore basi. Kong awadago, netis aromang ogurin ang andira komain a. Ons Sofia Tavajas, Aumakais, Gehun disi kwezin a gurigutra. Tam disi hun a kaitsam disi oms a I ngabit masikin omuni. On awagi auma Helena Tavajas, seoba Joannes Tavajas tira, uniga tomagi isa. Tobi kangasas nunang uisan. Nani toman tam aurek tomaka hagataridi. Nani disi nunang a norisan, tam disi kwezin a norisan de uan. Au kwenzin ansabin Tavajan Jacobsan. Nang korin sin ovosin uangkan karuin hausiman. Roe Engelbrecht kluding aukwen kakatsu sitsomis ay. Han asay salan sin uiran. Skriver nami se karin kombe hamsin arang otaw. Ong agay tons. Sofia Tavajas toske. Sarakay bis iban ay sarang hawaku. Sadartak si disin unang as. Kamang aibdis ay ni dieng wabadigin netse. Dongruk ankrib omskons traisa tamstavani tsotswa. Arigam Friedrich ni karu karu se. Kasa si aroma kwa sa smerenchi anami si sa kainga kaisa tobi. Haga koro kainga nani hung hung kam. Lenda boy sen sa kainga kaisa tobi nuna kainga haga. Tui tui kose kose kain haus ana aleda skriver sa kainga kaisa tobi. Koro nani nani nuna hung nani kam sa ikamire. Kai kongzi ngao sa srosalia ngomasis au matayis. Ke undi si koro ng agurin kai turus kamang aib disi tumep ayom skagin ni. Tam tomarang norisan, norisan uan kegi toman akwensin ansaminarang otaw. Ama Rosalia ngomasis toski sadar taksi disin unang as agamang aib disay. Sumip nga ararat pendi kausel sahu, kakab John asip kodanas nga kanidiyeng wabadigin netse. Kuvukulens nga nitsotswa, arim ni karu karu ese. Lagay Paul, kubib, kainga kaisa tuwi, hung nani nani, nona haka tuwi kainga. Noritons ubasin sa kainga kaisa tuwi, kaisa koro tuwi. Kainga tuwi hong nona. Kay kong Svendrika Cox, Magus, Magubens. Kinguvung aib kauta, ngani disik tam agurin ka. Tams kamang aib disikin ununi. Hagat toman kaisa norisan. Hagat kangasa di koro kangasa ku. Au kwensing ansabin kok roe nasi Afrikaner kausi. Ainin. Sitromanin. Sikalonan. Sinarang otaw. Auma Frederica Cox troske sader taxi disin unang as kamang aib disay. Axtelan spedi ang hap kodanas ngagani diye. Kauta sabong ganda kong hanap taba. Aba di gen netse oms kwa saga tui kainga tam. Ki homa tani ngani tsotswa arini aib kose. Ozi Diana Cox a kainga kaisa tui nona ngani tam. Kainga kose haga Alvina Cox a kainga kaisa tui. Hunkri kaisa koro tam kose. Ma tam migadi sa kainga kaisa tui. Nona tui, nona ngani, kaisa koro haka sa ikami. Tam koeb matala dreyeri talas tigong ansaib. Ong agi kongra Joshua ne lamap tiro salia ngidis. Tira di tomap ken nona disi nganing agurin ka. Tam disi kaisang as. Ay novo.

Kai miesteri tsi qadi qong miester velem ngawebe. Keng ngona di si twing as kai tsamp dis a ngawe de masse nani di si agang a guri kutra. Kadu tura snag yang ngoni. Miester velem ngawebe. Nga sa si silver star nga ngans nga. Leave the sonner riede tinya amros taking ansa ip. Ketaras koni Constantia ngawebes. Di si toman tam toman da tsi kaisa agago. Disi tansan, nona tare ditsi hong aureku. Tam disi agang ang norisan. Nori toman di oan. Hub ang habase toeng aukwen. Namibi abdi, ngab, huru aun. Tau nga aun. Ching an sabinarang o tau. Sadar tak se disi nona as aige nona irin aibay. Magdaisa nga aun ka Moses van der Peiling amskoli. Di kaap ay. Impra khuwe mis di sa gubanira ha. Wa khabe kip dan start di singaning asa iske tsabang ha wa basa er khaisa ga ngani san yedran tani malaka trais na pedial ker kip ta kus ngani di ye. Wa khabe kip toner tak di sit khaisang asa iske tsabang ha wa bas soros ta ha sa pedial luder se ker kip na hu irni ha. Wa khabe kip freider di sit kusin asa iske soros a tam ir a komi planira kai kai malaka trais khu si iske khadi toner tarti auma en regina nau besti omstaving aankomming abasani tsotswa freidag ti si iske soros an aankomming nirasi khon wahi blaubers ha type daba blauber ha type to se nani abai nun khish abas omstaming kharu kharu se tsigen on wa ha kai miesteri miester webe ti khosa sader tarti tam disis kamang aip dis ai a kame pna khaisi rom stavra tsatsam abas tsa khuisi ri kau viga romio kafri chi kha khaus khwe be sti kai kha khap kain kop tsin di kai kus nga kani di ye ta sa si aroma saura kama di khami hm au sang avang naman danap samin hwe ba khain nga khaisa tsui khaisa tam tsui nona khuisi khuisi nona ta sa smesi her tang hwe be sa khain nga khaisa tsui nani tu koro khain nga haka tu koro tonga betung hebe ba khainga khaisa tui haka haka tam corona ni khainga hunstaba tin ka hun arma a khami bari

Qonti qasas. Emma Holmparks. Qumbas ke hakadisi hung a guri kucha. Qamdi si khaiseng as khaitsap di singovung aip kauka. Haidam skarung as khaitam seging amni. Ong awaki qongra. David Kaibib. Si uintima qongs. Ong awaki qong David Kaibib. Si uintima qongs Elizabeth Holmparks. Di tomago isa. Mama sa stama haka tui Thomas haga kansa di. Tui kansa ptam nori sara haga kege toman. Tui mabak toma mama sa stama di ngay ngans. Kansa ng akun ting ansabi narang otaw. On wa Emma Holmparks toski sadartakti di sing onang as kamang aib dis ay. Karong as thai dams. Thai bombs ay ngabiyo kaisins. Karong as thai bombs ay. Moria amikirke poden as taga kweseir ni ha. Wabadi genevi ke omstavara ay kong. Stuart Elizabeth Simons a kringa krisa tui, hung kringa, tui hung, haga hung ona, Joanna Holmparks a kringa krisa tui. Nani nani kuse, kaisa. Nani ona, nani nani kuse, kaisa. Nani ona, tui sa itin kahon, aroma, a kamibare. Kaitos Maria Cooper. Tiling digun ansa istamib eng agi Ruben iskin ngovung aip kauka. Tam disi kusin as kaitap disi kusi disi tam agurukuta omstabagin omoni. Tam tomara tui toma tui kansa tam ui toma ka. Tuin ui tomas. Nona disi tam ang norisan. Tam disi hung ang norisan di oan. Au kwenzin ansa binarang otau. Kaitons Maria Kubers di toski sadar taksi disi nonang as kamang aip disi ay. Amber pos e imano ludri kerke taitus nga kanidi ye. Waba di ye. Netse gam toner dag pangster kodanas nga ka. Arigam fredag se. Nira ay kong se. Ludri kerke taitus nga ka. Kasa si aroma. Panasa kainga kaisek tuwi. Nani kainga tuwi hung tam koro koro. Daniela kainga kaisek tuwi. Nani tu kuse. Haka tam nona kainga sa ay. Din kakun aroma kamibari.

ani ir qomen qamsinqa ayiqamsi qomen qomen qamsinqa taxi rings ayiqamsi qara nqari ududi taxi rings tabani qhonqa why siske ngqaba sa umstabani ayikho siske xhosa satertaxi qomen qamsinqa ni ha qasa siqara ma vamert qhayinqa xhayisa cubi xhayisa cubi xhayisa nqani khosi nqani xhayisa ayivan xoko sip qhayinqa xhayisa cubi qam xhayisa haka ngona qhayinqa haka qhayinqa sai dinqa qhonqara ma khami kai qomp obaset amporo obaset ipke hundi sikhayiseng aguri kucha hagas kamang ipdi senqabeti masing aiklams ngeng ni on owaki awma magdalena se oba victor amporo ra tsamake I tsamqa sara nona tsasa gu tsamtsoma ra tsing ngori tsoman akwintsing ansabina ra uqau oba set amporo khoske sader tsi tsing nona asi tsomtrung ha ba go khoiseir o chopngani diye Baba de gen nitsi ni qharu qharu au chop nga her loka sisna ari gam freda siski soro sa ngani irni qong wai unin abas omstabani ay kuse erf kuse nona qaisa staba madil ding uri top qainga qaisa tui hagan nona ngani qainga tam qaisa tui rekhinang hoise sa qainga qaisa tui tam koro ngani koro koro haka haka kadirna suwar sa qainga qaisa tui ngani aga ngani hun kuse qaisa aga sa ikhami kai qom baba elias tomeb ke hundi si tuin a gurin qa Tamas kamang ay pising ngovun ay kalkal ti barangos na gin ni. On awagi ama erika tome si oba joshi pas mani di toma ge I. Kaisa toman tam kansa ka nani kansa di. Nori toman di uan sing au konarang otaw. Khoski sater takti di sing onang as kamang ay pis ay. Si on stha ba khuti gen turang ap kodenas nga ka. O ti barangos na ni di yeng aba di gen netse ni tsa tsa. Ari ni karu karu se. Rekhina namu besa kain na kaisa tobi. Tam kaisa koro. Nani kwese hun kwese. Jasmine kurira sa qhinga qhisa tswi ngam haga qhisa qhinga se khami tham ko sara abrams uripes on agi ko adam bakeri tsi ko sher tswi da abrams sara thomas ke koro disi qhisang akurin kha yang ni koro tare toma di tama kha kha tswi ka sa tswi ka sa disi ngori sang akun sing ansa binara o qau khos ko sara abrams diske ie banaiser nga ba khu usep ai sadar dar tsi disi ngona as ini diye Maria taluka Abrams a qhinga qhisa tswi ngtwi qhisa haga tam nona ngani Gertrude ba qhinga qhisa tswi haga korona koro khosi tswi qhinga Hansina ruina si sa qhinga qhisa tswi nona tam koro qhinga nona tam khosi Khampu Jetron Albert Lamperti ke agistigon ansep ke koro disin nona a korin kha Turus kaman ai disin ngobun ai khalta tsara khaibis khanu ai tong ngiang ni Nona aure tansa gung nona tansa di tui tomas tui nori tomap maba tomap kegi tuan sing akunarang okau. Jetron Albert Lamperti Kloski sadar taksi di sing nonang as ai. Abo se Lukas Oreini kodenas ngaga tachin hil sahu Chris Tharip na Lampert pos eni diye. Sofia de Kocker sa tainga kaisa tui. Hun koise tam nani hun. Rosie Lampert sa tainga kaisa tui. Tam tam hun. Haga tam koru tam. Kong Christian Clude, Jani Mani, Ketams Kamang Ibtis Ai, Yang Uniaga Dishun Agurin Ka. On Wagi Kongra Ida Clude Si, John January Titomaba. Tui Toma Tam Tomara, Uisap, Nonang Uisan. Koro Tansa di Tui Tansa, Tamaba Tomara, Akunting and Sabinarang Otau. Waba di Genet Gam Toner Tartis any Aikun. Axel Lance Erf, Dia Koro Tam Kaisastaba. Basilonap, si mena in kanka. Nama omstaba. Unin abas arini ay konse tiskin on a janimani klausa sadar takse. Disin onang as ay bediang hawap. Nga ba khunira diye. Si klokta sa pionis parke klong hanap taba. Soros arigam nanir ni klong wai se. Kay nga kaysa tuwi. Tam kose tam nani kay nga tuwi koro. Namdum lukas karigubat kami. Kay nga kaysa tuwi. Tam kaisa ngani koro koro kainga kainga isabelam kawe ba tingka hun arma kami dinapulas kainga kaisa tui tam kusi aga kusi tui hun kusi sa kami kungtik kasa Paulina usigi nga ubis kungra Carolina ubis ti isak ubib di Thomas kaya aga disi agang a kuring katam disi agang as kaitam disay ngovung ay kaut ka kariturang ay kong ngaging ni kungra nona toman nona kasa kutam norisara Tui mabag kumap ako nting ansabi na rang okaw. Oong awaha, Paulina usig.

Man, a kwenting ansabi na rang otaw. Regardo veli kyongar si Tloske koy se ir. Son tahtse, disi hagang as itachan ni Hilkerke bahu, abosu Lucas oreni kodanas naga tsarahay bisnani diye. Kaga pendrek suar bubak tayin na kaysa tuwi. Nona kli kaysa koy se tayin na hung nani. Padro niya lang naru sisa tayin na kaysa tuwi. Tam nani tayin na hagang nani hagang nani. Tam disi korong akuri kamarren siyas. Patlin digong ansa iske kahung ayap kauta. Nona disi kaysa disi tsarahay bisnagin umuni. Ump red suar pupsin ong ake kongs balamina nova sisti tomage I. Tui tomap haga kansa ku tui kansas. Nau sap tada sap ting au kunarang otau. Marinchia Skowski sadar taksi disin onang asai. Ibanais rin haba kut sarakai bis nani diye. Waba diye, netigam tonar taksi freidah ne aikum. Iman ong nova seba kainga kaisa tui. Nani koro hung, nani kaisa kainga hung. Chegi suar pui kainga kaisa tui. Haga nani nani, haga haga haga nani. Tini prince tenga kaisa tui, tam koro haga, nukoro nana kuse. Hari torop se jiano roe polop ke disituin a kanka. Nanis kaman aip disin ngabit masigin unni. Kongus an mire roes, diktomasa, mamasas, nao sara. Oma aniro landa roes si, oba chansin itik. Tira, au kwensin an sabinarang otau. Se jiano roe polop koski disin onang as ai. Obongandas, tota, haistaus waba spediali disahu, sadr tartse koisir niha, si krotasa obonganda klonhanaptava. Waba skinetse ni aikun, unin abasang arigam freda. Ida roe sa tenga kaisaktui, nona nona, nona nona, koro kuise koro, imiagdan uri kosa tenga kaisaktui, hung tui koro, hung koro tam nani, norida roe, tenga kaisaktui, nani kaisa hung, tenga tam nona nona sa itami.

Ting arms ai hoba ng hui ai sa. Hadi ong owaki. Ong owaki Alberta Stusi song abib. Si taras ong owaki Magdalena tuema song abisarang hoba ng hui ai ske. Sader tafsi disin nonang askamang ai tise kai kais pedes ang hap kai tus ngaka. Ngau klaga koro ir fer khanus tsaba di davani die. Ang asins abas ke freder tso sona village ngani ha. Mag bright song abisa kainga kaisa tui, hung kaisa ngani, kainga tam kainga ngani. Dusnial di tongos is a kainga kaisa tui, hung kusi. Nona tam, tam kusi sa itin ka hung arma kamire. Ang usit nasking hung atarisa. Ong oskwing ogu. Sing habang unhuidin ang andi. Amsegwa tree.

Tamdi siya gang an gira kano do ama kung nas kung na isa ang asa. Oba ige on wagi au ako dipsi on wagi au si nangura sira umstaba saudos ng ko ha. On wagi au ako dipsi on wagi au si nangura sira umsegi saudos ng ababa ko ha. Wang au kunting an sa binanistang an sa tani nangis kuber kainga kaisa tuwi tam hu haga tam tam kainga kosi kainga kaisa tuwi tam hu haga tam tam kainga kosi. Ausin us, kainga kaisa tui, tam kainga kose, kaisa koro hunkoro, kainga kaisa tui, tam kainga kose, kaisa koro hunkoros ai. Hamire, tinka hun aroma.

Anis anisqanqa singqabe manqansi anisqanqa singqabe manqansi ke qhamkhwenti harukuqansi humisasipha siqharakanqa kuxhaxhakha ndi nqade radi xhaxhakha ndirama amai anisqhamkhwenti sixhayise ngqaza rhungqona ndisikoro nqakuri nqakuhan Nithi sinara ayi kunkarab koro yisko si ching arigam. Frida tis ere kongam, kongam. Kawasa hu karab koro yisko si kapten ermanas van baik sali nga. Kain nga nga ni tam koro tam tui, kai sa aga kuse. Kain nga nga ni tam koro tam tui, kai sa aga kuse. Kain nga kai sa tui, kai sa koro koro. Abad kumas tanilo ayat matmas. Kain nga nga ni tam koro tam tui, kai sa aga kuse. Tamaskir kai sa koro koro, tamaskir kai sa tui hun. Let's get closer.

Wa kun iya xhumana namagwagalari children's hope hostel sigqoka semaster baqana namagwagalari children hope hostel sigqoka semaster baqona xa xun xaricarisa nqumski saturday gqwadisir hostels kabadorbi nqani ha xa unqwasitiyo polina rholiats kumaqa xa ingaxhayisa cuwi hakangucwi xhayisa khwisi xhayisa xhayinga xa ingaxhayisa cuwi hakangucwi xhayisa khwisi xhayisa xhayinga obab ke havana sna niki koki ta sapsi elsi orus bobo stiradium se go ha obab ke havana sna niki koki ta sapsi elsi orus bobo stiradium se go ha beren kok ohuru yal a flide swart swart boy boys kavanga ngarese afrikaner nguru qom karisen akundeng anani katrina songo sa chainga chaise cwi camnona chainga koro haga cwi chainga Kainga kaisa tui, tamona, kainga koro haga, tui kainga. Nigi kasa koka, kainga kaisa tui. Huntu kose, tam tui, kaisaga. Kainga kaisa tui, huntu kose, tam tui, kaisaga. Amdom Samuel Berenda, kainga kaisa tui. Tam kaisa kainga, kaisa huntu ingani. Kainga kaisa tui, tam kaisa kainga, kaisa huntu ingani. Amdom Valam Berenda, kainga kaisa tui. Haga kaisa haga. Nani kose, tam nani. Kainga kaisa tui, haga kaisa haga. Nani kusi tam nani, akun ki sadar da haga ir. Havana sna, niki tansa kogi umse ning hao. Umskumas, koruaka kusi stavan king akuna. Sadar da haga ir ning hao. Wataman umse gi otavis ng obabago ha. Wataman umse gi otavis ay ng obabago ha. Wang akuna ng ansa tani anang okurus tainga kaisa tui. Nona koro kuse, nani nona kaisa koro. Tainga kaisa tui, nona koro kuse, nani nona kaisa koro. Bernard Tsusi ba kainga kaisa tui, tam nona koro, kainga koro huaga. Kainga kaisa tui, tam nona koro, kainga koro huaga. Mama de uatama, kainga kaisa tui, nona kainga koro, kaisa kaisa koro tam. Kainga kaisa tui, nona kainga koro, kaisa kaisa koro tam. Waraga soma ing ais, waraga soma ing ais ochi varango singa mi behan. Ta tau kanye, sadar tarti. Ausi di doma somais oms ai. Ausi di doma somais. Hana se kaikis oms ai sing haure. Business areas nga. Akun ding haus au chop nani has aroma. Sadar tak se ausi di doma somais. Hana se kaikis oms taba sing hau. Ausi di doma sa kainga kaisa tui nona kainga koro. Koise tam kainga haka. Kainga kaisa tui nona kainga koro. Koise tam kainga haka khesun somai ba kainga kaisa tui. Tam tam kose nona kainga nona tui kainga kaisa tui tam tam kose nona kainga nona tui airing kahas kainga kaisa tui kaisa aga hum tam kaisa kainga kaisa tui kaisa aga hum tam kaisa obai gitu snyal de slowas tira fal slowap tira umstaba gua ha obai gitu snyal de slowas tira fal slowap tira umstaba gua ha au kwenge sadarak tam ir umstaba nyungusani unwa au kwenge sadarak

usibunqaqaolo ada xa ingarabdimire capsa the small DJ Maphorisa ngabara abalele dimibada sele ngenxa usibunqanetse kam donrachte kam karap ay saradisa kubara nqanqa ada xa ingarabdimitsi qomnqare qawn go insathi xa ingqhawu ngqaiba owenxesa ke zamasidinqaba nenqa xwasidinqanisha hunesiskrobe thino goba ingqapcha edanisa thina xa isengqhawu xa isaregira qomnqa xa isaheron gira mangqanqa ngiraho dingqanske lishan chaha saruge osilish dicera gcele thire ke zara korishko seningqhawu seke e mariko tsaintesa taina raheben mabanda heben tainqa ti denka duhama badra hosen maritsa tsesa optinqanuba madira xausen qwaske anani cam cam cam hu xaba nqwade imibade tain kaduhan akhasisa ti amqasen duha qhesa idran anqa du qawhuke ngi ngaba ansti manqas eduha staina durati stain danqaba is optinqanubtsinda madixausen sinqarona simbadre qhairosen nesi ngani cam cam cam hums ida net ngaba kothi anqadu amathi shout out diramiko and kami shout out samadu say de gini ngqhawro say gini tsikam karaf ay dira cha tsi irege donara tsi di a technology ting harip nga nga tsi koro tain da ngaba happen say ikhesa tsi ngwan usip ngara ngqhaw say ge ikhabere ge koko dara ngup ay huka madise man wara khuron khuron tin man masna ran khawa ge skalka tin maskalka ire ge sarade kam are din ran house e ge ise ra ge ngobutsi qubuse nga idara dise sarade sa gup ngani dise ge man wana ida nisi se inqa ida ni korotsi man wa tero de madin ma nga tsiko netis in oisa tedi hinara qara ga nqa kun khuku nga anqa itsi tedi edi madin nga sina nga tsine ko khabe wa dre mi qotsa khu white ska mi ba de kha ngani cam cam cam hums e taitsa mi ba de kau tainsi mi ba de kau durai kei rantsi kei han hina khamsera hon asenan sorosi setsi gaga sise sarutsina do khoba tavede hase chance ne sing hore khare hase chance ne dira mere amai kei rantsi kei han khamsets ka hon asenan sorosi setsi gaga sise osatske khore khare zane ba sa gup ngang hausa tsing haung aisa dira mere karon adi ha khwen kham khwen hina lo janira sise nan bo khavera wang aike sa mes amqasen tsi qosa se nqona irika amqa sentsi sera qara ngqhawun satshina do go bata be dey has a chance nre tsi ma cicupe khwe e wa e piri kuren qaron qadira ha khwen plotan bloody no kere mai ga ntayo tsi mai ga a wow village kunqa ha khwen kain adi qarin adi waba qabagas aing was huris avas doho ban amqasenre ngona irike go tsing hamkhwen sa gupke ne aip mara ha se ge korishko se iske ne sa tsire ke sa dang mang usipnga ne baning ha se ge mada gromi se sa rudin ngobo kho hai se amro re dang ngwa kho ke ngwa de ngaba in the meantime between time dinda kwena mi namarana kama ida gene korotsi saradin oisa tsedi ngadin ngane qatsi ko tain tangi ngaba happen se e khaisa qeda doch shout out re minister Vivienza minister Vivien anqai has a chance andre carolus anqai has a dokhoba chance andre tsike kan kans am dozens aroma tira mere disitam qa heronta man wa what's happening where is it happening who is it happening with and why is it happening ani tam tam tam hums ida ang duha

Tauro, sore geng hau ha banyana dire grammi ngaba banyana banyana neteske bafana bafana kudi banyana banyana kudi didi abudi kuge netesara ngaba wan kubai se kaip di drami se ip nga iskene sa world cup nga Mexico nga kaya sakske kaya sakske ngaba dege gromo WhatsApp tsinge nesisa nga world cup pol rotera ngaba tska hoe like tau tsabe kwe go mi khuro itska like khrupi nga after masiskreyo chat nga ne like tau sinsiskreyo oske WhatsApp sa hana gam ngaba ra pol rost na mai ha tsitske pol rost tsina of t49 se updates a tsip tsaru di ba o of mari ya khosa aba check ro re WhatsApp singe aba pol ro hade mai ha nga wan basic guy but I celebrate se ske WhatsApp sna nga ba khorona update a tsirege nga pol ro hade tsina a sheba kutha nga ba pol ro hade tsina nga world cup pol ro hade tsina nga ba react u tha dira mire se ge khona ra etse netse ske mara gromi se bafana gudi tsi Mexico hope my capita bafana ga Mexico ba maritra mi African dako como satao off ni go nara nkhani roda ni go nara nkhani roda tsela a ibe netse sa Mexico drama of maritra di gabe qida ega qamrore qida ega qamrore qida gore netse a ge national national German chocolate cake day drama e se ge national German chocolate cake day drama e tsigra netse a national corn on the cob day drama corn on the cob di drama re gra mili khangwa meli itwike ngadiko kai midera season utsin dikhona eilan hinang hamsera hong asenan tsine se tai go nama kwesa dining ai khabe corn on the cob e khadran kwa de gra mili khan kwa mili phina no go ba maritmi mili teda go mong ai ba mili hei ba khura nga o mili hina no go ba nga hype a mai did me ai ditse ko ba kutsinge khabe my corn on the cob day digrame international yarn bombing day disnegrame tsigra national making life beautiful day digrame ngaske dida netsira man wa ba sa u ba tsikini eight ma isa isa netes a digrame ezige national making life beautiful day sat sa u ba it's my isa isa mariko seka na khabe aiba tungatska hatitska mariko se tsabe ngaditsa khabe marisa digrama ngiyahi dimitsi ncomtsi mar harure wa kwenge sa kere ngikwenge awuskuza here it's in a si a in a kabi ncom ngikwenge awuskuza

Senda dizinqani xa irona maqo xa skagaza enqasa ngabade gramo pepe dingxaye bay books in keys iti benzo hakuha iskenesa chida koro reqhawo do dinara happen maske technology ngamebe hanqwaron anqadra qathi koro ngqubo iskenesa qosa se nebana mapi ap ngara nqanqa se ike qhara kanqa ku telecommunications ap ngasna ngara kanqa ku khonara ise Habe edani kosi skra iyo o Starlink sti ng has ngasan ke ngikwe naraman wa huga Starlink ke Elon Musk di berosa ame satellite internet sa rasisen uutsi ke kwa Starlink sa nebada gire ngikwa isap telekom sa kwa kren sti ka kam se nda gire ngayon ba huri ko ba kam tigre kaun sina ming abase iginay Starlink sa huga nganam sensa giti ay na mabiyap nga kudi perusa hovam sa amay os ke kren sa nekwe gya ko ti huga kren sa ngawto ni regulate e tinim haru ti kren ka in of hi dimi masip ke owa sine hai chis ke kren sa hi iti gemi chis ke ministry sa gemi ha neriko ne kuge karaka ne karaka tska saup may osa iki ikadi de na mabiyap nga operator ti na mabiyap di operating license a ho khasa de o ski Starlink sake I was in khabe dege ne veke koro nga Starlink skin haba ko a insti request ko a ma ka de tsabe nge khoro na khara khara tsi a mai o dege mas khano o khabe nga sa ha tsi ge krensa 624 no go bega ge a ho application ga Gaya ho petition raga, miraga. Time aromas ko na mabiya ba Starlink sa reject. Starlink sting is the internet wabadi. Ade maamri ip na mabiya nga operate. Dirami se I application kaske kren sa ge an hon wa di kirami. Ngas in nga dago man ano kren stin ge karagat nga gu gaw ga di tati ang hau ui an gasa benti. O ni hasa in harugu au na in di mi kui ba ma den aromas Starlink sa na mabi ap nga operate ka di desa kasipan kaut ma kresa. Kese ke harasera go go tskao nehuna diye. Tsi is ke krensa rami 624 omtrent tanam sen deski ge ho ne mi trip ne Starlink sa rejects masap uwai tirami se iba di grami se ge ne barang nguri se is ke nesa krens di executive for communication consumer relations points up mufaro ne songano grami ne di applications an genxe ge amaqai anin anta sabenin hoptin members of public tiramese tinqi a khru aun hina qengqe basenza uhan nedi iseske kren sami qiba u ne group di marthapna Starlink sticanam senza declines as kautna iske nesa di kiramese ike so oske ni nesisa kren sa khabarami Oh, okay. Krens kirang haba mi nohoba ige kanam sen hina ni ko kai hong wide maha Starlink sahu Starlink internet wabari hu iske nesa. Habi king niko na hu hong wai ha in hina ni di mi ku pha a tubain na hu ige ngay ni di kanam sen sake atiye. Di ikin lain nak apa? Ngapara? Rasa ke ye se ke im. So, tadi nak koron ari esme rode ho na hube ari sti mandatis sti ngadi koro sing uye ngobuho hai siam rodi ke MTC sa hu madiramin ngobuho hai siam de MTC skiramin isken arun I free SMS de ma tadi de. Recharge ta ground and up my recharge kan I babat skira ngisi honor tro de ho it's ngadi ho kwap nga uda madi kora kasa sa khavet skin lay ngadi go kwap di SMS ro de madera ho haraset asisen hade khavet skin go kutsa netska recharge ti te dae unhati nghami Cats go kami SMS han geng wage te dae tska unhati WhatsApp sequence
xamxamos gabe ke nxi xa sine han wan gera nqaro manqaro nqida sms noho ba da sms narasisen u udege gabe nxi chief communication marketing office up guys up abudi tim ekan job kirami companies nes mtcs nes ke characteristics endira qa how shifting focus am I towards data services digrami data wabadin wan genesisa qisa sira kose ke it's data product ngana qayin sathi cicinqasa ti customer da communicate tousa netes eko hase disney grami ngore grami no khobada sms kuhana rahi qisa sira ke arunqi sms good maqosa se nezisada ngasa khweda ngwaptida smartphone garasizen uthi data ika solanga hauts ka whatsapp sing wawutara ngaba uhare ditse kami xa usinathi ngaba ucwi whatsapp sicira mi bell ready ditse kami xa usinathi whatsapp so ucwi nezisa cing ayibicwidara ngisinqa call me hana sisen uhave dakore customer di communication hasi kugeke a hara dipkenxi abuditam ekanjo barami sege tigene apha mdc san aboma hase qin wabade man uis en aboma hase tin asa protect na qa house en aboma hase ne khunara nchara chara tsi indi wabade man uis nasa qisa sira ko qa sege to focus more on affordable data solutions. Data has not a great school. Data is seve gigi daga ho khabaran hai se to amari ko tsere ni ha dira mi ina tsi tsi tsi 3 gigi daga ho ra dimitsira gira ti data ma ba ko e dimitsira ngwa kha insentsira mtc sa pel kha o nan ge khuna oske kre oske en mtc zara mi realign tagira sida di ma han o ba di hina dara ma ide ida tsaisa se focus e affordable data solutions na sisen khatha digrami free sms reward ke cam disikurina kharunga sege amai en ai tige automatically customer nangwa ngatsika edaming amatsi recharge otsike kro free sms ho sege cam disikurina 20 kurina kharunga se digrami nang aipnege sms nage kaise gresisen uwe nang aipnege sms na kaise gresisen uwe tani mairang ang abago e khabe gene sisa smartphone kuge ai qaha ti internet messaging app na ai qaha whatsapp skus ko hap ma telegram na ha ti oni ha se ikhuna ti gene sisa khuna ra taba dira mi mtc sketches ke mtc sara mi sms abadige unwe dama ha completely amai no khoba de ke sms na season u qaha bene free se gro hoye bundles an nga recharge kauta ho free sira ho mariko airtime its kan amount recharge ota mariko sms na ho free se ngai kini am digrami tige habere ke norba sms na season uta ngai ke ngai hait mat mas iskre yung arin uyet ma di igrami telecom na mabi astin ke as a strategic partnership ngai go aqa ngai nga go aqa digra ngori Lightstruck and Demshi Investment Holdings din ana birora cha high speed fiber broadband era akhause iskenesisa nesa neske across the country drami is na mabi aqaba senisisen khase tiske mdc sina National Housing Enterprise NHE cha sisen arep ngau ha seni fiber ready smart homes nani hai chachwa digrami maskre ngibesen internet dicanamsen and dine di dine gene smart fiber ready digrami seni ami tsambe ti its ke smart homes ara unha ngai internet kara haza ze tabara khunge Tabarahun ge National National Commission on Research amai NCRST nastin ge ko a abong abo National Technical Team of Artificial Intelligence dira mi ese experts an hinani nenghupti
artificial intelligence research e nine in code and say na t legislation in Hanugu legislation e khadran khoregra artificial intelligence in mebe hang Hanugu hang hwa say t

regulations nga rangwa se itse digital transformation asa tsoku nga go ngarangwa se itse ske NCRS tsa ne di e nga para hodana didamire Bank of Namibia sin gecung ai artificial intelligence initiative awards agadan central banking awards taba iskenesa instinct asancinco ptinqi inqwintas digital innovation and man aroma iske nesa marina de gen arunqi home up ma marinta de ge home up ma nesisanda ke app na rasisen uthi de ge dani mayran anqaba kunqa ha eban hina drasen un era marina transfer matare na di apple pay tsusa de gen umang aira namabe apnadara mang ai apple pay tsusa iPhone ga unga kwen king an apple pay sats ga unga tsikira sa phone ni tsai scan ho its ga matare kao South Africa apnai king nga hana ncai ne au ncisi disiguriana ngira season uwe sada kuda ke tsabe no khoba apple pay hana no khoba ma khabe imbe bad ma nama be apna sisa imbe bad ma kuda gore no nkhwan hina han khada ni kosi skra i oga khugu nga o i ke tsa ro canada nkhuba asa nkhanu ba go a nga kha u amai canada nkhuba king asa nkhanu ba go a nga kha u ti nepske rami madra min nkhanu ba ne ba uslish neng hanup kirami ngwaron hina 16 gurin naga han ngan ke social media ing have ga season u dite so andase ke nepke kurun khub maba ne ri khira ti se ba habe kin ne Canadian government di Canada ding hanup ngaba kwa mai ing a digital safety bills a ne kurun wa bun starts is ke nesa ti in my social digital safety bills king hanup ke ngaba miraba social media ban ke kuman hina 16 gurin ngaga hana season UTT ngi platform guke no sa a ma amsa safety standards an kwagu amai digrami ya neske no hup Australia ptinge par thaga ngharu ngase nedi minqiba ke ya u Turo social media ban sa hamkwen aromang hamkwan huka 16 gurin ngaga you are still a kid ots kino ba kwa ti ngan kene sa kundi eri hamus ngaga ha kweron ngan aroma social media ba season us kwan di ayin tog ti mental health ti kastina igira kta isa se season ti ige masikara si masike ne bilige AI chatbots an ti ni digital apps an amai mana ni regulate se ti safety standard na morasa zibane kwana nenda ne social media ga season un ai ben khuna ne ko qase khavege mai ko a ben e ha e kwan hina 16 gurin nga gana ne di e social media an khavego season usa ne khun geran aroma kwan ge anxiety ra uha isolation ra unha turi tura ha kau in nga tani mai ran ang aba go i ha ga ne social media ng have nanda season u ni to han gera kavio ge tna ro depressi bara ho ti ara ka ngaku mental health to an u den gera kwana hon a Canada pna di gera mi di ipke ministry Canadian identity and culture dibakuro ngai komse ine social media platform guge ngai kwan ge social media chatbots an ngan an ending hosa ding ngaiti nga chatbots an khanda mi bai khuna rati ngai kwan ge chatbots an ngan khan aromai hasen ending uin kutina aits mara u ngan ge khun hinara ina ne bade gere kaun ka ngai ngai toraguse khave kaudo ngan ge technology hwan poka hana ne chekam karap ai tira hagir tana ibe kung orare.

ichirisen abagro estina ngang aiti kerangi neba noriese ige m. Saradi ICT minister Emma Theophilus information communication technology this maske ngabasi ha Angola nga Angotic dingana ngumstarma Angotic 2026 cam adisicam disincaning angkrip dis aroma iskene ngabai ke Angola ding hanup ha ngi radise ingumskene sa ministers ke ngaba ha tigro ngai tsaban house agroma Angola dikwena chi Angola ding hanuban wa adi ise ipo foreign ministry ngaba a uni Manuel Domingos Augusto ba scout na iske nesa tigra ni banuri ise ke inskro ngai ngaba ha tam areti ngaba ko ba ise I trust in the age of AI di ha ting ams ngaga authenticity AI standards and machine learning di ha ting ams ngaga skro ngai sasi ko ba ngisama Angotic 2026 ne kurip dis aroma eske gron ngang ngang hang hasa siba digital wabading nga tomka siba omkhangisa digrami ti ne di I hukuding anta sabendi data itina ko tsa ti ngang hasa informasi ti infrastructure ngantsina ko tsa digrami aba iske ngai kro nana kro nganga seke e no go batara ko NBC Digital News tsana social activist Michael Amushelelop ngapkeng haba ko a hatatang haba dimire ngapkeng haba ntwana ha dira tsabeni kro mika having lay Michael Amushelelop ke go marid mi pari tarisa anam sensa gwati I come to having a bank type A. Ipke ran haba ee. Negron I Western B1 Western bypass taub ingwe. Speed hamdi. Ngade immediately. Bari tarisa se unga e. Si ube e. Ministry. Taukurus ti. Nisisen kutsi ndipha. Beiko nekundipha di gran murie. Adura. So Michael Amule Shelelop ke ganam sensa go di I come to tsabeng ngwa type A e ne gore a sa se nqwe speed humping a gore ke fere da tshe gore nqwe speed humping western bypass B1 dab a ha di ngade ube e adi ganam sensa ke go ati ministry ngwa type A ip ministera taukuru stinqwe season goodies tin dip bekone kun dip kha mae amushelelopke nenqas nin aridie sara haba dikrami abdamis ke speed hampan nego kuyen ke odo tuke kana aroma khatsi kwentina atungtung khatsi okutina aroma khatip kra me dikra ngimurie last bit ham dige kuye dwa scout nga ige odo tsuge tana ge an muriye tsatsa dis na ge ran line ban muriye se ke tin ge ngari aun tsina ne khui ne ga social media ba I bai bait mahatsi ige an hai komra khui tsina an hai speed ham dike ace ha tira me de snake ne bara ne murip na khwai se NBC digital news khavep ke ngana ho ka ha so taina no khoba ang khwa FIFA World Cup skira nganga FIFA one ho basic type kira nganga netis ace skin nesa exciting opening match ke tira me Mexico tsi South Africa tsi ka ngagup nga ama bekhasa kaiseng awe ha kaisedang aw ha tai ko seda ne diko se excited kaise digin uwa khabe cool drang ron tsi khuron tsangure khariet maxen re digramie get ready digramie khige ngaba get ready re ma khuron

0: ngicathi uba re ame ngicathi uba uba odege amachabina haza habe african ta como okumadi drami niko ike gomiye South Africa ke blanda naraditsi ama bekhasincane sisane krodi no no ngqukudi cuikweda hina african na goro na khube koro ngkhai ngwintsi go ka koro ditsire ke se da go switch taba da ke go din ngi ke na gromi ore ke a ntu ha ba sai ke nye pma ngla hona tira na go ba kore ngwa da gromi se ske vice nga ka nga president nga sa nga ba go si high national disability week daba di grami tsike gromi neb gegen hang hasan haveba ngaba ini uye stereotypes anti ama uipti experiences and hon an ngana nicora ku uwe qhepe kene bathi ine anqa e soro singqubuzona uma kwenda ma arung arusa saradi ari di nga tisara di hukunga disnas ke kuro ngaga nga president sa kuro mi se ge im hari si mung am aup karas karib dip David Gertsep ngapsin ge kuro ngayin uisen deb marin sa ngwa deb marin namabia sa ngwa ngadi se skuro wing ui blowes ng am skola di am skola di hostel sa aroma ngaba in gonxi furniture na a donate scout na iske neza ne di hostels aroma si dan no para coro asan haron ala gromi se ipke deb marin nama biasa officially grossi man huni hype khai khuna grossi man huni blowes primary school scholidi community hostels and wa taras harip nga iske nesa di ikeran muri se ike
1: indosa kizon indosa

I'm going to go to the house.

Yaqhawo se ida ngeqhawa saradisa kubunqathi nqaba bgemusa khisa nqabara kancane kancane dirami bada sege icung ai ida ngene saradi qhanqa rosa ungabe igrami nqaba dogoba Don Williams and Coffee Black Black sa khu khuwa coffee black sa churuba dire digrami ti igrami am qasende ge hadi ti ne ba igrami no ba qaintis osilish sikom chin ge ra qa qa qasende ge ha tarun as haribe sa khu iske ne sa Johnny ti cherry boy phaka ge dirami se ge e digrami and wase ire ge donara che dirami o saradi kwan aro dira wa qosa se maske Udang di ngami besa hoge nganwan aroma am kazen as itu haret si twaske kam kuzi kam haga koro kuzi kam kuzi kam haga ngani kainga ngabaduge at nakatwa ida ngabaho guhave at kung adegeni tin roita ngabadu.

0: do edo twa kha tam riskine sa dira mire khave aroko gira full ha aneman aup tami kami gini helegase arisani na khusege e aup grami o South Africa bare gen netera support di oda ge wada ni support di grami e digu gini aroko gira tsa khave tsiza no khare kain gra
1: mi dure
0: kain ga marisa
1: kain ga
0: mari tu gromi
1: Dirage bafana gara faiba jabe si tico pues ane mi se que yo diraja sa uma ti tio mas koia diraju uia mexico vas gara faiba ti
0: mati
1: ora gara skeizi
0: he
1: mexico na west town wa sa mexico na si faiba
0: edo nans como
1: ha ha ha ha in uira muti da gara soje kuke sidra ma khabi mata sin nicha Ons kon na sien.
0: Okay, kan stigromip ke.
1: Ouchie en daba.
0: Okay, ouchie en da kan
1: isakara.
0: Bye bye.
1: Molo basi. Tangi, thanks bye.
0: Kain garap.
2: Ouzilis, kain garap.
0: Mitre.
2: Ha dai ke mitre. Oh, kwa ka so kuda chawa bani. Oh. Ama se da changa te skene ja.
0: Asidu.
2: Niyao da go khile yao. Niyao da go tsene yao dira ebe net o mna khase ne le ka go nang. Nna ka tsene ba go flag ke ile yao.
0: O mari tra mini se sa hela ka kwena ni Mexico ba support of Maria Rosa.
2: Africa tsena da ke wa da ha. Ha le tsong ko ya be tsei ba nwa o tida ke Africa tsena. Ke ama tsene le o re se ba fana go tsapisa ne o ka makwe da. So ba fana go tsapela ke matshwatshwa tsing a mna tele. So Africa se bo a ke a di. Ban Africa tsena da ke wa da. So life se tsare ke video ba coaches na simba tu ka ne ada ke ha Mexico pa ne yo life se
0: o junior ga mi yo ne tsa baba de ke ne tsa ama be khasna e be Mexico tsa bara support di
3: o go dia ha ba go kuma men jo tsho go mbila le babulo ba e kuma ka dira ba ha
0: so nga ke chaba ba chi uti de omnga
3: a harao harao pele tsa ku mi mo miro ho se yo ne tu bi ha
0: Okay,
3: can't you? Bye bye.
0: Bye bye.
3: Yeah,
0: can you grab?
4: Can you grab?
0: My titty.
4: Can you get what you need?
0: Ah, take care. Hey, maditrami. Mood is a ma. Can you go goody? Spand any support, sir?
4: Ah, see, Hama. Adamar, Marco, you are crazy, man. Support
0: aba ba iqhi ukumaneza
4: khaba ba igra o khaba igama ku wa iqhi singanze ni support o koi ke Mexico ka ba igra ha o ku Mexico ka ba ya o se da ba ja ka ba ga o se da ba ja ka ba ya o di
0: na da gini qari ku
4: ba igra ha o khaba i ku mo ma ku wa iqhi singanze ni piso po
0: so piso Okay, od ma tsapi dwa sa donetse sa ita yini tandi dranqe.
4: Ah, tan o se ka beta kom sa di Africa bani sa bono.
0: Okay.
4: O da koi ne sa ni support sima. No ata kom o le ka ma sor koi ki sa hot kom ne. Da ko se ne ba. Da ba ka pna. Ya ba ne o.
0: Okay. Gan sira doch mire.
4: Tangi.
0: Bye. Kain grab. Hello, kain kara sa ngari.
5: Oh, kain kwa di kira. Abe ngay lukong ang kain.
0: Okay, mire Marisa.
5: Kaya Marisa.
0: Ade kaya.
5: Alright.
0: Marisa, od nasa ma nganza dara support si Maria ko sa tuwada ni kukabi ha of.
5: Ang bisna ka kung ano na kami nga kay ko si kabi ha. Kita po sa mga kusulo, kabe sa kung Sorry, I'm different.
0: I'm not going to go online. Kaya ko gugene ko na kaya sa sira ang ando.
5: Ing ande kaya. Kabi sa
0: mga kusulo,
5: kung I'm coming sa an harum to pa may bang hupa to kung support. So anyway, ang mga kaya ay World Cup ay yung hupa sila kita lihat ya. Parek ba sa France, ikaw sa France support.
0: Kubay ke international do. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
5: Okay.
0: Ya qa do one qobisi qaybdi nqanqaske officially se netekam uyani hazi gates era di tikurisan sports din sorosi qamqam sen qhurup din nqan gine ne basaru qa ngutsini saru qa ne bani hawo se igese a sing qa qaresara qaba ko se edugene ne ba amqa sen qa ke sa mes etia nqa ngba sen qa qabara ise ihunatsi netekam garap enqan usip nqa qa qatsi edagene nqasa ngasa kumapdi ngude edagene chiyubadu amai ngasa kumapdi ngude edagene ngading ngani chiyubadu nekuripti World Cup in aroma khuge wang ay kaysa mesin amka senre it's ngau dainda mang ay pa inghuru ma kemdira mang ay pa hati nga kemdira nga kousa di kuda mire kave kuda unika kam corona uti dira tina babae di mire kain karap
5: kay kara to si Lini Tureto.
0: Kay kaya mama sa dumire.
5: Kay kaya tiga kito ebe Ukraine di nego kaha ito tuto ko ay kaya ito o tinka kusa kro ni o ngay ay suma da ka si sen pa sen si da ka ay suma ana sen si ting ng amao o dati ay es fan sa support ka kuya kito kro ting kay kara pa dumare
0: kan kan kaya valid question. Bye. Kinley, may gitaw do. Unika ko ito ay sasa. Ada kay kan kan si do kaba mirin. Am kasan aroma tap kababa ha. Tap ada ngong ngabe kababa ng orong orong ko sasa. Ito is kan aroma yasa. Dito na do kaba mirin si ada.

Aqinqarap dida wakhe semisiqhawuna adabetirithi hore ngxarelisa kub adaqandiqo dida aninqa adisicinqa asikamanc ayidiskinisa camqa adisicamdisinqaninqa anqinqolitisa thi ideke nethis here disicwinq as gaman ipdis didra miske qhaninti nqani kwa me isethetha nethi sinqap nqadi ubasic type fever cam wa dc cam disinqani anq igripting ubasic type ngabara anqanqa se nidi e anqanqa nqaske said africa bia saradin anq arin hope ti a mexico nqaptiga ayikoni ha si e ngabada nqarusa enqa ileke aqala kanqa kunqwaro nqwa Nira ako si I ngabats tako o igine di ikaip armas naske Mama Joyce ngas tinako asi ngaske a Mexico ngap nga isko asi si I ngabasara di sobis ki guru adi Papa Joy ngap tinako kritos ki ha Papa Joy ki France ngang mistus ki ibisa ko akini di

0: yaqalo ngalile ke go a wa qhithi ile ke qhalisa ingxwa ronthi manxwa ngxwa ronxwa wa idala go swa ba ida ke anqaka ngxwa president aqhumaisa Lucy of it boys nxa singe National Disability Week. There are many say, Sorosin Ravusina, Wakwin, Vekep Naptahan, Habe Iske, a Saurami Cap, Naban Stikovan Isna, a Kuruma, Kadi Iske Kurumi, Nevekep Kohan, Habe Ike, a Koka Sasip, Ting Abokais, and Nedi Ikwin, Nansaran, Wasikunan Han, Uye, a Damasi, Niratsha, Sin, Amsa, what Matiskro, Missy, Namibia Hun Ida Ase, Ida Sorosi, Nobusina Umaquin, Mana, Nira Koka, Ti, Aseran Hawasi Guna, Koka, Sase, Atakai, Discoro, Mise, Akadi Ike, Nedi Eve Cape, Neba Kam Kamsin Hurun, Nanka, Korohan, Akadi E, Nequinsina, Madi Nadi, Koro, Ma, he say. Ngadi ibe ke bona amtsi ida kan gans this tina nira mi ngadi ikwe ni awan aikul tasensi ang hotra o sina ike ne ba ngadi ikwe ngana gere kai kan he waisa suzetsa gere kai kan he kwa mai sindi ngadi aroma tsitsukutsa kan gans tiki nira mi se ngadi ikwe ni awan aira kul tasen tsi ane di in oisa sa gugu ngaku ngan anga akoda niska oike Cuba ban wata ni kos niska oike Namibia ba ngadi I campaign idira miye se asisini nga ba ki aha anga nga hadi tui nga kasi nga ba Cuba ba taus nidi I kwe sip te kwe o omi yanda karup nga pnga te ike Cuba ba wi nga aroma hu kai disin wa disin na mabiyab di dollar ko nga ka kadi kwe sip aroma ko an haung hau hi kadi Caribbean Island nation dira miye se ini manga hi se kwa isa Helmut Angulab ngapke ayinu aw nidi I National Solidarity Campaign with Cuba dira miye se I Namibia barasisin ay Cuba btina angkasi Cuba bdi tsung ngap tina nira kuba man house nas nang angkasi anda asi ipki Cuba ba Namibia bdi ngoras nas ngakain bagi anghuru ngangda kuro se kosa se kasinga tis nas kakurung huay se ip Cuba ba ipdi ay ko aunsi ipdi ay di aunsi hama aunsi nage ama saradin hupti moras ngasa si ngakais aroma Kaudu karu tsi ida ke nirakosi ay karu tsi ike ngadi I Akabadi Masi Nabagia, Naske, Tainku, Spitzkobo, Tikutrami, Tainku, Ting Anka Sabib, Nab again, Abangamga, Murika, Nawis, Nas Aroma, Tiike, and Nidi Inung Kas, Nasake, Ah, Ha, Habegin, Hausen Hase, Nidi Inung, Abangamgo, Hiake, Anurika, Naga, and Nidi Inung, Kakrik, Nab, I see it, Maki, E. Kwaisa, Marvin Arisip, Nab. Ke usa kosti abangamku nganunaku kwaisa Jonas Philippe si Rafael Gundundub si Willem Jansip ngapt hina ke anurika ngawis si atsumpiap ke akharungap ngap aroma si ipke kwaisa Marvin Arisiba namabiyabdi abangamku ngaka mona million namabiyabdi dollar ku ngaku di Madhava Maris ngas aike a ngulika tabing ng kankrip ki ako ami tam disi kaisang as kwaisa of dis ay ii nidi ing ng kanti ngati koro tidi ngati nira ay kongsi ing arisip ki babdami o tsung ay nihiyap ki at karungan ti at kadi marisi man undi hiyap ki ni tsung nga at karungan di gagasi ti anong ap di tsung ngap yap ki akarung ap ti amarisi yap ki ang wang ap si senigri of si sen kong may tiga ang wang amaris ti akarakan nga kung habing ng kati ay didi in abang ngam ko ngaka ko a ngurik na tida gini mi ong ngurot raswab ay ida kari oro nga kati ni karo
1: ni Sesi Satan Asan Kwan, Hunabeti, Okan Kosin Oku, Ansa Koran Uns, Kam Ariti Amti Amabekus Oku, Wap Tinganuk Masi, Kam Gamsen Hurun, Wan Aroma NBC Saku, Ada Gandhi, Ho Timu Ansa Aroma, Sak Wang Amsan Wakarisna, Hai Gasin.

aqalo qhalo uthi sina ila Africa ngqoku nxa kunqwane la go ngqwane ya ramang wanqala ngqwaida nkosi nisika angkhola abanqwaida nkosi nisika ukenxa di e o isa axhoba arms anchor tick di answer asauko here e angkhola di ICT forum cam what is cam DC qali nqanqa ngoku dis asiyancansa angkhola ngayi ICT house ngasa nga ngaske nikuri cam what is cam DC qali nqanqa ngoku aroma khadi e nidi in house ni angkhola ngasa qhala kanqa kuqaqwi awu ncana qhala kanqa kunquka khulu ra ngaung how khadi akoda ka ICT e nqa e omkhain technology bra e drangwa swap ai ti e technology ding ansaben nansina ani di in house nasnaran ase namabe di aba khu ideke minister saradis ya ngaung haru kustis ngas asthina aba unghatsi ideke athati kodaniska o angholap di minister there is Harugustis Nastis Maria Mario Oliveira Nastina Gromine di in house taking us the omkind sense a technology the Huga wingas and the ankasa bengani ndi i technology nga asistina namabe ipsi angkhola ptsira tsingenxa unkus nxasa ko a khwaqaw ndi i ngaru kusingwan haru kus technology ding apnas tsina tsi iske akmoisa minister Emma Theophilus sereng hotis nxasina angkhola pti minister ngwan haru kuti nxasina ko a khwaqaw nxaske luwan das ngaza kaudo uzin khase ida ke ha masro am sin o ngaqatsi ba go sara di sa go nqapqa no go ba nira a ikonse e

Anqoba ida qhwa Shakira sinxa sicha waka waka di ida ramise xa bakunqinqayirha nxadi inqiwadi nxadi qobo sasi iqisi nqanqana ngakhweni iqisi nqhumza nqana kabe inqitme azare nqhu Africa nqabthinda ase nidi e wathi sicamde sinqana inqanqa ingurip nqabdi Hame Mexico bara oba hame South Africa bara oba di magwe wa inqira ngqoba di ngqose I ti iqhalaka nqako huku nqaka anqani di I ngurup nqapna ti I makwe wa inqira ngqoba ngquba nwa ti idara kwa madi ni basina idake anqadi I wanqamsa ngurup nqaba unha isi ige netin aungsa ku atwa ngikweda ke ngaba tstimus niska kharaka ngaku TikTok nan kwenda din ay snat tstimus niska ukrami I khukiri kosa se aur ko ukrami khukiri nisa ge ko ah world cup in ai ga kobe se type ai ga ko nisa ge arum ai ga ko qweri sita I ha de ka bike ngase ngori kunika kuya nira asi I ati ke kobam stin group ngapke o aisa a qamwa tam wa disin ngurip ai ke ati ha ise ike nedi I ngurup neba khaba nira qiqa ise e nga ngurip nga ike ngurup ise qamwa ati disin ngurip ai ke an ngurup ise ike qiqa ise ke a ma nete sna qawdo hamidran qoba nete sga qode ke ngwa e nete sna hamidran qoba tin ai dran ngurup neba madinira masi I Hadi ida akosa sining hurup ngapa ni kos niska oike Somalia ngapti anuni aup kasi kulkuin kan anetsi man wahanuni aup kudi tuip Omar Abdulkadir Artani ngapt ina ko anuring hari wai ngaske Somalia ngasa kadi ipke iba Nidi I kubai si kaip ngapa ko mayemis ngap ngap kisi a ma oke amiba I karun wap adi tige ni e koda niska o okitlos tabi ang aroma diditstimi maditstimi habi ipke refrib ya Omar diyan ansap ngaba tuwi disi tuwi akama ko ngaka kiti ngay titi ngati titi ngqonqake a haru khabe ipki ke tsi amsi ngopti president Donald Trump ngaptsna ke me ma amedik ike ke dite a ndi I Somalia apti ngunyo ngaba ndi I ngobe type ngap nga as ngasa di khabe ngana ngaba mai tsi ideke a nitsi nga da gro music kaisen o isese ipti ngopra ko a khon wa he ngaske Tui kwen khatan kunang awe hasi ipko nga maramay si akong wahe. Ti o aisa kaisinya dani ko si is Omar Abdulkadir Artani dis ngaske ngapke turu anuni aup. Ali Somalia pti Afrika ngap nga ki Afrika ikas ngas nga man waha nguni aup asikam wadisikam disikurung ang ikuri an kait nga masa mahisi habib king hausin kasi atidi habib itisisini ngapke ma didi in web katay ng ibat

0: nani celebrity.
1: Clap ke qhubo usijike iqhayi ke. Eh ngabe kira mina umndla yanzalana ngqaqa ubuthi ngandre ngaba ngqomke yakhona landa uri gauta ibe ngcanzenze World Cup again qhubo isiqhayi ncamqodi sicamdisi ngani ncanxa kuri di idra music is me sprinkler up. Okay, so me sprinkler up.
2: Oh.
1: Bring it up.
2: Bring it up. Ngeke bafana bafana.
1: Eh, sa don't know tjike mi badit me sari ke me se kubara qa u badi.
2: Ah, ndida ke ya bafana bafana. Lo tshepte ke no kuba. Ah, chabalala ba. Chabalala ba. No kuba ke tege mba. Bo fokenga. Ke mo duro bo sa ke nya ke me se go tien di Africa mna.
1: Eh.
2: Ah, okay, kwa ke no tshe qhinilo ba tege ti aga ba ma si ke mi a pro. Ndi ku tshene di ya ga ka me se go pien.
1: Hey.
2: Ah, ma go aga ke khini ba ke no tshe tege nda me ne TikTok si ke ngwe tsa isu tshe. Ti ke khini ba nga tshe ke ma wa ke ma ya ga pe tshine ne. Sa ke tshe. Ndi ku di ya tshe ke ngwe bo tshe nga ja. Ni a go tshe. Two note.
1: So sa du kira qomba fana ke ne tshinira udi.
2: Ah, ne ba fana ke ne dance ku tshe.
1: Hey bafana banqwa ida nikosini ska oyike abafana bafana sinxasela nqiba zen ahaka di ahaku diren nqiba zen the boys diren nqiba zen bafana ahaku tine miss niski zulu bahura achidi gira mihi tige ni di e bafana nqasa South Africa ngapti wan unsinxasa disikho sengqakho sedisicamqanqa ikuri ke aqayithi ke ngabaru eh bafana dicwi a answers e madida nqaro denira ko bafana abataren amsi mangwa di dramiso bay ke semisqinkara
3: kainkara
1: miture
3: ngaxa kayithi jugo. Mami, what is your name? I come to
1: Hey, mami.
3: I have a book on who what in South Africa, Bakuyota, as South Africa. They be your men in Tahan, I'm good as a catcher to know. You have been it as South Africa. She's like a high man, Mona, say, she like young Mona, South Africa, but she talk about no bad high.
1: Hey!
3: Habe de ke ke jugo tangi radio sna sna ni kridi go mie o ti de ke no nga di ka ti lai ba ga ka i ti kridi ya no ka ti o re ne da sa nwa tem ka ni nga nga
1: ye e ka ninja ka zwa go ta e di ka ti yo bafana di tui
3: fu sela go tina da ke nwa fu sela go nla go di ka da ke sa nko ti de ke fu pa di tui ni mi an ta ke ata sa South Africa di kaita.
1: Ma di fufa di.
3: Ai tu dia tu fufa fe kwenti di nga kuri ko itu tai tu da dira choka di to de gensi da tina ge ho ti de gino nga dira ka ye to South Africa di ore khai nga ke no kwa manga isi ma se kwa ma se tuni ma sa ti ki ngona sa ne bang asa se ma.
1: Ye.
3: An ngan ge si sa malaka trice kwa sti kwena.
1: Eh.
3: Eh, kain
1: ay ba dungwa rito. Kaisa ngay. Eh, nga ba ike buvuzela ko kay rangwayo. Oye, buvuzela ko kastina kaisa o ay sa ko ngay ramiye. Bafana pti au aun. Ngan ke buvuzela ka tam wa disiti disin iguri ke an kay. Abas ke buvuzela ko ako ke an kay sa. Fivas ke kaisa ne buvuzela ko opra nga di imi. Kuba ke a ukha buvuzela ko nega an ikrika kako ubesa habe ike fufusela ba ge atan tige ahaha tige nadi I fufusela ba naba niti nkaza ti kosa si asiti Afrika nga sana tinda fufusela ka nginsi fufusela ku nega ansa agesa miskengara.

Insiliki ngaba ah ngathi go goldi ngathi ngaqase ngiyanqanze ithi ibeni makadi ba bafana king ngiyanqanze ibafana abdi gaupti ke answer e eh siki qwi o ise khuron ngana ha koda niska o bafana bafana ku xa ku ga idani ngqwasi acamci wadi sicamci sinqani ncanxe kule kunida ngqwanqa xa xa idani kosi niska oyike anidi e anxhulu ncaba United States of America, Mexico, Canada, and Hasi, Ituru, and Huruf Nap, Malago, Mrs. Africa, Mexico, Aigu, Koisi, Ir, Namibia, Ting, Ibe, Nira, Hasi, Isi, Hagadisi, Kaisan, Mandi, Matinira, Hulusi. Did I need to think up, Maturuba, go on, the Kadisin Horon, and Wa Nira Kosi, Kumkadra. Wada niti sa kamsa si anasi karo ko nga ikay sa misa na uwa amaga idake katiyan an anda karo pa to isis tina ida nga tadis ko sa amci kamata ka si ida umari ditarang hang nga kuy aw ang hang nga way kasi habi ida saura si karuri.

Who are we? Bafana! Bafana!

Mira nguruse tine di inchulu kunxaku ke nqona disikhwisi athedi ncadi nqa nqona nqhuku xa kunqa nguruse i nqona nqhuku ke nqhuku ke USA Mexico to Canada tsika di inchulu nqapke Olympics nan nqanqa sithina akaho di grame nqona disikhwisi athedi ncadi nira hasi i hui au in olong abibke Africa baca korong ngandike uha iqhalo kwenqaba nqa gabe icamo odisicamo disinqane incanqa kulip nqa ibke Africa bakhosi nqandi nqadi uma sicwe play off slot digrami icwe play off class nadira uha si e tigra mihe qhalo kuri kunqa ike disikwisi athi hundi siyakancanqa kulip nqa baho ike nqa opiani di e type nqa bara deep domestic yonqa ipnqira deep nqa pekuro ekes nqa sanera nqoro se e tse ikene kuri nqa nqa la kunetse amise netis disi nqa skwese ir ike Mexico nqa pte South Africa nqa ptika nira nqoro se e namibi epti nqa ip nqa pna kwese nkama nira nqoro se e koda ka o nqa webti kaiba nqa nta nise hundi tramise nqa webti kaiba nqa nqa ida nikos niska opke Brazili nqa ba koro title di ngadi ke atan koro ngadi ngadi ke atan tsin unika tam wadisi tsi tam ikuri nga nga ke a dan benda kambio tiramie se ike koro ngadi ngadi atan si koro ngadi ngadi masa kuasi dan si tsukui i tamas ke tun hui tsingi koro ngadi masa kuasi dan tama kabib ke a brazili ngaba koro ngadi masa kuasi ke dan kaisan ukutuku ke nidi in web di type ngaba danza ha Brazil a koro ngadi Germany ngaba haka ngadi Italy ba haka ngadi Argentina ba ngona ngadi France tam ngara Uruguay ngaba tam ngara England a tui Spain a tui tike Africa tse Asia tike ke nukuba danza hat maha tike ra mihe tse idani kos niska ma huruk ngaba ke kahui wan huruk ha tiramio ke disi kwesin ati kwesi disi agan an ikuri ike Irelandi tsi Italy tika tui ke disi kam disi menitku ngaga ke an huru ngai ke pelindi di tina koka hasi maske kahusti wa ike dihia ke hope type ngap ngap ngoro si ike disi kuse ngati kuse disi akan an ikuri ipke island si Italy ngap tika tui ke disi kam disi menit ko ngaka pelen di kota hasi ke an uru ngaba ku ike kam oa disi kam disi kam an ikuri Japan si Croatia ngap tina ngona disi ngona disi menit ko di extra ay bagi uha e tigra mienga ku ka guste ka ho wa ngoru ku ha e mari guste ana mi ku daga wa ngoru ku ha ka ho ngoru ase an ansa an ngoru aba karuti irage mari sera mais nasa ngwani ko tanira mari nasa ni di kai ngaba ipke altitina ba ke a dan maske haga disitam a million ku ngaka ipke a dan se tigra mihe habe gene kuri ni kaise itige no khobara mi se e ne se idake a kadi nidin qap ne andani se e khund nganti ba nete qobe tikaiba ngaba ngwa koro ko tsi ike a kadi a tsamdi sikuru a hi ngana na maqo ngaske hu ishe za tsi idake qoisa destiny za qaruba nira mase in oi kaka qaruba nira mase e istadi netesti ngam sin horun ngana main ada abe turu da kon ngame arms maske bafana bafana kudin anu si arms dira miesa tsi idake sora se nira akaru qanqa ba qali wa bafana bafana au aun Mexico tin au aun ngana ra qore ba se qomqadra qhaisa qadi
Angkau.

Now, no, Maria, is already in Hong Kong. I saw a sick and jumping for the Punak one. I'm dancing, did I destiny that car is gay? Nessa, Nettes, Kennetessa, Nettes, Kennetessa, over here, come, Katuga, you could go, did skip with Amica. Come, Katuga, you could go, did skip with Amica, say, wake up, come, let it come this morning, and good tip. The hang, say, it's a ske, and Nessa, see, it's going to go to Caro, sister, Miss Caro, how I get ske, Ama say, down thinking on Wana. On thinking, either when he is a good and a husa. No maga ink, I ink one the day, a cordy or hana, sadu, I do. Kadani cause a husk, say, and get arm of his na, down tina, on was he eat it, get quotina ramun, say, muddy eden in house, say, tosa. I have a gap, I either go and come up in house, he. Taren gira e anhwaron e guys o khabe koza ze kwe type e akalka sanana ida krotorok toragu se e ti idage netesti kama Mexico ti said Africa tira hami se kwa amsing huruba igane kam uga khapa khaba khaba niha kwe kansi e titkoro ko nga Instagram Facebook and si TikTok han konkoromi hunti kwen kwets kumu tsitsi kumone kwenda ha kwenda mi khona ne roti oka ne kwegini di kumi ne kwegini di mba unha ti onke kwensi na goro nga khisa qabara i dingwe kona goro ting tsamqa ti diseng i kuri ting we type said Africa ke khoda na ha ipa nga I ne kam hoga cui cui tiga karo am side Afrika ke turun iba koro desi kurun hei kung aku ngaki akon ke chabalala ke akon ke si ke hong desi kosing ngafna Mexico pan iba ke si akon ke turun karen ngafna side Afrika uni kang karen ngafna cing hurup tatua kung no side Afrika para tan tits kira kocang ang wa I kocang no kwa kariro I o its ke ang huruhan ay kira sao ngap ke kwa kurip na regire tira nisi sang ikles na o okay tigire nisi sang ayin choja kurip ke yin nga ba no kwa kocang kariro hina si ike ngarin huruba kutu di gakaro am o nga kaisa kawara I di ila kira tingisen si nga tingisa ila ke nese gam oesi hurup karang am o kunising ang ui Madi ip netis ting horubani masi isa se ngai kis kege ma koi kata te ube di desa kaba ira I. Ngana lakin u ti ngonip karasi ngonip ngonip karasi ngoni okli ngana wanani anse I. Ho irte ngwan kao ka ira ke kaisa irsa honi harasi ni kao ni horub ngami be o habe idani no hoba ne kamap ngani ngoi karo tuko fivas. I guys, kaba ko tarang one hina ida ko netesti kamat ngati ang webcam di drama si I swap ay kay ibatan ang ngagatan ng wasay kunsi aw okay kwets komo di hangto ay ida ka ibatan ng house ay vegan ngas na dagoro koro o ige necessary trending news drama I guys na man wahang hawai hina ang sa pibak sa ang kay kaf sa ang kay di ngonyap ngap Amerika ngayo kaya dama hai karu kaya dama hai habasa kani wanap ko umai o habe iske nesa Somalia ke hugu di kui hinap Amerika bagi amin kui hii sidege ne kona ne bakau dama ha timiti kara ba kui aise I hugu di kui ke Somalia ba tip ke ngonyap Omar Ardan ngaptina Somalia pte si ke masan aromai hase ko akharun owa I habe ida koron netesing warin wako oka in fiva

udingqhanu sinqunqa baunke ending anqas sinqhanide president netumbo nanti ndaitwasa state house tabakoroxwi enqa brazil yedingqhanu sinqunqa ba pedro de castro da kuna menesi ake ngaka huse qwaqa kurisa kusisi necamqhuka xa kusa kwa sincaza ayinqhanu ku namubi yedingqhayira wole tsigase ngapnaka konqa inqunqa ba Dominican Republic ding hanu sing nung kaba aus Erika Alvarez Rodriguez ke ngarisa rimas sing hau sing usi ma kuni kude tavise ngisti kai kaip ay ngawit kase bukuru kase kuhota kaba kasa hut kaba kasa tahasi sing arep ngang kumai Sri Lanka di tabing hanu sing nung kaba au ang usap dana Marshall Rajapaksa ke tayi sang hu sang kase kasi ba netam kaurang agura mong uibam Raja Pak sabke komi lan sing an andi teknologi aga ngan hari din ipna harugo watam khoka khuba kurisa kusisa om ai thap ase kun an wise hasta baran arose ske den marketing hanu sing nung khaba aus Karin Paulsen sa ai ai ngisa khaip chita mi chaun se khaban asang asa ai thak chai pa ko daba Paulsen ske komi Denmarki ran oba sen khaisa harugo khaiga nira kai se isa Namubia bte khaban asang asai khatsa ibti tura khasi kanira khan ngase ngaban an ngase khasi ban arun ngas sisi sen karang novi se. Chadi din hanu sing nung khaba aw Abdul Karim Ahmadaye Bakidi ke kaun ngas si kobago ma kuni kusau kuku ayin amai sen ha si kau kaun ngasa ayin hanu ku wajam ho ka huha student arumaku ayin. Swedeb din hanu sing nung khaba aw Ana Karin Ernestromske kahuset kwahat kain ares nektam kara agus at si kwahat ay decision are kaip si kamin kain ares at angunap ay kuro sa kam kasawap ng aske wang kubay si kain are di ching harugup ministers si Alma Ashipala Musavi sa gumi na mabiyab ding hanusing hun are kasi ko arosan rasya ngo kwisa si ngurika taniha kaysa kain angkas si kanide kuyeng aske hanusi tsuatsuas hanusi kuyeng amdidisara kaukaubam Namubi abding an wisa damasing witi khasib ke obakha disin unang a koma koro baljun dolar ku ay Afrika apna singani disi koro a koma haga baljun dolar ku ay wang hubay sise am wadisi ting unadisin angkurib kemi rakwa kwa bahe. Akwa kuke kaisa kao teresa ui kutan hung aresa hun iya namubi abding ngayi ha maang wikhasib sisin wisisin kaw kutha tui kuisa ku arumara kaw kaw ba. Karisi khasiba arun nas kaw kungan haus ay nganuka kam kamsa kwa kahase. Aske Accelerated Industrial Development for Africa's AIDAS si Africa Hutoras Morasan Harugup Haris AFCFTAs Siraditsa Tatoba Wangas Murib Namubia Arumap Yanetsegam Donarta Aitams Nagurung Angan Uyebank Wasa Angurib Kirakau Africa Pnap Namubia Ba Sisen Am Sadamasing Ustasiba Kaise Aukori Timineral Hunaya Amainsaba Kaisa Uru Ain Hanuguke Kwak Kwasan Auna Nani kai disi si kwa se disi maljun dolar ku ay, ngo sa dama ngoren uina obakha ngona baljun dolar ku ay, si sain sa dama pastae obakha haka kai disi si haka disi hun a maljun dolar ku ay, tam wa disi si ngona disi ngurib kemi kot abaham. Nau khasib si uis khundib ke kai kari I, uin tima bar den, uin uis asisen ansa un, na dimisi asisen uwe kakun si sarang ana kot abaham. An ustaba kurun khwa sep ke auda nepat dana saugup mainsap harugup sing amagup aroma mustafa sakraba kumi ha wan ngade namopi abdi ain hanuku asa a tsaisa a tokou de unga khaisa o khabe khasi ba ngai han a kunganira aron nga khaisa kumi housing abe kubi kun husi direktir generali dr kaire mbuende pyo kumi Namubia AFCFTAs si AIDAS ting ay basende hausin apit kung nga nira kain tayong nga kaysa am are kasip at tayo tayong nga si kukuru kasip om kainsen sa nira kain tayong nga sa is aroma. Namubia kaya turo koro urong hukahu na uang nga sa ngoribarang an uiba. Sarugeng Juan Juan Uis kaysa misti sarak ng hao. Namubia di saugu kubab ta tan haus ngapke hung kay dising wadisi dolar kukan nga sa marisa kung hao ngao. Kwe se wib kou tsa de nga karibi se nga nguish na ka ngas aroma. Hao si tsa tsa khasib sa wgub kubab tabdi ay ngu aw. Yalmud ang gulab ke ngan ansa ne se kam donar tak ay tams maguro di. Kubab ding hanun si ngu kaba aw ba namabiyab tab Sergio de la Usi kyo gomi. Kuge di sing wadisis kan ngasa sisen hu khasiku ke ang hai huwe

ingcwa se cha kuke ai ngurasera ku inqa he aban asase anqansa nchano se nqa ba awna sise areba tsai ngarisari ma se qaunqa sna qam qam sabe dira qara qa ba se namabi abdi hui ai satama sing wis cha se ke aba khati sing ngona qa ko ma koro baljun dollar ku ai africa pna sengani disi akan qa ko ma haga baljun dollar ku ai huan hobai sise qam qa disi sing ngona disi ngurip kamera qa qa ba he se nigeria ting house nguske hun hanu sing hanu ma autuba kon ha kharu tau e map wa ting ngona di sing ngani a khari kara tu bi baba novi ting ting hunu man aban ngam tsaiba ngai ha federal nigeria aban ngam tsai pho tsanira pho dana se is aroma askene ngwan am se ko tsiuda khwan ge tau na saura ngwana we have nice kaum arigam tu a khaisa ir kaisa mis aya ngong ba sen kha ngwes

Saterdagse dis nqonang as kamang ayb dis any dieng aba dige netse dongeruk anqrib omskos tsaisa tsamsta bani tshotswa ari gam Friday ni qharu qharu se gasa si aroma kwanza smerenchi anamisi sa chainga tsaisa tsobi haga koro chainga nani hum kam lenda boy sensa chainga tsaisa tsobi nqona chainga haga tsutsu kose kose kenghos ana aleda skriver sa chainga tsaisa tsobi koro nani nani nqona hum nani tsamsa ekhamire kai kongutsing nga usas rusalia ngomasis oma kiyes. Kiyungti si korong a gurin kai turus kamang aib disi tsumep ayom snagin ni. Tam tomarang norisan uan kai gi toman a kwensing ansaminarang otaw. Ama rusalia ngomasis tos ki sadar taksi disi ngonang as a kamang aib disi ay. Tsumep nga ararat pendi kausel sahu. Kakab jon asip kodanas nga kanidiyen. Aba digen netse. Kuvukulens nga ni tsotswa. Arim ni karu karu se. Kakai paul. Khobep khanga khise tswi nani nani nona haka tsikhanga nori tswa uba sensa khanga khise tswi khisa koro tswi khanga tswi nona kai kons van drika cox magus magubens ke ngubu ipe khauqa nani disicam a gorin cha tams kama ipe disekin oni haka tsoman khise norisan haka qansa di koro qansa ku a khonsing an sabin kok renasi afrikaner kausi Ainin, Sitromanin, Sikalonan, Sinarang Oto. Auma Frederica Cox Troski Sather Taxi Disimonang as Kamang Ibe Disay. Axelan Spedian Hop Codanas Nagani Die. Hotas Abonganda Tronanaptava. Aba de Genetse Omstnos Haga Tui Tanga Tam Gihoma Tanning Manitotor, Arin Aiko say. Ozidiana Cox a Tanga Tais at Tui, Nona, Nani Tam. Kainga kose haga Alvina Cox a kainga kaisa tui. Hunkri kaisa koro tam kose. Ma tam migadi sa kainga kaisa tui. Nona tui, nona nani. Kaisa koro haga sa ikami. Tam koe matala dreyeri talas tigong ansai. Ong ake kongra Joshua ne lamap tiro salia ngidis. Tira di tomap kengona disi nani agurin ka. Tam disi kaisa ng as. Ay nguvung aip kauta. Ani sen mering ai ko nga yang oni tam ka sara tui ka sap au kwensing an sabinarang o ko madala dreiri khoske sadar taxi disin onang as ai ibana sir nga ba khu nirati ye anis na aba di gen netse mai de dreiri om stava blok iep nga ni tsotswa ari gam fredag ni kharu kharu se kaza skugu sa khainga khaisa tui koro khaisa nona haka haka haka tam kaza snama sa khainga khaisa tui tam nona koro Kainga tam kose koros ay kami. Kari torob enda ni Rajik Rendel Kainkop Rendel ikik tu gurib ka. Hagas kamang ayip disay o chimisis kliniks tabagong ni. Kongra isnial da kam bindu si Rinaldo Kainkop sin di toroba. Kongra tui kansap sing aw konarang otaw. Enda ni Kainkop Rendel ikoske sadar taksi disin nunang as ay gospel bendi kausel sahu o chivarangos nga. Kakao karap kodanas nagani diye. Waba digen netse tiye estuin nona tui lefi omstaba nira tsotswa. Hendre kam bindu ba kainga kaise tui hunga aga tui nona kose nona hun lefi ba kainga kaise tui nona tam korok tam hun tam kaisa erna kenko se kainga kaise tui nona aga tui nona kaisa tams ekami. Kai miestari tsikhadi tong mister Willem howebe king ona di situing as kai tsamp dis engabe de mase nani di siaga a guri kutha ka duturas nga yang ni mister Willem howebe na sa si silver star nga nansna lief de sonder rede di ya amros taking ansa ip ketaras koni constancia howebes di situan tam tomara tsikhaisa ga go Disi tansan, nona tare ditsi hung aureku. Tam disi agang ang norisan. Nori toman di uan. Hub ang habasi toing au kwen. Namibi abdi, ngab, huru aun. Tau nga aun. Ting an sabinarang otaw. Sadar takse disi nonang as aigeng nona irng aibay. Magtaisa nga aun ka Moses van der Peyling amskoli. Di kaab ay. Impra khuwe mis di saugubanira ha. Wa habe gibt dann starte diese nganing as es geht haben

isigaba se-erixhayisa kancane saniyetra nqani malaka trayisa pedi alkerkeqqaqus nqani tiye kwahave kiptoner tahti sitxhayisa asayisketsaba ngwabas soros taha sa pedi aludrikerkepna hu irni ha kwahave kip friday tse dizikosin asayiske soros atam ir a komiqanira kaikai malaka trayisa hu si iske khadi toner tahti auma en regina ngawo besti omstaveng a komepeng abasani tsotswa friday tse iske soros ang a komepna nirasi khong wahe blueberries ha type taba blueberry ha type tsuse nani abai ngukhish abas omstaveng kharu kharu se tsigeng on wa ha kai mistery mister webe tikhosa Saturday tse tam disease kamang aiptis ai a komepna khaiser omstaveng tsotsong abas tsa khoisedi kao Viga Romeo Kafri chi khakhaus khwebe stikai khakhaup kain kop tsindi qaqus ngakani diye. Asa si aroma saura koma di khami. Hm ausang abang naman danap sami ngwebe ba qaing ngakhaisa tsui. Khaisa tam tsui nona khoise khoise nona. Tasa smaisi her tang ngwebe sa qaing ngakhaisa tsui. Nani tsu koro qaing ngaha ka tsu koro. Tawnga bedo ngwebe ba qaing ngakhaisa tsui haka haka tam. Koro nani qaing ngahun staba. Ding ka hon arma a khami bari kai tong tse tading ngom doms au se akhwe ya fride harais go ba se ge isi tswa go am tsai tong ka ha ga tsai tsap di sei ka hon a khau tang ke ngom oni hon di sinona a go di go tsa di si tsing a tsoman ko ro di sinona di tsoman tam di si korong a ngori tswan di wan no na ka sa di ngani ka sa gung a khwen tsing an sabin ko ri ga tsong wa si a re se go ba se tarwe harai bachman Hama se nanu tsuse harase tsi tlwase nareng o qau. Wa ba di ginne tse gore ga sna. Ye bene ye serpeng se tkhodana sna gang izom stabani tsotswa. Wai Joseph Wai taninga. Soros king ari gam Friday wel gom bor stabani khon wai. Nani ir tsi king unung abasa om stabani kharu kharwe. Tsi ge kai tong ching nom doms. Au si akhwe ya Friday harais khosa sadar tak tsi tsi nonang as ai. Gore ga sna hang wa ba di khautna khotasa. Franing ausnani city ye. Bonito va se ba tsenga tsaisa tswi tsaisa koro tsaisa ngani ngani tsaisa ga genesia tsomis tsenga tsaisa tswi koro koro koro hu tam ngani ngani menete tloba se tsenga tsaisa tswi haga haga hu tsaisa hu haga haga haga hu tsaisa hu tswis ai dinka go arma khami tonse ka sa o me ya mut richard kurira ngani ku au sixi On awa ke uma petrol di toli kuri rasti on awa ke uba karl namaro ngoma pe di tuap ke nona di sitring as kaitsap di situ busis ngeng oni waba di ginet gam toner dachtin ari gam friday ni aipun siski khosa sater tachti sa ini rati ye Nona tansa kungani tansa di tubu si stoma si pting au konarang au tau. Au si to ligi kuri rasa kai nga kai sa tui hun nani tam. Nani nani tam tam. Prur lagi kuri rap si au si to ligi kuri rasa nga ba kami. Si tansa lubang are si sa. Kai nga kai sa tui, nona kai sa tui, kai sa kai nga. Tui tui sa iti nga hun aroma kami. Khoske. Om kain dani ha a komesti bahu sadar tartis ini rasi ha a komepna nira kadi diese kai kom aba stefan escape ke hundi sikorong a guri kutha usa khosna ngubung a khau kangin oni ong awa ge ma liskin kai besti oba hiniro piri samukti kuma bacin ona kan sa dikui kan sapcin a konarang autau On awa ha, oba Stefan escape kloski sadar taksi. Dijin nonang as ai. Sartes pengsters taikus naga. Dana kaka op, Charles Kavanap kodanas naga ni diye. Khoise ir ngayb ai. Isolda kaibis, trenga kaisa tui, hun kaisa. Kaisa, kaisa, kaisa ngona tam. Trenga kaisa tui, hun kaisa, kaisa, kaisa, kaisa ngona tam. Gerard kaibiba, trenga kaisa tui, nani trenga kose. Haga, haga. Kainan nonas ay din ka kung aroma kami bari.

Kaiqump. Joseph Kharigub au jauti go ansaip. On awake ba tiefulus idi de arrived si ama Katrina toy ma Kharigu sira tomapke. Hagas kamang ai di se kahun ai kaukan ai kam central ng ai kaup na. Ngani di siguro ko tagyang uni. Taras ngani toman hun norisan nona kay gi toman nona tanga sa gung nona tanga sa di. Uy tons. Kauga kola sising arian au kwenting ansabi narang otaw. Waba di gye oms tumas tui tui ngani tui. Tamara blok freedom skwes nga. Neti ni tsa tson. Arigam fredak ni tkaru paru se. Soros king arigam fredak tuan davis a komistava ngani irne kong. Wai. Ti gye our lady Fatima rooms kadli gye kirkip. Nga waba sani ha. Ti ngong kresh waba sa oms tava ni se ayikong. Ti gye ong awa ha kai kong. Aupa Joseph Kharigub di kosa. Sadr taxi disin nonang as ay rooms kadli ke kerke Fatima nga wa khut panda bes nani diye. Sige sontak nga utwa kang habang inghuisa ni ha. Taras barbara Kharigu sa tkai nga kaisa tuwi. Hum haga haga, haga koru tam tkai nga. Kao sunyalda Kharigu sa tkai nga. Tomas, kao sunyalda Kharigu sa tkai nga kaisa tuwi. Tkai nga kaisa koro. Hum haga hum, tam haga tam kwe si tkai nga kaisa koro. Hum haga hum, tam haga tam kwe si sa iti nga hun aroma kamibari.

Onti Kansas Emma Holum Pars Kumbas, the Hagadis Hun Agurukuta. Tam Dizzy Treasing as Kites up, Dissing Wung Ipe Kauta. Hidam Starung as Titam Sagin Unni. On Awaki Kungra David Kaibib. Ti Uitimatons, On Awaki Kong David Kaibib, Ti Uitimatons, Elizabeth Holum Pars, Di Tomago Isa. Mamas as Tamaha Katui Thomas Haga Kansadi. Tui kansa tam no risara haga ke gitoman tui mabak tomap mama sa study 9 months kansa ng akon ting ansa binarang auto on o Emma Holumbach Stroski sa dar tati disin mo nang as kamang ay dis ay karong as high dams high pumps ay have you cases karong as high pumps ay mori ami kerke poden as taga ko save ni ha wabadi ginebi ke umstavara ay kung Stuart Elizabeth Simon sa kainga kaisa tui hung kainga tui hun haga hun ona joana solom baga kainga kaisa tui nani nani kose kaisa nani ona nani nani kose kaisa nani ona tui sa iting kahon aroma at kamibare kay kons Maria Cooper Tiling digun ansa istame eng agi Ruben iski ngovung aip kauta. Tam disi kusin as kaita disi kusi disi tam aguru kuta omstabagin omoni. Tam tomara tui toma tui kansa tam ui tomaka. Tuin ui tomas. Nona disi tam an norisan tam disi hun an norisan di oan. Au kwenting ansa binarang otau. Kai kons Maria Kubers di kloski sadar taksi disi nonang as kamang aip disi ai. Amber pos e iman no ludri ket ke tai tu sing ngani di ye baba di ye ne tsigam ton rda khpang sir ko dana sing ngaka ari gam fredak ti ni ra ai pon se ludri ket ke tai tu sing ngaka ta sa si aroma panasa khainga khaisa tuwi nani khainga tuwi hu tam koro koro daniela khainga khaisa tuwi nani tu khuse ha ka tam ngona khainga sai ding ka khon aroma khami bare Kai Tomp Galatius 09 Tangosip. Kengona disi twin as kaitsap dis ai commentams ayum snagyang oni hun disi tam agurikutra. On wagi kai tongra alfiu shita tup si tongs felese di tongosi sida di tongake i. Nona tonga di tui tonga twin wisap disi agang ang norisan. Nona tanga sagu, nona tanga sadi. Au kwenting an 7, explore 11s, si real fighters. Ting nagiring hurung aipeng. Kuri Santinaran Oto. Kai Tomp, Galatius, O nine Congo Sipti Koske Sadder Tarti. Dijinon as Kamang Ive Dissi Rooms Kadlike Kerkebahu, Nira Die. Waba digin Nate Sinitsotswa, Kaiser Ibai. Arigam Freda Tisiskisoros and Nani Ear. Omen Tamsna, Itams

ngudisi xhayise ngicakuri kucha haka sika mangicayi disi nqabithi masengicayi xa msinga ngincinci owaki uma Magdalena se oba Victor amboro ra tsamake I tsamqasa ra nqona qasa ku tsamtsoma ra disi ngori tsoman akwenthi ngantsabina ra ngqoqa Aupa set amborob kloske sader tsi disinqona ngase chomtru ngha ba go khoiseir o chopngani diye Baba de gen ne tsene qharu qharu o chopnga here loka sisna ari gam Friday tsiski soro sa ngani irni khong wai uni obas omstabani ai go se er khoisinqona khaisa staba Madilding uri top qhinga khaisa tswi ha ga ngona ngani qhinga tsam khaisa tswi re gena ngwaise sa qhinga khaisa tswi tsam koro ngani koro koro ha ga ha ga Katrina Swart sa qhinga khaisa tswi ngani ha ga Nani hu, kese tlisa aga sa ekami. Kai kong baba Elias Tomeb, ke hun disi tuin a gurin ka. Tamas ka mang aib disi ngovun aib kao kao ti barang kosna gen ni. On, awa ya oma erika Tomeb siya oba joshi bas mani di toma ke I. Kaisa toman tam kansa ka, nani kansa di. Nori toman di oan ting au kona rang otaw. Khos ki sadr takti disi ngonang as ka mang aib disi ai. Si on stha ba hu diken tudang ab kodanas nga ka. O ti barang kosna ni di yeng oba di gen nete ni tsoa. Ari ni karu karu se. Regina namu besa qhinga xhisa tswi tam xhisa koro nani khosi hun khosi Jasmine kurira sa qhinga xhisa tswi hun tam haga xhisa qhinga xhisa qhinga se khami kham ko sara Abrams uripes on oge ko Adam Bakiri tsi ko sher tswi da Abrams sara Thomas ke koro disi xhisa akurin kha yang ni koro tare toma di tama kha kha tui kansa disi ngori sang akun sing ansa binarang oqau khos ko sara Abrams diske Ia benaiser ngawa baku, usep ay sadar tak sedih sih monang as ini dia. Maria kaluga Abrams akan ngaklai setui, hantui kaisa haga tam monang nani. Khair terwe bak akan ngaklai setui, haga koron nona koro kusi tui kaina. Hansina ruin nasi sa akan ngaklai setui, nona tam koro kaina nona tam kusi. Kamu Jedron Albert Lamperti ke, akhistigun ansep ke koro disin monang akurin ka. Turus kaman aib disin ngobong aib kauta cara khaibis hanuk aib tong ngagyang ini. Nona aurek tangasa gung nona tangasa di tui tomap sui nori tomap mabak tomap kaigi tuan sing au kanarang okau. Jedron Albert Lamperti Kloski sadar taksi disin nonang as ai. Abo se Lukas Oreini kodanas ngaga tachin hiil sahu Chris Tharib nga Lampert pos eni diye. Sofia de Koker sa kain nga kaisa tui. Hun koise tam nani hun. Rosie Lampert sa kain nga kaisa tui. Tam tam hun, haga tam koru tam. Kong Christian Clude, jani mani, ke tam skamang aib dis ai, yang ni haga dis hun agurin ka. Kong wagi kongra Ida Clude si, John January di tomaba. Tui toma, tam tomara, uisap, nonang uisan. Koro tansa di tui tansa, tam maba tomara, au kunting ansabinarang utau. Baba di genetz gam toner tartis eni aikun. Achse lands erf die korotam kaisa staba, basilonap, si menain kanka. Mama staba. Unim abas arini aikun se tisking on a janimani klosa sader tartse. Dijunonang as ai, bediang hamap, naba hunira die. Si krokasa pionis parke klonganap taba. Sorust arigam manir nikon, wai se. Kaina kaisa tui, tam kose tam nani kaina tui koro. Tam Lucas kari gubat kami. Kainga kaisa tui. Tam kaisa ngani koro koro kainga kainga. Isa belum. Kawe ba tingka hun arma kami. Di Nabulas kainga kaisa tui. Tam kusi aga. Kusi tui hun kusi sa kami. Kungci kasas Paulina ausigi nga ubis. Kungra Carolina ubis si isa ubib di Thomas. Kiaga disi agang agurin katam disi agang as kaitam disay. Ngovung aib kaut kakari durang aib kong ngagin amuni. Kongurang nona toman nona tangasa ku tam nori sara. Tui mabag tomap au kunting ansa binarang okau. Oong awaha Paulina ausigi ngawis kloske. Sadar takti disin nonang ase panofs ay. Romskadli geger kep kodenas ngagani diye. Waba digi nitsigam tonor takti freidak ni aikun. Rachel Fleer may isak kain ngaklaisak tui. Hagang nani tam tam kusegurung nani. Ngob isak uibib kain ngaklaisak tui. Tam tui haga tui tui kaisa kain ngas ay kami. Kamko Ricardo Vili Jonker si Ricardo ki haga disi tam agurin ka. Novung aib kautang nonas kamang aib disi tsarakhibis aib tong nagin ni. Nona aurek tangasa gu nona tangasa di tongra. Tamaka ka haga toma di tam nori toan. Akuin sing ansabinarang otau. Ricardo Vili Jonker si troske kwe se ir.

0: qenqweshi qenqweshi qawe nqalile ke nethi kamnqweshi qala umaxhabakwa ngcuncuse nethi sike qhube ibugcayi ebudala nxhanusise ngxangxathe sathi ke kwethini imisikasi waqa ke South Africa ba Mexico buqwakunila nqomkuse kethi xika ke nxa isinake nokuba South Africa buqake ngqhube ibugcayi ebudala sineke nchawe ingqhuka ke nekha thi ke nqayiqhele ke qoxa hayi habe thini kwathakose ke iswaqa ke nethi kamnqweshi nxa South Africa nxaba Mexico mara nchulu thike ngayi ngali khano sixhoba amsixaxa siphi ngabuthina kwa hasi thike cunqa obegadi sikoro ngqa ngamaqa u kwese ishop kene nchulu banila nganxa sei kodwa swapne kwa nganxa nchulu kuthi ngasa se uyixa kuyihaxwa nqaro manxa kwenile hasi Canada ha United States nga ha thi Mexico ngara hasi ke thi idagene thi dalang nchulu ayi hasi ke mhm English.
1: Marisa Ores.
0: Igira Marisa.
1: Harige Mariptatsa ibe.
0: Kotske ibe lesi khuwe min owami. Kotskotski ngaqhela inciki hayinde tsikako khakile ngqhuka inciki ngawe South Africa kuna.
1: Yeah.
0: Ngali iculo qhoba umsikhulu kuna sine xa xa igini. Thike ora kaseke sine ngqhuru tsina nge ngxamasaro i. Nedisi tsiko tsa asa khamthulwa mokhanyao. Kotskaso apqa itini music ayiswa apqa sine nge turo tisi tunga ngqhuru akutenga ikwa ngqamqae. Kotskako igini South Africa bada kwani miskao. Ke South Africa bane sise ngqhumkhan iron ngqhobe ibqae ba ngqhau ngqha. Kuri kuthi Mexico ke makuri bwaba. Ngasa sina ngqhau se ngqhuba. I nxa xa ka khunga yi qhau thi ngwa khase yike thi ila nikos ka snake ne so abithi ngkharo se kos ka ama ya qoba ngwa thi nikos ka yike Mexico ke about na ranjela unga thi ke count house ape ke disikoro ngaska reyesa ha thi ke count house endo khoba tsam disinqona ngaska galort galardo ba ha thi ke ngona sta monde sa ha thi ke fast question ngap ke korosta count house ai ha thi ke ai kubding ap na thi muska ye kudiresi ngaba tsam disinqona ngaska thi ke vidal cop ngap ke xesha sa cai cha ha ai kub ngap na thi lira ba ai kub ngap na nganisa thi ke Jimenezi ngapke ngithina ngqinqansa ngihlura oba khoshe seqayiqa isichapa 18 kunonesi ngaba disinqani ngqaska thike Alvarado ngaba tsamdi sikoro ngqaska isiya South Africa chapa igcine ngoro ngaba snake ingcwe ukuqa ikhe manxhulwa kanini qhwe iqale thiculo qa ikhe ngonqapqa ike William Sapaldi ngaha thike okoni ngaba count house ecamdi sikoro ngqaska thike Bokasi ba disiya kanqaska count house ethike Motiba ba count house emanisqa thike Sibisi ba disikoro ngqaska count house ethike Matoba Kangos exam di sekai kahati ge Adam sinlaba aku tin apa ngai exam di sinonan askati si toleba di sinonan askan aku apa ti mukena ba hagasta aku apa ti ge Rainer sinlaba di si korong aska iskap eti ge Fostera kujesta iskap ayah segi adi kira tausin si nenhuruan kabit kira ko tinetis nas it kira ko swap iskin lasa kai kenyan kau amka koro seka iswap ay kira toh bamiya segi ko tiniko seka yung usan huru kugen ha segi titka nego biski ora gasin isna auro kama musin kabe auro ati tuang aromas ay adikam tuang aroma hagai di game ngayon South Korea napke nida kitandela khoyika ngasegi thike qala inhuru kanila xa ucitwa usenzeke lethi kamtest aromathini koseka iswap iske nesa thi ulwa kuthi okanqwa ka kodwa swap ngasina ithini kowaseka i o snat ke nisisa nenqanyo yabthingi kharadi chiya South Africa qa ngapki chiyo Africa qhadi di gaip nga qa nesinqobe gaip nga qa ladira kanisedi seyiqoke ngasegi
1: Ya kaunti namdi qhoba amase iqharuba korokwese ngane xenqa bayi negrip ngash aroma mabanqhupi na itsta no khanqa se ibadi danin house ithi skekeisa mesina nelinqhuruka amasa nqhuruku nqa kunqa tamaske qhoqa sanqhamusise danin ngwanqise ma amasa nqhuruku nqa ka ira ke qwa aroma qho nenqa bi qho tini qho ukuse i di itske akwetsani mise ithi dakini nqa qhedi ngwasinani ngqiqaro tiko nqa anqhanusi aqhoba amstisa ukuke nqa oresigoromi ogo nqanqa seithi ke munqiba ake usistefni singe karap ay qanqa kunqhawa ithi idike khoeti thina goro qhamiqa oresi indeke ngwiqinga sihazane ngobra qhanqa di sege ayqade ngwamkara ko chimu ko warore nqa qamqothi dising ikuripti ngobe iqaba maripta munan ay
0: kaisiya fars Tite ebe go medi de se ikets ka swap na sne jike sin se mang go bua ka tsa sin an an san thuruan ka tsa hat ma. An san thuruan jika gurin khane si sa tsa ma iro ya. Tige nga san go ka tin go ska kham thuruan ka tsa ha di tse go tsa dira mise team. Africa ka bi tin go se ge swap na ge Senegal ge no go ba go ka miska senekeleyose a very causal nxa ke khothini imisike yonto goba ama sanqapa thi qenqanisa no goba ungakhe yetsikela muthi ayi kukule nkhulunkhulu wangca sina seyikethi ke nxa dira xa usinchitha korore nxa kwerhata nikose ka iswa apnxa ike south africa badrako o ike nebathi nikorose ka iswa apnxa nenchulwaku thina ke isechamkuriro na unga south africa bdiku thina ke isechamchulwaku ke thi ithi nikose ka iswa apnxa ike nga dira ha tlausen seke le bam ka koro o snake e bo khaida ni koska o ike ne swap e itini kota koska snake a tsaisa ntshurwa go ina ntwa ga go nqa tike o re ntshurwa go nqa tike ro wi kaina tram la ho englanda go titike no batse ka kosna netherlanda ka go tike fanji ke tsina ra mo se ike tsikres ne rolando ding onika go bi tsai ntshurwa go geneka onika ntshurwa go geneka di snake ne ba la me se ti ike ama se ba ba tsinke no go ba ha ba ba tsinke no go ba a nqa ntshwa ha se ike tike nqa ntshurwa go ke no go ba ntle go ina oro go hiya no ba tlotloro se ndiri ntshuru kunganira ha se ga ditshiko tsa dogba mirem
1: ya go waram gara no go ba o sine e ke ores ne tsam nqhuka di mung am auka nga nqoba isise ra mung am aun dimisa ra ratana anya un dimisa i so be its krokoro o sina tsikorom mexico di tanan aya javeri tsi said africa ting aya hukop ecam ka tinge fever stiye nqoba iqa iphina ke dize kuse ngathi chiza lesinqane xa nguri pha i nqa nqa nguru awka azi nqwa ku hayi tinge ne barami tsi itske no go baragra koro o iga ke ecam ka aroma ke ke nqa nguru ba ke tlo nguru i tsipke a mexico ba a bolja ma tsam tswi di ke a tanse i di ke ne barami se nqi a hukup a bolja mi dize i ke nqa nguru ba tsam tswi di ne a Mexico di ayop nang abip king huru awi saying like the king come why like it is because I think he's a DC running a kurigi e my place getting a get cover they just take a map ayo ka asiran wagu ores
0: yeah in like a coach to go scout please as a technical scout about my own set up like a kid no a kalisi ra kwe kukutu da kutu kuda musunaru kukasunaru ngawse ako ka tia ngawru kuki ko kuye nomor de go tsheko ka nengana korea nga ko ga tsheke nomor
1: de
0: nga tsam wa di tsheka mo go ke jaban korea na a in a kae ba tsheke ke o ye nga ko ga nda u tsheka di ka nga nga tsman sa ke ngwe tsi a tsheisa ko go ga tsudi ka na ramusi tsheke ne ko ba si tsaba nqi hemzana tsheka nga ka hara ko ga go extra kae hara tsheisa ka ne ka ba ko kuye tsudi tsui so nga ko ga tsheka ruska sna tsheke se ne effects na ko kuye uraga se hara sa se nga ka na ko se tsheke a tsheke tsinge uraga se nqitin a gurina go khang go ba se africa ka tsudi go bisna se communist ka titka korono go ba snake africa ding go ka nqoda ka kop ke ne ba snatsa ko morocco ke brazil tsa nga ba idea go scotland go ka nga ba ikinse scotland di team Morocco ofti Brazil tiku jinga ba qadim.
1: Titse.
0: Ha di bale ke no go ba ngali ko se South man. No ba tsaka ko ke United States, Paraguay, Australia ofti. Turkey tina so ngaba ke Turkey ba chamasa, Paraguay ba chamasa, USA ba chamasa di jinga ba sna im. No ba ke sarang Africa qhuba Cote d'Ivoire di dramise. Ngaba ba sna ke da Euro, ngaba ke Ecuador di dramien qhubke ifthin an chamasa qhuba. America tin qhubuke ngaka. Na America ofti anga Mexico, Bolivia, Peru. Ecuador ha Argentina Brazil nga kugenesisa sheshel ha kuge nga America ti nga chapti ngoku nga South America ti nga kuge

0: akam so ngaba sineke ngisi Ivory Coast ka sina khuru ya ixa khabe tike kota minxwa khabe tunisi ye byora ka sina masa qubish na Africa ba khuan Sweden Japan ni Netherlands ni
1: Japan
0: Sweden ni qhabane siza Africans ndiwa Larson kuthi Eriksen kuthi khwe kunye nqanqabekile ngxuru thi idagami o Liverpool sti ngxuru abata ko ngxuru ba khaba ngaphingini sa Sweden nqa ngaphingi ngxuru ab Liverpool sti ngxuru Sweden nqa Newcastle za khukuri siba dira ngxuru ba khaba umza so thi ke ngadira xa usinobathi ka ko o Egypt tinge uraga si Europe ya khuru nqa Belgium ke nqa sa nqa masaro aba Belgium ke tin agari qukudi ciba khotini misi ga iso swa ba isna xa isa ngxuru ka wangqhubu kinqaba ngaba khuye ka xa isa ngxuru na ke wa ha hindi tsiko tani misi ke tsi ka ko o Egypt ke ngaba nqa last na ha thi ngaba khusa ke Spain aku kre la Senegal tinge uraga si Senegal ithi fanele ngithi ngingi ngawo yi.
1: Eh.
0: Cam owa dithi cam ngikuripna qhabani ngikage cuqubisna. Dio of the Gremie ngari ngi nqabe thi Kamara of the Gremie. Na China nje kuma singari heli Gremie nga ngoku nga na 2020 sintwe ngage iskin ngasa. Na Korea and Japan World Cup ngage isim. Sebke Senegal afrandi kangcike ngawo yi. Ngaba ngaba siske iskin ngasa. Thi ike nokuba tsenglai kaido lagara go waro o snap ke Algeria ngapke Argentina ya pa thi Messi ting onye ka ngube qa ipke neba thi ike ngadi tsa go so apna snap ke DR Congo tin ke Portugal le tsa Cristiano Ronaldo kwa kwa thi Colombia tin ke iba agari Colombia ke hora ka se ngamasa ngokwa inqe tin mang wa ngoku tsuki ngaba thi nimi thi Ghana tin ke hora ka se ngamasa ro khusna Croatia ago ngago khatin ngwa se ga iyo tsike ngamasa ngurwa ngara ngwa Rodrigo ago kham thi itske England ngap England ka ngawse thi Panama ngap tin ke ngaba se ke ngai tsako Africa go bara go kharuro ngati ra tsa usense ke ngawe go tsini misege se bapna khabe South Africa tse ke ne sa thi sala di gurisa ngopke ne ba tin gura sawi gari ke ngai ngwe ina tsa ga e tin ke gura sawi tira mien go tin ke Yeah, ni ke ba nang hukka ka ne buri.
1: Oh, dilagi
0: Africa ding hoku wa go ti Brazil tin ga ga.
1: That's in Brazil.
0: Ti hot kara Spain ga mama se.
1: Yeah, that's in Spain ra mo. Ka endle.
0: Tu tu go ina tra ko ke Italy ke tsai. Italy ke hoku hina a tsai go di tsiba. Netherlands go ke ha ga. Netherlands Holland di go da yo re min lapke ni sisa. Ha aba khabetse ko ke Italy pina ke tlipten go bipa ba dane Roberto Baggio Dino Patti Johan ke ha e nga kon gire ka tuso han nan ke ha eng go ke nga ga se ke ne sita go toti han ke eng I count gan disa ne go ga han hurut ma se ina di tse go tsani la mise ke ne sa mo khan ai karu wa se juru go tin ke ha juru go ke tin ke tsiguri kana tsa tsa ro sin ha wa eng ba gire tlipna ne so ba e pelen di pole kre Suarez ngaba umuska ngonqo ithi ngaba ka ngile naye kuthi thinje ke hayi sele ke khawu ngoro so ngalikoro waro uka ngusu na file kuthi gqwe kuzanya
1: nga umuska ngonqo ngaba ke South Africa bdingu beqad me
0: South Africa bdingi cam wachi cam dis ngur gebkin ngaba ngaba sineke ora ka se thini koro se ga iswa chida kore chariro se Mexico thi South Africa tika ke ngai qedi unwa di drama yo dege wa kha ge tshe skin masa
1: eh
0: tabalala go gringa ga tinga ban horizon
1: eh
0: South Africa ba ke isi e horaka na maybe ab khon ge South Africa di tise da season kong ge khone ngali sna tseke e ngali ge anaise tso go ngas ke masa se ida ke ni ra koro se ka e o sne ge ngai qedi ge ha e na tam ho kan Augustina di tse go tsandira mi se subut magi ha ina go risna ike Johannesburg na tam wa chi tam di sin go rip ai go beb type tin thuruk na Johannesburg ai Johannesburg na ge ha ibna ga ba a tsutsu se ama karo am ke wa trip ke se ya scout gun se da ne ba tsaka no ba gara ko so ap na snap ke ne so ap ai Mexico tin ge DC question athi ngona DC question athi khosi disingona go ri go khana ntshuru nga nga ntse di tong tsara bangwa tsingo skaturu ngur go inga ha ga tsa inga di Los Angeles antle ge nga weng han ge go tsaka go nga sa tsine se ke South Africa ka gureng tsaminga sa ka gireng ha o se ti e ge nga go ri Palestina madi in khabos nga sa ge tabalala ba khana ga ya his scout na skin nesa ga be ke South Africa ba si kharut ma ge tsaminga ka tsike Mexico ba ice tsa si ge kharuti e nga ba ge man wa ge ha ntshuru wana ke ha e Mexico ngat ni Costco na ngin co-op tigi ha i Sotaka ko, nadi ke, farle ke, ko wap ke, wap, Mexico op te geba.

0: e ngatinje ke ngoburo ke gabe ke go weng out of my high ti kulermo memo okwa tigencuna yi ngapke
1: no go kira go ores
0: no go bapke
1: ha bapke ti ha ga di se guri ga qomdara do qib ding one ngobe qapke
0: ya ti ke no go batini kos ka snapke Osvaldo Sanchez digremie qo aptinje ke hayi ngakuke man wa ke hayi a qo wa ga ditkeni mise ti Perez digremie aptina ngakuke ni sisa Perez ke DC ko sengqathi ko se DC xa sengqanqa kuri camqathi camdi sengqanqa kuri camqathi DC sengqanqa kuri qo ipqa kuna kuri qo qo wa ba maske kuri nthuru nthuru wa ba e Perez digremie ba dira doho ba mire se ke na batini kose ke so apna madi inga qhero dige ha ise ke inga lo khotsa mise ke so apta tikambos jo tikambos digremie ba dige nsinqana ngapke ipthinge man qwa hi qwa ka ise ke ngoburo i khaba je ka ise khafar le ke ipthina qwa ke ngapke ipke ka ise se man qwa hi qwa apti ke ngaba i jo tikambos digre ka ise iba ni ni ba ha ske ne sisa ngaba ta ke ngikho ira ngikube dai ta jo tes ira mise ke ngaba i ke ni komuro on digra ha ay aba na kuthi Udaya jekwa haira kama kaisi kwa rin.
1: South Korea, kutin reki nao te Chongqing, kutin Chimi, kutin nao.
0: Labata kwa wiki nisa tingla, nga itikira ufe ndoto toa utikira mune. Ne drako wa reki nga South Korea kunga sinara mune. Nga wiki nga ira. King Shungi winguti ya, ne Song Kung winguti, Yo Hing winguti, ne soba eteko. Nga ira kinondro dira ufe ndoto, kira kia me Li Han Bu miti, King Min Yae haku, Kim Tai Hayon Han si.
1: Kwa isi ba huwa.
0: Kwa kujek dira mune. Naski ngeko mwenye da ptingi remisa. Nagori ke South Korea bagi horaka sekation samasai igu ngopngap ke dalin ngobe kai bagi ren huruwe ogere ko an komendela bagi ren ngusi ge fars aroga ku ngati ge fars ko ngomadiyo ni sizan horaka khais etuko ku kara qhowe abasa ku nego si thai ogonia i wa ko ne le quburu ku na le khowe muthi tsubwa sin hawa ma ku kama gari khoi ko ku tsi ujia ku tne gari ne man ne be ngusi khara 11 ka ah yabana of na South Korea ku ku jwa tudira musul e tige ne qwa ti tudira tsangisi kara ko tkin ko qama Uga nyako tingana tinoko bwas ga ngake isinatsi okay but khoyes kuze edi nemi se game ngali tha se game kotska swap nga sneki nga sa kugene batika ko game li kuthi king kuthi kim kuthi a jens castro pha ku kri ngadi ngadi ngondike sat kuthi nga isin orisa sneki ngan ki ha khone ngobe gaib dan dokhba ni ha se ina ditse ko tsanira mi se game
1: yeah
0: kotska ko swap iskene sa
1: Kwenamadindami. Asimti nganqoba qoba amba katari tinge no grip ngazi sina qarwa. Si akatari ke aguro ngoba icaba kuqoda naye. Omse eha sekungcina ke saro ronde xa ke qarud manye. Ane ba ipke ore si tina goro Mexico ti qowa nganqabe ke qo. Nga tina goro ne ba qaisa itira goro ne ba qo qarunqa ore ke mo no go ba pya. Ti haga de sekuri ga kule kulemo ochwa ke haga de sekuri ga tsipke intina ne gori nga qaroma a qai khaisa ne badra go qarunga osne nge nga khobeisi a fibasting ankandi ngale nga snapke a balondio ti a qai ti ngale nga mexico ti quro ti auge a quro auge ihnage ngale balondio ti nominate nomon tay kindi ngadi dance class akon kwas ngas nga ipke ngaba ke quro huru au ihna ke mexico ba ho ngang a pa ya tay manye ba ti sina ike ne bara mie se i go kos na ragyo quro ti ngisi mana huru au hina etne kwetsa ayisa ngo eta maske yo ne quro au gedo ne diko aide da ha ti amase kan ho eta maske ho ya i kai kha ane tsamba ukanqadi tsikorokoro tsikam ngari kurimi kama ore said africa ke kham ayinqura ka nwa kham koroko nqase ku ke kham disi kuri ngati tsike kai mun eba nwa qosa sene a pirates ti kham horo arop kwasna tsike kwatsa koroko tsi ehe ti koro anyise e ti etsike kwatsa ne minqa ke rele ti kutsitami kham disi tsuinqa kuri ka koroko ke tsi a pirates ra nqura pa nqa hana tsikira mun nqa madira qwe ko ba tsi said africa khara gra nqora ku mangara ku dirami se e se itske kwetsa amase ke mun ba nwa khabe tsenga nqa ne tsui kham ga se tsui kham ha ga koroko se nqa ba khare man ku ba dura ne tsi ke mapqa khanga mexico ba said africa ba nqiko ne africa tingo ro mi u ka hi sira ye u ka ne tsa said africa nqa khabe da ibe tsi ta Mexico ba nqa ta dinge nqiko na koromi khabe koroko se
0: Mexico bqiqanya
1: qanya
0: Mexico bqiqanya Mexico ba dinga Mexico din Huru up. I'm the attacking midfielder of the Ramir Gilberto Mora. Napke, DC against us. No one is empty. Stam watch it present and could be again. I see a TC Hun, a Guriha. Have a gain a swap a Oberhanesisa. Unsa Guriga, Ruko had the Grammy team. Ike, Unsan Araba, Kinasan Huruna, given Huruna de Grammy, Tiki, Kasep, I come, disagreeing Kaina, senior. House in Mans Nagia, they can eat. I'm what it comes to the Conca Cuffs, Gold Cabin Napti, they can eat. That's got no hope. I gotta go. You get checked the Bubble Grass Nagy, who go so good. See, I'll get checked the King Lapia, this is present. Agurica. I got a good go one year. No hope of Nugurica's. Tigam. Lena Crali, Germany, Tip Napting, this is present. Agurica. T. Ibrahim Baeb. Napkin Senegal Diba, Napka this is present Akuriha. So Naguke comes then Hurua Guhina Nequip type and the sea Negulipna Haga. Kaise Kamka, Kaise Kamka, Dramis swap Naske, Nessa T, Ida Nikos, Gay swap Nasnapkin, Jamali Tinkia, Jamali Tinkin, the Gulipi Kakensa, Habitin, no Gulip Karao, Negulip Makarao, two Kazakas who I mean, wow.
1: Koroko said, Nanin came up a Nava Hare, Koroko said, Nanin came up a Bakahare.

0: Vengo, es mi Durea. Cuenta. Coro que se pongan en clima, hay en la baja, jaren, algo más que cara de la jamisa y si era que la tope, how, how, I snake dan en cabamain, aruaga, disigun, and horago, hinane, tesnas, aroma, coit, nase, ya.
1: Disigurón, ay, don't do nada con.
0: Ya.
1: Disigurón, ay, en gago, oye, gran ruba coit, nada más de disigan, and gunjo con. Oye, en la bajo, guan, aja. Y Mexico, agu, nase. De nang ay ba igremi mas kuni kut kalung ay plus negre de America kam mira gre umgana ye umgan kung di ba trakti laga ngas ng bahu gre de traksan ana gre traffic ng dobi gre ngau tigem ng Mexico pang ng bitwa ba gre umay ni segi ngod yung umay gisa no kabari ginga mas kuni siyid makabari ginga di mas irop chinagi hai saying hope ng Mexico ba tige guru ngas kie kote kosa ng nang hukun ngad ng hobi tay bang huru sa guru dagilit Korea ng Japan ito ba gre an i ni wag disi guda gre mo ni si gre nang hukun ngos si gisa rang ngas ngos si tuy Africa pang tuy huru chinos tuy America pang ching ngos si tuy si Europe pang ching ngos si tuy Asia pang kadi gin ngos si egas na guha kaya tuy gin ngos si hobi tay pang yan utskia nenda kuna gung dosi am yeah yabo
0: okay kainwes kainwes mi dura
2: Hey.
0: Marisa.
2: Ah, solo llego a trabajar ya. Destiny.

0: Ya, ngqobe iqhayi pagam ngathi camle sinqancanc ngkuriti angqobe iqhayi ke ti aqhoba amske Mexico ti ngqasqala ha ti ke nesisa koroda kara o ipke qaba a ngqawu uwasa azidan koroti ko ne qaba mari ku khona ta u qapke a ngqawu uwasa ti ke nesisa ngokuli qha uku nqakara ngqoba qa uwe ukuthi aqhakukela ngoba xa uwethi ke xa akuqanqa bara manqa miku ke khona mara iqhakuka tani hana de damire sike ama sikhara kanqa kunqunku thi anqabke xa uphina aqista khona ngxangxaza isikuletha ko otske khona kwa TikToks thi social media apke mone ne Facebook sithi kanqa wathi nebanqeqesha kothi TikTok sithi inqeqesha khonqo weqhayi ti o itsikara sawa ngaza ora ngatsko engqakoro ko hun ngana ra curo xa u sithi ke kothi krogoro munkwenke ending hoka xana nqumba xana si bahan ge khona ending hoka endixo seqhanga so kwasebut ma ndichera ncane sobut ma no nqho inqasi ma u bozase ne covid abihikeke qayisi qhawe nga umsinskigere ezike qhawe sike ne covid skreto waqo ngokumancinci kwakire imariko kwen kiasi ko qhaqiro mariko nanqadi nqadi sike nokwena kire qhanqa otsikisa tsutsa ha uthanqani sicacuwi nqa khona cinikisa qhanqa aw so ngine obayiqhayiba ama senqayide nqa unqa tikhadi miss Estina ayiqorat mai kovaqorat mai ditskinimi namara kongama football unites all maqhaba ukuthi sicacheqe ngequnqathi manqathi ngqhawuthi qamthi amthi amabekuthi ngqayid masaw qumade qora ukuthi tika wachiwe uthi ngqo isirekini dingqaro kuba nebrati cheta daiha nambiya ngqari ngqaro kuba ngwatma ha cheta ngqadi networking dira nama kwani kamatske nqa engqhano hona nqa qhayis ay ngabara ho seyike ke siyangcawisa Qengqwezi mindro yo
1: Qengqwezi uthi Destiny mindro
0: eh qa ha kortwa de
1: eto sathi gera sita sisi dare sithi MDC sisadu tingira sisi yaqhayi anqunthi eto
0: ntit madade kungayo khoko nakuguqa inqaso ti
1: eto ngura phone khabidu ukhant mawda rangha daigra anhandi
0: aha aqhaga dukoto angusada ngwayi
1: ikaisi dagukan kanto
0: okay hamtsara kungqawo
1: ivonskera ngkhwane banqoqwa isinqaza khu
0: eh ngqoqwa isincwa de hamidura qhanqa le kuri kubeqaba
1: ikaisi dagcuse ha tida South Africa ra qhanqa didamire dog kaisi dagisi da impeti cuse ha
0: okay mariko ini dandi drunqi
1: ada dog ngwana cha inqadi ngqare nqa mexican ka
0: Iguta komsqasa ngidi.
1: Iguta kuge komsqasa ni akuno uhang omdiqane ngqosi kothi ngqom.
0: Yeah, okay. Andan sto. Yeah. Yeah, xa gori gikonde, xa gori gikonde, xa gori gikonde, gizitsingene gori ngaqaruma ngwe qhayi nqanawo. Nibari gori ne TikTok sira gori ngabas nare gik TikTok sing video goku. Kwa khu. Kwakunginaramidi ngqobe kwakunginarami ngqobe iqhayi ke ranqanqa thiri ke kho de remote ne manqa sizitsinke nenqa siqalo manje ke ngqobe iqhayi phathi drami o remote ra qhoko qhoko dani remote ke cinke ke skite o TV skite dima TV skite han ngana tskana no ay kwengwes kwengwes midre
2: Hey, how's it doing, Mitre?
0: Hey, how's it
2: doing? How's it doing?
0: Hey, I'm going to go.
2: I'm going to go.
0: Hey. Ti ngobe kaip ne kuri ti ngobe dari ke arang ngai.

Africa said Africa the sala nga ye said that in kanu se kan how ti da odis kane how

Sì,

yaseke qawulo nqaba qhubuti amsixise nqaba kuro nqaya sethi mexico bti qhubuke qungura ba am uri nqaba teramiye sethi ke helicopter de nqinde nqaba qaba qama mexico ay nqa qhawu nqeku kara nqaba nqarise iqawulo nqadi dikira nqaba fli qharuse dikira misen chinetes nqa arma ke bafana bafana ka qawulo nqo de nqo nqasa nqwatsa ke zwa nqa pale sixisa nqa william sinqibani unga nqapke mamelodi sound house siqhoba nqaba muthao teramiye sethi qamdise qaqa se nqaba amchaba khuni qaqa sethi are chaba kho opri modiba nqaba kuqas are nqaba khangqus a send up esinqa nqona sekuni qhayiswa nqapke zibisi ba ha okona ha umpokazi tike nqa kuqas nqa qas are sinqa nqa kupna ke mokwena sithole thi adam sithi nani qaqa thi qamqaika flamra qaika nqa ihuka ngqodwa ya oli parafini horaka khuna nqa cha ya rainer sithi first up ngutsinge netse singa aroma ainhus ani amse iqawo thi lokucabithika ke swa nqapke mexico ba kuro ngurum aroma nqaba pale singa ranger league nqa cha cha thi khawsi ku nginga haka sira ngiru thi amqabi reyesa unwa senda base nqa aku kungani xhayise monde sithi vasquez are chabithe kararto qas qaris nqa nqabke lira ba nqani sa cha cha se nqiba wa khuna ni mun amse nqiba ni khanga se ke kutere sithi fidalgo thina ra qaga ngaba ku ke kuinosi rowley alvarado ngaku ke nkhuru akuina aichab a ngaku thina ngaku thina ni iqhaka ise ka qawlo adigira ngachabi qhausen thi mexico obtinqanske amase okwab ngukungara nkhuru nkhuru aku nqika qeza se qaga unga mexico ngankhuru russia ngankhuru locomotive moscow ngabara nkhuru montes captaini ngapchingi ngabaqaga ngathi getskras wab ngasneke vasquez johani ngapchingi genoas nga italy ngankhuru sei nokchabitha iska qharuthi kara ke swab na vitalgo alvaro ngapchingi spain ngankhuru thi fulham sting nkhuru wab germans rowley ngapke nethe ais ngubani ngamse aba khuike ais khap ka thake swab ngasna ngadira qausen ngaske mexico btingkhung nguna sathi bafana bafana kuchabi abathakezwa nga Ben Lisa ra nqunqaba sebke Foster Lailing emtina ra qaga aba Portugal nga ra nqhuruse sithalo sithole sefefelo ngapke emtina Portugal nga ra nqhuruse ti America.

0: ke kolarto kalarota ne ba di cha ke kalarto ba kalarota ne ba di cha khabeng amgose ya qeng up ke mutao mamelo di sundown sing hurua mutao ne ke ne bo sa go sia qeng e ko nga hurua khata ngwa so apna tshike mutao khara ngwa se ne ke nga bo sa go sia qeng wa kuliso mutao di cha miso apna mamelo di sundown sti kaung hurua ke nga bo sa go sia qeng ngi khabeng ngi abara mi ne bo ske pafana go ding hungas ngang nyu tshin huru ngai khabang hungas william si hwase ana khoa pafana pafana mnga tshira mi so apna khabang ngi go ding hungas ngani huru nga huzi ang huru nga ske bo sa ka ro ne ke okoni okoni ne ba madigura di khabesin amguse ya khai khanye chi ang waske boza aba bafana ding hung as ngang nuye chi khabani ngurung ma se qiza se ngusa se raqaram guke mexican ga qado chi ai mat ma sen ai oret ma se khuse ang ngurung ke william sa qado khaba okoni to ba qa kha qwa qa khuing hon khoe ngwat ma hon khoe ra ngwa se qam se ang ngok ke vasquez bord mexico arma khabes ke nosa ko se ang wa bafana gudi tanas eng nu chi ne ba qam se ning ngurung ma se neba ngobusang hurunga ske bosa qado nebke vasquez vasquez a hune ba ne tsap ga qonga captain ba captain captain a hutsa ke so apna reyes reyes ito ba khri reyes go uchi tamse ne tsap ga ngwa ne bara ngwa ke kalarto kalarto tanas eng nu chi tamse e tsap ga khri khabe okoni kha khokenye nebke mutoba o apna di cha khabe ya khang nu ske bosa qado kalarto kha ungas pafana ku disnga qesa sera khaya ku ke mexican ga qado nokhra wa tsap ke pafana pafana ba aisa ngaba qari aisius iskia qom bafana ku aroma khabe mexico ke ngai ngaba ha tin ngaba an i so ab ngai ngai huka ku dik te isa qari ai kwa siu khabe bafana ku ke nok ebera di cha turo khaja ka na ku gira segal cha khabe kung no kos ke bosa ka to akha ko ke ne ba khoa ba ebting edin na williams williams ko tik tak ari nga thepa mo khoena esa di sa di ke ne ba kwa di esa esa amuse nga ti nga ta amase amuse nga ti nga ta ke kuinos bafana kuke disadi nqide kwadi thepa womokhoena ke ngaba khoa kha ekuti ka yares amaipolsa mngawae khaisa ca ina wathi ke ngaba mexico qiba nqiba kwa konkon seike bafana kaqhai nqa mexico bacwi kwansa des
1: ya den ngasuke mexico bacuru nqiba kwa konke na ngasuke ke south africa bacuru nqiba kwa konke itineike ngau e when wegam tiramiko mafruze kwancaceko skeneza thi nqaquru kuruca unqasinathi kuruko ke qharingqomaro sina South Africa biqanqo seku yithi tipke nqa awodisiramika manqa Raul tiramiye nguru afungaba amkubo lokho habe qhowa phako aqhayi uye titike kwathina nqa awodis nengqeqisa thi nequru disikuru nqa hindi tiramiye bay ayinqapha ayinza tikini nqumise i tike nokuba disikuru nqa hina qharuma hina ko ingaqeskeneza habe ike nqaquru kuruca unqasina ambal uba
0: mexico
1: ba go konke e
0: ka rauli go ronga tables
1: ka inka tsiko ke ngi go tsina account ya go unwai ha ba go go senga so ke ga tsui tsui ha
0: mm
1: ka bengwe
0: ya ka beng ngabke go ba nga ro thi bafana bafana ka chainqa mexico ba tsui nga ba ke sitole ncipa nga ba qhoa ncipa bolsa mawa thi disadi ncinde go a di say say ye nga di massive tsina go a nga ka be ka ing hurwa go di tsui ke ka ro sitole ba thi ing ke ana tai nga phasa sitole sevevele tiramie seng hurwa aba city tontela tiramie nga portugal nga rang hurwa sei kham hurwa ke nga ba nga do ke city tontela sa portugal nga rang hurwa sei adi disadi ke nga ba go ha sei ka yare amachi ke nga ba kuino sing ba uchi ba go kon kon nadi gira ka usin khabe ka bang ka chak kong swap ngane ba koro di chap ke mutho ba khabe ke kain mak ngaku ding de gwa che pafana ku ding hung as ngang nyu chi tharapo ngani ngai se nuni ap ke ngwara ba nuni aku ke ama sen khwa ngara ku ding de ana chi no se ke nuni aba ana e ne chep ke ba khara di ana pafana ku ke huni se ana amstrep ka uwa hem dikha ne ba chake swap nga mexico ipna kaisang am se e chi mexico ke amtin uritin abakuzi kungathi ana in haung hausa clearan ke ngana hugo prosigi amnas ei thunu ba tui chi do ngwa ba ngado aske bafana bafana mna chitira mie se kein urigu in harogu tin anya ke ngaba ngwa ngado nechi se ke ngakap ngang khosa ko ba sulu ko ba in ngadi gi gra kausen khabe ngap ke mexican gu ke kongdu ko ba nepke kalar to ba kalar to ko chi ngaba khaus kan huruko ne bara ka khab ke mondes captain ma captain vasquez it ba tri mexico aromang ngung hung asnga ego di ko ab ranchel ranchel liga kon huru aske bosa ka to mexico di ko ab to ba tri ranchel liga ne bosa uchi if ana clear it na lagi tin se ni ke per stigo ana bo ping tip ana in to clear an ke habe ne ba kam se rak ta kha chap ke vasquez ka to ego din hung asnga ko ab ranchel liga ipang hurua ne chap ya ngwa khas ke bosa ka to nepke montes captain ma captain ona sa kai ka se captain ma captain

0: Ndesikonde bacaca arisinqalira nqanisa cacase lokuchaba iVasquez ikoro sacaca apqaqo Vasquez ping harode anapke Vasquez aqaqo obuze yanchuruke ngeske bosa aqaqo neske qamse Mexico dingqunqa singaza ngqwaqa khwi ngonkhwe ngwatma nebara wachapke Quintos nebara wachama dita ding esa Raul ikoro dicha khokhe kopke Raul abeko siyaqhanqwe ngeske bosa aqaqo nebakoro dicha apke Raul abeko siyaqhanqwe Mutao Mutao ke nebo sako siyaqhanqwe chi ngwabo siyaqhonqwa kuke Mexico di hunqika aqaqo ngqike hukna ning huruk ibarang huruse segi ama se pafana pafana kun aroma akariro in kesegi akariro sat mang hukna tske siti sinin ngwa sen dan sina khabe mexico tsingomo pafana ku ding hukna singa ka ha tsing ku tsina aba karo am sagere khong o khabe pafana ka madini di seng hwa boske nga ni sa qando ma hab ke kalarto khoe khing o apqa khoe ngon khoe ngwat ma kam seng ngoke ku apke ne ba mexico ba khabe ske ne bo sa ko sia khoe aske william sike ne bo sa use ko sia khose ngaske pafana ku di kho aba qando ama se nua kuke khoke ka qando xa bing ya kuke nua thi fivas president ga tsang hoa o tskeran hoa khaba ka ari sngang huru kai nepke sito le ba qando qam sira ka ha uke pafana ka qando khabe si qam sang huru ke yechi rencheli kho ab to ba chiske bo sa qando ne ba ko ngqipti ai ngura kwa ko wa thang ngap ke first up thi rainer si china khabe ke kan kad ma ko ichi khoke ko uke captain mondesa vasquez ing edinga qaga ne ba ngqeku ding khunga snga ka ari sngang au au ngom ngom dira dipke mexico ba qando ngikuthina ngqan tayi ngakungha qhesa thing hube qaye baqhesa kwangqan ngikuthi qhoa branjeli kangurua hoyqan tharapke first aba ngqoa qhakhwi qamsira qhakha chapke neba qhado kalartoba kalartobta uthing aba khaus kangurua Vasquez ing esinga qhang qhoa qhakhwi ngonkhwe ngwatma nera qhakhapke Mexico batanas engnu qhaske sibizi tanas engnu qhas aris nga tebo mokwena khang ngokhenye aba qhaba tanas kang ngokhenye che pafana kungkhungna singa qhaga nebo singa bara si chapke qhado ngaba khang group a okon neba ngobusa ngru khenske bokasi engu ang honko ngaba khang hus a bokasi neba uchi qhamse ne chapka qhaga nebke sithole ba qhado nebara di chapke sithole ba qhado che maridwa di nebke adam sa dira mire qhado adam siko uchi mutau ka qhongke ske bosa qwa qha khoyke mutau ba neba qhamse ra qhaga chapke neba qhamse qhaike ngase gro ngwa so qha amase mutau tsinge ni sako wa khain tswa tswa aba ke qhamse kwa nguru ke okoning ke qwa qha kwa khoy chipke mutau ba gro di cha khabe ke qaba qain tat ma go chipke ra min noh ma dere ngware noh in ngap ke qau ba bafana ku ke ne che koron ngona qam dira nguru askere ng ebesen obri motiva ti mutau tsinge ni khain ga kwa khabe qhamse ngobusa angna ku ke mexico ba qando ego din khung nas nga raul ra ti cha ne ba amgusa kho khen yas ke bosa qando ne ke mbokasi qhamse ang nguru ke khabe ke ne ba nunia bara min qain ma qha ku din ndike ko ha ka ya ka ku din ndike ko ha tebo mokwena as a believe ngure ne khuna ko ngure I ne ma ndira mi ke tebo mokwena ba qando I nga kho ke didai kwa khoen wa I tebo mokwena ke rami nga rob ke maha sitole ai kwa khoen wa rob ke ngaba I ne ma ndigira mi ese nga digira ka usen chi turo kare ngap ke obe khadi sikoro nga tonge ni sini mang wa se qando mexico ba tui pafana wa ntet harogu nga qhenqa sebke ngaba Quintos inqiba nebos nzakwa ngqaqa aske neches ngaqa aroma kuro ngurup ngatsake swap ngapke Quintos inqiba ngiba kwa konkon thike ngadira kausen tu ikhe ngati aske Quinons Julian ding enang huru apke ngaba Quinons Julian apke ngaba qado thi ige ngadira kausen khabe kongwe koske bosa qado nebara qaga tsaku ke aitma qago ding ngadi ke ngaba kwa ha se qado chipke nechake swap ngapke aitma se ko qai swap ngapke nuniya barami ni e kharaboske nuye chining ngai se asking hung as pafana gudis ngaske ne kharabosa nuye chingai nebosani ngase mapke mpokwazi bokasi ke nebosani ngase ngaske pafana gung aroma disi aka ngasa kai nga ching ngudin hung as nga nebosani nguru kense ma nebke bokasi ba ka automatic ta ji khoe khing o apna khui hon khoe ngwat ma kamsera wa cha ne ba pafana gu ge ngang amsa ka ne gu ge pafana ka qado aing hus aya khoke ka ari nga sitole ne khabi ngwase ya tabasen korose ya ngwa nebke mutau ba ngau ka khabe mutau ke uthi aisa khui ching ne ne khusi ang nguru aske bosa qado nebke atamsa madigura ding khungas nga thebo mo khoena ne khabi ak nga haskene sa bosa mokasi amuse ang nguru ke khabi ak khokhen ye ne rang khoi chap ke obri motiva obri ke ne bosa uchi e sige di khunge sobok khache gini nebke bokasi ba qado khungas mexico dif na amse ang nguru ja khabi khai khai gop ke ngaba captain na ka paris nga khokhen haske fidalgo fidalgo ko chi tak na man nebke lira ba khabi ngoba khusi ak khokhen ye khabi ke nuni aba ko mi kare ne bada ke muktu ko kan huni gar gis kani to ase in qoi gi asat khuch khon ngani kong ta kung waza sepke tepo mokhoina qiba ngaba unikar gi sna kwa kung kase konsa des
1: ya toro disi korong a henge kharugona Si anesko se darakara ko oikeng huruba a ngawesa awedis. Ngap a Mexico kira ngap ngom ngom. Si nguru kain sa irang ngang am haba kugen desisa sa ida Africa haro kugira ngang am. Neng ngang am nga ngawesa nguru ko ba unga tirang ngasa se pol dira maape. So ngom ngom igutin gin ngom ngom.
0: Ting ngudin aigde skusan nguru.
1: Ting ngudin aigde skusan nguru. Ngugen ne kogo. Nisi nga kaba goals eng aisa nguya ti ing kige si getin na ngadin ngang am timut nga ngata. Kini goals ke kini.
0: Tagu gin ngwe.
1: Tagu gin ngwe. Ogu gin ngwe. Ngawesa sirang nguru ti pol zara maape.
0: Ya kau dong ngap kita ubah si kong nama arma kuan sa destiny Veronica Van Weeks Julino Athletics kacang hua swap ngat ke kuan sa destiny sekarang ngang ekpres yang an ekpres yang ane ngadim ke nece ngak kau dong nep ke nebaca ke swap nga arek tapi rakka kasih sitole kau ti am sekarang huru kene kabi ke neba kau kasi kau ab neba nebo sang edika gua kai kense ngas ke tebo mungkin ab ke kuro ticha kai ke rancheli neba ngabo sa gua kau kense
1: ngabo sinap ke ga ebe ga kau Waru hati kau kuha.
0: Cie bing ngabahu kita mah. Yak nau do ngadi kira kau sen sei cing. Anya apke kita jasa rang kuha sei ba. Apke Mexico tiba nau do rencheli ke uci lira apke anguru kain. Nibang uga angwa khas ke bosak nau do Bondes. Nasak tayi kasa captain ma captain. Rencheli kuisak tayi kasa nubang uga apka Vasquez si. Korosak tayi kasa ngudi kaya ras. Amai ma apke Mexico nau do. Uce ma apke anguru apa nepke renchela. Kau ap Mexico tiba nebo sang neba. Epting edinga uga cing. Epti area nisngal kanaga ma nau do. Engku tuguan antai nak kurang abesa. Kau apa ngah kuih, hon kuih, watman lebara dicap ke Raula. Tanah sekarang jauh ke kabin ni bag. Amku sehat, kau kekop ke Ogona. Ogoni rau cima di tadi. Engku di kau abuli am sekarang huru apa fana mantet. Engku di kungas ngarak tak hau ke apa fana kat kau do. Kau apa ke kau apa kau do. Wah karaku ke huru apa kau bamra ku ke apa fana ka. Ini satsing ke satsang ane ni disei. Nep ke William sekarang kau do kau apa. Kau apa ngah kuih, hon kuih, watman. Nibang amgu sekoro dicap ke Rainier sa khabes ke nibo sa kwa kai khenye nie goro ma chap ke Reyes si nibo goro dicha khabi ke ak khabi polsa iska kwa Alvaro edinga kharu se nera ka kha chap ke Kuino sa kwa do tam se iska nguru ke esa Mexico aroma ego di ke pafana go din khung nas nga kha kha necha ke so apnga nibo Reyes si ke nibo se ang hon kwe ka aris ngap chak kha Reyes ko uchin ar kha iska nibo nguru ke nera ka kha chap ke Kuino amgu se nga tiang ngang ngang kha do ama se neng huru ap Kuino si ke muse ba khu tu se ba khu ora kan aiba di chance ku zarai ora gya tip tem ngisi mi bai hang anya pha ngare satke kari sera ngai ke nga thare in khui chingya it ka ses ke ama sen aro sa politik ku ske goine sa kan ro chi nga chap ke goin ap ke kui no sing pha cha ke so ap nga sa im ke kuro bo sa nen hobe kai ne gurip tip nga kwa nga ka ap ke kui no si khata ke chi mexico tip nga sa pha cha ke so ap nga ke nga direct ko sen ka do ni ap ke ne ba ko a thri bai Nuni apke ni bagu ak thichi, kwar apke nuni apang ngubusa ko kung kheske bosak ngao to. Negu ke pafana kan negu ting hung asnga kamsi ang huru khen. Habe ngaba maape eske bosak ngao to. Habe ke kanit mak ngaku ting ite kwa haa chi ke. Habo nsak ngaba ning huru nga se. First up, ipke ngaba kanit ma se. Mexico ting hung negu ha ko kung kung eske. Ngaba polsa pafana kung iti ngak ngap ngak kaka. Nibarak ngaka chapke sitole bak ngao to kokhen. Maritwa di show me your number. Ngaba kaos kang huru eske bosak ngao to. Negu ang honkwe. Nepke okona. Ngaba kaos ka William si kak uske bosa kan do akha gop ke williams empty area sa ho oga amkap kan akha ske bosa kan do okon baba ngobusi ang huruke nepke mutao mutao ti leini ke neba kan do chinga basi dole edinga nuti okoni ga wa okoni go uchinga bak amsen op kan huruke ske bosa kan do akha ra kuge pafana ga ngu chinga go dicha mutao mutao ke neba ra dicha khabe ngaba disa ding de go disa mutao koro disa khabe ke ngaba Kabosa kwa masa di gerami esei. Nibasa keso apa ngamonde si ke nibasa koke apa. Captain by captain khabeb ke ngaba ngaba huba huba kong kaya esei. Harapos nisa kwa kong wap ke Mexico ba che. Samdi sikta unge nesko seng huru ya chikuru kareng wap ke. Mexico ba kwe pafana matet. Hubeb kaip ting huru kong ngak thaing na. Di gera kausen kaudu ngas ke. Mexico ba ngarang huru seng huru kutik tui ngas ke nesak kaudu che. Turung huru hubeb kaip dip ke neba dita mire. Sege ngadira kausen che. Nuni apke mira ba in. Oprimo tiba sa tembo ba ungare dikna sa tembo ba ungare kese tske tabi tembo ka ha ige sa tembo ba ungare tira mipke opri ba kaoto ngaskin ngasa Adigra, Kosen Kado, Chim Okapkan, Hurukane, Nera Kaha, Kalarto, Kado, Kas, Kaha, Nepke, Kuchas of Quindosa, Abigin Labang, Kayaka, Kakutia, Habe Koke, Nepke Raula, Nevang Hurukan Skebosa Fitalco, Okap Kapkan, Oraskebosa Kado, Neguke, Mexico, Tinghung, Nagado, Kamsen, Okapakui, Abang Nokan Skebosa, Nepke Opriba, Mokuena Edinga, Nepke Bokasiba, Estapkan Hurukane, Nepke Nebatake, Swapna, Fostabakado, Abeskin Nebosa Kosen, or Nabagoroti Chapke, Fostabati, a good in Hungas Nagoroti Chapke.

nginqa phina kuwa akuboza ukwenze nqa ngamdza ngayi ti uba konke nqa taba kuke noho wasida maha khabe tsikira mo Mexico ke ama siqaqhi ba khonchuru.

0: bafana bafana kachenqa mexico bacwe turon huru hube type dipke ne bakqa ro chike xadira xausen se amase amase khabege ngaba khau ngaba khake ngethi kwa miye se khwa bolt maske khara bolske e ngaba ke ngari mas xa go ngethi ske mexico bdin khunga sanga nuye ti rangel kho ab mexico bdin ipha qamse ning huru ngai ai ngoret masen ab nga khuipke rangel rolling ngaba qa ro chi ipke mexico bnga abarang huru se abe kungwe go ske bosa qa ro mexico bkin ego din khunga sanga kho khenya vaske sike ne bosa yang honkoe Vasquez sigue negociando con el banco o con Hurugan que vos a Calarto, Calarto bajo un Vasquez siga Wakri, Kang who's good is not co-op, Rancheli, Raul Ranchel, Nabakris que vos a Nado, Raulige Uchi, Kamserang Wata, Habe, Nekap Gagna, Nepke Calarto Bagnado, says que negociacosian Wachi, Angabos Zakonga who gave Pafana Gangaski, Mexico, Tinghungas Nado, Busian Hurunas que vos a Nado, Nepke, Arisna Nebaka. Nera ka hatap ke pokazi pokazi ke neba unwa tebo mo kana phang ngabang mo buseng huru ke bai neba kang huska ka ngwa nepke sitoleba neba iskap kang huru ke negu ge bafana ka sitole items esa esa ke yare amara ji tap ke bafana ba ka do nepke mutawa khabes ke nebo sa ko siang wa amase amase esa ko khonqwa hai ngaba ko roti tap ke fostaba khabe ge kan ka ona si ipkuba ngaba ko hai ngaba do sege kadira ka usen chi bafana ku ge dichara ka khabe ge ira go itsina kai ne khaba di cha no khaba di cha kai nga nga si che haro gun aroma e sa krisni muisni kon kon e seiza pafana pafana gun aroma khabe kam se nga bani nga se map ke kalarto e gu ding hung nga sa hu kam se nga nga ne ke rol rol gun ba goro di cha ne ke kas paris nga ka ne ba ka do ke cha so nga ne ba ra cha guteres guteres gun ba uching o ka alfarato Alfarato ne bang ukap ka kaha ne ke reyesa ne bang amgusi ak toinu eske bosa ka odo ne bagoro ti chap ke pokazi pafana pafana kun arma pokazi bang amgusi ak toinu ye ne bagoro ti chat isikoro ngasa kai ngasa reyes habeb ke ipchina ngaba ko amuse ha an de bese ke kaisa ko ingi ko kha chin khuba khun kun ken ye habe ne bani ang ngase map ke reyesa mexico arma che ne go din khung ngas nga kam se ang hurunga ne ba chake so ap nga ne ba kha chap ke kam disikoro ngas ngasa kai ngase alfarato Aurosang hura gudi tuipke neba khabe kas kari nga lira. Ogab karak kaha ngapke nupa. Kuino sirati chang esa. Amusen oka che kopke Williams. Ego iske nesa Mexico arma khabebke Williams neba. Nebo sa kwa kose. Ama se kalarto ke ngaba kaun hus nisa hut kaha chi. Ngaba inka huwe kuro ticha khabke Williams arami. Neng nga dides ke. Haada gea. Sege ngaba kuro si ticha khabeske nebo sa kose. Wa chi Mexico ting hungas nga. Ngaba Mexico khane aung nga se. Mexico bak tui. Pafana pafana ka khainga obega ge disi tong tunara ma ko turu khare ngap ni ba kong amsa hobe type ding huru gung egung atske khai ka sena chi kisa meske nenara ita ge ba chi se mabak duits kan so apna kwa sa destiny veronica van veisa ne khabi kha kha chusi agai o davisti tong ap kambioni ne ba ne khabi ngung kwang gung huru ne ba ma chi adigira kozen in khanam gira arim gi khabara kama kana tapka
1: hey hey hey
0: ngari gui nya ka do ne ngas ngarum armam ge nechem kan ne ba towa osam kin ari canada nga chimge nga ba canada di khobam thuru china sini ma chi sei nga ba ske bosnia herkosovia tin enang hob wai tang nga ba canada china nga di gurun huru bang huru sa nga ske bosnia koi omge ne ba di towa pafana ga di towa africa hob ket mi chi towa chi nga ba kam se canada nga ni ta in nga ba san ge namibia tin khung ina chin ina hello hello ma di sa ka ga da ge go kore kore vana se ne di mi si nga ba sini tabe de se khabe adi gira ka usen ka do chi kaban kwa ka kung swap nga obekhang unika taun ge khose taun ge chi mexico ge ngeng ngudin hong nas ngang au huru gung ngarang huru se nepke vasquez ak na do obekhara ka ka chap ke mexico bak na do vasquez vasquez go uti captain monde se gang huru kai nepke monde sa nepke vasquez sa karam ra gu ge pafana ka nepke rangel khoa ba aing oret masing op nga khui rauli dana sigoro di chai khabes ke nebo sa is club kang huru khaiye ne rak ka kha chap ke neba kha ngose kalarto ba neb ke mexico arma kalarto ko kas aris nga neba kha khabe khoke gop ke sitole ba adam sing edinga kha kha ne rak ka kha chane ba kam dising nonang asa chai nga sing ngapke kado adams adams ira di chamo koina ka kong kha neba kha us kang huru khaiye ske bo sa kado mbafana mantet haro gu ge neba di chasa ye ee nepke mutau ba kado ungap mexico disngang ause in startak marsieger tiramin sira ka hauge pafana ka kado nepke mbokazi ungas mexico disngang amsira ka hapke pokasi ba amseng op nga kui amseng au tiang ngong ning kado ego iske neba first up arma khabesi ang waske bosak kado first up king naba ikata na sa kong ngwe chiske nebo sa ko siang wache kungqasi Mexico obtisinga nqinye thi

0: kamsini ngurunga sekuwa sa des.
1: Ya, ngom ngom koko koke. Tetske nesera mu amase kase pkiati, kire mkoa prasna ngwaro owe des. Ansi konga miskatskira ngwati kreza ngaram kase bakabi unwa.
2: Kapteni ge.
1: Ah, kapteni katskira ngwase itsi Afrika pting house kai prasina ipke. Tisikunga kara bolding ngang ugude. Saugren karos takarus etsina ipke ngaba. Kiakose I tiki ID tengang wara se Afrika wadi teng aina kapteni asikaisan karam khase ngaba ngaba kiasi
2: tengang
1: itimage u tiki amazene tako osina rako hada kia sago tina tidama hokare ngadi kubo kira tao
0: tida han kami gomare kabe kaba ngwata kung kung kung kung neske lira Mexico arma lira apke ne boso uchik tamse istap kak naha nera kaha apke Alvaro Alvaro ptak naha kaha to show me your number Reyes ing ipkang huruke neske Mexico arma Reyes ingo uchik arikap es ngak kachi ne utap kak tonge nera unha chapke kalarto bak naha to ungas ngudip ngara di chapke Mexico ause ngomsa se kabara di chan epke korosak taik naha se Vasquez kabak tas ngaris nga lira nganisak taik naha se ngudip ngungas nga nebak taska Kuteres Kuteres si Taba uchi Vitalgo. Taba kauska kalarto nipka wakti. Vasquez ing edinga kaka. Nepke Montesa. Mexico pti kapteni nipke nebak naodo. Nepke Vasquez a kak aris nga lira. Lira apkoro ti cha habesing huba huwa kunkanye naodo. Lira apke ngaba huba huko siya kunkanye. Che ikpe ngaba lira apke ngaba kwek naodo. Ngaske huba huko kunkanye swap nga che. Sito lepke nebakoro si chanse iba. Sito lepke huba hu lira apke kak aris nga kwa kunkanye chipke. Harapos is an aba Mexico bank negoting hungas nagua cocaine. Mexico back to a Republic South Africa iba Kenya. Sida di neiba iba amase Namiba who South Africa katakunsuapnache twin wa kilometer and natsing the South Africa ngarasi scose tuze kwe hubhadagiran huati kasan amidihun in undran chi di dran one ge pafana pafana gu negoting hub nibahura hatiche kocha neches ngas aroma pafana kunga ngadini oreba. Times are Koba, Huang Uba, Nisa Sing Huang Uba Diniti say. Adigera Kosen Kado, Habe Kungu Koskebosa Kado, Nepke Montes and Nagutin Hungasna, Mexico of the Captaini, Abagun Garati San Kado, Abang Mubus and Huruke Lirabahu, Nirakaha Tapke Royesa, Captain by Captain Kask Arisna Kaha, Kokagoga Pafanakan Esa, Habing Amusa Kokan Kaba, Neguge Mexico Bakado, Koba Huko Karati Chan, Nepke Royesa, Nivang Amusa Kang Nuskebosa Kado, Abagoro di Chapokasi, Kang Nuskebosa Kado. Kaisa serang hurung huru aku dikulip ke ne pokasi bak naodo sep ke ngapa Alvaro to bagoro ti cha ke pokasi ba ne bosako kain uchi obuse angna ske bosak naodo captain Montes sing es ngasi Vasquez ikhan ba Mexico tin hung nas ngara ti chai koro to enkun ke gwa ma ko aba ku ke mang aro sang ap ku ba ni ka haske ne ng hurup ti kulut kareng aba kung amsa aba ke ngadira kauseng esa bong et masa aba ko ngaba khai khai ne ke pokasi bak naodo hung nas ngara ka chau ke pafanaga okeng gop ke raula Busang Huruke is Kabosa Kado, Fidalgo, Fidalgo Bahulira, Nguan Honke Kask Arisang Labakova Hukka, Kalarto, Kalarto Ke Uching Abang Busang Huruke, Nepke Kutres, Nguan Honque, Nabak Arisna, Neva Amkap Gang Oha, Nisizaski Kosara Kungue, E. Pols and Honque, Chining O Boldigate, Oisa Se Magnets, Zakanaga Unga Kado, Naba Passer at Oost and Naba Mus Arma, Nepke Kuteres Akado, Kask Arisna Nebaka Hatapke Nebakunos, Kunos Radicha Koros, Etabasin was. Itabasen nepke Alvarado madigura ting ogap kap kaka nepke Reyesa nebara dichang ngudin hungasa hung waha tipa fana ngudin hungasna koeba hu koeba kungu eske bosa kas aris ngak kaka hirap ko uchi noban ogap kap kang huru mudob danas engu ching aba akain eske bosa kando okay go go gende ba Mexico ang esa waha tia kop ke kibawa amase ego eske Mexico karma habib ke William Singh niba neba ha kando Amase Rowling Ipke Kaisa Sera Dicha Ipkiba Gongonza Kainka Ongasi Chekaudo Hata Gea Dipke Koab Ipara Mise William Singh Ipchenge Amase Kaisa Sera Dichipke Kaposa Si Tungwa Kwa Kwa Changta Aske Pafana Kuti Koab Habe Kungu Ego Ske Bosa Kaudo Pafana Kukuro Dicha Habe Amguse Koken Nepke Lira Bak Kask Aris Nga Aguk Kask Nga Kaka Kuteres Nguwa Nghonke Amse Rak Kaka Nepke Kuinoza Kuinoza Dichang Esa Bon Ed Masa Kuinoza Amuse Nga Abe ne ba kai kanye neske ngaisa kabang ed masa rolling arma kuinos uri pa yangu kuino Mexico arma abe goro ticha kaudo nepke pokasi ba kaudo amase nepke oprimotiba ne ba na ticha ke pokasi ta ticha abe ngabang huba huwa kunkanye kaudo ego iske nesa kaudo Mexico arma chi kuino nesi ke ambar ba tam nga sa kwa gon gon ka ba kong urip ai skin nga bosa kwa ngu i ga bol di twis urip ai go sia ngu ka do ngip ke ambar ka ba tam nga sa kwa kon se nga di ke nga ka be ra ka usin ka do chi ni ap ke go ba ka be kong ngu go ske pa fa na ka mu ta u ke ne ba kho ke ta ka re nga ka ha ne ke mo ko na ta u chi o ga ka ngu ru ke ne ke o ko na khu zi visa ne ba ka ha ske bo sa bokazi bokazi ta u chi ngu bu sen ngurua Busa sko ngurua so apna ngaba khoke ngkaudo okol mari ta di ngwang hon ko ngu din hunga sna CBC abang ogap kang a mutau ke ne bakaudo ne barak ta khata uge pafana ka kaudo ne guge eng hurua ga amse rak ta khata rainer si chi first up chinda di cha habi ge kain kaung na si kuba ngaba kaudo utskia ko cha pafana ga dai noh ni ka hawe tempas wane bang uga ha in harogu ngata ke so apna experience ga tempas wane ngiba uga ngu aboles osfe na ha mofokeng relepoli ba ha maseko thapelo ba ha mangoba evidence ha kapini simukele gross bradley mpata talente abeng esa bon et masa bafana kun aroma ngqonqas mexico disingara qaga tipke bafana ka ngaba khwabo nza kwa qhonqwa ababke muto uqiba ngaba khase ntimathi obega cam town kira ma qauthi mang arosa qaib qikir nibani ani mayse qaudo bafana ka chenqa Mexico qiba cuwe kuro khare ngapke chin hube qaitin hurugu nguge nega qaro che Mexico ngapke kuro nguruba ko nanna qai khaitin ngapke bafana ka cuwe cuwe di yakaro ma Mexico ka bafana ngak heng hu ti qait hurunga na ngai kize khaba ne basnara ise Babo ske ne baning ngai se ma che bafana guge ning khabo sanin ngai se buzi ang hurunga ske bosak qaudo ne guge ng haroka qaudo ngubu bosang hurukeng obri tanas eng nu ne bang qap na khuike obri ba ne rak ta khatap ke pokasi pokasi ta uching amuse nga cha khoe qaudo amase arosa boli di kuske pokasi ngipke goro ticha khap ke renjeling ne bang ngaba chinang qa khati ne bosak qa khose amase in khabo di kuske goi e musens ke goro ngai ha e khabe ngubu sang hurukeng ke renjela ne barak ta khatap ke kalarto Koa bahu kalarto ka kauha nepke kalarto bangaba Mexico aroma Vasquez neguti kanghus era tomasen mapke Mexico bakaudo nepke Montes sing is ngak taha Montes aku Rangel Koa kintu bakaudo kaske bosa kaudo tak aris ngak lira tembasi lira bahu ne bang ogap ka Vasquez itu bakaudo nerak taha ke Vasquez Mexico aroma kas aris ngak khoke Vitalko Vitalko ko ne bang khoke iske bosa kaudo Vitalko ke uchi is ka kungkung nepke kalarto ba kalarto ko ap ngak kwe esa Pagatia kaike ke Williams Hoa pafana kudip ke ngwa pna nebosa kwa kuise ama sen arosa politik ku kuise neza abe ne ba kham ngose ya kha Mexico Mexico ting hungna sngak kha kalarto ke uching humnom en even audren au kora ye ke tang audre ne ba kha ke Vasquez akando ama se pafana arome ke engup kha khoe i kha tama Isaac Arisa petroli ke ngho kha et mang nang idea diseli ega kuni kam diseli ngai ke ngaba disa khabe kungwe ko ske bosa kaundo nepke Vasquez a Mexico aroma ngego din hung asnga are kha es nga ka obab ka kalar top ka tongge nepke kalar top ang hubuse ngego di khang huskan hurua nepke Vasquez a kaundo Vasquez a hu Rangel ko ab to ak kha neske Rangel a kaundo Rangel ke uchi khire tiramise obe ga ke nga mangaro sang kaip nga haga tong ina go mangaro se Rangeli ko ap ke ne bosa uching ko ap nga khoi ne bara wa chap ke amse rauli ra wa chak na do rauli go tanas ka ne okay ne bara ta hap ke pokasi ko amgu sa khai ke aba go ro di chap ke Alvarado ba ka do pokasi ke kaise in kha khai to ba nga kha mu era ka use kaisa ang huru abu di tuip ke apokasi abene ba kamse ni aung na se reye sige mexico ka romane aung na se ti haga ka unje ko amang aro ne ke raula ka do ne bara di sab ke mexico ba kamse rang ka sab ke mexico ba amgu se ang ka sab ke mexico ba habe ba ka tia khoke gop ke william sing ni ba ka do mexico ti kalar to ki ngaba ko ti cha har ke kho abang ka ha chine bosa ko khoke ni ba ding hurun na se ma ke williams abu se ang hurun ma ke ka do william sa ne ba kamse rek ka ha u ke pa fana ka ka ha ko din hung na sa hung abu se ang huru ke ne ke te ba mo ko na ko ba hu ko ka di sab ke te ba khona ba o ka ka waske bosa CBC ba ho mutao ke ne bosa yang honkwe mom sa serang huruk ke mutao ba ka aris na sitole ang honkwe ka ba ho kam sing o ap na khoin honkwe watma nepke opri motiba mamelodi sundowns ka tsang ho opri motiba e ama se ka ya ka go di kwa di eng mo sepke ngaba reyesing ibara khaise nepke opri ba kaodo nepke opri ba niba siyaxhaya inqunywe sikhe bosaqanda thi xa bangqunqa simexico thi singanqunywe thi ngcuru nqa seyi ngababuke obri mnxiba qhinyonqa nibabukonqiniyo mnxiba ma xa inqaromabuke obri mnxiba qhinyonqa rhabe imunxhatsike amaqhinyonqa sibta inqaroma qheza xwabosqinsike bafana kukha nqaye ngarhabe buke alvarado mnxiba nebosqinsako siyaxhaya inqwi khabe ke ngaba mind makuthi ungqas Mexico bese nganqwe thini nganqa se manqaro saqa unhaka xa unqinqata ke ha xa rothi mayika xa woni qunqa mike qulo qhare ngaba bafana ka xa inqa Mexico bacwe ube qabdi ngoro ko qulo ngoro ngophle tipke ne ba xa do ngobu sya ngoro ke ngeske bosa xa do ne ke mutawba muto ko uthi xa xa risinga ne ba iqapka ticha ne ke roiner sa xa do ingwa ngonkwe ne ba goro ticha ke sibisi ba xa do habi ke ne ba xa inqat makoi ne ke sithole koro ticha habi xa inqat makoi esa bo masa kuinos kuinos nesira di chang esa amase edo alvarado kunge ne bara itado amase uragi ya khoa ba khoesa ukap koro net ngasi ngasi kose koro khoesa ukap abke William saknado abke kutere sige ngaba khoe ko tichang chip ke khoa ba ngake kapira se horaka ngakuira khoba se ngakungnuku tiramise ngaba osa koro khoe khase sege ngadira ka usen ngado chi kuro khare ngabke maika ngao ni kungam bafana ka chenga Mexico ba cwe maika ngao ni kungam chi kutere sige koro tichang habe ngobu sang huru kenske bosa ngado nebke mpokasi pokasi ko kamse ngwap ngakwe ngon kwe ngwatma nebara tichap ke reine sa ngado chi ngambuse sia khang ngeske ne bosa aba goro di chapke Reyners akhabike kaintat ma goichi Mamelodi Sundowns tin huru apke Reyners ichamiso apnga ngadira kausen se tige neng huru ba mai gang ai oni kung ngam kuro kharen ngap ngiba kaudo hugo prosi ge ngua ba tam ni kharen ngap ngata apta si ticha se ge ngadira kausen chi kuro kharen ngap ngiba kwa kung ngam kaudo bafana ka chaimnga Mexico ba tuwe ube type tin huru ku ngu ge nega chi kuro huru ube type di ku ge nega kaudo chi Mexico ngarang huru se Seyeng adigo siya mase chi kwasa tes ninguru ke kuro kare ngaba Mexico bak tui South Africa bak thaina digo siya ma chi FIFA ting hubi type ting huru ku kamde si chi kamde si nganinga ninguru aromas ke nesa kanga do tita ebe mire seyge kadira kause ngaske atabang kwasa serage ading oro inga kanga chi abahu wa kri chi in kwasa tes tenis in Osiforos nisa ma chi kaba amin kare ngaba epchina ningung wase
2: tui khaina koro koma koma
3: kwas koma ba huske sang wakaresa satara ngumi ha angwan upna mipe upna waraka tsharika hau nasiku sorosi kam kam senduru hana chikari abe madi elok mis Kaikwen, Hamkwen, Tuan, Tairan Ona, Om Arite, Haun Haure, Kai Samis.
2: Tumaka, Tidran, Haun, Kai Samis.

Arira kwa wachise iswap idakaruti kore. Turu karin ab ya amase khamasa seko a kung amse isa da Afrika arma iskinesa. Koroda gab ke Mexico ba kaisang hura ka unwa. Ngoku nga kaisang hura ku bolsa kokara hura ku ngaka ibke. Mexico ba unwa ti tida korodo kwa amkuse kan kuza kung horuba ngoro abke nga korosa kaita ha Vasquez tira mi ngoro ab ngapke ngomsa horu tauba ko unwa e ngoro abde ti mi kan kuza ku ti noko ba ngoro ba omka nis aisi na goro aisi hanga se ngoro abke kwa sobe iti nyatke kamdo isi ngoro asa go kaita ha I akalarto nga arikhap e korto ya se ngami ngapsi natke goro mung Ah, masih muda hab kau gengat ngan aku dia am kabi ko sangat mahai si ke Mexico tu orang ngap cina kerja si ayu koro wise I ngapa aku itu ke amasih turut karen ab ke Mexico tu ko ih tu itu kini mi agoro dan hobek kap di kira mi rekam asih di sini hobek kap ngat kira ko itu kira mu I sejak awal kap keng mi faktor ke kon gay Lengasa, ibke Mexico ba, iba kuro ko kon ke kuro kareng ap nga iske nesa. Si itske, okay, South Africa kabe dagar karuti ko itske kuro kuro kong kunga ike South Africa ti kang husa. Ka kamakoro mo senti itske ne mi ti itske neng huma kama suro ba kabe kuro mo nga ike Mexico kuro amase nga kuro kuro kong kunga nga am. Ogo isa nga bako guge, ego ding aido go ho, kabe ngowesa kuro toba ne turut karang apurukun amu otwits ke goromo said Afrika kwa kwa ay khabeke ay singlang am si hanum minkulba us man aida man hurapani pas kira ko kanti ne batra bolsa ma kaw khabe nganya trapti na ko wangali ing huru awe itske neskoze muta maha tipka said Afrika ba net ay is ay ngang am kugara khabe hanum minkulba u Ting hanu kweti o itse ya muka se Afrika tinge ngiba konkeka ngaituro go sina go ngaka iske khaisa e hype ngap ngwa ngaka ti akuro ipke Raul Mexico ti pina go sa go qaqa ngiba bolsa go ho qari se go ngasa thabe William se ga go qhoisa ngadi ngabo se go ngasa ka qapke said Afrika tsinda ngang amgukoro bosa go ngwe ngabo tsinyo go ama ngai ngabo sa go ga u kanya o go keng mi ba ka kon ke ha di its ke do go tsa ne mi se I said Afrika nga aro ma ka ke wa qap qap ti o go apeng tshoro ka are qap am qap are qabi go ro tshoro tshoro a di sikoro di sa ka tsa go qaqa ha I Oka sip ngap ke kleda se ipting aresta goro. Ama se eisi goro wii. Klas klas apsina ipke muda kuptina goro wii se I. Khabe ilikirang ay. Eisi ikara ngwesa. Khabe ilikirang anza unha. He ing tida niba ngang amkira khabe ngom ngom. Kida hanupa sama. Kida ko watira ming huru awe ipka. Said Afrika bata kamatske doh kwa tarang ay. Kara kare ye kaya ene eisi ti yi. Is it ke kotara nesko zgo go ditsa khabe ke onye kon ga ye mangang am ere ku go ho said aru ga tsina khabe ke ne final say tira nama kon kama onu mi ku bana u tsing hanu go ding ho rwa nga itske do nesko ze munda maha tsi gara tsara ka benchi ga amaseng am kung ho rwa go kham ku tsina ina nga ka sting anza unwa ga tsara tsara siru ke aisi ga I ditske kotsa a mi ka tsire ra go palestra anga de chabe ipke a Mexico ba dise nqade ku nqa hayi said Africa ba cam nqara wang upalisxa ipke Mexico ba nqona nqadi said Africa ba cwingqas bolza amguze khoqaras a itske Mexico ba koro dise a percentage be ho ti a said Africa ba ga dise nqona a percentage be ti bolza kwe ba ho kwepa mas nqas a ipke Mexico ba cam ke dise hu dise koro nqade kwa ma Said Afrika ba tsuke re tsitsi khosa tsi ha ga nqade tsi amkuse bosa go ba go kwepa masinga sa ipke Mexico ba khosa tsi percentage tsi Said Afrika ba khosa tsi hung a percentage nqa ba nwa harabo le khabe ipke Said Afrika ba nqane je qonwa Mexico ba koro ti khonika ke di khape ka e go tsora go Mexico ba tswis Said Afrika ba tswis aba ka re ke ne go se tsai
ti anqarima ti ayike South Africa ba cunqa rima sokuqonqwa mabol di ayike Mexico ba cam mabol rati South Africa ba cuyi mabosa go a qonqwa saida amnqoro ti cam nqarinqaba qonqwa

0: aqhaqa boka sibo atsa sizo aqhaqa boka sibo ba ho khaus ka chi williams khoa williams sibo aqhaqa ngwa ske bosa qhaqa o aqhaqa khwi ngon khwe ngwatma era di chap ki qhaqa do rainers ha beske ne bosa si mexico bting khungna sna ko ngwa chi ngaba qamseni aung na sei aba goro di chap ki rainers qhaqa do khabe ke ngitlat ma ko si ai chiske ne bosa ko sing ngwa chi ngaba khungna s mexico bting kalarto khani aung na sei Kalartop kene bosani aun na sei tnao do chingo busian ngwan ngap ke kalarto ba o ken gop ke mexico ba tnao do nera ke so ap na fitako kalarto es nyak ta ha ngwas e ta baseni ke mexican gu gen ba ngut na rang ngam ngut ding hung ngas ngane ke fitalko fitalko ba ek kap kan thuru ke es ke bosak tnao do kuteres kuteres ko roti cha khape ngam gu se ak khoke gop ke williams marin nga ko iske ne sak tnao do kuinone si ke ni ba roti cha se ama se ne kuinone si ke khape ngas ka tnya kho thuru a ku di tsiba nga kungtiang huru apke habe ngaring nga kap ke korok khoa pa fana kutip kin oga kongi chip ke aso asa koro sirun ka habe kungno koske bosa kando nepke williamsa williamsa khu ngabang oga kap kang oga ske bosa kando ni barak kang hacha apke okona kando okoni go uchi eis kang huru ke nepke okona kando kaung hus era kang apke okona kando ni ba disadin ndi ani chim ngasa ske ha goza amse rak kang hacha apke ni alvarado alvarado ta ni ba di chamari ta di koros era tabasin ngwas era tabasin oga kap kang ngaske bosa kando reyes Reyes ikap yang wakah kape niba sirat ikap ke bokazi niba motiba edingan ngunci koap niba kanguka koap niba hut kanguka chi nechake soap nga okoning edingan kanga ikap kang huruke nipke mutao mutao ke uchi ais kang huruke kas aris ngan niba rak kanga chagu ke pafana kak kangadun esa abege deciding ende go dikar abege deciding ende go hak khase khabe nera ka kha chap ke kan do atam sing ba ais kap kan huru kein khabe skin mosako se khai kein abara ka kha chap ke vasquez kas aris na lira nibang was ai ta basin koros ai ka basin ugan wa khas ke bosak kan do nibara di chap ke Fidalgo, Fidalgo ta Mexico arma uching buse kaus kang hurua. Ngapke Vasquez sing edingasi Vasquez a hu monte, monte ba hu Reyes. Reyes sing edingasi chi Reyes sing kang kuap nga kuing hon kuing atma rauling ek ngarasi. Niwa koke go ge bafana gugira kaicha. Esa, esa. Sige ngabak na odo, nunia iba ngabak karabos nza gua maasi. Bafana gu oa ike karabos nza gua maichi. Abakar gis za uge pafana pafana gudi kaung huru ap ba gwa khong wa ain hoat mai ge ne pafana gun aroma sei ge kaung don ngaba sitole ba abakar gis za gwa khong wa ain se tske no khra ke se kaung do spepe pelo sitole sitole ki ngaba abakar gis za gwa khong wa se kaung do ama se udagi ama ti ko ha ogugun nga ngaba sasa Sege ngang huru ap ngiba ngaba huba hugo siya kung kenye ngaske Alvarado ngaba troke sab ngakutere sing ngibke ngaba huba hugo ap kung kenye tango roche sitole ngibke abakar gis ngzagwa kong wa ngaske pafana pafana kung aroma ike ngang huat mak tango do sebke ngiba ngaba abakar gis ngzagwa kong wa sei utske akochake gasikara so ap ngang nisita iti nimiye sakape kutere sing ngibke huba hugo ap kung kenye ching abakar gis ke maye goza Sitole ke abakar gis za gwa khong wa thi obe kha kai yare ma twing excuse ga nui tis ke ne kharabo za gwa ho se ma hab ke rola ma gu ke nguru ga ka do mexico karma kain ho at me ne pafana pafana gu aroma ka do abakar gis za khong wa thi tam gi khare ngap ngang obe kha koro ton gu nang huru chi ge aba mexico iba ngaba kharabo sa ko khon wa chi pafana gun nga aba ka gi sa ko khon wa chi ge ne che nga aroma nga ich khang hu sa tu khain nga di khang hu sa ha hinai ge kai se kain hwat ma ka do khabe 19 ko se chen kham di gra mi e as khu sa tom di ra mi e so apna
1: kom se ra kom
0: karira karira karira karira karira Karabos ke nibaning nga ese ikna roche ne karabos ani nga se map ke roll rolling ke ne ba ma full arms tin hurap ko se ka ikna se marita di ko ek thi amuse nga tin nga ba khai khen ikna don amuse nga ti ang ang we ne ba goro di tap ke mexico ba khabese ang wa oni se go si kalar to is ang nu tin nga ba goro di cha khabese ang wa che pafana go din kung nas ngang nu ti williams ni khani ang nga se Amase egois ke ne sa rauling aroma khabe ke ngat ma go ei bago ke cha so ap nga rainer sing us engnu khabe bafana u ke ne bosang hurun nga se kaodo nepke fosta bak naodo nepke rainer sa bafana bafana gu ke ngutina

0: ngiwaldi chase opngani khuyes ke bosak na to williams ke mako ba aing oret maseng opnga khu ing honko ing wat mang khungas mexico dis ngara qaga bafana bafana gura di chak out ngang am chara ku ke bafana ga neb ke qaq aris nga fitalko fitalko ku uchin ba qaga ke neb ke kuinones kuinones ra di chak out qam sira qaga chane ku ke alvarez goro di chak besing am gusa khai ke yes ke bosak na out ni ba goro qaga se qam se goro qaga chap ke kuteres kuteresi goro di chak be ko se khai ngues ke bosak na out che abang hwa bos ngani nga se ku ke mexico ti ngun ngun ngara qaga se Seye Mexico ngaba khwa bo tsa go a khongwa bafana ka chenqa Mexico ngiba bafana ka chenqa Mexico nga tui tamni kharen ngap geche un kharen ngap ke neba FIFA team hobe ka team huruku ngura ngure se swap ngas ke ngasa tamdi se chik tamdi se kanin ngak ngure ngap ngachi khara bo ske neba ringa se hoye khichi ang ngap ke Alvarado ba ngau don esa khabe ke nebo sanwa go khai ke ne bara ka khatau ke bafana ka ngau do khabe amgu se a khai ngip ke ngani se khai ngas se lira lira ke nebo sa kwa khang ni chi pafana u ke nebo sa ni aung na sei u nga ne ku dis nga kam se ang hurung na u ke pafana ka kado ne ra ka hab ke sibi siba ka qaris ka ne bara ka chap ke tepo mo ko ena u ga ka bi obri mo ti ba ne ra di chap ke kado sibi si on kon e ku ge nga ba ka ngus e ang hon ko e o ko ni go u chi e chap ka ng hurukai a bes ke nebo sa ko se ang wa se nga ba ko ro wa chap ke bokazi bokazi ke ko ro wa ka do chi ge nebo sa ko se ang wa chi nga ba Hungas Mexico dis nga ngobusi ang hurunga eske bosa kado. Ego ding hungas nga ngabara koke ke Montes. Montes iko uti Vasquez ing ngibga ngongay. Vasquez ike nebos ka kamsere ka kase ngas ke hungas Mexico dis aku. Tip ke neba ngobusi ang hurunga ngibke Montes. Montes ike neba uti ais ka ngurukay. Kas aris nga raka ka nebke kuteres. Ego ang hongay. Montes aku kongha. Niba kas aris nga kaha. Leore. Niba kamsere di chap ke Vasquez ak kado. Vasquez ira kaha chang ngas ke South Africa ding hungas nga kaha ke Vasquez a. Ugap kanguru kens ke bosa kalarto kalarto ko uchin ngaba khaus kanguru kens ke bosa kado o ap na show me your number michi ama se wate pas tira mie ko gyane ni bagoro wa chap ke kado alvarado ba khabe ke ngaba kaintat ma ko ichi ke sai khabo de tu isnes ke ni bagoro nguru sai khabe ke aba kaintat na si pina ko ichin khung nas pafana ku disna pafana pafana ku hani aung na sei pafana ga khainga chi ge gets kara so ap na mexico ku ba tu ikonsa des
1: Uthi amaret simisa nokubara ke ayoba angcara ha kokonde tidise an amazi dage enhoro u khap isa uri awu hinane ne sikwe khathi khuna khara khara iran awu sentits ke gotsane mise ixuro kha xuro xuro khari ngati uro koro kang ayiko ngakungako i disaster class ke khabane ba koro kosen tse itske gotsina oka Co-op ke eba qhau ti khabara qhau ba sen nganza qhau ba ti ke ebi ti sari tina no khabara u kain se ti itke amaze an u marit ti mi za khui ki mutni ne ba khui ki karo ami ta maska iyo ke mexico baratan ti anesko zi nga mexico ti co-op sina tskara ko ke qarisib kara nga ba o ske bol sa mbukite On a net follow up in Rabasna who it is, Kowit.
0: So, Kongrin Mapkin, did you
1: get Kongrin Mapkin?
0: In assistant, I will give any in Nagero to give him a honey call.
1: Turo carrying up Nasnago, overhanging as a way, sip to go closer, eh? So, Kura, I'm Hora, in an honest also quit, not skirang.
0: Ask it,
1: said Aurigam, aroma.
0: Abagar is not going to
1: Abagar is not going to go.
0: Have you given me a sack? I've got this a cone watch against it. He has a good day. So, cozy good work, I can take him come.
1: Rega. Cowhands, it's can over a thing about him like I scare. I will give one line. I'm ace gun who's in Isaac Marian. Take a gun who's in Horusa. Go, go, Isaac Marian Maha, in Abahuske, Mexico, Pumabosa, Horsi, Macarabosa, see a horse.
0: Ya ka odoni babke pafana kuchina khokhoni de go di chipke first stop ba go akwa sei chige nga ba go mbata ding na khari yo nga koro sa kai nga ba go akwa sei ka do first stop ke go wa chige mbata adira mi en huru ba go akwa sei chige adira kausen pafana pafana ka khaina mexico ba tui tam ni khare nga ke ne ba ka jige pafana go nga ba go khokhoni chige mbata ding na kam kari yo ba go akwa mbata talente Kira mi eseng huru ap kepje gua kai eseng ngas ke pata talente. Nipu ngaba kai so ap ngah. Orlando Pirates ti kai huru ap ke Sidafrika ap ngah sakai so ap ngah kabe kumpul kos ke bosak nado. Negu ke Mexico ap ke ngas pafana kudis ngarak ngah kase. Nip ke Bogasi. Bogasi tani bati chak nado. Uga tam ku ngah kara kai ke Bogasi ap nado. Abe kai se ak kaisa. Niba koken ye kam hus ak koken kak aris ngah kaha. Niba kuro ngah chap ke Sidole ap nado. Koken gu ke pafana ka kai ke ngaba. Lira ngaba ngaba kabang hub ek ek tarib ek ek na do uba hub kwa kun kan yeso ap naske ap ke obri modi ba ne phak kan it mase kwa ngai chi hum nas pafana ku dis ngang nuye ti ge harabo zani ngai se ama se pafana ku aroma tai duye dani di kan ni ba kon kon sa Mexico nga da ga ha da ki ngisi khuega di kha ha khabe ne da ngaba da ki tores tu zani hi oye pafana ku aroma kan khore ni ise Pafana Guge, Akui, Kingadi, Kang Husar and Amseti, who waved typed in Huruguge and got Tikurun Huru, if you case, in Muritihu, it is saying Huruku, the Gubge never cloud.
1: Maya, Kalagum, Arosa Carabole Hop, Mexico.
0: Say again, Nadira closing out of tea, Muniab Gang Huara, but I could bring Lusar and Anak now to Nungan, the Gang Amtin Hunzi Anakabe, Arabos Zawa, Kong up in Mexico, but now to Madigura D. Arosa tui tam nona haga korong edi. Anggu sing oap nga. Habisin nga ba tanaska ngaukenye pafana kung aroma. Ne ne kabirek nga kak nga donepkin bokasi. Bokasi bha amtap es nipkan oap nga kuye. Hon kue ngwat magkas nga nohrek nga haske bosak nga do. Habiko siang oati Mexico ting hung as nga. Mexico nipkan ni aung nga sey. Seyge nga direk kousen nga do. Nga poske ko siang oasey chi. Amsin nga ba ni aung nga sey. Mexico ke ngubusene bo sang hurunga nepke Vasquez ak naodo Vasquez ke uching ay baran ore abajo uchta ke so ak na Mondes Captain Mondes in is na haske bo sak naodo Captain Mondes a uchta ke so ak na Reyes itwa Reyes a hu Alvarado ngatabi ak ngha nepke Alvarado bak naodo ne bara di chap ke Alvarado bak naodo esa bon et masan ogar ngha ke Reyes Reyes go uching ngubusen huruke nepke Mondes ak naodo Mondes ira marita di uching aba Kaus kang huruwa eske bosak na auto co-op Rangel. Rangel itu ak nungka nepke Vasquez. Vasquez ira ticha nepke Mexico aromang agutin hungas nga. Uga ang wakas ke bosak kalarto. Kalarto ke neba uchi kawa kang hurus kang huruwa. Neba chake so ak nga lira. Lira ba hu Mondes. Mondesi, kapteni Mondesi agutin hungas nga nga ba. Rang huru se ikna auto. Ais kap kara ticha ke Mexico bang uga kang waka nepke Vasquez. Aisa bong edmas agutin hungas nga neba hu kwebta. Pafana pafana guge ti amtaba tin arekaba khu amkap karang huru ke ti mexico ke ti amtaba khu arekap ka esa abesi ang oas ke bosak naodo ni ba kono oa chap ke alvarado ba habes ke ne bosak osen oa winone si ke alvarado ba kono oa habes ke ne bosak osen oa kaodo ti arosa bolidi tuis ke ne goisa di ke ni misei pafana asti kaung hus ke aiberang omro se ti ke khuna kanit masera ke osen ba kaung nus na chake so akna
1: Arosa zuko kwe ka.
0: In kaise arosa zuko rok naka. In kabe ne ba ngubusi ang kung kaise ne ba ni ties ke bosa kado. Ne ba ngubusi ang hurun na ske bosa ne ba am tapi rek ka kap ke ne cha ke swak na. Sito okon ne ba am tap ka mutao mutao tu ak naka. Tam di situ nga sa kait nga sa ne ba okoning ringa kaka. Ne ke kado ne ba cha ke se di situ nga sa kait nga sa si busy. Si busy koro di cha chi kaba ang waske bosa kado. Sebke CBC ngaba khariro se kwang kha khain chike kas aris na tebo mokwena ba khunuk thabi chagyo sem bokasi bokasi ke uchi ne ba ngobuse okoning kan hurua okoning ne ba uchi CBC ka kan khas ke bosak nado CBC ba khuk kas aris na tebo mokwena mokwena ba khu CBC CBC ba khucha ke so apna okon okoni ra uchi nuk khap ka Williams sige di kho aute satina ka hari ang hurure sebke Williams ne ba ne bosak kho khain ka ro chipke khain gore Kira mika aris nga koke gopke sitole bak taodo. Haba ngwas e tabase ni ke sitole bak kubusi ang huru kain. Habi ke ngaba kaya haka aku din ngaritna kwa chiske ne bos nse ngaba ning huru esei. Opri motiba. Ke ngaba alvarato ipkan huba hukwa kongkenye. Pafana pafana kak tain ma. Chige kain urip ibarak kaya esei. Temba soane. Temba soane kira kaya kado chige atam sing ibarak kaya esei. Temba soane. Kain urip experience count. Kira mika esei ke koke ibarak kaya esei. Chige Kamkariro Adam sing ngarak no hasep ke ngaba kein urip Mamelodi Sundowns team khuna si igere khuna igere khuna igei sang andira mie sing huruap temba so ane ke ngaba ko nga se ta ro chege adira kausen pafana ka khenga Mexico ti Mexican ngak tui Mexican chili diskaramiso akunqenqeku ke insi Mexican chili diskaramiyo Mexico ke ngaba qado inqinqu kutmayike ngaba khore ngqwa diskaramiso ngasimba tips katake simba tips kuke South Africa ngara kuru khabike Mexican chili itna South Africa nganisara kuru ese sike ngadira qawsen sike bafana bafana kunqinga nethe Mexico Mexican chili ku Mexico ke ngqulu kunqawa uyichenqati Mexico tiqhayi ngaramipke qwaba.

0: kangurunqa sike boza qhado nebke lira lira coaching ngoba khaus ka vaskezi nqipka ngurua sike boza qhado vaskezi uthe nokuchapka qonge nebke reyes ngwa qhongwe ngakuthi ngqunqa sika ndevara ti chapke bondes mondesi ko uthi ngoba khaus ka ngurua sike boza qhado qhoke yokke mexico ngakuthi ngqunqa singathi ama sen orokwe pti ngurua sike keze qana ngoba ngqubuse yaqhake kuke bafana ka qhado ndevara qhake cha nebke khala sa qhaqa se Fidal Kopko ngoba uthi ukuthi qhoqa qhoqa kwaske boza qhaqa Rangel Rangel ike neboza uthi ngoba siya ngihuruke nebke monde baqhaqa monde bke captaini nenqansi tiba ngoba xa ukuthi ngqunqa singa uthi Rangel inqipka ngihuruka ske boza qhaqa Sege ngadira xa use ngqwa qhaqa kwe ngonkho ngwatma nebara di chap ke rola qhaqa amguze yaqhoqa ngoba ke bafana khabe qhaqa xa ukuthi ngqinde kwa hathi uba hugwa takhe ze mutha qhaqa ngaba kunone singqipka ngoba hugwa takhe uni abgira mi ha ata dia nga khuna mi ba in ana kabe da ich kroi ta dia nga khuna mi ba dira mi ke nguni aba qhaqa se ke mutha qhaqa ngaba danas ai ta ye chi ngaba qhoi qhaqa mexico qhaqa tui south africa ba thaina abakarkiza qhonqwa se kuke bafana bafana kunqinga nethe singa aruma nengthuru nga chikuro ube type ke tinghuru kuke neka ne kuri nga aruma ti damire qhaqa chi ngadi gera 1000 ching aya kuke waka tose ma man aya wapke aba ngqipta min khaira mi se khabe ngubusa kunqwa se bosa qhaqa afke okona hu williams ga qhaqa williams ke bafana bafana kuti qhoa qhipke coaching op nga khui nibara unwa chap ke qhaqa ngaba rainers inta unwa cha khabe se khaike nye rainers ka cha ke so apne ke tui tam nguna ha ka ngurua ku nga rainers nibara kha se nebke tebo ho muke na ba nebke opri ma diba esa khabe ne khabe yang wa qhaqa ego iski khabe ko ne khabe yang wa ngaske arosa boli di tui iski ngaba opri ngukha ko nguru yai bafana ku aroma khabe ko ne khabe yang wa ske bo sa qhaqa chi ngaba ngunga srenjeli ngipis nga ngnuye chi kamseni nguru ngai ngaske khobe type ting nguru ku ngu ko nga nga tswa ngaske ne sa qhaqa khabe ngobu sa nguru ngap ke renjel khoa ba qhaqa chi maripta din Vasquez ige nebosa yang honku ngobusa yang hurup ke rentela qaro renceli ke nebosa uting ting khungas nga ngabara qause pers hem pers fruge bu pers kausi gu adik ke anak na do nas ke kwasa renceli anya khasa khabe tas ngari nga qaha ske bosa qaro ni ba khokra go ke Vasquez Vasquez ige uti ma dita ting op nga khuing honko yang watma tirami swak nas ke nebosa ku wati ba fara go ting khungas nga abani aung na sei bafana kuke ngqubusa yangihurunqa nebosa qhaqa chi nebosa rekta khapke sibizi sibizi bahu okoni ngqipka qhaqa ske bosa qhaqa chi okoni ngqipke neba uthi williams williams ika qhaqa ngonkhwe ngwat maqamse ngqunqa s mexico disinga aba khamhus ay montes ngqipka qhoqa nye captain ma captain ne captain akhunu captain nika ngadiske bol ngisara ngihuru ese qhaqa chi ke I captain ngara pasku I man ay kamsa kamsina khura pasku khabe pale de khunguse adigera qhause ngqaqa chi kungqoko ske bosa qhaqa nekuke bafana ka unga ngudis ngane ba kamsela ngurukhe lebke muthawa muthawa ko uthini ba qorosita lebke le ba tsake so apna cbc ngoye deciding ngide ko ha qaro che ngi amra ke mexico ba qaro esa abeng amguse siya khaike ngo ke bafana ka qaro ama se deciding ye ko ha chi ke bafana ka si ambar ngi ba ko khaike ba habe ke si dole ba ne ba apo ngisa ko khaike se qaro se ye ngadira qausen chi ke obe kha ye disa tamdi sikoro nga qong kunara ma ko masa desne nguru ba amska
1: Aya ke qoqo ni ndo godi Mexico tinge ni za qam qoqo ni ra tinga dra ti ayo ke tinga ba ta tanga ba ta di godi se da abu gabti na tinga da gro in ga mi se tike go mun au turo karin am ko mari kun am za ti amma se kormo ay ap ayo ba khara khara dia ACD ti ti ge go tsai se o idale au tsara esku se tsegara mi o ke tsam a khare nga ba to kho ba koro di si koro di si ti tske ni mi se da abrega ba nga ta di sa khabe nga am mexico ba us o se nga am ti kira thousand se e ti ane go di khara khara se di kha e ke ke o ba se sa le go ka tsam o ba ka ho ha
0: ya se ra qaba nqwa qure qaro tshe qhoqhuni diko diye swa nqa ke aba qanghura ka qhoqhuni ya ke aba tsoro ke swa nqa khesa sa tsai qanga se ke aba khuru ago di tsoi iba nqa ba kwa qhoqhuni ye apke khesa sa ko tsai nqa ke fital ko alvaro grami ek khamkari nqa ke real pe di suspending ara nguru ba tshe o tsabi go nqa ke tsambi singa ninga sa tsai nqa se kutere si I kutere s brining ntsinge aba kwa qhoqhuni ting ntsinge kwa thala yara nngana nngana nngana ba Mexico ngore ngulwa nga ka ke tang hurwa ka ina ko kanga tsigwa tang hurwa ka ke tsambisi aka sa aka nga sa tsai tsa sekke

0: bafana kunga uchana ese ebuke bafana kaqondo ngara cha ngari cha khokho ngoku ke Mexico esa rauling aroman esa habge ngini aba kumise amase amase nibeke qaint ma khu ngine kwa ise rauling ngike ngaba gqo iqondo thi kaya ga ka khu ngindike ko ha se dida to kwa mire kaya ga ka khu ngindike ko ha quni ba ko ngwe kaya re asna of balls to go kain unye aske dins na tin dins is a qondo in ha a khu chin diet ma in qaba ge khu chin diet ma soros kiske in solda to solda ma qaraba khu qarabka ari kusira khu cha in qarabke qarab khu ke go season abe kumbu ni iske bosa qondo ngobuse a ngapke howa williams a ngachabe ti williams ke ne bosa uchi ngobuse a ngru ke nepke qapka khu in hon khu atma a khan ye ko ta aris ngang de barati chapke ado Rauli ni ko kunone sira dita alke ne ba kain ma se ko kain chike khuni gar gi se ma ba sida fir gar di cbz ko dan kon ko ase sida fir gar di cbz ki ma ba khuni gar gi sa ko khon wa ke ya ha ka di chik kain ma ka sin adin ar ma ke ba ba ka ta sa ko khon wa di da mire ma ma sa ko khon wa chin khuni gar gi sa ko ma se ngas ke cbz ba fana kun aroma se ge ngati in khat ma se ra ko sen ba fana ka chain nga Mexico ba tam dige ngachabela mase iqondo thi tam ngikhare ngapngare ke mhawa thi ai konaske obo garamise tam disi kongira maqo aske tu disi tu ngari sa dige ramise thi dake ngwangu ngari uru kungani mathi sei
1: ya thi no esku de grako ke ngati singan ngase kaqa Mexico ti ngurwa ke amku se tsone singara ngoro amku uru tsoba unwangurwa ke thi its karakan was a course not ke Saudi Pro League atnaran huru club al katia sat kiran huru ba sit ke kam ati kam de jikro ati kam kam de jimal an se so ni premier league atun huru kun na kun na de jikun an ga de huru kun na de sin mona ga ko de na ta ha ga ko de kan na ti ke ya
0: jo
1: sit ke ama sen huru ko ba da kro no sko sko ra kro na ta ipa ne ba de sit ran de za kan was a ko ma chaba ko khia ok ya na
0: Ngipting ngai kris kiran hua ngakang musnap ungas kini hua naran hua. Saat sing aro kui gak tay.
1: Ya.
0: Ya tau dosa yang ngati rata usen sing ngas ke meses ngas aro masa chi bafana bafana kuci Mexico. Ungas bafana kuna kaya re amera di cau ke bafana kaya tau do. Abeng hua kusi ak kung kaya ngap kim bokazi. Bokazi ki amas ek tiza sing op ngasia kuing hon kuing watma. Nibak tak aris ngan nibak kaya kakaku ding ngede kung achi ngaba Mexico di. Unga sang aning huru echi chupa William. William si kibab William si abang ngot sagara keo. Oda ge ku ku ni mikere a William si. Ko chitke ega serang umsen. Ape kibab William si ngot ngot sagara keo. Chipke ko ba khabu kera si. Swans ko thara thara khang hus ei. Thara khang hura uga kerang huru. Habe chikera ke umso se king ubaran wa. Direkta ga tirang hur mapke ko William sin uga. Haro se chang ngro bang agra ke stina. Abe gen gaba khol kuni ding ende ko ha ka ro chi ke Rowling china ko akwa. Gaba ke Rowling ni bara kwa sei. Gaba ko ni bang ni ding ni ba kon kon swap na ke Rowla ko akwa. Chi ke disi ha kan asa kai ta na tham ru aro ni ba. A ma se sputing ni ga ko khoi ka sputi. Gaba cha ke swap na sine ke kein hura ni ba ko akwa sei. Chi ke opri motiva ni ba kwa. Chige ngahu rainer si china go kwa tigira mi na ro chige tam thuru ga inara na ga tam tharang thuru ga kinga ke ni sani ka kha se tige to ho ba na tha bira mi se ngaske bafana bafana ku chinge khoku ni go di chige mang mag no bap mang no bap chi apole si chinge go na kha nga apole si ge amma se taina watma nga apole si humro ba dai tanga ke taina watma Se geng ngadira closing ta ro chitke khocha ngatap kara ke Mexico ba tam chike South Africa ba khaina chi aba khowa ngapke Williams ga chisa bo sa tando ama se chisa ka ba unga khowa ku ri chip ko ap nga khui nepke mang ngoba ba ka do khabes ke ne bo sa ngaba khowa to ba ku asi se chi khowa khan mu busen hurun na se aske Rachel ding ana khowa ke ne bo sa u chin mu busen hurun na se aba ngobu se ang hurun na eske bo sa tando Iba kamse ang waka nepke Vasquez ito bakti kaung hus ay Vasquez ito bakti Vasquez ahuk tak aris nga lira lirap ko uting ngaba Vasquez ika ng huru aske bosak tando Vasquez ike uting ngaba kung ngubuse lirap ka kabang huru nuktap ka kaung ske bosak tando nepke koap Rangel iko u maripta ting ngubuse ang huru kay nepke abak

0: Captain Montes. Captain Montes itu wakil khas kebos akan ulo tipa fana kacengga Mexico bakcuam. Lepke kami karing abati mai kacengga ni kung am tising orang kacengga unda mak tau. Aske pafana pafana kuhas achi. Montes itu wakil esngak thi lepke rencel akan ulo. Rencel iki uci ni wakil ngobus yang huru keng aske Vasquez. Vasquez itu wakil khas kam serak kah hab ke Vasquez akan ulo. Vasquez serak kah hab ngutin kung ngasa hulira. Tak aris ngan lebarat icang aris tap kanuk tap kan huru Alvarado. Lepke ne baca kes apun Reyes. Reyes itu tak aris ngan kokai negu ke. Mexico ting kung nika akan ulo. Nesa ke so apkan debak tak aris kan debak kok kan ye to kai goro ta hasi morap ke nebak tan rochi morap ke nebosa uchin ngubus kalar top ka guru ken aba goro ti chap ke moraba habes ke nebosa ko sen watching aba kam sine angna se ti pafana gudin khungnas nga kalar top phani angna se pafana pafana gu ke khaira ka tan do nei to wi ge khai chine cha ke so apna ge kuno ne sin china go akma I nga tau ka ki kwa go raula kwa kuneno sa kwa ti ge go mi chi ge nga bak tan do asang huru ap ni barak ngaha aske disease ka ik ngang huru ap ni che kwa ka se chip ke kuno ne sing ni bak kwa ti ke disease ka ik na ba veka veka las vegas vegas vegas ting huru ap ni bak kwa ka ngaha ne ku ke mexico ting khung ngaka ne ku ting khung sa khung wa che pa fa na tap si ak ngaha tan do ne kwa khu no tap ka ne ra ti chap ke ngapa alvarado am si ang huru ka ki alvarado ba tan do esang et ma sa pa fa na kun aroma Amu saya kai kai ke nebak tangan tu si busy. Negu kau ngus era di cak cak aris ngak tangan nebke tepau mukena. Tepau mukena tak ngus ke tu hisak tangan tu tepau mukena. Oh kai nebta kabe tak toros saya tabasin muas saya tabasin. Ab kia tepau mukena. I aman huruf ke rak tangan tu chip ke ngawa gua kaya kai sei. Dunia oce. Nesko sejak ke mana cira ke de. Kau menye kai ngan ye brukesa. Hem sataring huin ab tu ke tuwa. Ang abdul ke kau hem sataring hun ingai chi tiem san dia hun waza abdi atebo mokena sepke koros e goro tabasen mamelodi sundown sang an pita salule khang ane esa bon et masa khabe gine ba ak khoi kane william sike kwa kwa khoi hon khoi wat ma kam se tabire ka khane ke makoba mangoba ta di chane ba kam se ka kha chap ke ka do dung ma goro ka khasi apole sa ka do khabe ke ken kat ma koi aba goro di cha khabe ke ken kat ma koi chi gu ke pafana pafana ka abara kaum hus is aira Ama sei tang do tam thain ap ditang huru ami so ap ngas kine sa chi kumura chi ngoro rap king aiba ning abits ka tu bol sa hot ma io mang abits sa tu bol sa si ho neb ke ne wak ap nga khuip ki alvarado wak nga do on ko eng wat mak ta aris nga ta khane ke magoba neb ke mangoba ne barati chap ke ls ne barati chak am gusra di chak u ge ta do ne ba pafana pafana gu chinge long khum ngas na go si ching edra di chan se show me your number u ge gya si get na show me your number ne ra di chap ke apole sa ta do am sing na Tiak koi, bagoro di cap ki apoles a kabe ngat tiak koi ke hari apoles ropci, ham apoles ropci, ngadi ki ngat tabira kausen sei.
1: Mai kata yang huru apa ni?
0: Asta kau asa zami kamap ke apolesing ni bang nai huga kata yang hari kerami sei. Aske apolesing ipcing ki ngabak ngahak ngaroci, oswin apoles kerami ham huru arop ke Orlando Pirates nzarang huruba. South Africa pun Orlando Pirates sering berubah. Huru aku di tuh keng apa sih? South Africa pun tak kesi apa kesi yang arusa, arusa. Obkeng ayah obcina ngan arusa si kesi ngan huru apa usama. Ib di kau tak sih ngapa di? Kubik kau pun obkeng tidak mire. Abang ngan keng ngan tak arusi. Nibak kam sih ngan huru ngas ke bosak tak arusi. Tidak ngat tabang asna micik kam tengah. Tidak mib keng huru apa sih? Di situ unda makau Mexico bak kam. Pafana pafana aku South Africa nibak tengah. Apa kerja saya kong orang se, cipta ni kerang ngapkeng, obeha tisit unda mak tau suap ngaske nesa, tidak amir tengah roci. Ya kerja saya kariro, mang hubu apkira tanda ni baca ke suap ngaske mang hubu apa, kui kara iba kau si, kui nosi, ngapcing kesi kong mu, sarok kesi la nesi sa, sarang huru kucing ya, cipta keng ngaja tu atas kosi ning mu, mu ege kong apa fana aku gebe kui tidak, kau sate, ni kat tisit kong gebe.
1: Ya, awal is ngada kromi se ngadu rak kai apolo kagu geng ngai kat kai ha. Mungkin kita kasi bangun aja ngai kasi ngai ngai ngai kau kai hai huru agak sini khusi nanti kita kue unga di dia huru sini kue hina kau hai hina kau rendi orang ngai ge aku kaya segera ngai. Cita ngara kau ngai mahai kau sese aja kita sih oskini kau kain cipu neba nganu coba. Mang ada ni kau waro, mang ada ni ma. Nadi kau kau gorodok, enggak kui anhuru aku ngah kabah aku aisti kui kurang ngobu. Di sini kau cari mi. Nibat kira mu, kau biarkan orang kau ke. Boleh kira kaya orang ngobu segera mu. Enggak kau pun na itu kau cari. Tahu na. Aku enggak gorok turun kui.
0: churuwa wenkinye ngaba ayisinga ngawu tipke ngaba kwa kongwa mankhaib kwa suwa kunapke ngaba ngaba churuwa wenkinye ayisinga tangtra tiko wa kwa tige ii tivi tige kwa rake ye yars kia
1: ngayge niziza aza kwa rapina kwa kutangama
0: ii kee tsezira
1: ii kwa tsezira
0: ii tiki ngay ngay
1: tsezira maa ikar kisa
0: Sege nga direk la usen kwa hondo tige pafana kunga akta nga Mexico pke aktam che nipako kakas ke osa kalarto Kalarto pke uti nga baka oska nguruwa nipara ticha pke kwa hondo Disi akang nga sa kakia seguro ticha kabe nipa Aba Kalarto pto bak tichi kak nkaris nga nga barak kaka nipke Mexico pke kwa hondo Kwe ba hukwe pke rak nungu eske posa Kang hus ARC Montes Montes ike uti kaba nekapka kwa tiske posa kwa hondo mora Mora ba hun nga ba vaskes nipka akta nga Mora nebara di changu ke kaoto ke chaso apna chamdi jaka asa kya kya se tunga goro ka chaves chaves a hucha ke so apna vega vega ke egudi kapteni ka nguru aske bosa kaoto chi reyes in ka kaunga aba am thabira kaunga aske bosa kaoto chi in habo de tu esa bon et masa haben ambu se kha ke ke pokanasi pokansi in kha kha ke ama se pokasi ngap ke ngam san nguru ba nesko se pafana kun aroma unwa de tskene mi se solid ee qari sep ke ngiba nga left back qimpisa mara khaise tine bos ke neba kharabos ngiba ba kwa qonqwa thi mangqoba qimpi ngiba istap kara unwa se neba ninga se rapte keep up co-op williams qimpi ke nebo sani ngase iqondo bafana bafana kuthi maxiko tsinga kunqa
1: ngang are cup side africa apte co-op ngamire are sara nguruba asa dogoro kwaba
0: apokasi apokasi
1: Pokasi ipti muda uptin ngatikira mu pokasi ke deskoze koi kasma.
0: Muda ukira
1: I muda ukira ngaro ngap ki gara maro.
0: Chautira.
1: Chautira.
0: Maklek ma khunge. Maklek me gya. Abe ngobusi ak ngungu eske bosa ta to Vasquez. Vasquez ke uchi ne ba iskap ka lira. Ne ba rak ta chau ke Mexico ptin khungne ka ta to tak maris nga khonge ne ke lira ba ta to. Ipta ne ba ta ke neske hakasa ta ta se tumna guru ta ngura guri tuip. Apchin ke ne ba kaunus Aku bahura kah hasil naske Mexico karomasa di damire. Guam rap ke Mexico bakang dok tam thengai ini ke. Negu kah sahut mana noh kugera triple ding ini dekwa tiga ran deba kausen kah dok negura.
1: Tai.
0: Cui kya?
1: Eh.
0: Tan kaus ke negu narak tuba ciza. Ini segeng huru deba ngabang kausen karura karase ci. Ini kah tau nasas bukeng huru akan anci ke. Ii kait mak kah aku di kaya kah aku di. Hari cina kaise. Kaik kaya dia kasera isi tengah tu tidak mirip, kabe. Kapan kau cakap konsep na, nampak roti cakap ke pokanasi, ini pokasi, pokasi kini nampak roti cakap kaya kacce. Kalau kau siapa kaya kain tengah tu sih, kerap bos nampak kau konsep ke Mexico bak tengah tu, Mexican chili, ini Mexican gun kini nampak kerap bos nampak kau konsep sih. Tam tengah tidak mirip, tam ini karen ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap Tahun nak awam arwe, buzak nurun nas ke bosak tangan tu nepke. Ayah ap monde sak tangan tu monde sahu. Abah tangan khas ke ni sa Vasquez. Vasquez sahu nikta birak tangan cikka aris ngak tangan. Nepke Chavez. Ninguang honge tangan aris ngak Mexico. Ung nas pahwan ap disnya kong tangan. Pahwan aku ke koe kosia kak tangan tu kangus. Ekoeng aun sesira. Igu aku kerau counter attack. Tam huru aku cap ngak uat meje. Kaise. Arosa.
1: Kaise kong ke. Kam hurau ke? Tui gigu nuk kor iu kaming
0: kau. Yo.
1: Tui ya.
0: Ya kau tu ngap kita ubat si. Apa kar kita dikit ngadu gua main si kungurap ke Mexico bat kau tu si hong tu ngeje gua main aroi. Esabok edmasa Mexico aroma si. Kaya dia Amerika huruk ke Mexico bat kau tu. Dia rak kau cap ke tebo mukwena. Ama si tebo mukwena ke kaisa huruk barang huru si. Ap ke tebo mukwena ba. Kalau kita kau tu apa kar kita aning wakasi. Ice King Abakar Gisang Wakase, Nunia Nabi Kabin Hoska Gurakunse, Abakar Giski Kwakas at Nado, Mexico Arma, Mexico Aromagin Abakar Gisak Kwakak Nado, Aben Hoska Kabako Tabasin Kado, Kabin Hoska Kabang Umsak Tang, Abakar Giski Kwaka, in Abakin Ain Ore, Matiakin Wadi is a
1: Kotaki
0: Prasalaki, Saying Aba, Monasa Kaikan Sit Nado, Captaining Abakar Gisaka Kongwa Chesamona. Mondes ingkin abakar kisah gua kongwa captain ma captaini ingkin abakar kisah gua kongwa.
1: Khabar itu iske.
0: Iya, kaya kagai cer. Tengara arok kiar ya sna. Si ngara gua muda gua kengap kro insa kue si kro di sasa.
1: Ya ya. So nga, iba kongai jat kat kayo cikin one orang abakar kene.
0: Ni one for the teams kene.
1: Si abakar kiske. Angga gua kyo ngaka. ngoro ngatsike bodi a
0: tsam khundi tuike seke ngati ra qause ngqondo bafana ka tsam abakar gidi mexico ba tuin abakar gidi ra qause ntsing unika mangqaro san qai tsam ngqada ke ngqawa ngqaro tike ngati ihasera munsen sei obe qai tin huruku ekuke ko anqanqa afkona no glu yego towa engelse premier league anti la liga anjego towa njau kin huruka omdika ko wa haises hais tiramie so abnaskin ngasa qaro tike captain ke qwa ko ba In Abagari Sago, Hope, Captain Account of Chip King, Oseko Rakwa,
1: one for the team, sir.
0: In Utkin,
1: then Gram Hasibadin Ozu. Timahum, Neman, Arura, Ina, Odis, Kahua,
0: eh?
1: And Murutkao. I'd go squatter at the Bazantico, you know. One, I don't know about it. Ah, I'll try come.
0: Ninto yikhe ya qawo karabo nze khonqwa ku ke bafana bafana ka bafana manglet tiramie so apunga arosa bolili qisike tempa ni batake so apunga tempa so ane qipne qabakarisa khonqwa khabe tepo mokwena akasa caica sepke tepo mokwena qiba nebo sani ngase ngaba mapke qanto bokasi bama tepo mokwena bama dige kwara ke bokasi baqanto bosa go khipke mokwena baqanto maripta di Mang trigob ke mkwena ba omwing omdag amseng omaripta ji kwek te anguse bokasi abege season ma kwek tanga don nika di abe nepke season ma kwe ingang abe go iske abege ikat ma kwe wap na kwi niwa goro di chau ke bafana ka tanga do William si kong wap na kwe ay kanye kabe ya kain nweske bosa tanga do che abe goro di chap ke veka ba ungas Mexico this nga nga bak tamse ne aw nga guge pafana pafana ka che mang aro sang ap king aw aw sera ka kung bak na do ai kwa ske tanasi go disi kung ngari dira mise neske nete kam o aro masa che kobe ka ting huru kung nga guge ke sa mes khan wang u sa sang ora kthiwe NBC sa ngo sa ke so apne ke ning huru ka rak kthiwe se sa sang wak na do mabak du chang so apna mang ngo bap ke ne bo se gwa si se mang ngo bap ke ne wa khu kharu chi ais ka cha ke so apna Kamuru arok itu asi. Show me your number. Uta kau kau dure. Nisi kerak tam tam nak habis kau dure. Habis tak nak kungu eske bosak tau tu. Tam sini tap kerak tak habis ke. Nebosak kau siang. Wah. Muta ob ke koro di cak habis ke nebosak kau siang. Wah. Si mang arosan ayip ayip naike. Tam tau tu narasi mang kau tau tu. Askerang ayipasen. Turun huru aroma ke bafan agun aroma kanit masuk gua kungsei. Habis nebak nunggu eske bosak tau tu ngobus kerak tak cahuk ke. Bafana ka tau tu habis nebak Uba kuat kung kaya, kau bahu kau perak muske boleh sakta hodot sige. Bafana bafana kung enggan ngadi rati chance. Huni cing am se anaku ke bafana kanuk tapi keng am chi urise anaya sakta hodot tidak doh bah mire. Tui hubina inha clear rada anap ke apa fana? Sida di perai varios kahu inha clear rada anaku ke apa fana? Dicke ni mise. Huni ngaku anaya cing am strebroka. Adi keng sakta hodot si kan rap ke? Wap nga kuip ke William sakna odun hon koe ngwat ma. Map mango bap tanas engnu, mango bap tanas engnu chi. Nibarak ta khatsap ke muta u bap tanga odo. Hoke ngwa sa itabasen, koro sa itabasen. Mexico mkung as nga. Nibak amgu siang huru chang esa. Habe nga bak hai kenyo ke vaske sakna odo chi. Nibarak di chap ke Mexico bap habe ke nebo sakwa ngwa chi. Mang aro sang aip ke kwa sa destinis koro nibak hom kama. Ama sing huang hang hati sa sikeo. Noh. Kami nak tahu apa diramai sih. Kami ni baca kau khusus air kau kempen ni baca kau dok ni guang hong kau okon. Okon nak kau ngabahu okon ini ni bosan hong kau cie. Bosan huru kau kau dok ngaske bokasi. Kami sini kau berak tak kacap ke kami huru arogu di tu kempen ni berak tak kasi. Ni kacap kau tahu guys ke bosan kau dok cing ambus kalar top ni berak tak kenyeh. Dia berak tak cing ambus tanas engnu. Kami kalar top es engnu cik kami se. Mexico king aha go bak taro nera ti chap ke veka veka ke ne para ti chang ka to Mexico aroma veka ambu se ak khai khaye yo bafana bafana ku ke ti chara ku din huru ap ke kas ngare sing ak to ka to nuni ap ke be ko ami se ha ai coding aroma in sep ke tanel mutho ba ngaba kas ngare sing ak to ka to chi chuma si ku ku khan aroma ya se skene sa chi bafana bafana ku ke ak thai nga si ke mexico ba tam des
1: ore ke ang huru kera kun am chi re gira ne sko se da gara ko ke mexico ba ma ku di tui tui ku ke nga ka ko Tam waktu di sini, guru tu sedap juga. Kena kau, wajar mah. hoca
0: ya se ke qanga lo neng hurum ba kwa qunqam bafana bafana ka chenqa mexico ba qam dikene neng hurum ba go se amase tikuru neng hurum go be type dipke ne ba qanga lo chi igenqa di go se am chi ke aristina hurugun ngane hase aripke bosnia ba ngaba canada ba neng huru se qanga lo chi khobam sing hurugu ke ngagut na canada na se ke ngadini ka use ne khobam sing hurugu ke mexico ba qam south africa ba chenqa di go se amase qanga lo chi qanga ba kar gidi ende qonqwa se sela ke di athina kai kan kan stike sama stik kaun ende qani mi chiti kuri sa kwa sa destiny in kwa sa desti veronica van der christina kan kan stimi chi qeng qab kuba khore ba ini sim ni waso ap nas ke ngasa qan do chi
1: kana karunda
0: in kana mi gera bizi kana njam gi kana dab karai tu ze gunya khon ge tu ze gunya
1: kana tim
0: ni sa ari ngaba khun qan un nan huru ba ma chi chi ari sara sen huru gun ga karuni ma chi se khabe kana ngaba ma ya se ara to khoba kain garap ti mire ti kain garap of kain os dani kwa mi
1: ya ngaku kuri khara kaku
0: gets ngwara ine gera kwa disiktunga re ti tirang kha garapa dan mi
1: os dani ene nambi ap ngai ke dok oi ngai tine bai ngai kain garap
0: no bai ye tamsa
2: le football
1: baske
0: mexico ap ngai tamsa
1: e zuru mo na chuk na ele
0: de passionné e tamsa ye anjang ngwara kain garap ti ram mi mexico ap ngai ha
1: tino ba kain os mi ren ai kuri
0: oh ti nambi ap kun garap oh sidang hu kun garap ma eh sei ke ngadi ni kun ta do ne ngube kai ba tske kwang aroma han tin at skin ngonde eh kwang aroma kwang sa destiny sa daira di di ha ngube kai ke di da mire ka do nan wan ke ni ha sei ngadi gera ngak thabi ko sen ta ro chi ke freja chi si ni si kun ai ha ka ir di ka mi so ap ngap ke korea republic ki ba che si ap ka nin khoik na kwang aroma ni si ha ka ir ngas ap ke korea republic ka che si ap ka nin na eh ngadi gera ko sen ta do ngadi ngur gu chingi kwa ga ngube kai yo go chwa chwa remote maware se da doho ba diatne tabeteng ga gure chi keng o sa dungare
1: hamera remote mawa
0: eh
1: hamera remote mawa
0: oh ngwae dang hwa bo
1: e ding kare gra van kare ke komisi kho gu da ne remote ke si ting gra godi
0: hasit na world cup rage
1: oh
0: so
1: ya kaoro
0: spandi ga wa aranguge
1: mas pande
0: ngu di di ga ngu ngu di ga wa aranguge
1: saru gra mi remote na ma wa ro de gra mi
0: tai ayen nar ka
1: Tay ayana
0: kogu gugu ayana
1: he ti wiske di ke bami ko se
0: en diske
1: what kasas ke ti wisa di
0: di ni ha
1: ya se irage ne testing huruti khawa ausen huru ko bai type di ke mexico ba tam se da africa ba chenqa di ko ama se in ngai khaye ke ngai it ma ha e kon gromi tam ati disin ngai gurup ngai in ngai kaisa khabar ai di ibe ke go ne nna sa ke mexico ba wa tsamka ura u tsiko an khotsa se e tsinga tsopnga rub ne bani ongong se e se ira do ba tom ari se kama pnas ne ida ni sira tsabe ke go ra ngona e e bos nya ting rub kra nga nga ka na da tsa o ke ngona e se ye ka ba na mbi ap nga ra kho se e
0: ka
1: eng ai pe so nga nga nga an tsna ne kain garap tim garap sit khaba sit kain oi stimi ri gen nan wanani no aso ne ba khum gra khana khana da ka chi sang oi
0: ba chi sang kana da nga ching ari khaba e ngan huru bani ma chi se ko bam dinga da gi tsa sera khabe ana nga ba me ase mexico ba tam south africa ba khain ma di ge turun huru ba go ma chi ra e ngara mi kon sa skama khaba da ni ngus ko se